0: It sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning Biotroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Biotroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang Biotroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon alas 8:04 na. Sa dugang pa nato nga mga balita, gibagatan ni Cebu Archbishop Alberto Abitoy ang responsable nga pagpanuwat ug pagpanibya tali sa daghan nga mga taywa, sa daghan nga mga fake news karong mga panahon ilabi na diha sa social media. Ingon man, mahimo kini nga tingog sa mga sektor nga kuwang og representasyon diha sa katilingban. Mao kini mensahe ni Arsobispo atol sa pagtapos sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Congress nga gitapos usab. Pinagi sa saka awarding ceremony sa ikaduha nga CMMA o pagpasilungog sa mga sakop sa media kagahapon. Namahayag din si Arsobispo Oy atol sa iyang homily kunwali atol sa Santos nga misa nga siya sa Moy Nango. So wala pa ang awarding ceremony sa CMMA. Ipaidumduman ni Arsobispo Oy nga ang komunikasyon dili lang pagsangyaw sa mga balita kundi pagpadayag sa kabatuuran, paghatag og tingog sa mga nilupigan o kuwang sa representation o ang pagpaduol sa katawhan ngadto kang Kristo. Atol sa misa gi-offer sa mga taga Bohol ang lamian nga kalamay nga girma gikan sa lungsod sa Hagna sa mao nga lalawigan. Dili ka serbisyo usab si Arsobispo Oy sa wa pa kini maabot dinhi sa Sugbo. Atol sa awarding ceremony, mitambong sa bang Bishop sa Talibon, Bohol, Patrick Daniel Parco, ang Arsobispo sa Kasire sa Daib Camarines Norte, nga si Archbishop Rex Andro Alarcon. Sa maong pasilungog, o sa maong awarding ceremony, ubay-ubay ang nakuha ng award sa DYHP, ingon man ang IFM, dinhi sa Sugbo.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasha Boy Nationwide.
4: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Start palang ng ubo, mamigurado. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
9: Let's go. Go with
10: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy cottony napkin for heavy flow.
9: Charmy.
11: Charmy, let's go with the flow.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Sports ngayon.
3: Ato balita sa sports, yatod karon sa ato sports analyst ng International Boxing Judge. Nga si kasamang Edward Liga sa ato linya na karon. Kasamang Edward, maing buntag!
4: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX 500. Mandatory challenger na si Reggie Soganob sa bagong gipagawas nga world ratings no sa International Boxing Federation IBF. Human kini midaog ni kanhi world champion si Binati Nunsinga ani adtong aging buwan dito sa Bohol. Si Soganob nahimo na pong number 1 at the same time mandatory na ang maoy mo away ni sa kampyon nga si Tunamsak Simsri nga taga Thailand nga bag-o lang usab no ami depensa sa maong maong titulo pinagi sa pagpildi ni adtong Cebuano nga si Marca Bisilius di adtong September 26 no dito sa Japan. Tungod ni ini ha, malipayon kaayo ang PMI Boxing Promotions nga mandatory si Soganob apan ang tidy sa magpa pireh nga posible ang ilang gusto nga may tabo ang away kundi sa Thailand ug dili adto sa Japan apan maninguha gyud no ang PMI nga adto kini mahitabo sa Bohol ug andam ug tagana sila nga mo appeal sa purse bid kung kinahanglan. Gawas ni Soganob number 5 na usab no ang kasamtangang WBO Asia Pacific ug karon number 5 na sa world ranking nga si Joseph Sumabong ang posible na nga makaaway kini og world title fight no sa minimum weight division sa WBO. Arita sa basketball sa preseason sa NBA, gilampaso o gilubong sa Miami Heat ang Toronto Raptors kagahapong adlaw no sa score nga 129-105 gipakita sa Heat no ang ilang bag-ong nga mga nga nakuha nga players sama ni Antetokounmpo sila ni Klay Thompson diin uba na dito sa Miami Heat. League on kaayo ang Miami Heat sa karon nga season pero bisan pa man ni ana no wala po'y garantiya nga sila ay mahimong kampyon sa NBA tungod kay ang defending champion nga New York Knicks no league on kaayo at the same time ang Philadelphia nga naana dito si LeBron James usa-usab sa mga gitawag nga league on kaayo alang sa Eastern Conference Division. Kiningatong balita sa sports gatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, BYHP, Tatak, RMS.
2: Radyo Mo Nationwide.
3: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Iwan sa nagtapos sa itong mga balita nini mga orasa. Standby ha, o yung taon-taon sab, yung mabati pagbalik sa Attorney Rufil para sa dugan na mga isyong mga komentaryo o ang uban pa nato nga mga balita karong adlawa. But ako din is control ko sa mga cases menia, Nems Quinones o Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alas 8:13 na.
5: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Pagkasama, pait na kayong panahon karon. Apan dun ay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sakipaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: Hey! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
8: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
9: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 CT, taas na.
8: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
9: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
10: Mula sa pinakamataas na bundok,
11: Nak! Kitkamusta nga?
10: O pinakamalayong islaman,
11: Nag-graduate na ako!
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
12: Papauli na ako ka!
10: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Mauba ni ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Goodbye!

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: At oras karon alas 8:19 na sa Kabuntagon. Yamitas sa tong iba, baabot ni ring makabalik sa attorney Rufil ha. Kaya nalang siya importante kayo nga gitiwas na ini mga oras ha. O niya, ino ito siya ikauban na karong taon-taon. Ato lang, dawato nun naning atong mga kaubanan karon sa research department. Kaya ini mga oras ha, niya na sa time. Nasakpan nga. Wala sa kukusog kayong namina, kusog kayong nisayaw. Namina. Kusog kayong namina sa DYHP ni mga oras ha. Sige, magod ako nakakitanda yun diri. Pag-ana na ako, sugod. Isayaw, magkalit. Naminaw sa DYHP. Mara, makarawat ka rin sa ito mga palipay. Gabuga, sigon man, chorizo. Uban sa ito, mga kaubanan sa Research Department. Salas kasamang Julius Oga. Kasamang Lailin Rabanes Arigada. So, mga kaubanan pa na ito. Pero ato ang i-check kung nasang napita sila karon na himutang para mohata gumutulong sa ito mga palipay, no? Kay mo ni ato mga pagpasalamat in town po sa ito mga listeners. Silang kanunay nga pagsuporta na tugikan ka neto hangtod karon. Manginaot mi nga... Why? Pagputol ng inihang pagsuporta, ha? Ubanta na nila, no? Ato mga research, aka ng mga coordinator sa una ba? Ako nabdan rin kasamang kay... Ito mga naidad-idaran, na isakto na sa mga idad-idad, no? Sa ilahang pangidaron, unya, nang kuha na sila na matured na, unya, uban, ka na naabot na, mga kuha na, lapas na sa ilahang pagka-senior citizen. Unya, ang uban taon na nila, ni taliwa na, no, ni pahuway na, kay mga tiguang nagyud kaayo. Unya, napasa dito sila mga anak, no? Sa uban pa nila mga kaliwatan, naargid niya po sila muna, nga daghan ng henerasyon na ang nagian. O salamat kayo sa inyo ang kanunay nga pagsuporta sa DYHP. No, kay kining mga gasunod-sunod nga mga grasya, mga blessings, mga pasidungog nga nahatag na nadawat sa DYHP ingon man sa IFM, amo nang gi-offer or amo nang gihalad, amo nang gi-dedicate nga kaninyo. Kay kun wa mo maglisod sad bi pagkabot nining sunod-sunod nga mga kalampusan usab sa DYHP ug IFM. So salamat kaayo. Muna karon, dita maglangan. So tao na to, uban si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Asa ning area karon ang ato na himutangan o kisa ning atong mapahalipayan. Ay sipa kayo mga radio na Minos DYHP. Kasamang Lailin, maing buntag!
2: Yes, maayong buntag ka sa mga radyo man kaya nagmaayong buntag sa tanang suking tipo minar itong sasyon DYHP. Live kita ka rin sa Cebu City North District. Dinlay na sa baswating makarawat sa tumapalipay nga bugas o chorizo. Isi ka salamat silang kanunay kong suporta sa itong sasyon DYHP. Sila Mark Jason Mercado, Lendi Tampos, Helen Agustin, Susan Dumanag, Rosita Reyes, Mona Usman, Richard Gonzalez, Ogenda Capone. Okay, ano sa'yo kasi ngiti niya sa DYHP? Dagang salamat sa DYHP! Overall number one! Yay!
1: Yay! Bebe, kay balag na please Danny pero so ni na mo tawin na mo basta please Dan. Yos. Padaplin lang yun ha, basta inigsayaw nila din ha, kay naman na mo's da please Dan, pero nindot sige tanaw na mo's da please Dan. Ala sige, ready na yos, sige yos. Ay sa kay ako sugdo ni atong kanta diri ha, para magkapasingot ta ginagmay. Okay, 1, 2, 3, go! Julius leader. Yeah. Nani's the please done.

Okay, salamat kayo. Kasama Julius Balile. Grabas lang mo sayaw. Sayaw na lang siguro. Sakto na lang toy. Sakto na lang toy. Kay nata sa Plings Dan. Lala, salamat kayo ha sa inyong kanunay kapag paminaw sa DY East Mio Gaya FM. Sa inyong kanunay kapag suporta sa tananta mga programa. Gikan Diyos Kadlaon. Paingon diri sa tungang gabi. Apil pag yung mga mabiling painom do. Paminaon pa. Why, kung ano, why putol-putol. Nagtingog ang radio. Muna inig batay alas inig alas 3 imidya nga doon sa programa kada kailitara. Uy, naminaw na sila daan. So, salamat kaayo. Congratulations! Napakusgi na inyo ang mga radio din na, no? Kay doon na patay laing sad nga grupo sa mga winners. Unya na sang taon-taon.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs. Here's anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:32 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
5: atong
4: point.
5: Atong pasalamatan sa Indekin Galinia nga mao lang usay unay nagdumala sa atong newscast o gingaman sa pagpadayon sa itong programa kadali. Gumikan sa atong importante kayo mahigala nga gi-asikaso sa mga sukit di paminaw. Ni maurasa mga kaigalan itong tagagpagtagad si kasamang po Lauro na ka-standby ron alang mga higala sa report labot mga higala ining pag-ambush patay ni Philip Ingbino, no? Ato ning hatagag pagtagad mga sukit di paminaw kay naunsa ba ning hitabua in taon nga bag-o pa man ganit ni sa nga ni anhe sa tong sibiana na matay picture ani nimso nagpa-picture pa ganit minduha aning kalakiha mahigala September 22 kung ako masayop ni anhe si Attorney Orlando Solatandre o niya kauban niya si Lito Navarro o kauban niya kini si Ipi, no? O niya mo to nga ako to sang ipasulti mga kaigalaan kauban ni Attorney Orlando Solatandre og unya kinini ang Philip Morales Ingbino, no? Spider-Man man ang iyang kwan. So mo niyo, siya mo nag-post ani sa iyang Facebook page. Mo niya ang among picture. Unya wa ko makatuo nga kagahapon sa Yos Buntag i-ambush og namatay dito sa Surigao mga sukit ng Paminaw. Naun sa baning kalakiha mga kaigalaan. So muna nga ato ni mahigalang hatagag pagtagad kay usan ni mga kaigalaan ka critic, no? Usan ni mahigala ka vlogger. Unya duna ni mahigala yung mga komentaryo batok sa administrasyon. Nya ni angkon yun sa itong interview nga didiis, ya. Pero doon ay tanaw nun yung mga laing mga angles kay manager man sad ni o mining company dito sa may Surigao. So kung saan ito ang facts sa mga higala, kung saan hitabuan ni ang ato mga higalang RMN Butuan, DXBC Butuan, mao mga higala ay nakakuha ining maong report. At i-check mga higala o kumusta, kung saan facts ini, nini mo panghitabo. Nastuli niya karon si Radyo Man Jeffrey Cloribel, atong hatagad pagtagad mga sukit di paminaw. Jeffrey, good morning o maayong nga buntag. Kumusta unsa ning hitabua? Tagaimi sa update og inguman ang facts niining mao panghitabo ngadto kang Philip Morales Ingbino. Yes, Jeffrey.
4: DYHP. RMN report.
6: Yes, Radyo Man Manager Attorney Rafael, no, mayong buntag. Actually karon mga orasa nagpaabot pa gid mi no sa formal nga pamahayag sa Surigao del Sur Provincial Police Office. Ingon man ang Karaskal Municipal Police Station, no, unsay update ani kay wala pa gyud nagpagawas og statement ang Surigao del Sur Provincial Police Office. Labot na sa naitabo nga pagpusil patay ngadto na kang Philip Ingbino, no, 48 anyos ni onya manager sa mining company sa Strong Group Mining Corporation nga nahimutang diha sa lungsod sa Karaskal, Surigao del Sur. Human kinigi pusil sa alas 6 sa buntag kagapong adlaw sa National Highway sa Barangay Bakulod, Karaskal, Surigao del Sur. Kailang biktima gamatod pa gawas sa iyang pagka-manager sa mining corporation, no, radio manager Attorney Rufel, na ilan po ni siya nga usak ka vlogger DDS diya sa Sugbo. No, gani ang version sa PNP gibot siya nga matod pa doon na po din siya yung mga reklamo nga niabot labot na sa iyang mga empleyado, no, sa iyang mga tao sa nasampit nga mining corporation gumikan kay gipa murag giwala ang mga benepisyo ingon na. So mo na gusto na mo sayron unta kung unsa ni nga mga kanang unsa nga mga matang sa benepisyo ang gireklamo nga nadawat aning naisgutan nga biktima. Kunya kay kagapon sa dihang nigawas ni nga balita gipost diri sa Arab Index BC Butuan si Mr. John Abines nanawag siya na mahayag siya nga palauman pa ang investigasyon gyud sa atong kapulisan kay base og dona pay laom nga motibo sa pagpusil patay ngadto na sa maong biktima no Attorney Rufil gumikan kay nailhan na mo nailhan matod pa siya nga super bukal gyud labot na sa administrasyon o unsa pa nga mga political issue ilabi na po diya sa Sugbo Rajuman Attorney Rufil.
5: So ka Rajuman Jeffrey kumusta man unsa asa dapit taning kuan nagsakay siya sa pick up nga sakyanan white og color unsa man gipusil ang atubangan or asa dapita ang sakilid unsa man hitabo pila ka samad pinusilan ana na naangkon in town.
6: So by na sa version sa report nga initial report sketch report nga gipagawas no sa Karaskal PNP alas 4:35 sa hapon October 3 no ni gawas kining nasgutan nga biktima sa gito no niya sakay sa nasgutan nga pick up nga nagdala sa plaka numero NKK1748 nga gipanigiyahan kini sa mining company kining strong group mining corporation nila tingala sila kay unang ningawas ani nga nay napalgang patay no dapli sa dalan nga usa ka tawo nga nagsulod sa sakyanan pero pagsuta sa atong Karaskal Municipal Police Station sa mga personahe sa Karaskal PNP nakita nga dunay pinusilan sa sayang windshield sa may driver side no radyoman na Attorney Rufil mao na karon nga among gihulat yod ang katibuk-an nga pamayag sa Surigao del Sur Provincial Police Office ang hulsa gyoy nahitabo o kinsa po ang mga responsable.
5: Akong gitawagan magod ang atong RMN Surigao pero murag layo sila kamo sa RMN Butuan may mas dool-dool diha sa may Karaskal.
6: Dool may dool. Dool, I think, nara sa mga 2 hours o 3 hours ang biyahe gikan sa Butuan City.
5: So kining lugar na medyo mingaw man kasamang Jeffrey. Unsa mang hitabuan eh, mura og kwan? Unsa mang kuno ang nagtira ani? Unsa may teori sa mga pulis? Nagsakay po og pick up ang nagtira, nagsakay four wheels vehicle or riding in tandem ba ang nagtira ani kasamang Jeffrey?
6: Actually, Attorney Rufil, no, kana nga lugar niya, ilabi na panahon sa kagabion, mingaw yun.
5: Mingaw, oh.
6: Mingaw siya, niya, talagsara ang talagsaon ra nga ni Moagi, ng mga sakyanan. So, dako ang pagduda, kay wa may nakawitness na naay buto-buto sa area. O niya, ang nakadiscovery na lang, kay naay nga sakyanan nga nagparking Dublin's Highway, nga naghigda, nga na bunit sa kagalingong dugo. Unya na mga samad pa na mga agi sa pinusilan sa yang windshield no attorney Rufil mao na nga ilang gi-report sa PNP og nasairan nga kini nga isgutan nga biktima initial nga report nga do na po yung mga reklamo. So mao pa to ang nahibawan no sa mga katawhan nga ang duda nila basin og naay personal pero sa pamahayag po ni Mr. John Abines no kagapong adlawa na mahayag po siya nga kinahanglan nga palauman o palauman pang investigasyon sa atong PNP gumikan kay kininisgutan nga biktima Attorney Rufil usa po dai kadidiis blogger o nya bukal po sa mga isyu sa mga politika.
5: Okay sa Sugbo. Pero kining mga pila ka bala gyud kuno nang kwan natusak og bala murag ang iyang pick up mangod nya sa kinan murag okay man o maningon nga daghag bala nga natusak kasama Jeffrey.
6: Mo nay kadudahan karon sa mga nagsunod ani nga mga balita no Attorney Rufil kay ang Surigao del Sur Provincial Police Office wala pag formal nga statement kay kagapon gitawagan nato ang ilang hipi sa Karaskal Municipal Police Station ato man masabtan no kay napadayon investigasyon so mo pa na gihulat namo kung pila yung igo sa bala sa biktima sa ilang lawas Attorney Rufil.
5: Oo, kay og panalitan rifle ang igamit rapid fire panalitan matusak-tusak sa mga bala ng pick up.
6: Nagduda gali ang uban nga nining gawas nga impormasyon base no ga dili basta-basta nga mga kaning mga suspect kasi nagamit yung mga silencer nga armas. Nga kay wa may nakadungog. Nga di basta-basta kay limpyo na pagkatrabaho, unya wa po'y mga basius balang nakita, pero inisya lang, no, sa base po sa itong nakuha ang report sa PNP.
5: Mm-mm. Pero bisan pa siguro bubuto yun, nga way silencer, hindi po mabati, kay layo man kay mga balay na diha, kasama ng Jeffrey.
6: Mm, sakto po na, no, mo po na yung mga kwan kay, ang una magod na report na nalawat na sa PNP na ay patayang lawas na napalgan, nga nasuod sa solo sa sakyanan.
5: Mm.
6: Oo niya, pagsuta dito na yun, may mga pinusilan sa bala. O niya, karon, nasuta di ay nga, kininaisutan niya biktima, attorney Rupin na ilan, nga si Philip Ingbino.
5: Mm-hmm.
6: No, nga usaka manager, Gincon sa Strong Group Mining Corporation, nga naimutang diya sa may barangay Adlay, Canascal, Surigao del Sur.
5: Mm-hmm. Okay, so ang atong kapulisan sa Surigao, wala pag-iingon niya ba updates pagkakaroon?
6: Sa pagkakaroon, wala pa yung update kay Kamulo pa ming paluwa pa ni karong mga orasa gani kay dagay nag-standby, dagay nag-update kay gawas niya na sa iyang pagka-manager unya inila po din siyang vlogger unya supporter sa mga DDS.
5: Mm-mm.
6: No, Radyoman na Attorney Rufil.
5: Kining Karaskal kasama ang Jeffrey murag mingaw naman ng lungsod labi na kanang iyang na agian o ato matanaw mura magkalibunan ang background gani ana sumura o ga
6: mingaw na siya pero dol-dol na siya sa Bondiri po sa Surigao del Norte.
5: O sa manisa dool na niya sa ilang minahan or layo pa niya sa ilang minahan?
6: Actually kung dool-dool distansya lang gamay pero kay 2 kilometers man ang kalayon sa istasyon sa polis. 2 kilometers pero dool ra no kung makaresponde na yon mga atong PNP kung nakabalo lang sila. Kung naay mga pero matod palagi sa mga residente wa gyud sila nadungog pod nga buto. Kung nabay na itabo gyud nga pagpangambos o shooting incident wa na ila na lang naibawan pero nagduda sila nga dili basta-basta ang naghimo aning nasyutan pagpatay aning biktima no Radyoman Attorney Rufil.
5: Oh, kay mura man kawaw kayo ang lugar ni anang background na dan labihan ka awaw kasama Jeffrey.
6: Kani magong karkar mag Carlan sa Surigao del Sur piting mingawa gina panahon sa gabion. No, mabibor ang ladya og ingarong orasa na pahayag kay dakay mga sakyanan mga agi pero gabi ina malagi na dako kay posibilidad niya gabi ang gihimo gabi ini nga gihimo pagpatay ani nasgutan nga biktima Radyoman manager Attorney Rufil.
5: So malagmit gabi gitira siya nya na diskitahan na hibaw-an pagkaadlaw na pagkabuntag na inana.
6: Roger on that pagkabuntag na yon na nakit-an ang nga what I si kinabuhi nga nasa sulod siya sa kinan.
5: Unsa man national highway ni siya kasama Jeffrey?
6: National Highway, no? Attorney Rufil. National Highway.
5: So, awa-aw, ba't considering nga National Highway, matagkaroon ako niya, doon naging mga mangagi kasama nga Jeffrey Kumaohon.
6: Naay mangagi, ilang pinagpanahon sa kabuntagon, dito pa nakita nga, murag ang pag-aplastar sa insakiran, wala magod siya na ingon nga na sa suldering, murag nag-ambiyas gamay ba sa suldering. So, katingalahan yun.
5: Kaya ako, nakabiyahe man ko ng... Mindanao area, pagtiman daghan ang mga lugar ng mingaw kayo. Nakabiyahe ko gikan sa Butuan, padong sa Davao, kasama ang Jeffrey. Nga nagi mga area nga, National Highway mo ito magigian, kaya sakay mo kong bachelor. Pero pertig yung mingawa, ang ubang mga areas sa kasama ang Jeffrey. So inana ang mga kalsada sa may Mindanao.
6: Ilabi na dyan sa area sa Surigao del Sur. O asimintado siya, hindot, may problema ang dalan sa Surigao del Norte, padong sa Surigao del Sur, kay simintado man. Ligid pareha ning Butuan City padung kag Davao kay moagi kag Gusansor kaniadto grabe yung libaw nga pero kaning Surigao del Sur mingaw onya concrete ang simentado gyud ang dalan no radio manager no Attorney Rufil.
5: Okay, sige kasama nga Jeffrey tagaan lang niya may update kun na pay dugang mga update matag karon og niya diha sa imong from your end sa RMN Butuan.
6: Sige no, Radyo Manager, Attorney Rufil. No, sige lang, matagkaroon ko niya, hatagan tamo ka update o niya kung nanay formal nga statement. No, ang Police Regional Office 13, dire sa Rayon sa Caraga, o ang Surigao del Sur, Provincial Police Office.
5: Na po kay number, sa PNP diya sa Karaskal, aron niya mo matawagan na saan?
6: Ako ato i-forward.
5: Sige.
6: Garon.
5: Okay.
6: So, live, gikan dire sa RMN DXBC Butuan, Radyo Man, Jeffrey Gloribel, tatak. Ariman!
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Razzle Boy! Nationwide.
5: Okay, salamat na kasama ang Jeffrey Cloribel gikan sa RMN Butuan. Ato mahigala gitawagan karon ang Karaskal PNP. Okay, unsa mahigala ang pamilya karon mahigala to si Rajman Paul Lauro to sa ngatagag pagtagad. Unya ang among interview, ato ipabati tong atong interview diri ani kuan mo, stilang biha oi. Murag kag ma di ka makatuo bag upa ko nag interview. Mao pa tay pag first po namo nga pagkita. Sus gahapon sa mahitabuan ni mahigala. Ay andam sa na itong interview kasamang names, no? Ready na po si kasama po Lauro. Niya itong itawagan karon mahigala ang Karaskal Surigao PNP. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdong. Alas 8.46 na.
8: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
11: Hey! Kidney care time!
12: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihi. Niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
13: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-og UTI?
12: Sa sige na ako kaog parat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
13: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
12: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
14: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
20: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
21: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
17: Summit Natural Drinking Water.
22: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
23: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
24: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Kidney care time!
25: Wala na akong mag-dialysis. Oh, may undang go. May tumar ko, di pa tumar akong asawa in kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon?
26: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
15: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
28: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
29: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
27: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
28: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
29: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
27: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
30: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
0: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
24: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong takna may galalas 8:52 na sa ato buwan uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now atong gikontak ron ang Karaskal PNP samtang nag-establishar patag kontak dito mahigalan. Ato man na kontak na ang investigator but mananghid pa sa HP. So while ato mga higalan ipaabot gamay, ato sang paminaw na kaya na-interview ko ni bisita ni Dere September 22, no? Yan si Attorney Orlando Sulatandre, kauban sila ani. O niya sila si Lito Navarro, no? Kay natunong to mahigala nga naa sa akong program o to nga akong gipa-appeal sa Attorney Orlando Sulatandre kay matagbisita niya si Bumo Ari na nako mahigala hisut-hisgot sa mga kaso sad o guban nga mga techniques mahigala sa trial o guban pa. O niya natunong mahigala ma-on-air na si mag-on-air pa ko nga naa di akong gipa-appeal. Ikaduang higayon na niya akong gipa-appeal sa Attorney Orlando Sulatandre labi na nga ni apo impeachment timing sa niya impeachment di gi-appeal na ko siya. Nga timing nga katong ikanuhang bisita niya dere nga on air nakauban niya ni si Juan Spider-Man ang tawag diyan ni sa iyang vlog, no? Unya kinini ang akong gipapil usulti kay kauban man sila. Di ako be apil usulti kay DDS vlogger magkakaon sa may kasulti ani na nana, no? O man nga wa ko magdahom ngani na picture sa nako dere na picture mi dere. Iya pag ani gi-post sa iyang Facebook page, siya may nag-post ato. Nga nakakila nakakita na gyud mi, no? Morning na hitabo mga sugit ng paminaw nang wa ko katuong kagahapon duna mga higalay balita nga ingon ini, ha? Kaprisko pa sa atong kwan atong paminaw sa haamong balikan ako kadali atong among interview natong September 22. Okay, go ahead Danem, samtang atong gikontak ron ang PNP sa Karaskal o gyuman ang dugang report ni Radyoman Pulaw Ruto akaron sa Mindanilya. Okay, go ahead. Dere pa dole. Dos microphone.
7: Way back 2016 unya wa pa man to mausog tong vlog na to panahon ni Tatay Digong.
5: Oo.
7: So ako lang ang i-continue.
5: Oo.
7: Bodo dili pa ta to imong ta para nimo ba monetize na.
5: Monetize. Wala pa nimo. Kana. So pila ka tuig na makanang vlog vlog? Dili pa dole. Padol ni, tatapad mo sa tanday. Ano
7: siguro to ni? Duha ka tuig na siguro ni.
5: Ah, duha ka tuig na. Pero kini imong mga content sa mga vlog, sa mga sigaran ni mga content mo.
7: Political.
5: Political no?
7: Political.
5: Oh, lige. Usa lang sa mga vloggers kay mo labay man sa kung kon ba. Kuya usening
8: Kuya po.
5: Spider, oh.
7: Kaya ikaw mag-inspirasyon na ito. Ikaw gina ko inspirasyon.
8: Nakatapad may gapon ko. Kuya, unapunta ni.
5: Mayon on, so nagsugod ka vlog-vlog do pa na, mga 2 years ago, yun, ana. Kusa may nakapaaghat ni mo nga mag-vlogger ka?
7: Kuha na, Torne. Kining atong mga panghitabo karon sa ato ang palibot, especially sa atong nasod, nagkinanglan yun yung mga tao nga magbantay ba? Nakita mo yun na ito ning dagan sa itong ekonomiya, itong nasod, the kind of leadership nga itong nakita nga inontag yung pagka-istorya ha, dispalinghado nga klase nga
5: pila na kabot mga followers ron?
7: 212.
5: Oh, so three. Appeal ka sa mga political nga mga opinion, hatag sa ka, no?
7: Yes, yes, oh.
5: Kanya, og mag-Marcelo ni, kang balaka ma pangapriso tanin kalakiya.
7: Kisa pa may mulaban sa atong nasod, kita oh. Naman.
5: Kay delikado man ni Marcelo ni, andamanda mo, na yung kaugalingon na yung kalakiya pa.
7: Kita mo atubang sa ginagawa sa consequences sa tuwang gibuhat. Kinitanan doon na maginilong linugdan nga ng
5: tanong. Maogin, maogin. Pero kini sa attorney Orlando Salatandre, kuan kayo hanga kay kuan eh?
8: Ay,
5: kay gawas nga abogado ni nga kuan sa mga abogado ko mga friends, puros mga bagiitan. Kini, ngilingig ni kay kuan good. Amigo na to nga ang iyang kliyente Ginoo gyud. Pero biniklio Ginoo ko to. Pero kada sa biniklio ang kliyente wa naman opore tandog lang pero sa to Ginoo gyud sa iyang kuan reliyon.
8: Sa ilang grupo,
5: sa ilang grupo
8: tawag og reliyon.
5: Oo.
8: Kay ang papa man ato niya.
5: Oh, si Robin Eclio Senior.
8: Oo. Nakinawala naman.
5: Mm-mm.
8: Walay lain kay si may murag eldest na lalaki.
5: Oo, oh, so murag naging harian sa una no nga. Ang eldest may kunon.
8: Ana.
5: Oh.
8: Pero siya gyud actually musician gito.
5: Musician
8: sa Amerika.
5: Oo, oo, oo. Magmay mo gitara no?
8: Ay, sus kuya, okay.
5: Magasna mo pa kanta-kanta ba?
8: Inara. Kanta bito Miss Prisuan og Bee Gees.
5: Oh.
8: Kanang life moments ba?
5: Oo, oo, oo.
8: Lisod biya po ng kaso, puro lang kaguulo to ang una-unaon.
5: Oo, oo, oo.
8: Ama to, kanta. Siya po, blending man.
5: Oo, oo, oo.
8: Ana.
5: So, pero, oo.
8: Gidala na ko inana para mawala po gamay ang tension po.
5: Oo, oh, oh, bitaw no. Tapos yung kuhan-kuhan pa. Parang ito sa fiscal office ba nga kamundalong po, kanta-kanta nito.
8: Napuntay noon sa Tilan. Only in the Philippines.
5: Unique ni kay sa so, mga amigo, mga abogado, mga bagiitan, wikin eh. Grabe-grabe ni kay yung klinti, ginuogod. Bitaw. Pero so siya mo ay ginuogod dito sa ilang grupo no? May
8: ilang grupo?
5: May kamatak niya dito.
8: Oh,
5: nag-sold jag BBMA po?
8: Oh, wala raman po. Kaya respeto po sila.
5: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
8: Basta, okay,
5: post,
8: very close me.
5: Post. Oh, oh. Mo ni atong interview may katawanan kay may interview. Okay, kaya sa ato sa tanli. Katawanan sa gunin niya. Kaya mong ipa-appeal si Spider. Kay kauban mo sila. Ipa-appeal na ko, no? Mo ni, press ko pa ang mong interview may galay. Padayon yung tanay ka rototawad. Pero nana na-contact na nato ang police station commander dito sa Carrascal Municipal Police Station. Si Police Major Elmer Claret. Atong tagag-pagtagad karon mga sukit ni Paminaw. Live diri sa atong Sibiana.
6: Lahat ng tanong, straight to the point.
5: Major, Police Major.

0: morning sa Diwa HP sa atong tigpaminaw.
1: Mm-hmm.
0: May buntag, sir.
1: May buntag. Sir, among gustong mahibawan o kumusta unsay update sa inyong investigasyon o sa inyong nakuha nga report labot sa kamatayon nining taga Cebu nga si Philip Ingbino?
0: Oo, tinuod ka na, sir. Na-incidente din, sir, nga usaka Philip Ingbino, assistant project manager sa EGE Mover sa Stone Group Mining Corporation, sir.
1: Oo. Mm.
0: Sa initially, sir, sa update sa atong SOCO, sa atong Provincial Forensic Unit, natay na recover nga fired bullet na bala sa 9mm, mm-hmm. na sa yung dashboard o usaka fired cartridge, sir, naapod dito sa ilaw sa likod sa sakyanan.
1: Mm-hmm. Pila ka bala, sir, ang tama ni Philip Ingbino?
0: Usa sir, usa sa record sir sa SOCO, usa ka balang nakita nga diri sa likod na bahin o may lapos diri sa may kaliwa nga talinga na porsyon.
1: Subot sabton usa ka bala ra mo iyang namatyan?
0: Oo, mo da sir sa atong investigasyon sa initial nato na pag-imbestigar.
1: Diin man dapat gitira sir sa windshield sa kanang sa iyang kwan? Atubangan o sa likod?
0: Sir, padayong pa bang investigasyon, wala may kay nakapark na ba ng sakyanan, naras sa kilid ang daplin sa dala ng sakyanan, unya wala po ni kung nagdagan ni kung ipo sila, diskasya na tara ni. So, mo nakapark sa kilid, o dito na bantayan sa mga tao, so nag-report sa police, so among girespondihan, o niya pag-respondi na mo, nawala na tong dashcam sa sakyanan, o ba niyang mga personal na mga gamit.
1: Ah, okay.
0: Kinabuhi. Mm-hmm.
1: So, ang point of entry sa bala, sir, asa na pita? Sa sakyanan?
0: Sa likod, sir. Sa likod. Sa sakyanan.
1: Sa likod?
0: Sa likod sa yung, likod, sir, sa liog, bitaw liog, the portion.
1: Oh, okay. So, ito matanaw, sir, sa pagtanaw ninyo rito, nakaparking ang, yan, ito automatic na yung sakyanan or, kwan, kanan na ang manual?
0: Pick up, sir. Pick up. Tapos, nakalock na ni siya. So, gikuha na po na mong duplicate dito sa company. Company car man ko ni siya, sir.
1: Company car, oo. Kung sa maning ang company car, kana na ang manual ni or automatic?
0: Ay, kwan siya, sir. Huwag na ako makita pa dito, kwan.
1: Oo.
0: Basta dito, sir. Dilipod ang sakinan. Klaro na gid siya, pero naka-recline ang yung seat, sir. Dili gid maklaro kung nakail mula ba kay medyo mingaw po ng daplin sa dalan.
1: So malagmit, sir, gipusil ni siya anang gabi pa o ni anang adlaw na?
0: Mauna, sir, makita rin ato, sir, sa result na sa SOCO, sir. Kaya ato pa maningi kandak ko na ito, nag-request pa po niyo autopsy examination ni niya.
1: Kaya may bawaan man na kung pila ka oras na nga namatay, kay kung panalitan.
0: Oo, may bawaan ni sir.
1: O sa orasan ninyo na? Oo. Mga unsang orasan ninyo ang PNP diya sa Karaskal na kahibaw ani gahapon, sir?
0: Mga buntag na yun, sir, kasi sa pag-reporto sa mo, kaya kung normal na yun kibali mo, labayan ka, di yun mo mahibal na yung mga pangitabo, kaya nakapark yun ang tarong, nga na, sa kilid na daplin, tapos di po nakita, kaya nakarecline ang seats niya. Tapos kanapod nga area diya, sir, medyo mingaw yun siya, sir, dapit.
1: So malagmit.
0: Gabayan ka, labay ka ng alas 4, ba? Alas 6, di, busy, labi na ka ng weekend. Wala iting trabaho. Inganaan siya, sir.
1: So, mga alasay sa buntag ni nahibawaan nga doon ay patay, no? O niya na-report ninyo na...
0: Hindi
1: na
0: mo nahibawaan sa pag-report na diri sa mo, ha?
1: So, malagmit ka ng mga orasa or malagmit gabi ipanis sa gitira or kadlaon?
0: May buwan na dato na, sir, sa pag-result sa itong autopsy examination kung sa gid ng mga orasa. Pero, posible diha gid ng mga orasa, sir.
1: Oho. Kini ni ang wala ni siya maka wapoy sayen sir no nga doon na siya pusil or doon na siya naka-return fire siya or doon na siya lisensya sa FISAGS or doon na ni iltap nana nga doon na po siya armas?
0: Wala po sir, wala po ang atong mga investigador dito pag respondin sa atong kapulisan, wala po damong na-recover nga armas kundi likat lang yun mga islag kundi atong empty shield dito sa ilawang sa sakyanan.
1: So malagmit sir nga nakaparking din mo lagi parking niya tuyo ang sakyanan kay kung nagdagan pa niya gipusil siya malagmit na madasmag ni.
0: Oh, posible gid nga na sir pero nagdili mong gid kita maghatag kung sa gid ang impormasyon kay sa pagkatorato nakapark na ni siya or posible po ayang naisay kauban sa sakyanan sa sulod Ingana.
1: Mm-hmm.

0: mamang nagpadayon pag-i-chair ang atong investigation ani niya, sir.
1: Oo.
0: Kay supar-supar na baguhan po diri sa Karaskal, kay sukat-sukat karong pag-inihitabo sa mga lungsod, kay apsay man kayo niya mga lungsod.
1: Hmm. Maog yun. Now, kung palanitan o automatic niya sa kinan, may bawaan to ako nakapayak siya, yun, naasa payak ang iyang kuan, ang iyang gear stick, or neutral, kuan, o panalitan, manual ni, naka-neutral ni, ang iyang sakinan niya naka-handbrake. So, kaya maka...
0: Okay, sir, kayo nagpadayo palagi among investigation, sir. Oo, kayo medyo naghandagan po among puting kay, naghandagan po among nag-backtracking ni sa mga kaso, gikan pa mi sa kumpanya, nag-backtrack ni kung asa siya gikan. So, pasalamatan mi na tanawag yun naman niyo sa pagid mga hinungdan ani ng mga lain ang guloan ni sir.
1: Mm-mm. Now, kinini ang... Ang iyang cellphone, sir? Wala na?
0: Wala na po dito, sir. Ang iyang cellphone o wallet ko niya. Ang dashcam mismo sa sakyanan, gikuha po. Kay kininga sakyanan na yung madashcam.
1: Di ka malagmit na tulis ang motibo? Ano yung hitabo, sir?
0: Nagpag-ibig, sir. Mag-ibisigar pag-ibigyan na, sir. Kay karon risko pa kayo mga panghitabo. Dili pag-ibig makahatag. Kung sa'yo mong mga spekulasyon na ni. Kay based on information gano'n mo ha. Sa pag-ibisiga, makahatag may detalye nga informasyon ani sir ang panghitabo.
1: So sa pagkakaroon, asay mga angles ka ha, ang atong gikonsider ani sir?
0: Kala pa sir, ako po nang nag-interview pa po ni katong allegedly na naay daw mga ipangtanggal naman trabante, kung sa lalang po to, dilipod na mo, wala ako ng mga insidente niya. So mga pitanan posible ang angulo sir, amo gina pagkatanahon.
1: Okay, ang dito sa Minahan sir, inyo nang na-interview ang mga empleyado o ang mga officials dito sa Minahan, iyan mga kauban niya mga officials dito?
0: Mo na sir, ang atong mga basic na mga information, basic na usay buhaton sa pag-imbestigar, pero gitagaagid na mo inig guot na indot nga akarang pagtagad yun na maayo na pag-imbestigar ka ng hapsay yun o turo investigation yun sir, considering sa iyang profile yani, o bisag kinsa sir na pagkita mo, ako ginitanaon o plastaron yun na mo ang investigasyon.
1: Oo. So dito sa pagsusin niyo sa Minahan, dito sa ilang opisina, dito na yung manibawaan niya, doon na yung mga malagmit o sanay sa mga angulo, kaya doon na yung mga trabahante nga gipangtangtang o doon na yung mga trabahante nga nakuha ang benepisyo sa may nakuha
0: na dito? Sir, i-confirm pa na mo na sir kung saan nakapinood sir. Kay amo mo po na amo po doon Tagalog pagtagal ka lang mga informasyon na namong nadungog. Pero amo pa na sir, isadihan kung saan amo pa na imbestigaran yun o maayo, maganda pa may mga interviews, mga investigation. Aron masuta gud nato kung unsa gud ang mga motibo hinungdan ani na mga isolated na panghitabo.
1: Dako ba ning Minahan sir, mga pila ka more or less ang ilang mga trabahante?
0: Dako gini sa sir na Minahan sir.
1: So og ato mabana-bana mga pila ka
0: og Minahan diri sa Karaskal.
1: Og ato mabana-bana mga pila ka kabog trabahante ani.
0: Adili ko sir makahatag og exact figure sir pero murag busubra siguro diri. Mga iskrato sobra diha basta dako din na sa kanan kay daghan man yung mga tamtrakan sila.
1: Oh, okay. Dito sa CCTV sa Minahan, migawas ko rin siya alas 4:30 sa hapon, anang Sabado? Tinood na, sir?
0: Itagaw pa namo, sir, ang logbook, sir. I-verify pa namo dito sa Guardia. Nakikoordinate namin sa Guardia, pero di lang gid ko makahatag o mga exact information tungkol kaya itong protektahan ng atong pag-interview, ang pag-follow-up na ito sa kaso, sir.
1: Okay, sir. Kasabot kami, sir. Ba't ang CCTV dito sa Minahan, ito na nakuha, sir?
0: At nag-interview naman dito, sir, nga tanan mga posible na mga CCTV footage diri, amo nang ipang-extract na, mag-request mi nga pang-extract na mo ang mga CCTV na posible na labyan sa atong biktima, sir.
1: Paggawas niya ay sa Minahan, waba sa'y kauban sa pick-up o siya rausa o na sa'y kuyog?
0: Mga po na, sir, atong ipangutahan na dito sa logbook, tanaw na ito, kaya ang gwardiya, mga ginakasulti, anak. So, usapod na, sir, sa mga investigation, sir, padayo na mong ginabuhat karon.
1: Doon na ba yung mga hulga na sa iyong kinabuhi ngayon na dawat prior ini maong incident?
0: Wala po, sir, na dawat na mga report si nga na, sir. Kay karon medyo, di pagin may makahatag o mga daghang informasyon, kay baguhay pagin ni na pangitabo o daghang pa kayo may gibuhat, aron masulbad na mong nga pangitabo kung unsa gid ang hinungdan ani.
1: Pagsusin ninyo dito...
0: Sorry, ungguing pagin ang among kuhan.
1: Okay.
0: Panguha o mga impormasyon.
1: Oo. But doon ay mga hohongihong, doon ay mga nangatangtang at trabahante. Muna ang inyong gitanaw sad niya, ang gulo.
0: Oo, gitanaw lang naman na siya. Bisag kung saan ang gulo among gitanaw, gitatorni. Pagkanaw na mo, sa unsay mo labay sa among madunggan diri, unsay among madunggan, unsay among makuha sa mga populis sa mga tao, sa mga community, amo gina siyang i-exploit kita mo na amo naging tanaw na kung unsa, eh, basi ko sa napod na mga motibo o mga inungdan po.
1: Inyo ba siyang gitanaw ang gulo nga kini sa Osaka vlogger, Osaka DDS vlogger? Gitanaw po ninyo lang ang gulo?
0: Nag-imbestigar pag-ibig, sir. Dili pag-ibig makahatag. O so, gitanaw na mo, okay, nagkuhan ka namin sa social media na na aktibo po diyan sa social media.
1: Mm-hmm.
0: So, nga na po na, sir. Abo po din i-imbestigaran po pag maayo. Mm-hmm. Kita na po.
1: Ang iyang pamilya, inyo na bang na-interview, sir?
0: Padayon pa diha kami, sir. Padayon pa mi diha.
1: Mm-hmm. Asa man ang iyang patayang lawas karon gidala?
0: Diri, sir, sa kuhan na gidala mag inisya dito sa post-14 dito sa Madrid. Post-14 examination dito sa sa Apelida Parallel Services niya sa Madrid, sir, gadol, sir. Unahan na lungsod dito sa mo, ha?
1: Ah, so ang funeral parlor to asa unahan nga lungsod. Wala yung funeral parlor na sa inyo, inyong lungsod?
0: Wala po, sir.
1: Oh, to aso dito karon. Unsa ko rasa mag ang schedule for autopsy, sir?
0: Yeah, actually karon, sir, giadto pa sa atong gi-pick up pa nato ang atong pathologist dito sa region.
1: Mm-hmm.
0: Para magkandak og one autopsy examination.
1: Mm-hmm.
0: Gi-pick up pa ni sa atong mga kapulisan.
1: So pagsusi ninyo sa inyong mga investigators ito nga na-responde, wala na iyang cellphone, wala na iyang pitaka o guban pa mga personal belongings?
0: Oh, wala na po dito yung pitaka, yung cellphone, ang dash camera sa sakyanan, wala na po dito.
1: So, unsa'y pinakaduol na to nga theory, ani sir? Malagmit ni nga, nag-standby ni siya diha, nag-parking ni siya diha, naipahuway ba ka ni siya diha, o nagdagan eh, mura o dili siguro duol-duol ang theory kung nagdagan, kay otherwise mabangga siya, human mo po silan.
0: Oh, mawagin na siya, sir. Oh, kung yan na, kung nagdagan eh, mabangga din siya.
1: Hmm.
0: Oh, tapos, initially, sir, mao gito ang kwan, mao natin na-recover sa ilaw sa sakyanan. So, pusuli kayo naka-park man, pasig, nasa ikawban sa sunod. So, kada lagi, sir, ako pagkikitanaw, pagmayo.
1: Sa tanaw ninyo, sir?
0: Kaya sir, sa ato, forensic report, sir, kung asagi ka ng bala, sa direksyon, sa trajectory sa bala, asang entrance and exit, kaya wala pa maging official report sa suko.
1: Okay.
0: Pero kung tagawas gikan, sir, wala magigikan nga point of entry na gikan sa gawas ang bala.
1: Okay. But considering nga wa na diha ang dashcam o kuban pa, sa ito pa giable ni siya, nabay guba, sir, sa iyang pultahan? Considering nga panalitan kong kwan?
0: Wala, sir. Wala gi damage sa sakinan, sir. Ang damage lang itong gamay lang nga crack sa windshield. Murag ricochet ni sa bala. Di po ko makatag o unsagit siya kay dili bang ko forensic expert kay nag-imisig ang pamanta. Na-requisite sa bala o niya ang na-recover lang dito nga fired bullet o usa ka fired cartridge kanang empty shell.
1: So kung atong i-analyze, sir, panalitan kong nasa gawas ang nagtira, niya gusto siyang sudlon kay kuhaon ang dashcam, malagmit maguba ang pultahan kung nasa gawas?
0: Wala may, sir, wala may food, kwan, wala may food. Kanang gipugos yun, sirado po sa manang sakinan. So, nag-imbestigar pagid mi, sir. Other details, ano, sir, naging kumakahatag kung sa'yo pa ilaing nga may informasyon kay maura na among nakita dito.
1: Mm. So, kung way guba ang pultahan, way guba ang lock sa kinan, malagmit niya doon ay detail sa sulod, nga mo ay nag-abli o may nanguha sa dashcam.
0: O, mga po na, sir, atong gitanaw sa ato pag-imbestigar na ingana ng mga butang na posibleng na mauna ang nakitabo.
1: Oo. Kay kamauman dyan ang kuanan, nakikipanguha kong dashcam. Doon ay agi, sir, nga doon ay dashcam nila niya sa kinan, nagikuha.
0: Oo, sir, kay mao na company car, sir, nahihili sila yung madaskam kay ang ilapod o kamaban sa kapanya, magiging na nahidaskam na siya, sir.
1: Okay, sa imong tanaw, sir, o sa inyong pag-analisar sa PNP, inisya lang, malagmit ba nga mga expert nga mga mamamatay tao ang naghimo ini o ka na mga bagito pa nga maghimo o krimen?
0: So, ganun, sir, sa base sa mga information na nakuha, ako ng information sa kanya sa recovery na may evidence siya, diligid may makaigo, sir, kung unsay background na ni, kung unsay diligid may makahatag pa.
1: Kaya may buong mo ka ng mga bago pa nakakaton o pamatay tao ba? O katong mga karaan na yun, yung mga expert na kayo, mga hard killers, ng mga hired killers, ng mga kalmar kayo, niya limpyo mo trabaho. Sa tanaw ninyo, limpyo ang trabaho or medyo dunay mga kakalat lang?
0: Considering, bisag dilita police, bisag ordinaryo ta ng mga tao, kung imong kuhao ng dash camera para di ka ba monitor, di ba si kaila ka unsa, imong gidang buhaton, bali. So, parang gikuha ang camera, gikuha ang cellphone, o, basig na yung mga informasyon dito sa sulod. Bawa na ginamon lang tanaman, sir, padayon bagit ni sir.
1: Okay.
0: Kasi pwede makatagong mga espekulasyon kung sa yun.
1: But ang point of entry sa bala, sir, sa likod, sa pick-up, no?
0: Sa likod sa pick-up, sir, sa second seat niya, niya may gawas din sa may talinga, sa fourth seat sa lift.
1: So sa ato pa, ang killer na sa gawas sa pick-up?
0: Di pa ko makaigo na, sir.
1: Okay, ano na ang point of entry? Ano na point of entry?
0: Ano ginato na siya, sir, sa trajectory, sa firearm, sa bullet, kung nanatay official pa rin, gikan sa provincial pa rin security nga report.
1: Mm-mm. But doon ay buslot, sir, ang pick-up, sir, nga bildo niya sa likod? Inana,
0: wala, sir, wala. Musa na magiging kabala, sir.
1: So, malagmit.
0: Kabali na, girakrakan di siya. Kung girakrakan pa ni, na-disgust siya na ni siya.
1: Oo.
0: Yung maaigit kayo, paka-park, nakadakting di kayo.
1: Ang nagpusil niya, sir, kung atong analyze, ang nagpusil, naa sa gawa sa pick-up or naa sa sod?
0: Kung naa sa, depende, sir, katong sa kwan, sir, katong sa point of entry, sir, kay kung naa na gita itong forensic unit, may buong gita ito ang distansya sa bala sa pagpusil, kung sa kadulong sa kalayo.
1: Pero naa i-boss not, gikan sa gawa, sir? Mura gipusil sa gikan sa gawas ba? Ang nagpusil?
0: Wala, sir, wala.
1: So managmit na sa sod ang nagpusil na. Kauban na siguro niya speak up. Umaho na.
0: Oh, di po bimikatan siya rin po siya nga na. Basta kay, kung naanagin siya nga itong official na report siya, may buong ginato kung unsay distansya sa abala, sa arma, sa gipusil.
1: Mm-hmm.
0: O sa asagi ka ng direksyon, o sa likod ba sa pick up, o diya kay may buong man nato ang direksyon, kung nga pasaka ba, o paubos ba, nga na siya. Tapos o, considering na wala pud milabay milapos ka balas sa kenanin usa ra gyud ang good thing ganin ni sir kay na recover na to ang yang fired bullet ug yang empty shell, so subject pud ato pud ni for scientific ballistic examination.
1: Okay, ang empty shell na recover nindot na kay na recover ang empty shell at least may bawa na to. Kining empty shell nga recover dito sa gawas o sa sud sa pick up?
0: Na sa back seat ug the vehicle sa likod ug sa pick up si kan duha pa ng pick up.
1: Aha.
0: Ug si kan seat na sa likod sa back seat ug the vehicle.
1: Ah, so nasa sud ang nagbira daig mahon.
0: Oh, mao gikibali sa kay na sa likod.
1: Okay, kay atong analyze ba, wa man kay kuan no. Nasa sud ra sa pick up ang empty shell. So tagabiha sa sud ang nagbira.
0: Murag may buhay na may bisigara na to sir sa direction sa to pa rin security umabot na. Kunya ang yang ang kwan sir ang fired bullet pud niya naa sa hood sa driver seat niya naay gamay nga crack ang windshield so wa gyud nakalahos.
1: Oh, sa laktod why buslot ang pick up diay kun tanaw nimo sa gawas kay kita mo sa picture mo lang magway tatsa ang pick up.
0: Why gyud tatsa sir wala kay kayo.
1: Ah, so why buslot ang pick up so naa sa sod ang nagwan anim dul-dul nga tong analysis nga naa sa sod or kauban niya sa sulod sa kinan ang pusil.
0: Tana sir ang angulo sir ang among gigis konsentrate kita tao kita magmayo.
1: Okay. Okay, sir. Sige, Major Elmer Claret, salamat kay sir. Maghatag panahon.
0: Major Elmer Claret po, sir.
1: Okay.
0: Elmer Claret.
1: Elmer, oh, salamat kayo, Major.
0: Oh, salamat kayo kayo, Atty. Sa DYHP, sa at least napaabot po sa PNP, ang among Juan.
1: Sige, Major. Ilmar, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat po kayo, sir. Salamat kayo. Anytime, kung nga may mga updates, sir, will send me kayo mo, kuhan sa mo, na makatag mo yung information. Kaya piniwalay angay kagulaan din sa lungsod sa Karaskal, kaya isolated na rin yung pangita mo, walay angay safety kayo, hapsayo nga mong lungsod.
1: Doon ay nangutahan na din sa, kuhan, unsa ba kuno ng lugar, daghan ba yung mga NPA ang inyong lugar pod?
0: Wala na sir, wala na NPA niya mong lugar sir, kaya insurgency yung na-free data. Ang lungsod sa Karaskal, part ni siya sa Surigao del Sur.
1: Okay.
0: So, mining capital ni siya, mining area ni siya sa Surigao del Sur. Mulabay ka dito utahan, Surigao del Norte na. Dito ng Surigao del Surigao City, Clavier, ikana ng area. So, kung nakakuha mo ka ng Karaskal, part ni siya na yung lugar na Tandag City, kauban ni siya ng malungsod, Tandag, Kantilan. Ano siya?
1: Okay. Sige, Major Ilmar, salamat kay sir. Maghatag panahon sa DYHP o GFM.
0: Salamat kayo, sir. Mabuhay, sir.
1: May buntag.
2: RMN Exclusive.
1: Alas 7:18 na sa Banuban karon ning atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
2: Straight to the point.
1: So malagmit dul-dul ta sino na kay ako magod. Wa may tatsang pick up. Mura magwa may natusak og bala. So nasa sud ang nagbira. Kay ang intisil naman sa sud. Muna ko pangutan na pagawa sa seminahan do na ba sa kauban? Og diha sa Surigao, sa Caracal do na ba mga CCTV cameras niya nga masuta na to. No? Sige atong tagagpagtagad ni Mahigalap por bida ng hitabu ang mga sukit ng paminaw Ginoo ko. Ato ning klarohon mga kigilaan. Paita ng hitabu oy. Kasubo nga pamalandungon mga kigilaan no. Kining maong panghitabo ha. Dako og possibility inday ken nga sakay to niya. Ha? Nya gikuha ang dashcam so safety sila. Kung gisa naghimo mga higala kay Kolman. Ha? Dako posibilidad. More on diha ni sa kuan ni gina. Kaila ni niya kay ganon. Pasakay bisa ka dili kaila. Unya nganong gikuha man dashcam. Unya nganong may tatsa ang pick up. Gikan sa gawas. Mao ko pangutan ako ang point of entry sa bala. Ibo man ang killer na sa gawas. Nagitira ang pick up. O ang killer na ana sa zone sa pick up. Mao na atong dakong question mga sukit dig paminaw. Pastilan. Alas 7:20 na si kasama po lauro to akaron sa pamilya may galat o hataga kapagtagad. Kini nga portion to galat o may galat sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang papaligon sa itong immune system o dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa mga itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa inom kadadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga attack vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard o sa Cebu Doctors Building. Ingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
2: Straight to the point.
1: O kinisab nga portion mahigalatod ganito sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa atong tinaay o kulon. Kinalumalikin niya magpundo ang mga hugaw nga may makaingon. Ani mga kulon polyps o naimutubo sa atong tinaay o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaalabing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walang oras lang, humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinaay. Mamakhatag din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao mga higala number one kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuhan ka ko sa kasasay, mag-isagol sa kabasong tubig, imukutangon mayo, shake og mayo, o guunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point!
1: Alas 9:21 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point!
1: Ngayon niya ang taon-taon, ito yung padayon mga higala itong interview sa mga higala sa... Itong interview, aligre pa kayo medyo mahigala. Atone sa Latandre, si Philip Ingbino, sus, pagkawa na kumagdahom. Unang higayon may nagkamit ato, ulo kakita na ko na yung vlog dahi, nga mo, agi ni sa akong kuhan ba? Nakakita na ko niya, niya, doon na siya mga political views, mga pag-abot niyo eh. Kauban na ito na sa Latandre, kaya apil di rin ko ba, kaya ako kang apilog pangutana. Niya, kay hinawayon magkang sa administrasyon karon, wa ka mabalaka ni kalakihag mga priso, tanin mo kalit ni ka Marcelo, ma, dakpan kita ni. Ako lang ni agi katawa-katawa yung siya nga na magiging konsekwensya itong ipanghimo. Ha? So medyo doon na po ito siya kaisog, no? Pero kinihitabu, aron wako magdahong nga na inani ni hitabu ang mga kaigalaan, no? Live and direct karon dito sa lungsod sa Mindanilya, si kasamang po lauro at hatagag pagtagad mga sukitig paminaw, kay tua mga higala ang kinini ang pamilya, no? Ikauban usab nato mga kaigalaan ni ining mga orasa mga sukitig paminaw. O gakinisab nga portion ito gano'n ito mga higala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuho, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit niya dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o gyapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
2: Straight to the point.
1: Approve guys, Inday Marie sa Abadyes, ha? Basta kay Tatak, magaling yun ang seed marketing. Ask ang ilngiga, ha? At o sasagulan, may galagamay sa atong panginabuhi, ha? Talang agi katawa-katawa kay Murag Tensyonado, kay Nimbalita, asos Ginoo ko, mga sukit di pamilya. Alas 9:23 na gikan mahigala sa may Surigao. Atong i-check si kasama po Lauro Kauban ang pamilya karon diri sa may lungsod sa Mindanao. Yes, Radyo Man Paul.
2: DYHP. RMN Report.
3: Radyo Man Attorney Rufil na uban spin file of GC Sumampong na dumduman na ito ang exact location sa palibay ni Hening Philip Ingvino o sa ka-DDS na ilas DDS blogger. Niya, ipatay ni siya diyasod sa sakinan sa ilang kumpanya, sa mining company sa Surigao, no? Kinihuyo nga bahin na makita na ito, Attorney Rupert, kinimbalay, mga imbalay sa ilang nga pamilya. Naminyo ni siya sa iyo, mga 20 kapi ni siya, naminyo sa iyo, Attorney Rupert, nakapatuloy siya, duha ka anak, babae lalaki, college na ning lalaki, onya duha ra ni sila kamalagsoon si Philip Attorney Rufil, no? Ang iyang isoon, babae, paris na ni sila. Siya o ang babae isoon. Onya ang iyang ginikanan, buhi pa, o ang iyang amahan. Ba't ang iyang mama, nabuwag sa ilang balay, diri, ito ani nagpuyo na, kaya nagmasalik na yung masakiton, mas ganahan mo puyo dito sa iyang isoon, pride sa iyang mama, sa lain niya, barangay diri gyapon sa Mindanao. Kini ilang dapit at Attorney Rufil, itawag niya ang puro tres sa tingki lower tunghaan, barangay tunghaan sa lungsod sa Mindanao. Sayo ta din ni
1: Paul kanang barangay tunghaan Paul. Unsa man na Paul? Og gikan ta sa Cebu City padong ta sa Karkar. Unsa man na? Before sa lungsod sa Mindanao or after sa lungsod?
3: Lapas na ni siya Attorney Rufil. Ang landmark na niya naatbang ni siya sa Tungkop Elementary School. Tunay patuo diha nga gamay nga dan pasaka ka.
1: Okay.
3: Ka. So ang minimum madumduman kining purok tres San Vicente Lower Tunghaan barangay Tunghaan sakop sa lungsod sa Mindanao. Ang iyang itong babae nga si Cyril ako nga hinabi ka ganiya o kang anak ni ining lalaki to silang gipaabot ang atong mga pahasubo Attorney Rufil.
1: Okay, so at least Paul, naadi ha, si Cyril, gamay lang, si Cyril ang igsuon na o ang anak kalalaki na asad, so at least hinabi ni mo, o aron nga mga kwento, no? Standby sa kamay, ato nun nga tagapagtaga naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:26 na.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methosalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Kada bulan, problema na pod nato ang mga bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pod nga biyahe og linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW in receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat og padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayo nang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
9: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og Eyeberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pud ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga Masha duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imo kausog with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bakit Rightmed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Rightmed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Rightmed.
24: Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines, kailangan right med.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
27: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
28: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
27: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
29: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
30: Unilab quality yan.
31: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
32: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
33: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
34: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nyo pang ligo.
35: Wow, Mama! You know I love Protex, so...
36: Me too, Mama!
34: Ay, ka-uwi sa ano nila, oy. Aw, putupod ko. Mug Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
37: Ako po, love na mo ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
36: Baba!
34: Ha! Makabaho nga germs! Mug Protect Soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
38: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
39: Atong atak na alas sa 9.33 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
40: Straight to the point.
39: Ato sa nga balikan may gala sa Radyuman Pulauro sa duga nga report mga higala kay kinini ang... Iyato na hinabi ang anak o inuman ang igsuon. Pero ato sa i-check po ni Karol Mahigala ha, ang nahimutangan ni Rajuman Paul Lauro dito ron. Unsa man ni siya, Rajuman Paul? Unsa may mga info nga ito nakuha niya? Go ahead, Rajuman Paul.
41: DYHP. Ata, RMN Report.
1: Radyo man, Attorney Rupil, no? Mauna ni ato nga nakuha pa so far nga info. Sa wapan ni Madpug Mindanao siya, nakatrabaho ni siya sa Apo Cement, Attorney Rupil, no? Hmm. Doon na siya ay posisyon dito sa alliance na departamento niya sa Mangkuan. O niya, nagsugod-sugod na ni siya sa Duterte supporters, Attorney Rupil. Mga kuha na yun, no? Kailang bigat na siya sa Mindanao laga at trabaho at Jordan Phil si Philip Indino, no? So, yung Juan Papa, si Noy Nanding, maoy naana lang dili o ang iyan igsoong babae o duha niya kaanak, babae lalaki at Jordan Phil. Ining ilang balay dili at Jordan Phil. Simentado ni siya, pero ground floor lang siya, no? Mm. Simentado ang iyang structure o niya atopsin, aplin na ganyan siya sa gan, diri sa ilang purok, no, sa barangay Tunghaan, sakup sa lungsod sa Mindanao. Ang iyang amaan, mga skinta na ni Kapit, ang iyang edad siya, ang amaan at Tony Rupil, na maoy ilang puyog ron ining balaya. Ang ilang lang mama, o ito ang sa parinti, sa side sa ilang mama, kay mas ganahan siya mo standby dito, ay doon naman doon balatian ko na Tony Rupil nga hindi siya pwede ma-igo perme o abog ba. Yan, mm. Ilang balay din rin. Daplin ng gutugan at Tony Rupil morning nabuwag nila ang ilang inahan. Mm-hmm. Ay mas importante nila ang panglawas sa ilang mama. So ang nag-uban rin yung ining balaya din rin at Tony Rupil, ang ilang papa, igsoon ni Philip, nga si Cheryl, o ang luha kanak ni Philip na babae o lalaki na nagtungha pa sa college.
39: So, okay, so upat sila kabuok niya sa balay, Paul. Ang amahan ni Philip, si Philip, o ang luha, si Philip, ang amahan niya, yung igsuon si Cheryl, o duha ka mga anak, lima sa tanan nga naas balay.
1: Kuhaan sila. Upat, patanan. Duha man ang kuhaan at Tony Rupil, anak nila niya, ang igsuon babae usa, o papa. Sila upat, diri.
39: Upat sila, but si Philip, si Philip, anak, makamulian siya, di lima sa tanan nga napuyo na malaya.
1: Dili man kayo magulian si Philip at Tony Rupil. Katong last nga din na sila sa akong sibianan, mga last nga ni Ari, naka-ari,
39: mm.
1: Nakadaligyat siya diri niya. Di kayo magdugay, namutana dito ko, anong waman mga abot sa punto nga mas padakan ba para tingog gaya sila ka ng bibo mga pamilya o ta. At ang sarang mahod muli sa siya, Sir Kay. Wala man sa Mindanao siya nagtrabaho yun, no?
39: Kaya
1: iyang anak nuha, wala man college naman Attorney Rupil o niya. Naapod, buwi pa ang ilang papa man sa Ligon pa, mistinta, kapin pa niyang papa, pero Ligon pa, mulak ka pa, mubarog pa niya. Kiningikso niyang babae niya si Cyril, luminyo na siya, pero naara, nakatabang raog tanaw sa iyang duha kapag umangko na Attorney Rupil na nagtungha pa sa college, no?
39: So, okay. So, manigyan na sa minahan sa Mindanao, Paul, dito sa Surigao. Unsa man ko no, muuli siya diha sa Mindanilya, kausas o sa Kabuan, or unsa man ko no itiguli, panalagsara kayo?
1: Ang sulti niya di magpirmaninti at Attorney Rupil.
39: Oh. So, dili na ito pirmedya sa Cebu, kumaohon?
1: Oo, oh, maubit ang pangutana ko, manong, man na padakot na po ba, kaya aron ni kuli, gani, nasi iyang komplingon jud nga kwarto o privacy niya gamay isan og sakop mo niya ng pamilya need magkag privacy sa siya mo kundali yun pero wala maabot siguro matod sa Exxon kay pagkaman mag-arian mag-ulian si Philip at Tony Rupil.
39: So timing ito nakari sa itong Sibianan nakakuyog na Tony Salatan dire. Timing lang ito nga nakauli sa dere moto ni kuyog sa dere sa itong Sibianan.
1: Kato, moral, apil na to siya plano nga mo, dakbay siya, dire sa ilang panimay, datang aw sa iyang papa o sa iyang duha ka anak o sa igsoon niya nga si Cyril, no?
39: Mm. Ay,
1: you know, gihanto ba siya dito sa iyang asawa na tuwa sa side sa picas po niya barangay Attorney Rupil, no?
39: Mm.
1: So, atong gangyo na ininabi na...
39: So, ang asawa ining Philip, asa man Paul?
1: Tuwa sa side sa iyang mga igsoon Attorney Rupil. Sa lain po nga barangay.
39: Okay.
1: Sinirigyan po sa Mindanao.
39: Okay.
1: Ay, ang rason, bugnaw ang hangin ito, Nilipulutid Attorney Rufil Bakay. Kiligo ilang balay di rin. Daplin o barangay road. Daga magigiagi mga sakyanan o mga motorsiklo. So, bawal man siya sa mga abog Attorney Rufil Bakay. Iniiyang mama nga si Leia na ay malatian niya bawal sa mga abog mga maanggap gani Attorney Rufil. Kumunay nabuwag sa yupo sa iyang mga anak. Sa duwan niya ka anak o sa iyang bana na si Nandi sa Tuyangga ni Limutus Angga Attorney Rufil. Anong ganyan si Cyril kaganyan sa isa yung mahinabi yung tanato sa interview, live interview niya online, nyangyo sila Attorney Rufil nga pag-aala ko na sila mga panahon kahit bago pa magunin sa buo nakalitan sila nalabisi sila ron magkasikaso pagdukuha sa patay lawas kay Ariman nila ihaya sa Pintaytera Attorney Rufil.
39: Okay, tuwa sa Surigao karon kisa may nagkuha sa patay lawas to dito ron
1: tuwa sila yung mga parinti dito o kanang partner sa trabaho ni Philip no mao'y nagkasikaso ron na ang iyang patinglawan sa Attorney Rufil, madali ni sa Sugbo.
39: Ang iyang kamaguang ang anak, nigikan makuno karon na, Paul? Confirm na?
1: Naaman din ni Attorney Rufil, nakita ang malako.
39: Ang kamaguang ang anak?
1: Laki.
39: Ang laki? Ang babae?
1: Para po din ni Attorney Rufil, niya ang iksoon ni Philip, si Cyril Moy, ako yung gi, one-on-one kaganiya o story ay ipaabot na to atong mga pangsubo sa DYHP yung KFM tinanguluhan ni mo o niya nihangyo na ato silang hinabi on live sa atong programa Straight to the Point o niya storya lang niya
39: But Paul, Paul kisa man magawa ni lalaki ang babae na anak ni Philip
1: si Cyril mani ang iksoong babae o ako kapangutan na Attorney Rufil pinsang magawa ni niya siya ba o si Philip ba kay si Philip.
39: Okay.
1: 8 years old naman eh.
39: Yeah, but ang sa mga anak ni Philip, babae lalaki man sad. Kisa man kuno mag
1: Ang laki.
39: Ang laki may maguwang. Kay si Cyril Lisulte ganina sa pag-istorya ng Inday Ken galinya, nakagikan kuno na ang usa ka anak.
1: Possible Attorney Rufil kay wala man ako pagkiti ang babae.
39: Oh, basi ka babae may nigikan.
1: Ang laki eh, may ako nakita lang direk. Ako na ato bang ron si Cyril la og katong laki.
39: Oho. Okay. So unsa may gitabaho aning Philip kuno ni sa una sa dire pa sa may Apo Cement. Unsa may ang kwan profession ani Paul?
1: Ako ka pangutan ako sa iposisyon niya dito sa lakas. So ay nagtrabaho sa Apo Cement siya po na Attorney Rufil. O niya, nag-skwila ni siya o marine engineering. O niya, ang sulti ni Cheryl, uragwa mo tiwas anak na kurso. I don't know kung may proceed ba ang laing kurso Attorney Rufil, no? Kaya ito na ibawaan, anak pa man.
39: O sa kadugay na ni siya nga, kwan, nagkabaho sa Minahan?
1: Munay ako ang tang ipanguta na sunod ni Cyril o may sugot pa siya o ma-interview siya Attorney Rufil pero niyang mungod siya nga i-private na sa una nila mag-storya pa sa sila sa yang papa o sa anak, no? Di lang sa sila pa tugaw sa naitabo ron sa ilang ni Philip, no? Patay diya sa Surigao.
39: Okay, so may mga initial pa nga nakuha na to diya, Paul. Labi na, kaya na-interview man to ni mo ganina ang anak na lalaki o giyaman sa Cyril, na usap ko na huna karon nga di na sa samutingog. Ba't ganina? O sa may mga nakuha ni mga info?
1: Kaya pa rin ang dapita, Attorney Rufil, kaya ito manigibisigar lang sa ako lang sa siya lagi. Kuha lang unang tag mga initial din sa ilang pamilya, mao pa na, mga naibigapin pa lang Attorney Rufil, naminyo na ni Philip, o niya, duhara ang di anak niya, mao'y kuha niya, na ahimong anak, no? Babaeng lalaki, Paris yun. So, ang iyang papa, mao'y ilang kuyong din eh, o kiniyang suon lang babae, kining ilang palay diri sa tunghaan sa lungsod sa Mindanilla Attorney Rufil, no? So sa iyang pagka DDS vlogger, doon ay mga amigo niya nga naghatag ng input na to na mauna nandiyan siya ka-active jud Attorney Rufil politically, no? Ng mga issues mao iyang tirada sa iyang vlog Attorney Rufil sa social media Attorney Rufil. Diri, ang mga silingan wala kay istorya ni muna sila yan diri. Although sila ang diingon niya, kung panahon niya mo arila kita ni, maura sa ikita nila ni Philip niya, di ganit kayo magdugay, Attorney Rupin.
39: Mm-hmm. Okay. Doon naman siya gipost doon niya about sa iyang mama. Nag-chat-chat siya sa iyang mama, iyang giingnan iyang mama, I love you, ma. So, di ba ka ni Murag Mirida, Paul?
1: Possibly, Attorney Rupin, no? Okay, maumanta na, okay, niya, ni, sugot pa lang talaga si Kwan niya, mata, may nabi na to sila taas-taas. Eh, ato, nag-ilang papangutan na to diyang bahina o uban pa na gusto na tumasairan sa kaniyukan po ni Philip Attorney Rupin, no?
39: Mm-hmm.
1: So, hangyo man sila, pagkasi, hangyo sila na kuwala sa, dili lang sila, although kuwala sila, noted na ang kuwan, noted na ang panghitabo, ay baniog naman kayo sa social media, panghira lang sa una, sa pagkakaroon niya, mag-asikaso pa sila sa paglawas, magpakahilom lang una sila sa mga interview. Pero si Cyril, napasali ko, in fact, nag-gilin siya na kung contact number, Attorney Rupin, I don't know, mag-contact ba ni Daikin. Pagbalik kay ni Pasalig man ito nga, nga lang nila yung makuha na nila, basada na nila ang haya, willing na sila mo pa-interview na ito, Attorney Rupin, no?
39: Mm-hmm.
1: Kung kuhaan kayo. Busy pa yun sila kay kagahapon pa mong na hitabo, Domingo, no? O niya, Lunes na ron. So, busy yun sila pagkasikaso pa sa apatay lawas ni Philip. Magdada yun diri sa dakbayan sa Sumbo.
39: Kanos alas sila nga nagkakita ni Philip? Kung niya yung igsoon o yung mga anak?
1: Katong diri sila, katong na-interview niya ni mo.
39: Ah, mautoy ka na katapusan pag-uli din niya.
1: Oh, katong adlaw, Attorney Rupin.
39: Oh.
1: I don't know, before ba sa interview, diri na ba siya ako or after ba ito sa interview mo ay pag kuhan. Kuyog man sila ang kuhan. Describe man niya na kuyog sila niya. Attorney Salat Andrik.
39: Oh, yeah, correct. Sige, standby po na. Atong balikan tika karoon totoo. Sama lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas na 9:46 na.
2: This Time Check is brought to you by Protect Freshness Every Day. This Time Check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
3: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilib.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
3: Living Testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
39: Atong Anak na mahigala alas sa 9:48 na sa atong uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
40: Straight to the point.
39: Okay nga portion ko kag mahigala sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapsula nga imong gipangita, nana dinhi mahigala ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang lig-on nga lawas o ang hatagan mahigalag kaayuhan ang giantos ng mga baratian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English, or mas giila na itong Makabuhay, usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pa gino kasitaba, garlic plus, ingon man mahigala oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa duga mga pangutana, pwedeng matawag o matext ang 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434.
40: Straight to the point.
39: Oga kinisag nga portion tugtong migala sa EXL Black Coffee, batuni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi, uban ang EXL Black Coffee, special, kumpleto ug di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery ug iuman peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa may panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
40: Straight to the point.
39: Alas sa 9:50 na, alang sa manuban karon mahigala ng atong tulumanon ng inyo ng tulumanon.
40: Straight to the point.
39: Ato kaon ang final report ni Radyo Man Paul Lauro, niya basig ato makuntak sa John Abines, may gala itong hinabion sa kay, basig doon na po yung mga info nga iyang mahatag mahigala. Kaya, murag sila ni nga circle ini ni Juan Philip Ingbino, mga sugit di paminaw. Yes, sa Radyo Man Paul, back to you, Paul.
38: DYHP, the top RMN report.
1: Attorney Rupil, balik ka ganit sa ilang palimay. So, mauna ni ang kanala to na initial na info, Attorney Rupil, na nakuha ganit sa ilang palimay. Kikinigod na ilang purok doon. O hindi ka mo gawas-gawas balay. Migaw kayo ni Kasada, Attorney Rupil. Ang mga ganyan rin, motor, usay, kini mga sakyanan sa mga nagpuyo diri kay na luklok man ni siya nga purok, Attorney Rupil, diri sa barangay Tumaan, alungsod sa Ding Nililian. Nakita mga kaila, in fact, si Sir Moises, naihihatag po dako sa background ani ni Philip, no? Although, wala rin siya mo okay o pwede ba ma-interview sa atong programa. Ako po siya ngayon, no? Pwede sir, hatag po niyo ang dugang mapangit. Siya gi-installed ani ni Philip, Attorney Rupil, pagka DDS supporter. Oo. So, kinilang, no? So, at least, nagbisita na to, sir, o nga, nangyabi na to, ito ni Philip na babae, napaabot ko dato ang ato mga pangsubo sa ilang banay, Attorney Rupil. So, gikan din sa ilang palinay, sa Tungaan, sa Lungsod sa Ningdililya, o ba na ko si Speed Pilot Jesus Mampong sa itong RMN Patrol. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
38: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy! Nationwide.
39: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas sa 9:52 na ato na sa resipitaran mahigalang pamilya in town nga ato mga higalang gipaduan ni Radyo Man Paul Lauro. Naghatag to mga higala kaganina nag-interview sayo-sayo pa. Pero ni Hangyo nga dili na magpa-live interview. Siguro na usap ang ilang unahuna mga kaigsunan. In fact, nga istorya sa mga Ken Galinia dahil sa telepono ang igsuon. Pero nangayo sa gamay nga kwansa. Ato na sa resipitaran mahigala kay nakalitan na sila in town. Kung nakalitan talabaw pa sa nakalitan. Ito ang pagikuha pa mahigala ang pateng lawas karon ni Philip Ingbino to ang mga kaigalaan sa kininang Surigao, no? Niya nakalarga ang iyang usa ka anak in town. Igabot sa iyang pateng lawas basin og ma-interview na to. Depende lang na unya mga sukit dig paminaw. Atong balikan ni karon taon mahigala kining dugang kwan. Kaya mga kaila dai murag si John Abines kaila siguro sila gyud ani. Og Moises Di Parine og kisan ilang mga circle bagha, no? Atong tagag pagtagad mga higala og sa iya mga kaila nga makatag og dugang mga info labot sa ani. Kini nga portion atong sab kanato mahigala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nga kadaiyang vitamina ug minerales nga haom alang sa papalig-on sa panglawas og ingaman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E ug C, ngunman zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Nakipusab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug aloe vera. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginamak kini sa mas advanced pharmaceutical company ug gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced ka formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag kapsula. Koi Herbal Capsule, mga higala, barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
40: Straight to the point.
39: Alas 9:54 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
40: Straight to the point.
39: Atong balikan niya taon-taon, mga higala, tong atong interview, mga higala, ni Philip Ingbino. Pagbisita niya dito sa itong Sibianan, motoy, kuhan, hangyo, de kuno ni Atty. Salatan, ring mukuyog sa dili, kay makamit siya na to. Kay kanunay din siya ni Minaw sa itong programa, and then, moto, so moto, nag-post pa ganun isa nga, ako naging na-meet sa Atty. Rufil Banyo, kanan na, no? O muna ako gipa-balik na ko dili, o pakita mahigala ang iyang post. Unya mo to September 22 pagkakalit mahigala sa maong panghitabo. Atong i-check mga kaigalaan kay di asa atong linya karon Secretary General sa Cebu Alliance for Duterte. Si kinini ang Sir John Abinis atong mahatagag pagtagad mahigala nining mga orasan.
40: Lahat ng tanong straight to the point.
39: Mr. John Abinis, may buntag sir live karon sa DYHP RM in Cebu o ingon man sa IFM. Good morning.
12: May buntag, Tony. John Abinis, may buntag sa mga naminaw.
39: Mm-mm. John, unsa imong katapusan nga kwan, pag-istorya ni Philip?
12: Last week, wala pa mga 5 days ago or 3 days ago, nagkita mi, gari sa kwan sa hotel kay natay gi-launch nga kwan sa itong against women na mga crimes.
39: So nauli ni sa Cebu? Nauli siya sa Cebu, bagoy?
12: Oh, bagoy siya, ni uli, dire.
39: Katong September 22, magod, ako na siya na-interview, nakasuroy siya dire sa mong Sibianan. O sa mato, maopa to nga pagkauli niya, or nakabalik siya suri? Amo to nga pagkauli?
12: Maopa pagkauli niya. Oo.
39: O, wala siya gisulti ni mo nga murag threat sa iyang kinabuhi? O doon na siya mga problema nga murag delikado?
12: Actually, doon na nga nag siya threat. Mumabitaw, mag-arnis-arnis na siya nga. Kuan, pero wala kanya giseryoso. Pero kami sa iyang mga kuyog nga influencer, inana mo nga, inahina lang siya nang wata ka ila sa mga tao nga, lahi ba yung kuan mga tao. Pero, moto, ingon man siya nga, musulti yun siyang tinood, mo po iyang baruganan. So, mo, nailado mong yun siya nga, mubirada yun sa iyang pagtuo nga mo isakto. Pero, ang hibawan mo na ay mga threat, bisag karon mismo sa iyang Facebook, daghan kayo, mayon na, kanang gusto yun nga, napoy may tabo niya. Pero malagi, naanad, pagkuhan, maanad man taana, pag-influencer ka, kay normal mang yun, ang anay baser, o naay mo threat, so wala siguro niya tayo matagig pagtagad to. Na tinudanan na DIY.
39: So, tanaw ni mo, kini mo mga threats, kanang maigo sa iyang komentaryo sa Facebook or doon na ni problema dito sa Minahan sub sa Mindanao area. Kaya mo muna hinabi itong pulis dito pero although wak pa kayo muhatag sila o kwanyod, mga angulo dugang sa maong kamatayon.
12: Tinood ako na tao sa Kusurigao del Sur, dito yun, gamayang bikil, busag kawats manok, bikil sa iyo, tapatay yun na. Kunya nga, namay gibasa dito nga, na ako no sa mga nasilo ng mga empleyado. So, di po na ito na maingon nga baka kaya wa masag sa ibigin siya anak. Pero ang ako alang god, sa pagtanaw na ito gahapon nga, ang news na about him, nga manager sa mining, nga kunya ang anggulo nga ipatay siya tungod sa may nga silo ng mga worker, motoy akong hangyo gito nga, na dili lang i-isolate anang anggulo kay si Philip Ingbino, usaka ilado nga vlogger, influencer with 214 followers, 214,000. So, ato nga nag-post ko kay dili maayo nga ang usa ka influencer sama ni pa Philip Ingbino, pusilun lang o niya ingon lang o kanang kanabang dali-dali lang o close ang case nga. Naot unta sa atong kapulisan nga lagman ang pag-imbestiga kay daghang yung death threat sa kang Philip Ingbino before siya gipatay.
39: Bitaw, no? Manawagan lang po. Sa toto nga, ang among arimen butuan magod, kung ipareport ganyan na mention sa imong an, so nanawagan ka o dugang palaom pa na interview di ka sa arimen butuan kagahapon siguro.
12: Yes, sir. Oo. Pasalamat sad ko kay naila pong nahatagan o guwan. Dako atong utang kabuboton sa Arimin Butuan kay pwede magod nga mamatay lang siya nga watak haybaw on sa gitinood nga kuan. Pero diha-diha dayo nahatagan niya og pagtagad sa Arimin Butuan og dako ang pasalamat labi na kami mga DDS na supporter na ang hatagan lang og pustisya ang kamatayon sa atong amigo nga si Sir Philip Ingino. Marugid. Wala tayo gi pamasanginlangan, wala tayo gi itumbok, pero mayunta nga,

0: pagkuha na turne, basta na siya, magkita-kita, gano'y magkape-kape, chika-chika sa mga kuan, kung ang among yung isbutan ng itin siya, kung maabot ng mga gobernur kay gusto na ito mo asenso ang Cebu at province. In fact, isa ka sa among isbutan. Kung si kung si turne kuan,
1: so, sige.
0: Guril,
1: unya, kini ni ang
0: leader, umabot, oo.
1: Unya kini ni ang pero wa sa kaminsyon nimo nga dunay murag isip amigo murag dunay threat niya sa minahan o threat niya sa iyang pagka-vlogger.
0: Sa mga among last nakita, wala koy nakita nga kabalaka sa iyang naong in fact ang among isgot nga inkubay. Diri na taga Cebu man ka, anhi na ka mahanap trabaho in sa sige bay. By December mo uli na ko diha na ko manganap og trabaho kay tanangin ko namang bugay impact diri sa politics, pero wala gi. Iha mong putong style god nga medyo aggressive kayo, pero di nato makuan nga dako iyang contribution sa education sa as far as politics is concerned. Ang problema lang siguro ang timpla lang sa iyahang pamaagi siguro, base na ay nasilo lang. O so, akong basag.
1: Pastilan dyan, no? So nagplano na dito siya by December, gusto siya nga mo ari na sa Cebu, di na siya mo trabaho dito sa Surigao?
0: Oo, nagplano gano yung may katong before siya mismo paglakaw niya, amo itong ipugan ayaw sa uli, kay daghan tay di pang tanaw dari nga kuan, labi na ang among plano nga unsao nung paligo ng kandidatura ni kuan, ni Inday Sara sa Cebu. Mabit ay among punto, mga di-impact, igilan ako siya nga bay, minus-minusan nato ang atong local politics, kay ang atong pinaka objective dire sa Cebu, DDS, deliver the votes for the Duterte. Mao gyud ni among kuan ako gyud sa ginang kay sa Cebu Alliance vice kuan man siya, vice president for kuan man social media affairs.
1: Oh, so vice president siya sa kuan sa so ato ba active niya sa inyong grupo de John?
0: Oh, kay ato man laging pangandoy nga ang Cebu ug ang Visayas kuan maoy mag-deliver sa saktong abuto sa 2028. Mao na. Ningon bitaw ko nga mag-minor tag local, dili kay ta mo vocal og local kung natay mga paborito personal ato na. Pero as far as si Cebu Alliance, ang atong official is Duterte lang ta kay ang mga Cebuano lahi-lahi matag loyalty sa local candidates. Mabahin man. Mao to ya magil pinakaunod sa akong pangkuan niya pangulitaw nga tabangan diri sa Cebu kay isa man siya sa pinakadako follower as far as DDS nga Cebuano is concerned.
1: Wa ka kabantay nga dunay mga premonition siya sa inyong pag-istorya ang iyang kon?
0: Wala kay na, sa ako lang masulti di, sa sigig ka ng akong inombay talma kay ako gani may nga ikaw dyan agresibo ka pero mas agresibo gito si by Philip. Wala man unya malipayon man to siya among istorya sige rag advice sige rag ating si iba nga kuan wala gi bisag katong iyang last na vlog wala may tanang kuan premonition.
1: Mabit ato, yung bisita siya na ako dito, nag-interview ni kinatawaan na ipagkana yung atunan sa latan rin, wala lang, muna mag-aligay lang ang interview. Wala ko magdahom nga mo na ito yung last.
0: Lagi, oo, kalit kayo, turnay, nga morbi ka katoo nga ang tao, kita murag na amatay nga premonition, makabantay nga luya, o di ba, maghilom-hilom. Siya dili, mo na nga murag sakitan ka ita nga sa usa ka tao nga, very active, very lively, niya, tingnan data nga kuan nga, na posilyay, napatay.
1: Kamu sa mo nagsugod o kasuod ani niya o pagka Duterte supporters sa 2016 o kiri karong bag-o na lang?
0: Bag-o ra kay ako ni appeal ko diri sa local politics last kuan pa man po 2024. So nag-ila mi mga last year pa. O niya ang kada kuan niya kada uli mag-abot mi magkapi-kapi kay naman mi gitawag nga kay Bisaya Influencers League. Mga Bisaya nga influencer nga night follower nga 100k mo po ang kuan pero ang ako rabid tuyo niya na girecruit yun ako siya sa Cebu Alliance para yun sa kuan campaign ni Sara for 2028 kanya at itong mga among mga vlogging nga unsay husbot lahi-lahi na mig timpla pero ang tuyo na yun nga ang Cebu influencer focus sa Duterte Morgid at ako itong kuan niya nga isa siya kahaligi sa Cebu Alliance for Duterte.
1: Okay, John, so pasubo, no? Kaya appeal mo sa inyong grupo ni si Kuan Yod. Suod saan mo diha?
0: Philip.
1: Ining hitabu, Philip, no? Okay, wala ko yung mga pangutana. Gawas ko doon na pakidugang informasyon. Nga mahatag na to, ngantos publiko karon.
0: wala lang, amo lang nga mauli og tarong tong yang lawas.

0: ang hibaw mi nga ang iyang patayng lawas gihikay na nga makauli dire o ang iyang cellphone lagi na ay atong gamay nga mga kuan nga ang his got nawa iyang cellphone so ang iyang mga private messages sa like sa manako amigo ta mi na ay mga istorya kung lain ang ubasa lahi ang timpla mayon ta nga ma-recover iyang cellphone kay tanong nga nung gikuha man usapod na sa anggulo di nga akong gitanaw kay ang tinood tao nga nasuko ug mukatay lang dili na ni mukaw ng cellphone sa tao.
1: Mm.
0: Kung imong pusilo normally pag pusil dagan day na mo nay murag nanda na to nga psychology sa atraso.
1: Pero ako na interview ang pulis dito sa kwan. Ako na interview ang pulis karon sa Karaskal, medyo dunay kwan ug magkapaminaw kag balay sa kong interview, makatabang kag analyze dunay kakulian eh kay ang point of entry sa balawa dili gikan sa gawa sa pick up. Kita ka pick up nga mura og white touch sa.
0: Oo. Kunya mai pagka parking kay kung nagdaven nga gipusil normally mahulog na sa kanal sa kilid. Siya murag inihunong man gyud. Kunya ang kunya basta kay kung ang tao lagi nga gipatay nimo tungod sa kasuko normally pag butuan na isa duha pagpatay daggan din kadi na ka magkuan sa kuan pero nganong kaon man ang cellphone basi nag live to siya wa ta kay bao o basi nag live og video so murag naay objective nakog saan nga objective nga limpyuhon ang crime scene labi na ang iyang cellphone so di na lalim gyud na tutorne nga ang mga private conversation labi na nako although ako aman tay gitago open book man ta pero more lag lahi pa minaw nga kung kinsa nagawid sa cellphone ni by Philip ang min Philip mabasa ta na ng iya mga private messages.
1: Gikuha ka bang dash camera? So medyo dunay kuan eh, murag limpyo ang pagkatrabaho.
0: Kana, oo, maanang nga lahi og motibo, dili ka suko man nga wala dayon ko mo palit or wala dayon ko ma-sold out sa ingon nga nasuko ra nga kuan. Kaya ang usa ka tao nga dili organized crime o dili lawang ang motibo, dali ra ang pagpatay niya dagan. Pero kana, murag na ay intention to clean up the crime scene or pagkuha og mga ebidensya. Maanang ato nakitaan.
1: Mm-mm. Sige John, salamat kasi maghatag panahon na to din sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat po na yun, salamat.
1: May buntag.
0: May buntag. RMN
1: Exclusive. Si John Abines, ang Secretary General sa Cebu Alliance for Duterte, ato nahinabi karong kabuntaga. Niya ano niya itong interview, mga higalang, kita to, anay pa may dira sa imong interview, purbida pagkawa na kong magdahom. Niya itong guha o ng dugang pa mga reports, o niya, ako ipabati niyo dugang na itong interview, haga may lang. Human lamang si pipila ka mga pahinom-dom. Alas 10:07 na.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26682 Series of 2026.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Ang maski pa epektibo o maski panindot nga Catalyst ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadakko di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong takna may gala alas sa 10:12 na sa atong uban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
18: Straight
1: to okay, the point. Portion to gala mahigala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay gipamati, mga balatian sa may insomnia, constipation, high blood o ingoman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement na para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement mahigala na akini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dindikan yun sa ilang mga dahon, ang giisip mga higalang gigamit, isip mga herbal medicine. Muna ang epektibo o magkatabang sa mga naglisod, may higala pagkatulog, sa mayaning insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mausama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar throat.
18: Straight to the point.
1: Atong kontakon nung totoon, may gala, kay bago ko nung na-interview o bago sa sila nakita ni Moises de Parini, di ay, ha? Sige ka nung totoon, ako nga itong makontak mga kaigalan. But before na ito, balikan ito, gamay itong interview nung me. Pwerte pa man among pangatawa ani in taon, dari mga higala sa atong sibianan. O ba ni Attorney Orlando Zlatanre, kay medyo ligre mo sa Zlatanre, mga higala mo ka-istorya. Asa mo ito doon, atoy palayon ko ito doon, be, gamay lang. Kani-kani. Okay, sige ko no. Usbon eh. Kinalan niya ratified by the people,
19: son. Siya.
1: Oh.
19: People's initiative.
1: Eh, naago na patik ko na niya human. Ang mag, sayunon lang na imong nag-usap sa imong kabubuton lang. Oh. Pero aligre po na imong ingon nga, bitaw ka itong pausan niya, kamun lang imong buot nga. Sige ka, lima ka buo, convicto na.
19: Oh,
1: mag-inis ng presidente ka na.
19: Oh, sunod bulan.
1: Oh,
19: ng tao. Mura na magduwa tag basketball ba? O niya, panahon, taliwala sa basketball, hapit ng daog, kaliton og change ang
1: ang role ang kwan ang rules of the game.
20: Ano na kapwa?
1: Ano si nagili mong i-change?
19: I-change.
1: Ako lang ipapil spider kay vlogger mo sa ni, ha? Pero ang opinion ni kung imo bang tan-aon gyud katong opinion ni Askuna maayo katong yung opinion. Pero katong opinion ni kini ni ang Puno na sa punto ha nga ingon siya nga katong mga senator judges nga nga priso. Ngamon itagahan ito sa laptop para makamonitor sila sa hearing. All total internal rule sa mga sa Senate. Tagahan sa laptop kay makakusay. Karoon gani, labi na ito pag COVID, doon na mga online nga mga hearings.
21: In fact, Zoom meeting?
1: Mano man, nagipang gamit ron. Zoom na naman na ganoon. Lahi man sa una. So karoon yung kalibutan. Karoon na yung gamay. Hingko ng kalibutan. Labi na ito pag COVID. Ako nagka-present mako-witness sa during the COVID nga dito sa New Zealand.
21: Online.
1: Gipaadto na mo sa embassy. Nag-present. Pwede man.
21: Pwede.
1: Oo. So, kaning opinion ni Puno, medyo okay tanay kay internal rules sa mga Senate.
21: Ang reason po na, dili pa man final, wak pa ganit mag-convict.
1: Wak pa man.
21: Mapay final conviction. Sa ito pa, maka-enjoy pa sila. Alang ilang rights and privileges. Nya, kanibiyang right to vote, inana to participate in the impeachment proceedings, higher na siya sa ang hierarchy niya taas compared to unsa ba kana accusation na not yet proven. Una sakto tong kan justice Puno pun para na ko.
1: Unya gawas pa ni ana, ikaw ako ka pangutan on kay mas may ikaw mo gina bugadong ikliyo no. Pure tando ko na bato siya. Pero kini ni ang sibog-sibog gamay diri para maklaro kay kis kamera. Kana. Kana. Sakto na. Kini ni ang kadtong hitabua, anak lang ka Jim. Kini ni ang usa sa mga ilang punto nga kanabang ko dai nga wa man makadungog dito. Nya ang punto ni Puno nga total na may mga transcript o stenographic notes. Pwede maka-decide sila. Gawas anak, pwedeng taga ang laptop dito makakita sila sa proceedings pinaagi sa online. Ikaduha, pwede sad nya na may TSN, no? Kay magka-decide man sila gihapon nga pinaagis TSN. Kaya sa akong example ba, kung kananang, in fact, kanang judge bitaw panalitan, kato si Judge Martin Ocampo, for example. Namatay man to. Napasol pa ang mga tao o naghihikog ba to o gipatay ba to? Dito sa waterfront. Kato pagkamatay to, doon nagitigipang biyaan niya mga kaso. Now, ang question, anak, kadtong judge di ay nga mapuli niya, di ka-decide.
21: Decide.
1: Maka-decide. So, meaning, even if the judge nga mo decide wa sa kakita sa actual hearing but naka-decide sa based on TSN. So muna ikaw ko pangutan mo mismo kay ikaw may abogadong ikliyo mismo. Di ba ang katong nga ikliyo kay pila ka mga judges to gipasapasa man tong kasuha?
21: Mga walo eh.
1: Walo ka judges no?
21: Anagod, more or less.
1: Pero decide man ang katapusan judge, decide ba siya na wa may sakabatis mga witnesses sa una?
21: Wala. Tato pa, pwede naman good kay ang transcript o ang evidence nga na present, pwede naman tapos yan. Now, if there is an issue that requires clarification, pwede mo require siya. So, to appear again and testify. Pwede na. On mga dunay doubts or confusions. Pero generally, the records will speak. And that can be the basis of the decision.
1: Ang judge primero ito nag-handle mo si Judge Labra, no? Pinaka-primero?
21: Labra.
1: Kinumdong ba ka ito?
21: Labra itong mabay.
1: Sunod?
21: Hindi na kung kinumdong ito.
1: Walang si Judge Ikong nagkadasa na ito.
21: Appeal pa.
1: Judge Piras mo nagkadasa na ito.
21: Last, buti last.
1: Ah, last na Judge Piras. Ito mga judges na kadato. Basta kay walo ka mga judges, no? Napasapasa itong kasuha. Inhibit man.
21: Inhibit. Ang pikas po. Inhibit po.
1: Pero kuya, ito mong kasuha, ito na yung mga matay, san? Well, padayo ng kaso.
21: Sapod, di matapapunggan ang incident. Magani. Ako na po, basta di rin ako sa kaso.
1: Kaso ra ka, huwag na po ka mapatay.
21: Ako, tunoy ako. Ito
1: ka? Kato mga, iya ko mga sako po ni Cleo, nga mga konsert, no? Kana mga, emosyonal sa kayo mulaban ba? No?
21: May istorya. Kaya wala man po ko dito.
1: Wala po ka dito. Kaya imong tinabagan, nabugan. Pero kato, ato man ay may isgutan. Katong kang ikliyo nga, kana na ang kuwan sa una, katong pag, kuya, itong dito magigka itong sa dinagat.
21: Katong,
1: pagdakop gyud ikliyo.
21: Oh.
1: Daghan ang kinabuhi na nga kuha na to, no?
21: Daghan.
1: Wa ni mo advice ito nga surrender na lang ta diri kay di ta magkuha total kaya na to sa korte. Ano man to nag-agi pa man to
21: gubat. Actually ito? Wala na man koy contact me. Kay kato ilang ayla naman sila sa taas. Nana. So wala'y contact ang akong ka-istorya ra ang inahan katong
1: si Glinda.
21: Congresswoman.
1: Oo.
21: So dito man sa ubos sa balay.
1: Mm.
21: Karon kay kalit naman nga na mo abot ko nung group of policemen. No, nana, na dito mapot sa taas.
1: Mm-hmm.
21: O dito sa bukid. Na dito na, gabuto-buto, wala na eh. Wala control, wala na may kibalo. Nana.
1: Pero sa entire panahon nato nga, nagawasan o gwaran sa kliyo dito kasi dinagat?
21: Oh, dito ko sinagat. Basta ako ganito nag-facilitate.
1: Mm-hmm.
21: Kay gusto naman nila nga, mo surrender.
1: Mm-hmm.
21: Ana, anang gabi eh.
1: Mm-hmm.
21: Wala na may radyo anang gabi. So ako to, ang ga-communicate sa general.
1: Mm-hmm.
21: Eh, kung sakto, aron maklarify na to, unsan eh.
1: Mm-hmm.
21: Eh, wapun may kita sa warrant.
1: Oo, oh, oo. Oh,
21: oh. Wala, nangatura sila dito, may unay warrant.
1: Pero dito, permino pa kanto sa DJ mo to, nga anag-head na to si Jukos, Colonel Jukos.
21: Oh, wala ba'y warrant to?
1: Wapun tayo warrant eh.
21: Wala. Nga to sila, wapun warrant. Karon, naabot ang warrant. Ano yung mga polis yung na iwarap? Huwag may kakitapon. Wala, gida, dito sa taas. So, di mo na to.
1: Saan ito yung kaharian? Dako mga kaito, no? Saan ito, sa taas? Doon ay kwan?
21: Kwan, doha ka building to. Shrine o kanang mansion.
1: Mm-mm.
21: Ang shrine dito ganito, marag gilubong
1: si senyor.
21: Oh. O katong iyang amahan.
1: Mm-mm-mm.
21: Dito, marag nakahaya. Dugay mo to.
1: Kanang dinagat ba? Kwan man Islam na Surigao, no?
21: Isla.
1: Pila ka oras biyahe dito?
21: Gikan sa Surigao City mga 2 hours or 3 hours na. Gwapo po. Gwapo ang dagat sa palibot. Ang balas.
1: Kani moni dinagat. Moni ilang balay? Ikliyo?
21: Oh, marag. Di ko masaya po na ang mansion. Ano? Shrine.
1: Ang shrine?
21: Oh, shrine na siya.
1: Oh.
21: Po kayo.
1: So, ato gibalikan itong interview, mahigala.
21: Oo. Na usaan na hire. Muna ang mansion, ang balay.
1: Mm-mm. Okay. So, muna mahigala sa attorney Orlando Solotandre. Doon na ginayin ko. Record mahigala nga kumbati, giskurte, mga sungit ni Pamina Panahon, ikliyo. Pero, karon nakaingon ko ba nga, kuan ba? Oh? Pero, sa mga kasuha, imong gihandol pong ka Manny Pacquiao? Ikaw may abogado Manny Pacquiao?
21: Actually, dili. Yang kaso, asa yung tao, din, appeal siya kato sa 2010.
1: Mm-mm.
21: Pero allegation naman po to, ang ubang mga kaso sa iyang mga tao,
1: kinabi,
21: probinsya ba sila, so district, congressman na yung mga mayor, board member, yan, sa ato man po gisalig po. Since 2007, so dugay-dugay po. Ito diyan ikaw na pa isa, inana, kita mo eh, gahawid. Salamat rin po ko nga, saligan po ta nila.
1: Basta kanin mo, pangabugal lang yun mo, nga kuhan.
21: Oo, oh, pangabugal lang yun.
1: Oh.
21: Di po ko mag-ampo nga. Ay, magkakaso, inanadili ko mag-ampo na. Pero na, ha? Huwag kita'y mahimobon.
1: Huwag
21: kita'y taugon.
1: Pero katoy mong kaso, resibo nga gihandol, wala na. Itong kang David Lim.
21: Oo, oh, wala na.
1: Okay na to?
21: Oo, oh, okay na. Oh. Actually, ang nagtiwas ato, itong diri na nga lawyer.
1: Oo. Oh, oh, oh.
21: Diri sa Cebu.
1: Oo. Oh. So, balik na sa impeachment. So, unsa may dugang ugma pohon na ba, schedule na ba ugma nga ilang magbuting sila, nga gikan sa 16, 2/3 votes of 24, us-usan na ginila. So, mauni ato interview mahigala ni Attorney Solotandre. Ato i-forward yamay nga makasulti si Kwan Dong, Philip Dong. Naba ni Sunahan Dong. Okay, kay ato man gipasulti-sulti mga kagalaan. Okay, sige ko nobe, gamay lang. Kay mo ni atong gi kanapita. Ato nang gi review, no?
21: Sa tanang panahon.
1: So mo ni ang mahitabon. Kumusta man sa imong naka-observe pagka trial ni wala kayo?
21: Wala na kay gabihay man ta.
1: Oh. Ya mga tao pud mo nag wa kay gana mo observe sa kon ba based lang sa atong ikaw as an ordinary observer, one of the, kwan ba, kan mga ordinary persons na bitaw, tingali, as a vlogger, as kwan bitaw, sa mitan, ano mo rin, ikaw, kwan magiging ka sa online, kay vlogger magiging ka, di ba mo rin, anam mo ka, ubos ang viewers, no?
0: Tinood na to ni, nawad antag interest ni ning maong impeachment.
1: Mm-mm.
0: Tungod kay, bisan gani, ang ordinary yung mga tao, nakasabot man aning 2/3.
1: Mm-mm.
19: mao gini atong sige balik-balik gani usahay sa tuang vlog nga unsa nganong lisod-lisuron man pag interpret ni nga klaro man kayo ning 2/3 of all the Senate members. So nganong libogon pa man mao na usahay bitaw nga agig prangkay hanay lang attorney supporter mi gyud ko ni Duterte ug ni Sara. So mao nang muratag ingnon ta pagka story ha murag bias tarong kay di ako ko lining nila pero ang tinud-an na yun ana ang nag-antos ba gud anit
1: usa man ka membro ka nang DDS or membro ka nang maisog di pod
19: di ko membros maisog pero pwede kong tawgog DDS.
1: Okay.
19: Pero supporter ta. Ordinary citizen naglantaw ta kon unsa giunsa pagpadaga ni Tatay Digong dinhi sa una. And we hope and we wish and pray nga mao po ni mahitabo kung si Sara na ang mahimong presidente. Mo na nga karon sa paggipit nila ni BP Sara sa pag-ilahang pag-haras. So kita man nato nga tinuyo gituyo gyud ni. So maniobrada, manipulated nila. So kita as ordinary citizen kay ingon kita wa na ni klaro.
1: Pero balikan sa tuloy sa tanre, ang ilang plano nga si okay, so mo ni mahigala ha ang tingog ni Philip Imbino sa iyang pagbisita diri kauban sa si Attorney Salatandre Migala. Nakuntak ba na to si Moises? Eh, kanto tao, standby, human lamang sa pipila ka mga mainundanong pahinomdom. Alas 10:25 na.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: iBerry for a clear and healthy eyesight.
24: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
25: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
24: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
26: Seth Living Testimonies.
27: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
28: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
27: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
28: Eric Ko, kambasan ang gani.
26: Living Testimonies.
29: The original Koi Herbal Capsule.
30: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
31: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din nila.
30: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
29: The Original Koi Herbal Capsule.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
32: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayoko. Makabuhay.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Alas 10, imidya na mahigala. Kini nga portion to gato, mga kaigilan sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar? Basin may diabetes ka? Nga wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ay sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagganit pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyon na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charanteng gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuing blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, gild fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
5: Straight to the point.
1: Alas 10:31 na atong suwayan o mahigalag makontak na to. Nana, atong makontak si Moises Diparini. Kinis Moises Diparini, maubay ni nakapa-suspenso ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Ato ning kaso mahigala sa may Mananga River. O niya, kininiyang usap po ni sa mga DDS nga mga vlogger ba saan siguro ni? O saan ba ni si Moises? Murag usap ni sa mga Duterte Riders. Ay, nana, no? O niya, ato mahigalang hinabion kadali kay sila ni nga circle ni ining Philip Ingbino nga diin mga kuan grupo sa mga DDS mahigala o niya mag-uban ni sila mo na ang atong tagagpagtagad o doon na ba ni mga kaigala ay unsay ilang last nga istorya ni kuan Philip Ingbino o makuntak na to mayo o dili makuntak na mundang na sa tarunday kay total sa atong oras kung anong mag-ayosan pirti naman itong lapasa in dekin o kira nagring wala pa. Sige. Kay dili pa motubag. Sige, sabutan lang umapuhon na lang. Og di mada. Mga kaigalan, wala tayong oras sa kay alas 10:32 naman. Magtiwas na ta og mga adlaw no sa atong pagpadayon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
1: Sa nganan nas kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu mga sukit di paminaw na paslaylen. Sa pikas galinya mahigala alang sa atong mga winners mahigala sa mga nasakpan na minaw sa DYHP. Onya ang kanto may galing sigutanan na ito labot sa pulis nga si Rodolfo Gracioso. Ato patong tiwasunon mga sukit di pamina. Ato lang iuna ni si Philip Ingbino. Kaya dadaon na ito iyan patay ang lawas nila. Kalitan na sa taghapon. Good nga. Maong panghitabo mga kaigilaan. Giambush patay dito sa Surigao, Purbida. Kasi Lailin naman sa itong pikas ng linya. Kitsa ni mga nasakpan nga naminaw sa DYHP Lailin. Busa magkadaot mga palipay. Gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP. RMN Report.
6: Punta ka sa mga regimen na Tony Rufil, balik diri sa North Cebu City South District. Din lang grupo na sa mga kadawa sa itong papalipay, nga bugas, o chorizo. Isip at salamat sa kanunan kong sunod sa mga programa sa DYHP. Sa Nahisos Bagolor, Mita Bibangco, Marilyn Pogoy, Joey Tuson, Filomena Albareco, og Linda Soler. Okay, ganyan siya ikasinggi din nyo sa DYHP. Sa DYHP.
7: Number one.
6: Sabi na po, sila ka mga manini kinisika sa manglaylin na raban is Arigadas DYHP Tatak RMN.
1: Okay, salamat Lailin Raban sa Aligada sa imong report. Salamat sa wakabanan sa research department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP Busa na kanoot na mapalipay gikan sa atong sibianan. Sa nga nalas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kayo niyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos, maing buntag Pilipinas, Tatak RMN.
7: Not just number one, simply dominant.
8: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
9: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
10: Tatak RMN!
11: All the time, RMN kami!
10: Tatak RMN!
9: One radio is favored by all.
10: Tatak RMN all the way!
11: Loyal kami sa RMN!
10: Tatak RMN!
9: One radio network conquers all.
11: Number one!
9: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
11: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
11: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag-new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napukabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadukko di ay, Marie. Tudlui ko.
3: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Biotroph Herbal Capsule.
10: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa sakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C o zinc o karon with an added 1,000 IU of vitamin D3. Tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime. Your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hi! Hello mga kasama. Kinigapan ninyo Kuya Joel Benzi, kaubansa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka niyong tanan. O gusto na maging sunan mga kasama. Awhagong kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Judith. Kini gibuhat duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Judith.

0: Unsa man rin sumutok ko, nakakaon na re.
1: Gihungitan ko naman na nay, gawas pa sa kung makadungo sa kong tingog, mabusog naman na siya.
0: Ay, gigotom pa na.
1: Ay, ako lang, hungitag usab nay, tiwason ko sa niya akong gilabahan din nay.
0: Don, motor, don. Ay, kaluoy ba taon sa ibang sitwasyon dong, oy. Dong. Uy, ala. Mingisig man lagi ni, oy, kuan. Mutok, mingisig malani iya. Dong, mutok. Ngano ka, dong, oy, usay gingisihan ni mo,
2: bate,
0: dong.
2: Bate, bate.
0: Kisay bate, dong.
2: Basta bate.
1: Nay, ano mula siya, nay?
0: Mingisig man ni siyang kalit, oy. Unya, sige, igon nga bate, bate.
1: Kisa mag-ina niyag bate.
0: Ambot lang.
2: Gutom, gutom.
0: Aw, oh, uy, gigutom naman di ay kuno ni siya, uy. Analapakan na siya, Judith.
1: Oh, nay.

0: Oh, sa gede ni tabo ni pari mare. Nganong naingun anam ni si pari mutok?
1: Ay, ko anong ko na siya, pre, nakasaksi na siya pinusilay. Nga diha siya minsan sa tubangan. Gud, diha ko siya sa tubangan. Gipusil ang tao. Moto na kuyawan siya. Abi niyag maapil siya. Abigay niya og siya mo gipusil.
0: Oh my God. So it means he's in shock?
1: Anak, gud, pre.
0: So kung buod nung nanahon man eh, nakasaksi sa pagpatay at yung tao nga gipusil?
1: Maugani, no.
0: Sa to ba? Wapan ni siya masakron? Why siguro nga gihimo ni siya eyewitness?
1: Maugit, pre.
0: Oh, mahin na siya, Marie. Posible nga makasulti siya nga nakailabi siya sa tao nga nagpusil.
1: Pero amot lang, pre, ha? Naluoy na kaya ko sa akong banag nagyod ay tinutan na ilang.
0: Ako bitaw, Marie. Naluoy ko ni parimutok, eh. Pero mas naluoy ko ni mo, Marie.
1: Pre?
0: Kung mahimo pa lang, Marie, ako ang puli dapit ni parimutok sa wain. Kana kung sugot ka?
1: Amot na sa kahag, musugot pagkas parimutok ni mo, pre.
0: Pero, Marie, nakita na ko nga wanam ganyan pag-asa si parimutok. Kay maayog sa man, Mari. Usamot pag yun nga, delikado ang iyang kinabuhi, Mari.
1: Nga nakasulti man ka, anak, pre.
0: Kay ang naitabo ni pari, Mari. Siya gyun mo'y eyewitness sa pagpusil sa patay atong tao nga iyang nasasakyan.
1: Nasasakyan, pre.
0: Nasasakyan ba? Oh. So, ang naitabo, anak, kana si pari, Mari, posible nga gihunting na siya atong nagpusil. Kay saksyon ka siya. Basing karun, gihunting na siya sa sindikato, Mari.
1: Hala, anak, di ay. Kung mo na, delikado di gihapon ang iyang kinabuhi o mamaayo na siya.
0: Mao gini may tabo, Mari.
1: Hala, ginoo ko, oy.
0: Pero ay, gabala ka, Mari. Na ako. Di tiga pasagdan.
1: Ha?
0: Ah, aray!
1: Ano mo ka, oy?
0: Sakit! Sakit ako! Kinsa man tong...
1: Ano na unsa deka, oy? Kalit man lang ka diha.
2: Somewhat bati now.
0: Huh? Ikaw tong nagkapag na ko, primutok?
2: Bati ka na wong.
0: Huh? Ay, hindi siya... Nahak eh. Murag siya, gito'y gatang palong na ko na. Pero posible kayo, kayo wam niya sunaw na. Mari?
1: Mutok, behave ha, kay natay bisita. Naasi, pari ni mo.
0: Okay lang, Mari. Nakasabot kayo sa sitwasyon ni pari Mutok.
1: Sige, pre. Ako sa rin papahawai yun si pari ni mo, ha?
0: Mari. Oh. Iman ni Mari. Magulat ako kanimo kung ano sa imo desisyon, ha? Kung sugton ba kunimo, di. Ikaw na bahala, Mari. Basta kay timan ilang ni. I love you very much. Uh-huh. Kung wak pala ni si pari Mutok, hagbay rita kang gitaban, Mari.
2: Lipa!
0: Gay! Kasakit at sobre. Gay! Pre, ikaw to naghapag-ungkaldiro sa kong opre. Ha? Pari Mutok?

0: Presented Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.

0: Problema ba nimo pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mangpaspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabanghag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kupok Rakasa. Magpahibaw ka ninyo ug minbay ka ninyo sa drama nga naguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas gusti ya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
10: Ah,
11: asin?
10: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
9: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
8: Bungsa.

0: tiyak na. Oh, may batiyak.
1: Motok, Billy, ha? Good boy, good boy. Di mo kairo. Hilom.
0: Mihilom siya, Mari. Pero, kahit siya tinanawin.
1: Ay, katubo na na siya, pre. Uy, ako sa nipegdaon si pare ni mo, pre, ha?
0: Sige, Mari.
1: Motok, dali na. Aritas kwarto. Dali na.
0: Okay, kasakit sa kong uwi. Isa man tong... pre, ikaw itong nagkapag sa kong uwi, pre, no?
2: Bati ka na, bati ka na.
0: Bida, limal ni Rwanda. Huwag pala si Judith ay, kayo yung duklo ni Oni Motok ay. Siga lang matanin ka na, han. Bida!

0: Naunsa naman na siya, Judith.
1: Idukat na tingali ni siya, Nay.
0: Mao ba? O pagkatulga na.
1: Oo, Nay. Ako nabito ni siyang pagkatugon. Sige, Nay. Ako sa siyang pahigdaon. Mutok. Dong, dali na.

0: Hoy, Judette.
1: Nay.
0: Marikaragod.
1: Nga naman, Nay.
0: Unsa man to stansyon? Nanguyab to ni mo?
1: Unay.
0: Nabuang siya. Nga kada ko pabuhi ang bana mo.
1: Wa naman ko ni paglaong pa si Mutok, Nay. Kayo mamaayo sa kuno na si Mutok. Mahog sa delikado raman sa iyang kinabuhi.
0: Hoy, nga naman.
1: Kay wa pa kuno na siya maingon ana ron nga murag na war shock. Posible nga gihipos na siya sa mga sindikato.
0: So? Uy, nga nugod.
1: Kaysa nahitabo niya, Nay, siya mo'y nahimong eyewitness sa pagkamatay atong tao nga nakita niyang gipatay siyang tungod. O kay diha man siya sa ato pa, nakakita gyud siya sa nagkusil. O kay siguro, nga gihimo na siyang star witness. O nahibawgit ka, Nay, kung unsa ka delikado ang kinabuhi sa usa ka star witness, di ba? Ikaw gyud siguroon nga matipi aron way makasultis ka pulisan.
0: Ay, oo, maog yun na anak. Unya unsa man, unsa may plano ni mo anak ni Aaron.
1: Nay, bana na ako si Mutok. O dili mahitabo nga ako siyang pasagdan. Kung nasa'y mahitabo niya, mas maayo tingali nga mahitabo sab na ako.
0: Mas mariusip.
1: Digid mahitabong pasagdan na ako si Mutok, Nay. Mahal na ako ang akong bana. Busa angay lang nga di na ako siya pasagdan.
0: Judith!

0: Untungnya harus mari judi tak. Hei. Samto sa kita, uy. Okay, nanasan. Samto. Huwag na yung naglaban ako gamay batura. Agi.
1: Pre, ni alagi ka. Nakinalimtan?
0: What? Day, gimingaw lang ko ni mo.
1: Ay, pre, di ba giinan ta naman ka? Di na ko pwede nga makigrelasyon sa uban kay dako pambuhi ang akong bana.
0: Ay, naniguro lang ko, day. Kay basin pa day ba ka nang wata kay ba og pila kang oras o buhan, di ba?
1: Eh, dili, pre, oy. Samtang di pa makita ang akong bana, di pa na ko makita nga gisod sulungon, di pa ko sure. Di gyud ko makigrelasyon para sa uban.
0: Day.
1: Ayaw ko sige ang imong panahon. Masikag ani-anhi din ni pre. Namidag ka mga silingan na to ng mga byuda na. Sila na lang. Kay siguro pa nang awan ay kabilinggan mga mabayhana.
0: Pero ikaw ang ipangita ng dugan ako, Judith.
1: Oh, ikaw eh. Basta gibalibaran ta na ka, ha? Giingnan ta na ka nga wagyod kay makuha na ako.
0: Sige lang, Guday. Sukad ka ron. Di na kumusamok ni mo. Wato na ko nga. Hingpit na lang may kagawasan ang imong kasing-kasing.
1: Oh, na ikaw. Bahala ko eh.
0: Agay! Unsa to ikasa?
1: Unsa ka, oy, unsa man?
0: Ay, sakit mo, day. Kuan, waday, sige, rin ako, ha? Rin ako.
1: Sige.
0: Sakit, sige, pa nira.
1: Unsa man to, spari, oy. Mukalit mo lang, agay.

0: sakit na sakit. Ay, bahala to siya. Ay, doon ako sa dumutok sa mong kwarto, be. Uy, dumutok. Naamang ko ka diha, diha. Nagunsa ka diha, uy.
1: Ha, ha?
0: Nagunsa ka diha. Barog diha. Naimuangki diha. Maiko. Kasi may gihupani mo.
1: Ah, si katong tao nga. Kato, siya. Sa tingaan na to.
0: Tansyong.
1: Oh, kato, kato.
0: Ay nga nung gihupan man to ni mo imong pare. Yun na paragod. Hala, ikaw tingay na kaingon nga nung kalit lang nga ni Aguroy si pare Tansyong no. Tungod na imong gidano, imong gitirahan.
1: Ah, glagot ko atong kisa to siya.
0: Tansyong.
1: Ah, glagot ko.
0: Kung pare ni mo.
1: Pare, glagot ko.
0: No, naglagot man ka?
1: Ah, traidor rodas.
0: Dong.
1: Epiansa, totoo na.
0: Uy, may lagi kang manulti lagi.
1: Epiansa, traidor to!
0: Dong tayong panagod. Ato tas kwarto na. Ato ta magsulti dito. Dali, dali!
1: Day?
0: Uy, unsa man yung binuanga mutok, ha?
1: Day.
0: Ganina, maglisod kag sulti. Igo ka rang mungisi. Tagsa ka rang kayg mutingog. Pero karon ka maayo na gud imong manulti.
1: Day, huwag ko maunsa, day.
0: Ha? Unsa yung maunsa? Nagtuo man gani ko nga wala kay paglaom.
1: Ako, day. Abin mo, day. Tinood. Di gituyo to na kung mura ko tulala ba? Mura ko muna siya ba? Kaya di ko gustong daghan ang mamong.
0: Unsa yung buti may pasabot dong?
1: Naibaw kong gipangita na kung nila karon.
0: Kinsa man? Kinsa mas lang ang nangita ni mo, ha? O sabay buhato ni mo ron? Unsa dong?

0: katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ugkatul-katul.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties.
1: Nga makatabang sa pagkuha.
2: Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ugkatul-katul.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
2: DTX 500.
4: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Para sa mahapsay nga pagkaliba,
13: Super Fiber.
12: Super Fiber.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Ang galing, pang matagalan.
18: Parang tayo lang han, no?
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
21: Send panyawan capsule with garlic.
20: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
22: Uy, 150 over 100 man.
23: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
22: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
23: Ay.
24: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
25: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
26: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
27: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
29: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
28: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
29: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
28: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
30: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
28: Ha!
0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Mare, pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
5: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
6: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
4: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para pagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Day, nakaila ko sa mga tao ng patay itong tao dito sa terminal. Itong gipusil ba sa akong tubangan ba? Gitutukan ko ang tulong po sila ito, day. Itong tao ba? Unibaw ko, day, nga ako iyang isunod. Kunwa pa akong kuya pay day yun ato. Uy, siguro ako nang ipusil. Ugmao na hinungdan nga, nagpakaroon nun kung nawar siya ako. Proxaline sa gubat ba? Dili na ko makasulti. Udi na ko nila pangitaon, day. Kaya nahitabu man nga, nakadagan ko, ipangita na ko ato nila karon.
31: Ha, mao ba?
10: O, mao na, day. Pusa, hangay lang mubuhat ko ato. Wakay angay nga kabalakan ako. Wakay angay kabalakan ako.
31: Sa ato pa, katong hitabo ni Paritansyo nga sige siya aray-aray, ikaw mahinungdan ato?
10: Oh, ako siyang itirahan. Tiratiras bata ba? Ang murag tirador. Kung ikupensa ng Tansyo ha? Duda ako. Sakop na si Dikato.
31: Ha?
10: Kaysa wa pa mitabo, nakita mo ko siya sa Daplin. Uy, wasi hagihimo sa pagtabang nako. Dahil, wagit siya ni mong pagtabang nako. Kay doon naman siya dakong gusto ni mo.
31: Mao ba?
10: Huwag ay pagsulitin yung pretensyo nga sa atong sitwasyon karon ha? Sa tinuon nga sitwasyon? Kay, nagsigi, masigmupya itas mga sindikato.
31: Ah, oo, dong. Ako naman sa siyang gisultihan. Ako siyang giprangkahan nga di na mo pakita nako.
10: Basta ayaw lang yung kumpiyansa, day. Hasta sa nanay ni mo. Ayaw lang yung sultihin nga. Basig, masulti sa na siyang pretensyo nga. Okay, rako. Huwag may tabuan eh. Pagitaon ko sindikato.
31: Oo, lagi, dong. Buhaton ako imong giingon. Unya, nang labay ang mga adlaw, nahibuong na lang ko nga si Paritansyong nagsige magpaatbang sa amo. O ako ko agwanta, oy, ako og yung giduol.
32: Pasensya na, Maria.
31: Ngano, de, kapre, naabot magkadiri sa amo. Di ba, ginan tamang ka nga ay nag-anhe din, he?
32: Ako alam, Maria, gusto lang kong mangumusta ni pare mo tokba. Kumusta na siya?
31: Ay, maulagi hapon. Og mahimo ba? Ay, napag-anhe diri sa amo, ha? Kung mahimo lang?
32: Pasagdi lang ko. Dahil may concern magun ni pari mo tugot.
31: Concern, gid ka, ha? Oo. Siguro ka? Basig doon ay nagpahipi nga dili maayo imong pag-anhe dinis bahay. Basig na niid ka.
32: Ha? Niid ko doon?
31: Klaruha lang, pre. Kay basig i-report ta kas pulis nga sige kag paniid diri sa amo. Muro pag doon na kay gitago ang agenda.
32: Uy, takam lang ka. Di anak, oy! Di anak!
31: Oy, tayo pa sa oy! Ang sibat naging paraw. Mao ni among problema. Mura na hinuon mig kriminal nga nagtagu-tagu. Unsa imong buhaton? Nahadlok gyud mi. Kabasig kasta mi ba maapil mi? Unsa man og kamo ang pasultihon ani? Uy, Judith.

0: sa tanan, Lord. Mamamari, salamat sa mga pag-apo. Ate Press, good morning!
1: Good morning sa mga pandong.
0: Bob, good morning, Bob!
2: Good morning!
0: Dobino, good morning sa Lutupan!
1: Good morning sa itong presidente, senior citizen, Boy Prahinog. O labi na sa itong binanggang barangay, Captain Marvin Prahinog.
0: Sa?
1: O ni Arnold Galiste, o ni Dundun Umayan, o labi na Gindin Cabrera.
0: Okay, kung si Arnold Galiste, kumusta ka niya? Sa iyo mga tao po niya? O nga akong pangustahon si Tamian Caballero, ang anak ni Parudi Diaz Bunta. Kumusta ka niya, Tamian Caballero? O ni Kapitan John Andales, ang ato ang suod ng amigo, Attorney John Andales. Kumusta po niya, tanan? Si Bay Tito pod, kumusta po niya, tanan? Sa tanang mga tao na to Diaz Punta. Sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag, kumusta po niya? O ni Sir Raul Alivio Sito. Sa tanan to mga suod ng mga igala, kumusta, kumusta, kumusta? Ate Jijin!
3: Good morning! Dakong good morning diha sa lamba nila ni Bibi Chris Uano. Dalang kayo salamat. Lipay kayo sila na anamay doon, Pepe Dark Chocolate!
1: O thank niya, you, thank you!
3: Ang ilasang, ilasang tuan, ang ilasang apo kay ni inom sad og Don Pepe para happy happy permi ang mga bata. Nya sa mga mama, thank you kaayo ha. Unya ugom-ugom sa Diamond Yema OBM special. Palit kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch.
0: Okay, thank you kay Ate Jijin ha. Mga bata, kinahanglan mo inom kita og Don Pepe tabliya. Kay the best kay happy you kana. Nindot kay ato pamati. Happy ka sama sa pagkanto ni mo sa Pimart. Walo na kulutan mo kung magtan ma-happy you ka. Kay barato lang palito nun dito. Sulban pag Christmas na to dito. Do not give do not sir askilid sa Happy Mart Baktan. Unya sa tanan pod nato mga kaigsoonan mga dagko. Inom-inom gali mo ato tasty fish cracker og Paulitos macaroni crunch. Huwag na ilingaw. Mao na isumsum ninyo. Mao na nindot kayo nya sa taga inom mo lain kay bawa ato baba na tugot sa imno noon atong ugom-ugoman og OBMI special og Diamond YMI special. Mao na idabi kay natong ugom-ugoman nya sa tanong mga tao ni Premier Kapitan Joe Ramos nga nagbuhat siya yung Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, Muria Cup. Nga hinimo sa Eagle Camp. Good morning sa tanan. Sa tanang mga tao ni Inday Shen Pepito diha sa Bromwich PS niya. Good morning, Inday Shen. Kuya Nick Pepito basta Toledo. Kuya Nick, unya sa siyudad sa Sugbo. Dodo GR Pepito. Sa tanang mga tao ni Premier Kapitan no, ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araw. Good morning natong tanan. Ngang ilang mga tao ipainupod ang kaping matapang nga kaya kang ipaglawan ang said panyawan coffee mix. Mauna the best kaya nato imnon sa mga trabaho-trabaho nato sa opisina kay di tabang duka. Mauna yung tabang nato kaping matabang nga kaya kang ipaglaban. At Ipres!
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ug said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, ato na imnan ng said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ang sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Iripari uto ni mo maugyapon. Sa gyapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon wala ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon. Inom na po daan, ug usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod kayo doon na magkatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
0: Og sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa ito ang number one nga plus. Salamat, salamat, salamat kanyang tanan ka muna sa iyon kung unsay kagamitan. Nina ito ang Sedril Metawel. Mauna siya itinuon nga mutabang na ito. Huwag tang sa itong panuhot, pamaol pa nakit sa kilawasan. Marikos Benz, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pagyutan sa dingki. Paso-paso, kung mga plasta sa ito ang Sedril Metawel. Ito well, this minurias ka babayanan. Huwag tagpapasaan ang ato ang sedlin mitoel nga. Anara mapalit sa butika, di ba dun?
5: Yes, tinor na. Sa butika rin kita makapalit. Pero nagay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalay tayo pa Panyawan Herbal. O niya makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung lilayo sa tas butika, kinitas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kaya ito pa siya ng panimay, Bob.
6: Good morning, Attorney Honorable Mayor Ronald Guarin sa Oslo.
0: Basta si Mayor Ronald.
6: Na may umaabot niya bagong covered court na kulan.
0: Wow, ha?
6: Oo. Thank you.
0: Congrats, Mayor.
6: Honorable Lauren Barrera, diyan sa Barangay Tarawad, Oslo, Cebu. Kumusta ka niya? Ang mga sabi ni ABC President, Tima Birungan, kumusta ka mo? Thank you. O si Sir Nardin, no, itong tigdab sa ambulansya, katukuha man, wari ko sa unang buli at maglisto pa kong lakaw. Ding, kumusta ka niya? Ding, sa imong timo. Ayaw kalimut, ha? Ang mga sabi kayong body na, Miko Sistuso, ang ato ang mga kabataan, sa Celebrity Kujik Beauty Soap sa ito pagpagaligo. Ang mga sabi sa mga sakop sa kapilya ni Kutsial Eddie Bulhot sa Upper Hasmin, Lagundi, Oslo, Cebu. Sa Celebrity Kujik Beauty So, para magpabili kita ng younger-looking kutis artista, kutis porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Shop with glutathione and papaya extract. Mata lang sa butika, ha? Para ang inyong mapalit, tinuod yun original o delicate fake. Sa Celebrity Kojic Beauty Shop, magpabili ka mga inyong topping pink, hamis, dili ka magproblema sa mong skin care. Usara gud yan nga ni tanaw ni mo sa sudlanan, siguro ang naabay na kabutang niya ng selyo, Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. At mga kaigsunan, kita na sayur kita nga kinintuksin. Mauni mo daot sa itong blood cells. At blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa ito ang kalawasan. Niga daot, ano yung mistake mo, lapot at dugo, mauna masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sa ubang pa na itong balatian. Mung kinanglan kita mo inom o GED, tox plus herbal capsule, kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kamay mga kapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRS0715. Busa kung gusto ka ba wagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan ng minungdan sa iyong blatian. O garon ligon ka doon na itong vital organs. Indom, yugam, matagadlaw, GD Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa ito ang kalawasan. At the best?
4: Okay, ang sendo dato karong adlaw gulya.
1: Judith.
0: Hindi, Judith. Oo. Hindi, Judith, ati press. Kanis, hindi, Judith, nakabanan siya ka ng nakakita bang nga...
1: Saksi sa pagpusil.
0: Oo, pagpusil ba? Di hat-terminal niya. Kuya, wala lagi siya ng patik-atik siya nga murag na siya siya, ati press. Sa lisgumat, amnistia, ba? Pero wala, di ay... Ang iyang katarungan nga, iyang gibuhat to, kay para kung dodili siya gukdod sa... ang mga tao nga sakop sa
1: isunod niya siya ba?
0: Isunod siya sakop sa koan sa sindikato. Unya ang problema ati pres kay kaning stadyong sige panguyab niya way siguro kauban ni sa mga sindikato kay ningon man yung bana nga kitaan ko sa stadyong dito day dito na sa Daprin wag yun siya mutabang na ako sa nang kuyapan ko baunang pabangbuang ko na si Tanjong sige nang atbang sa ila patbang karun gingnan siya ng asawa nga magusap ka din eh si Bat Tanjong gusto kayo papapick up tika sa mga polis si Bat Tanjong ay kuyawan nga duda sila nga kanis Tanjong sakop isa sa sindikato na nagpatay atong tao mao niya problema ron saon nga
4: tingali po no look out to no
0: why siguro si Pris look out to siya
1: nga nasa siya plano sa asawa ni
4: sakto restaurant ang gibuhat ni Kuan si Ambana.
0: Napabuang-buang, no, napa-amnesia siya ati Pris, no?
4: Para dili mga pick up, no? Kuya Oman.
0: Kuya Oman, ati Pris, basta mong inana, gali.
4: Murag witness ka?
0: Ikaw, master witness mong inana. Murag ikaw, may gukuron sa yukana. Sakto na inyo, ha? Dahil nisibat lang mo, murtago-tago mo. Ayaw nilang yung pakita atong kuan, Tanjong. Kay Kuya Oman, ito.
4: Mao.
0: Piligro kayo ito. Bam! O siya yung kisunod niya, bam! De. Ukba niya.
6: Kani kay murag kinanglan ni siya og kanang di ba murag dapat mo adto sila doktor
0: dili
6: nalibog ko dapat mo sumbong sila sa mga pulis sa man
4: Kuyaw noon.
7: Kuyawan mo, kuyaw noon.
6: Kuyaw noon.
4: Kuyaw.
7: Nakatag mo rin siya po.
6: So, karoon sila, ni papawas kuno sa sila, kanang palaylo sa sila.
0: Palaylo. Mga balin-bali lagi sila, tago-tago sila.
6: Mas mayo tingali to no nga matulong sa muslayo puyo din ang
0: si batan sa mo. Pero giligig ba kay ni sindikato may bawaan ka diya dong. Ang set pa nga to diya takoy o sa to? Tako? Ha? Si pa nga to bab?
6: Mutok?
0: Mutok.
4: Mutok.
0: Mm. Mutok. Dong. Ikaw o imong asawa kay bawo naman sa sitwasyon nga wak ka maunsa. Ibaw lang yun sa mga silingan nga ikaw murong amnesia lang ka.
4: Oh, paibaw lang good.
0: Oh, ayaw mura lang ka. Ayaw, usbay mong kuhan nga. Mura ka na yung misya.
7: Hindi na siya katrabaho.
0: Ay, gilang, namin di gusto yung asawa. Dato na yung asawa. Di gusto yung silang kuhan. Nagsisug unod.
7: Unod ka ba? Unod ka nagbundo?
0: Ni gusto yung na yung asawa. Daghan siguro sa silang kuhan. Ayaw lang yun doon kay kuyaw kayo. Tok, ambot lang. Kuyaw yun kay tok. Ikaw ra ba yung star witness? Listen kayo. Mga bam, o sa ibig katabag ni.
6: Ari mong gusto si Agi Padayag 22 verse 12.
0: Ah.
6: Ni anam ko si Ginoong Hesus nga inigbalik na kumagdako o gante. Sumala sa iyang binuhatan. Karon, tibang-tibang nga diha, og angay ka bang mudawat o gante si Ginoo o gante bilristaw. Tama sila yung panarutin sa Biblia. Ayaw ka hadlok sa mupatay sa imong lawas. Kadukin ang Diyos.
0: Basta nga mupatay sa imong
6: kalag. Sa imong lawas. Umulaglag pa sa imong kalag at sa impyerno. Ang imong buhatol mga ni Karun nga ari na jukas pag-ampo, dangop. Dangop tas pag-ampo. Kay mo'y pag-aing nun. Ampo karon wa. Ampo ugma wa. Ampo wa. Kay matod pa, ang iyong mong kumpagbuot mo ay matuman sa dini, sa yuta o sa langit.
0: Aha.
6: So, ang iyong bato, maurang gina ang pagtawag, kay ang kaso o kanang na ang unsay meta mo, at least na nakay koneksyon na dito sa taas. Kay butang na ito karoon, o liakas sa mga perting paitas yung kinabuhi o kay nagtago-tago ka, okay. Tama po yung panurutihon sa, amigo ng pare, siya, asaman imo. Enjoy now, suffer later. Or suffer now, enjoy later. Paningkamot lang. Dadangop lang sa pagkampo. Ari kang St. Michael Archangel, di ba naman sa pagkampo ni San Miguel Goliath nga?
0: Ah.
6: Iligtas? Iiway? Iiway kami sa mga gubat.
0: Katalagman.
6: Oo, ingon na anak.
0: Kay sa mga kasalanan, sa mga yawa.
6: Kay si San Miguel, kuan man siya, commander in chief. Aron sa ingon, mahusay ka kay kanang inyong sakto na mulay lulang usa ka kay pumunta sa itong amiga itong atong manager sa una pero hero ka buwak na ibo
7: pwetano
6: buwak na yata
0: tinod eh susun kaya
6: pero mao lagi
0: laylo lang yun
6: pero mao lagi nga ang singa niyong naa may panutong po sa barang kasalatan usay nga ayaw kahadlok kay lagi ang tao nga mupatay kanimo mas kahadlok ka na ito ang Ginoo nga mupatay ni mo o laglag pa sa inyong mukha nga ito sa pikirno
0: ito yung mga laylo kayo
6: so, ha?
0: Ito yung mga pang laglag ka
6: pati nga kung ganun patay balik kayo ganun patay na kaya sa nung walang takabuan
0: eh sa ako lang sa naging palaylo sa ipalaglag gabing
6: pero kung itong usakuhan mo yan, nindot, mumprang kami itong usa.
0: Ngayon ba?
6: Siya nga, naman tayo nakakuhan mo ko karunggod, nakakaon mo kong rilingo na ito. Mumprang ka dyan sa kay Downer mo kong rilingo mga ikon na anak dyan.
0: Oo, Downer.
6: Dahil mautos sa demonyo.
7: Basta huwag paluap na, mating ka po yan.
6: Mau din na.
7: Kao mo kasaplin na.
0: Nala!
6: Ay, kung nga. Ano na po? Ay, manganggam, ano yan? Puro pa ni itlog. Sabi mo pa lang natin talaman noon.
4: Gula ko ang Puzzle Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
9: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyugubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
2: Joe, kabinaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
10: Dili na ako mabindaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
2: Joe, maluway ka, Joe! Joe! Oh! Oh!
10: Mateo! Scammer?
11: Oh, mo na akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
10: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo? Pero karon?
11: Aho, ikaw na ang tanan para na ako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak na itong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Oh. Lola?
13: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Kalunggahan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
7: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.

0: Lord, salamat ha. Imo na gidintang gitang-tang ang akong pag-antos.
1: Happy man.
0: Mm-hmm.

0: Nah, tuh begitu sih. Tahun sedih. Lalu ya gitu kan tidak isu ya sa dua kerawan kebi. Kalau boy. Good morning, ma. Oh, hey, hey. Dito kang saon?
1: Oh, sorry.
0: Kuya Juan ka, unsa ako na sa tika? Hey, ay, paglingiw, good.
1: Magbanyos ako.
0: Ah, okay. Hinay, mahal.
2: Oh, sagpitan na ninyo si Las Mateo. Ing na nga mamahaw na.
3: Good morning!
2: Oh, uy, nag-holding hands man.
3: Morning, guys!
2: Murag lahi ni buntang kada.
3: Good morning, Lola.
2: Good morning!
1: Maayong buntag, la.
2: Maayong buntag. Ang sige na, pahimutang na mo.
0: Ah, linggo na, mahal.
3: Mag rice ka or panam?
1: Mag panda ko.
0: Ah, okay. Ah, ako na. Ang gusto ni mong ipalaman? Butter or spread?
1: Ako lang lagi.
0: Ako ra.
1: Ah, sige. Butter lang.
2: Muragid og lahi ang lihok sa kong aporonda. Muraman og kapi ipatingaligid ni sila makahanimon.

0: Kedah kang gedele birga mak Juli. Kisah pada birthday?
1: Ay, wala birthday, Sir Mon. Si Sir Mateo ang nagpa-deliver ana.
0: Oh, mo ba? Oh. Napay si KF. Sabay okasyon.

0: Walang. Feel lang ako magpakaon.
1: Wow, ha? Huh? Oh, hinoon. Doing very well man ang company karon. Ah, pali pa na lang sana sa mga empleyado.
0: Personal money na ako, ha? Huh? Wala na kukuha sa company funds, okay?
1: So, personal ang hinungdan nga nagpakaon ka?
0: Oh, yes?
1: Interesting.
0: Buti, ano, katawa mo na?
1: Interesting! Karoon pa ko magkabante na kapag ginaginot pag ginanin mo akong katawa, ha? Bita. Karoon pa ko magkabante ba? Dahil kayo ang imong aura karon. Murag! Murag!
0: Bro, get ready. Kay giprocess na ang imong soon-to-be inaanak.
1: Wow! Congrats! Congrats, bro! Congrats!
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
2: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guantapa.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
7: Tinood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ng gani.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. Koy!

0: Ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Dr. Lim Wellespedang, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle siya sa tiyan, bilis siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Hey, kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
4: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
5: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
4: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
5: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto, suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
20: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
19: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Finally. Ang ay gituod ka nga mag-celebrate.
23: Yes. Happy birthday ko.
22: Klaro kayo, klaro.
0: Klaro kay si mong dagway. Uy, namsa.
22: Digi ko mapulan ng congrats si mo. Congrats, congrats, congrats.

0: Guys, guys. Padayon mo kaon. Doon na lang ko'y gamay nga isulti. Kining. Ah, kining. Si Matthew man ang mitret sa inyong lunch karon. Ako sana bahala sa inyong snacks on niya. So, kamo ra order ha? Kung unsa yung gusto. Okay, milk tea ba? O unsa ba? Ay, kamo na bahala. Nya ing na lang ko kung maka-order na mo. Para nga ma-ready na ako ang payment.
1: Sige,
0: okay, sige. Okay, Ari Glabits! Padayo na po niya, guys! Okay!

0: Saya nga, oy. Uma kaghapon, Ma'am Jess. Nang libre og lunch si Sir Mateo. Og nang libre food og snacks si Sir Mohan.
1: Asa yung okasyon?
0: Ay, what naman? I feel lang yung tingali nilang nang libre.
1: Tungod ka, kita ko og kita ang company karon. Kanyawa sila makaunaw na treat na ako. Na ako ang pinakadako contribution sa company. Simon. Mon!
2: Doon sa mga nagway ni Jason, ang mura malo kakilawon. Mura magkakaluno na ako. Iyay.
3: What's the matter? May problema, Jess?
1: May problema, Jud.
2: Iyay.
1: Ngita ninyo sa? Iniyong gitreat ang mga empleyado, pero ako, wak, Jud.
3: Ha?
1: Oh! Tinuot nga doon na sa'y contribution ang mga empleyado sa success karon sa company. Pero you cannot deny the fact na ako ang may pinakadako nga na-contribute sa company karong panahon na. If they deserve to be rewarded, mas labaw ko. And yet, wakin mo makahuna-huna og invite na ako bisag magkape na lang?
2: Hey, kisa may nagsulti ni mo nga about sa success sa company ang hinungdan nga among gitreat ang mga empleyado gahapon. Ha? Kisa nagsulti kaya ako sukmagon.
1: Ha?
2: Sukmagon ako kisa.
1: Ay, kung diri about sa company o sa mga hinungdan, aber? Trip-trip lang?
2: Jisa. FYI. For your information, nag-celebrate lang si Mateo sa iyang personal na kalipay. Ug miduyog rasad ko niya. Ug aron dili ka na magalibog, giprasis na nila ni Joe ang umabot na kong inaanak. Ug aron dili ka na magalibog, giprasis na nila ni Joe ang umabot na kong inaanak.
1: Ang buot pa niyang ipasabot? Mabdus na si Joe? No.

0: Quin sa gigwa ka gambulan siya?
1: Si Jisa.
0: Ha? Yan naman.
1: Nasamad ko no ang duha ka kamot. O gwa makontrol sa company nurse ang bleeding. Buragbayta kong ugat ko no nga naputol.
0: Oh, ano nasamad siya? Kung sabi yung gibugat?
1: Nakagis ko no sud sa iyang opisina. Dekali yung gipamuak.
0: What? Ano nang hagis man siya? Kung sa'yo problema niya, ha?
1: Wasa na hibaw.
0: Buwa nga good.
1: Pero, bro.
0: Oh. May nahibawan ka, bro?
1: Kining mura ka nga akong gisulti tingali anak kaingon. Kay humanamog istorya, may paingon naman to siya sa iyang opisina. Unya, nahitabo na yun eh.
0: Kay unsa di imong gisulti niya?
1: Kuan? Kuan, bro? Ang bahay ninyo ni Joe.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Tayo na.

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arezzo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw na nga ba yung nuk? Hilong na rin.
2: MVP! Justin Real!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Morin!
4: Thank you.
3: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ka ni mo, ha? Muha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
5: Di na kinahanglang magkabit kasi ibong kusok ka! Bugnad ko ang pinitik sa akong kasikasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong nagilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Daw, lagot ko. May traso to siya ako. Traso kami.
1: Ricky.
0: Samot akong kalagot kaniya. Iya kong ipakawawan sa mga tao.
1: Rick.
0: Ay magagdunggab na ko. Mulihay lang gamay kayo. Usban ako. Nihesak. Dunggabo na kusto nga. Niluksu lang gamay. Animal. Mga tao, tanaw ito mo na himuot ba? Ha? Nga wa ko makaigo sa akong pagdunggab niya. Hangyon akong paig ako. Wag yun mo. Padas hangyon.
1: Tinuot yun na. Porting katawas mga tao.
0: Sunod. Tanaw na ito. Makalikay mo sa mga balas ko pistura.
1: Ricky! Uy, kalma lang. Uy, relax.
0: Uy, kalma. Uy, kalma. Uy, kalma. Uy, relax.
1: Gamit ang utok. Kartiyo ba? Diskarte.
0: Diskarte. Saan ba diskarte?
1: Huna-huna asa makadaghan.
0: Ganoon.
1: Kung mapusilanin mo sinugnog, patay. Correct, di ba?
0: Patay. Ang aang magmabuhi, magbaigon ako.
1: So, kung patay na, unsa man, gawas nun ka. Di ka mapriso, ana.
2: Eh, simple.
0: Sibat. Sirit.
1: Mauna, diha.
0: Layas.
1: Mauna, musibat. Nganong ikaw manggit ang mangunay? Manuhol kag tao nga mo'y mupusil kang nugnog.
0: Hmm? Manuhol ko?
1: Oh! Simple, di ba? Kwarta rang katapat, ana. Kung may pera ka, mahimo mo na.
0: Sindi.

0: Salamat kay Marimar na.
1: Ayaw pa salamat, uy. Ako rabay nakaingon sa mga panghitabo.
0: Ha? Nga naman?
1: Kay, tungod ba na ako, maong neto mas bilyaran? Ako man mo ay nang imbitar ninyo.
0: Ay, okay rin na, uy. Tungod kay, hilig mo sa mga doag bilyaran kami ni Kuya.
1: Hindi, mang good. Nagka-atraso naman hinoon mo ni Ricky, good.
0: Wakas sa, uy. Ah, no. Kuya.
2: Saan? Atalo ta?
0: Oo, oh, Kuya.
2: Ay, Marimar, salamat ha. Kambiyaan na mo to.
1: Dili mahimong biyaan ta mo, idol. Ako ba may hinungdan nga ni Dool Mus Bilyaran. Tungod kay gipasaksi ta mo sa kundua.
2: Ah, oh, problema ay. Uy, kaso to. Atun okay, kirgi to.
3: Saman, atun ta?
2: Oh, atun ta, Rak.
1: Uy, pagamping mo ha. Basig atnan mo ni Ricky ha.
3: Ha? Sos. Hala, kung iyan ang buhaton, di siya magmahay. Anhan niya mga ila kung kinsa si Rocky. Kini ako mga kabot. Doon na kini assignment.
1: Ano si assignment ni Rocky?
3: Piligro kayo. Kiningwala ko nga kumo ang assignment ani pang hospital.
1: Ano si Rocky?
3: Oo. Oh. Ma-hospital ko kag naigokas kong kumo. Hospital gawin.
1: Really, no, Iraki?
3: Why, yes! Kanya to?
2: Asa?
1: Kanang to ni mong kamot?
2: Ha? Asa man to? Kana to ko no?
3: Kining to?
2: Ni mo.
3: Kining to? Asa man para mintiryo ni.
1: Ha?
3: Para mintiryo.
1: Oh.
3: Tungkol sa kakusok ni. Ibaw ka, anak?
1: Ano, no?
2: Ah, mintiryo kita, anak. Tungkol sa kakusok sa mong kumo.
3: Oh.
1: Kuya,
3: sakitiryo yun!
2: Sakto na lang. Ikot na na. Sobrang happy ng panpad ng kalikihan na.
3: Ay.
2: Dahil, palitan ni Marimar.
3: Basta maigo.
2: Kusugi ko mo, oh. Grabe kayo. Kusugi ko mo. Labi na kusog ang hambog.
3: Wala na, padudol. Masa ni padungdungog. Masa ko ni Manay. Ayaw sa dahan na bainong ko. Ayaw, bainong.
2: Ito, dahil Marimar. Din lang may magdugay, ha? Kay, pablatter pa ba?
3: Sampay lang. Kung ikaw ba? Imo.
2: Oh, lagi. Sampay lang. Ito, ikaw. Magyaw-yaw. Pagyaw ka niya. Kung may dugay kay kakasulti. Magyaw-yaw.
3: Naluding man. Usap ka.
2: Dasa ni mo, eh. Ah, dahil. Doon saan ako si Justin sa Cebu City Medical Center?
0: Ha? Nanong kuya?
2: Kuan?
0: Di pa hospital ko ni mo?
2: Dili. Record purposes lang doon. Pablatter dito sa barangay. Ngayon man, pakurasyon ka. Doon natin record ka. Gibunog kang Rex ba?
0: Kuya.

0: giko anang kuya ni Mudong Justin, oy.
1: Oh, ni Rocky.
0: Saludo giko. Grabe yes, yung pagpangga niya ni Mudong.
1: Oh, ni Rocky.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
0: Ah, do. Natambalo. Aw niya sa tubig. Tumara yun.
1: Oh, kuya.
0: Sige, tumara din na.
1: Ah, okay.
0: Ah. Yan, saman. Okay na? Mauli na ka?
3: Ilang adlaw mo tumar siya ni Nung? Ang tambal niya?
0: Ah, mga suits, pito kadlaw siguro.
1: Okay naman ko ni kuya.
0: Hindi lagi na okay lagi. Medyo... Tanawa na ako. Napiktuhan mo kagwapo, ana. Ito mo si Mumbunog si Munaw. Niya yeah. Okay din na. Oh, tanawa. Tanawa rin ba na ako, murag. Pilit kay kinanawan si Marimar ni mo.
1: Oh, kuya.
0: Ano lagi?
3: Bitaw, Justin. Murag patay na kay si Marimar ni mo.
1: Mau ba? Pero, ang yung ga-idol, mauwan si kuya.
0: Sama ka ekspresyon na niya si Ingibati. Noong sama kayo idol-idol na na.
1: Dili, kuya. Idol dyan ka niya.

0: Ah, dinila ka, pabuta ko.
1: Asa nga, kuya?
0: Palitan ko ni tambal grisitas, doktor. Para sa mabunog ni.
1: Kuya, dili pa ni makamatay na ko, uy.
0: Ay, pasultihan na, kuya. Sige, diyan na ka. Palitan sa ko ni tambal. Bay, Ricky, paliw ka. Ay, biyay, Justin, ha?
2: Oo, bay.
0: Diyan na mo.
2: Ay, sa dudo.

0: Ah. Ah, Bera, luto daw ma, ha?
1: Oo, okay kayo. Mangumpras ako.
0: Ah, okay, okay. Salamat kayo.
1: Kung saan may kumprahan ako?
0: Ako alam, baka si ubod o mga taguntungan ba?
1: Kanang may pagkumprahan mo na ako?
0: Oo.
1: Ah, patik, bay!

kinalam katapos doon sa Stensi Abog College. Importante, makabaton sa kurso. Kayol ko ngayon. Aw, inoon, kinilarangan na mo ba na kayo, murag. Makasapara mo na eh. Okay, kusong mo kay taon, kaluoy sa Diyos na mo larangan din eh. Nagkaroon yung mga soki, maibay, kabalabal, taksi, uguban pang mga jeepney driver. O mga uban gali, taga-opisina yun. Nakatultol na rin sa mong larangan.

0: gamay na lang. Gamay na lang, 10 minutos, maluto na kining bakasi, ugang tagungtungan, ug ubod.
1: Ay, pila na lang ka! Minutos, maluto na ang kuhan ba, bakasi?
2: Ah, ganiyot lang, watal na nyo ganiyot. O, aron, di mo ma, kuhan ba, di mo ma, boring sa pagtanaw-tanaw nyo, nagkuhatuwa at mong makakaon mo. Lingaonos na ito mo, awit iti may raki, o saman?
0: Yes.
1: Ang mga tamo?
2: O, kantamin doon.
0: Tinood, tinood na magigala, o. Niya nga mong awit.
2: O, sige. Talaga, bay!
1: Tana!
2: Ako ni Painungod sa 16 Anjos ni Bayraki nga nibiyalo niya galit tungkol kay wa buktuman si Bayraki siyang ipanumpaan.
0: Okay, sige, magkakayog gikas.
2: Talaga, Bayraki.

Sige, salamat kayo. Kau na tama, Rocky. Sige, kau na ta.

0: Kagalaan, atangi uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugbo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kariyat lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: 않고
1: PS love you. PS kun pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sayang magtutudlo. PS love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa redaksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Taya, soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Sige, Daddy. Pasaylo ako.
1: It's okay, son.
0: See? It's okay. Pero, kung ako pa ang nakaigo niya og mangayo og pasaylo, Daddy, would you say the same?
1: Paolo, husto na. Sige na, Piolo, anak. Lakaw na. Sa kanaw, balik sa taas.
0: Sige, Daddy.
1: Oh, no!
0: Daddy!
1: Shit!
0: Shit! Idugod mo, Daddy! Fuck it!
1: Salbahis ka!
0: You know nga din ikaw ang tuyo kong dunggabon. Pero kalit kang ibibabag sa iyang loyo. Should I be sorry, Daddy? Nga gisaw di mo ang kutsilyo nga para unta niya? Salbahis ka!
1: No! Pusto na mo sa inyong away!
0: Daddy, dadong ka na mo sa ospital.
1: Ayaw na!
0: Damn you, old man! Bisan naglagot ko ni mo, tungod din ang usan ni mo ka, anak. Pero dili sa gusto nga mamatay ka. Huwag ako ang nakaingon. Dali na!
1: Ah, pagtawag na lang, doktor!
0: No! Kinahal ang madaga sa ospital. But I'm still not sorry with what I did.
1: Hanggaw ka yun, Paolo!
0: Isa pa yung mong gipabot, ya, bastard! Dali na! Dadong danis daddy sa ospital!

Nyt kami sillä. Eihän kinaa se sen ollaan jopa ennun sa ospital. Mä hiimu namin mun kauasta se edes miikkan sa aamun kitakuan. Kun se on buhattun karun. Ruapagi hapun mä oli esi se edes se jäng pani muuta. Ei usto. Ibutan ko lang siya sa Dennis Dublin. Unkuha unkong yawi sa underground nga tuwa sa lawak ni Sir Orlando. Dinhi una ka si Des. Imo kinintuluyuan nga maingon ka niini. Gipahimangnuan ka kadaan. Dili na ko angay pang makonsensya sa imong ginangatan ka.

Era tuod ang ibang ang yawi sa ibabaw siya ni Misita din hi siyang lawak. Madali ko bali sa silong. Armasod ko na si Sis dito sa underground.

Shit. What is it that's going to be in the near Galina? Ay, animal. Mapatian kun si Orlando kun maikyasan na kung usak na babae. Kiguang pa yun. Animal. Ay, Silas. Silas, hain ka. Naibaw kong dili ka magapalayo, gikan din eh, tungol sa imong kahintang. Ay, ni aragod siya sa palibot.

Nakuha ko na ang gibaat na panapron sa akong baba. Ang gigapos na lang ni Sir Orlando na ako sa akong kamot. Pero, dili ko ka na mahimo samtang naglakaw. Sakit pa kayo ang akong tuhod o ang tibuok kong kalawasan. Oh, dipasigahan ang tibuok palibot ni Manson. Makita ko niya. Mas dali ko niya makita sa kahayag sa palibot.

0: Last ka na lamang mataha ka, ha? Dili ka pa ganyan matulog ka ron. Lugitong ta naman ito ka. Oh, ayaw po, oh, kamabuta ko. Ay, magado ka. Mandi ko iniunya ba? Wait! Nasabitong manuktok ng murag gisilihan at kibot ay. Ay, sa muka ginimuguryo ay. Ay, bahala ka diha. Dili ta nakablihan. Bahalag mahilis ang gamot ni mo nagtinuktok. Uy, dili day ako. Dili ako, mga bli ni mo. Tabunan ako nito akong dalunggan, be, ni ining unlan. Bahalag ka diha. Da.
1: Gidoo ko santa in taon maluoy ka pagmata. Ablihin ang pultahan. Santa!
2: Sigish! Haing mangka!
1: Santa! Santa! Ablihin taon ko! Maluoy ka! Maluoy ka! Masundla ko!
3: This newscast is brought to you by our gentle scare for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Reset. Kayagot ko ba yung pangita pa ko? May bukal mahino o nagdili oras ang akong dugo. Kadako na ba yung mansyon? Asa man ka siya mitago? Pero nakasiguro ko, nawa pa yun siya makagawas. Kaysa iyang sitwasyon, maglisod pa yun siya sa pagliyok-liyok. Ay, nako.
5: Dinoy! Dinoy, ipasigari mo ang palibot sa mansyon, ha?

0: Oh, ada anak. Dapat berdenak kok gimuk berapa?
1: Selamat. Selamat, Santa. Abi kena aku dilit lagi kamu tabang panaku.
0: Masa luar aku manai. Wala aku magadaho mong ikaw pa di ay ang dia saluyo sa pultahan. Kaya abi ko pagsiguro na sab ang nibalik. Oh, huwag ang mahitungo sa wala na ko pagtabang ni mo kaganina dito sa lawak ni Sir Orlando. Masailua usab ako. Pero nasayod ka gayon nga wala ako yung mahimo.
1: Nakasabot ko, Santa.
0: Pero siya lang may buhato na to karon.
1: Ning higayon na. Manghinaot ko nga katabangan ako ni mo, Santa.
0: Siya lang may akong buhaton manay.
1: Tabangi kong makabiya din sa mansyon.
0: Ay, imbas nilang ginuo ko itawan. Usaon tamang ka sa pagtabang ni Ana nga dahil ikita masakpan. Pasila magadungan makakitang kamatay nito, manay.
1: Santa.
0: Kaliso si Bogi pangayo na ako, manay.
1: Maluoy in town ka, Santa. Ikaw na lang ganda nga kung gilauman karon.
0: Ayaw ba? Lisod ba ya, manay? Mapresyur ako. Unya... Daoy, lisod yun lagi as in. Kaya na ang magusiguro yung si Tinoy nga kanunay nagabantay. Ug labing siguro, gipangita ka na nila karun.
1: Santa, dili pa ko gustong mamatay.
0: Ay, si Kinsabay gustong mamatay in town, manay, oy.
1: Mahimo lang kung mamatay kung maluwas ko siya.
0: Nagalisod ka magani ug luwas ay buhaw kalingon. Nagahuna-huna ka pa nga magaluwas kag laing tawo. Ay, pero si Kinsabay buot mo ipasabot. Si Clover? Siya ba imuhag luwason? Sana na makiyang kahimtang tuod ka ron, no? Daoy. May pirno na gitingali ko inig apel. Kaya Sir Orlando, kay accomplice naman ako sa iyang binuhatan. Balik kami nagubuya na. Ako ni Uyo na sa iyang ibuhat. May pirno akong apel nito. Ako may iyang gisugo kaganina nga magbutang upara pagkatulog sa ilahang giinom nga Diyos. Mahay, naunsa naman kaya sila.
1: Santa Paminaw, dili lang si Clover, kundili si Madam Ella.
0: Siya lang? Uy, pagtaharong niya, manay ba? Siya lang si Madam Ella. Dili ba ka dugay namang namatay si Madam sa pagpanganak pa lamang niya?
1: May nakita ka bang haya?
0: Ay, wala hinoon. Iyon na magutong agi pa krimitra diritso. Wala na ihaya.
1: Buhi si Ella.
0: Uy!
1: Buhi ang inahan sa kaluha.
0: Masalan!
1: Lagi.
0: Ginuo ko. Uy! Manay, ginuo ko.
1: Ginuo ko.
0: Manay,
1: ayaw ko. Ayaw ko isumbong sentis in town. Maluoy ka na ako, sentis.
2: Santa! Abrihin yung portahan!
1: Si Tinoy.
0: Si Tinoy.
2: Santa!
0: Ayaw.
1: Santa, maluoy ka.
2: Santa,
1: maluoy ka na ako.
2: Abrihin yung portahan! Kung hindi ka gustong maani sa silot ni Sir Orlando!
1: Santa!

Higalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa ito mga balita, mga tangke sa tubig sa Dakbayan sa Sugbo, ipa-inventaryo ni Mayor Nestor Archival. Isip kabay sa pagpagandam sa gagabaras Dakbayan sa El Nino Phenomenon. Samtang bago na sa mapangulo sa Visayas Command, humanhulipi ang bago lang milingkod nga acting commander ni Ini. Samtang 28 ka mga mag-uuma, gibansay sa DA7 sa organikong pagduma sa peste o sakit sa mga pananom. Kini ang headlines sa ito mga balita.
3: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitabang si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
17: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, Life Extension.
16: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
19: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
20: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
4: At oras karon alas 12:43 na. Sa dili pa salitali sa ato mga balita, taas bomb prison si Mundugoy kabadunay hypertension. Basin taas imi sugar ag basin may diabetes kag yawara kamay baw. Antas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls mo palapot si Mundugoy ang sana karason. Nganong magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagdaos imong kidney ug daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabuta nga mograbing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dira kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot sa imong katulog, makapugong pagis hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini may mutang di sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Alas 12:44 na, kada bulan problema po nato ang mga bayranan. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May nalang kay gipadali na sab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-Bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso sa magamit sa pambayad sa G-Bills. Kasagaran sa mga pagdawat o pagpadala gikan abroad, adunay mga extra fee sa uban ng mga merchants. Maong nga minusan pa ang pinaghirapang gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sa mag-GCash kung mag-cash o libre sa mga official na GCash partners. Sama sa Pure Gold Palawan Express LBC, Bayan Center o guban pa, hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in na libre kanabuan. Mga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinanglang mupila o mubiyahi pa. Libre pag yun ang cash in. Mga mag-GCash na, visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. At oras karon alas 12:45 na. O karon sa Italy na sa ato mga balita, mga tangke sa tubig sa syudad, ipa-inventaryo ni Mayor Nestor Chival isip kabahin sa pagpangandam sa kagamaras dakbayan sa El Nino phenomenon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
16: DYHP, Tatak,
0: RMN Report.
21: Kini mao balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 ipaimbentaryo ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mga tangkis tubig sa syudad. Kini aron ayuhon ang mga gubaon o masundan daan og tubig. Ang maulakang kamahin sa gihimong pagpangandam sa kagamhanan sa dakbayan. Sa gikabalak ang Super El Nino Phenomenon, ang taasan ni Archibald sa pagpagayon og inventory. Mao ang Cebu City Disaster Reconstruction and Management Office na sayran sa mayor ng El Nino ni pekto na sa ubang napit sa nasod. Karawa sa mga pag-uwan nga palayon sa nati sa dakbayan. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usak ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usak ang proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
22: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
23: Radyo mo nationwide.
24: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
26: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
27: wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
28: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
29: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
27: Let's do this!
29: Pag Enervon Z Plus na!
30: Unilab quality yan!
31: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
32: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
33: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
32: DTX 500.
34: Pabalik sa mga butika.
35: Kamakabuhay, andam na ba mo?
1: anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio Station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
4: At oras karon alas 12:52 na. Mga tibailhan nga ikaw dunay daghang toksin sa bulawas mo dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, mabuto ni muntian. Makasinati kag insomnia, kanunay nga sakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug glutahan. Dili pa gid hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagin matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lirain ng mga butika din sa Sugbo. Ingon man usab, kaban pag ang mga lalawigan sa Kabisayan, nag Mindanao. Balik ta sa tumaga balita bago na sab karon ang pangu sa Visayas Command. Umana huli pa na bago lang milingkod sab nga acting commander. Kasama mo sa balita radio man Arnold Bustamante.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kasama kayo, formal na nga bilingkod ang bagong commander sa Visayas Command, humano ripi sa katongganan, ang bago lang nga gipili ng acting DISCOM commander nga si Army Major General Peter Borgunyo. At sa gipaygayan nga turnover o command na ganilang ukarungunto sa pagpanguna sa EFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete, Philippine Army. Ang gipili nga mangulo sa kasundaluhan sa Kabisayan mo si Army Major General Moises Micor, sakop sa Philippine Military Academy Class of 1993. Classmate sila ni Borgunyo. Si Borgunyo mubalik sa isip commander sa iyang naandan nga pwesto sa 8th Infantry Division ubos sa supervision sa Visayas Command. Dino nagibutang isip acting commander na ito rusto 2026. Samtang si Micor, kanhi commander sa Air Mobility Command, Philippine Air Force, gikan itong Abril 28, 2026, hangtod Oktubre 4, 2026. Kasama mo sa Visayas Command, naging yung Radyo Man Arlo Busamante, DYHP, Tatak, Aramen.
2: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya alang sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
15: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: At oras karon alas 12:57 na. Ang masunod na balita atol ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, hinumdumi ang imna mao ginag Vita D Plus Coffee Mix. Tungod kay matagbaw kas kalamis kape, ingon man sa kahumot sa aroma ni ini. O niya ang labing mahinungdanon pagyod kay makakuha kag daghan nga mga health benefit gimikan sa mga sagol ni Vita D Plus Coffee Mix. Kini mo'y pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3. Mao na magkakape na ka magka vitamin D3 pagyod. Plus gidugang kini og reishi mushroom extract adunay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini og mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress ug kini dali nga pagkadaos sa to mga cellula gumi karusab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Apilaw sa dinhi sa Life Extension Clinic na Minaros Desiderio Matidios sa Asinan Palumpon, Baginbin Palumpon, Romilin. Solido, mingon man si Lad Matidios o Lily Cardillo na Minaw Karos Diwaispi. Salamat ka ayo. Alas 12:59 na, padayon ta sa dugang panato nga mga balita kay ni ay 28 ka mga mag-uuma gibansay kini sa Department of Agriculture 7 sa organiko nga pagduma sa mga peste og sakit sa mga pananom. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pugol.
11: CYHP Tatak RMN Report.
16: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain disa size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili tanon, himso pagyo na imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa tong balita, gibansay sa Department of Agriculture Central Visayas Kundi 7, ang 28 ka mga mag-uuma nga membro sa nagkadaiyang Participatory Guarantee Systems kung PGS Group sa Sugbo sa organikong pagduma sa peste o sakit sa mga tanom tumong sa mga pagbansay nga mapalambo ang kahibaw sa mga mag-uuma sa paggamit sa luwas o kinaiyahan ng pamaagi sa pagpanilipod sa mga pananom, lakip na ang paggamit sa biological control agents o Biocon isip alternatibo sa kemikal. Kabahin sab sa naisgutang kalihukan ang pagbisita sa umahan o RCPC laboratory aron makita ang aktual nga paggamit o paghimo sa Biocon nga ilang madala o masuwayan sa ilang tagsa-tagsak ka mga umahan. Kasama mo sa D7 Central Visayas, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Arimen. Kadto nga balita, ato

0: All-in-one skincare oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-one skincare oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-one skincare oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alauna uno na. Panahinta sa ito mga balita. Balita na sa kauluhan. Si Senator Judge Rafi Tulfo niawag sa Senate Impeachment Court nga silutan. Kini nga spokesperson nila nga si Attorney Reginald Tunggol gumikan sa payag nini ngadto sa media nga ang verdict o ang hukom sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte posible nga makagawas na sa December 16. Si Tulfo nimo sa among panawagan samtang niluwat kini opisidan usab gikan sa korte ngadto sa prosecution ningon man sa defense panel spokesperson batok sa paghimog mga pronouncement o mga pamahayag ngadto sa media matod ni Tulfo nga daghan ang nanawag kaniyang niadtong niagi nga weekend labot sa pamahayag ni Attorney Tunggol nga matod niya ang final verdict magkagawas na sa December 16. Matod ni Tulfo nga dili angay nga maguna-una si Tunggol sa iyang pamahayag. Apan, sa Senate Impeachment Court, Presiding Officer Francis Jesus Cudero na mahayag nga ang pahibaw ni Attorney Tunggol, gibase ra usab niya sa pre-trial order, nga may nagtagda sa schedule alang sa proceeding.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tiga maugtiga para pud sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nitira ang North Korea Gusaka Intermediate Range Missile at sa Osaka test nga gisaksihan ni North Korean leader Kim Jong-un. Sigon sa Pyongyang, ang maong missile gilusad niya itong milabay mga adlaw, gikan sa Eastern North Korea, niigo og target nga 1,000 kilometers sa kalagatan sila kang bahin sa maong nasod. Nidugang kini nga ang maong drill, tinguhang mubansay sa ilang mga tropa nga nag-operate o Gusaka Hypersonic Strategic Weapon System o pag-assess sa reliability, efficiency o mobility sa war deterrent sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies. DYHP, tatak, argument. Gantong mong balita, hiyatot ka na ito sa Sed Marketing. Ang tigabauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule o ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At ang oras karon, alauna 5 na. Gawas nga magkapabusta sa atong immune system, ang lain nga mga benefit na makuha na ito gikan sa idadlo nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagpamino sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apil niini ang breast cancer, prostate, colon cancer ug pagmatang sa maong susama niini nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Ug gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga katong mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient lang ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang palawas o gamobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer.
3: Dili dali nga maluya og mutaso sa bag chance nga ilang ma-survive ang mao nga sakit. Mao nga

0: Katong dunay mga cancer, ha? Gawas na itong dunay, gitake ninyo din, ha? Ang medication, pag inumong sabog, 6 to 9 soft gel sa life extension. Vitamin D3, kada adlaw, pwede ginasiya. Unya, kada human lang nimo sa imuhang meals. Gawas sa mga cancer patients, katusang dunay maintenance medicine, kay dunay diabetes, hypertension, o guban pagkasakit, nga nag-require na nimo nga magtika o tambal, o kada maintenance medicine, pwede sana ninyo dunganan sa life extension vitamin D3. Bata maruhamtong, mahimo kayo nga mainom nining life extension vitamin D3. Affordable kaayo ang iyang soft gel. O mapalit ni sa mga butika, apil lang sa dina sa life extension clinic. Dinapod sa mga life extension clinic, ha, maka-avail ka din naglibre nga pagpa-check up. Ika sa Lunes, sa adlaw nga Sabado, open ang mga life extension clinic. Lain ni siyang location. Paminawa lang ninyo kung asay mas dool-dool sa inyong nahimutangan. Dini sa Cebu City, dani may mutang diri sa Bay Usmania Boulevard. Buyon ang Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon na po ay Life Extension Clinic na may mutang sa Bay ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, dani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Kaya itong mga taga-Sikihor, kung masuroy mo din sa Dumaguete City, hapit mo sa Life Extension Clinic, no, para makapatanaw na lang po mo sa inyong health condition o niya libre ang consultation. Tawagan lang ang hotline sa Life Extension Clinic para sa inyong dugang pangutana. Ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni ko makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ni Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Tayo po kay nga damo ng Super Fiber. Kay usama ni siya ka sa shake a powder ang sulod ni ini. Magkulang ka usa ka tasa ga tubig or usa ka glass sa tubig. Imo na siyang i-mix dito. Pagkahuman po ni kag mo-inom ni ini. Kung aris sa buntag before ka mag-breakfast. Kung aris gabi ka na before po ka nga matulog. Kung para mas nindot ang pag-take ni mo sa Super Fiber. Dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Ma'am Chacha Boyles, Melba Aya Kabahinting. Nga naminaw na to karon. Salamat kayo. Guban pa na to mga naminaw silang radio. At the same time, nag-view pag yun sa atong Facebook Live. Wala naman taigo nga oras. Subana ko din sa control. Kasama ang Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sa baging Radio Man Kent Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon, amping takanunay. Unya pabuta sa niyo kay karon taon-taon musulod na pod ang atong drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo nationwide.
0: At oras karon alauna 9.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
4: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
13: Nawan ang nabakaugana sa kama?
14: Basin og may diabetes ka?
13: Mag TTX 500 na!
14: Ang TTX 500
13: adunay powerful extracts
14: nga phytochemicals
13: og antioxidants
14: nga gigan sa palaya
13: og the sugared sugar cane
14: mga organic compounds
13: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
13: TTX 500
14: sa mga butika.
13: TTX 500
14: ang tubag
13: kontra sa sakit nga diabetes.
14: TTX 500
13: epektibo
14: sa pagpamubo sa blood sugar level.
13: TTX 500
14: imo sa the sugared sugar cane extract
13: og anti-diabetic property
14: gikan sa palaya.
13: TTX 500
14: garantisado,
13: highly recommended
14: sa mga eksperto.
13: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
15: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Nga naman Marie,
15: ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya Marie, mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami Marie, susikin si katuig namong pagpamuhi baboy. Wag yun may makasuway anang Alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
15: Yun sa man ninyo Marie?
16: Nag-uniface mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Tiaw mo Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Ko, barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifeeds?
16: Kaayong Marie! Imagine na Marie ha, sa lapu kang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay Marie, tudlogi ko.
16: Oh, dahil feeding guide Marie oh, nanay number ilang teknisya di ha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa Ubay 0385001686.
18: Uyat, ging ng kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
19: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
18: Ah, lagi. Basig glass na ni.
19: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
23: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
22: Ang said panyawan plus mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
23: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
21: Living Testimonies.
19: Gala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Sarap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watchrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watchrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
5: Goodbye!

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Hey, okay, ma'am. Uy, magulak kay ko na nagmamigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong ganagad na nga katong sunog gani nga. Sino? O diyak, boss.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Eyeberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pud ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga pharmacy. Duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
0: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by McDonald's.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marian, 29 anyos, itago lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaipon nga nagbinuang nako. O gusto nako siyang patagmon human sa iyang gibuhat nga pagpasakit nako. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: I love you, Marian.
0: Unsay I love you, oy?
1: Sa pag-uri-uri, pag-inasya, eh. Naibaw na ginasya ba? Nandugin ako na kagusto niya. Suktan ako ba?
0: Sa muka ni mo, babi, eh.
1: Nandikitaga undangan hangtod nga imo na ko suktan.
0: Babi! Babi!

0: manay problema ba? Nga imo siyang gisugot nak? Kay single ba ya ka o niya single po siya?
1: Maugani ma.
0: Ang importante nga magkasinabot mong duha. Nakagusto man ka kaniya. Wa man ka ka mapugos.
1: Wa man hinuon maoy. Nakita sad nako kun unsa siya kapursigido diri nako.
0: Oh, okay kaayo.

0: pila na galing mo katuig ni Bobby, Day?
1: 3 years na, Day.
0: Unya! Uba siya plano magkikibinyo ni mo?
1: Nakahuna-huna bitaw ko, anak, Day. Gusto na ko nga mo settle down na mi ba? 30 na good ko, unya, wapakoy anak.
0: O gani, istoryahin na ninyo, eh.

0: Tuo maka ng kasal-kasal, eh.
1: Babi!
0: Ani ni, paminargod. Ani ni, ha? Mas mayong lang dilita magbinyo. Kay, dilita magkabuwag. Naawal ko ng uban, oh. Ha? Paminaw, ha? Tanawa ng uban. Dugay na ilang relasyon. Ug human sila nagpagkasal, nagbuwag na inoon. Nagusto ka nga mo na mahitabo na to.
1: Kunya, iingon-ani na lang ta, Bab?
0: Mag-enjoy na lang ta sa atong kinabuhi nga gawas nun ta.
1: Bobby.

0: Pila naman kaadlaw nga dilidang ako, mens. Ay, magpiti ko. Oh, positive. Mabdus ko!
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
6: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapo,
5: daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
6: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
5: With regular use, results may vary.
6: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
13: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
14: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
15: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Marie.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
15: Yun sa man yung Marie.
16: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifins?
16: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay, Marie. Tugluhi ko.
16: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
18: Seth Living Testimonies. Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
19: Tinood yun ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
18: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
19: Eric Ko, giyaplasan ang gani. Living sa Semolis.
20: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
4: Di na ko kakita. Kalit lang ang kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
3: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
4: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS. Set Living Testimonies.
3: Taas ang sugar maungay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
2: Living Testimonies.
8: Mga igala, may adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
3: Pwede na. Makasas.
2: Bilay mo ito. Ano ka? Binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
6: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
6: Eric Ko,
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Original.
14: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
19: Hindi po kayo gumaling?
4: Oo. Hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3 hindi. Light extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa light extension vitamin D3.
18: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
20: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
21: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay pa ko pagkahibaw na ako nga mabdos ko. Kay basin og maoni ang makapausab sa huna-huna ni Bobby. Pero ako magdahom nga maudi ay ni maghatag og problema na ako sa umaabot. Unya?
1: Mabdos ka?
0: Oh, Bobby.
1: Ha, yun mo lang ituyo sa.
0: Unsa?
1: Wa ko'y gusto, anak.
0: Bobby!

0: Hay bao ko day nganong niyon ana si Bobby.
1: Unsa day ngano di ay?
0: Nada ka report ako ngibu agar ko kang Bobby oy. Naala sila yung babae. Uli ba ako kaasa sila mag-check-inan sa yung babae? Dito sa gitrabahoan sa amiga nako, na mo in-report nako.
1: Unsa day?
0: Lagi! O, kundi ka mo to, oh. Magpatawag ko sa kong amiga kung mubalik sila sa motel. Hmm? Ano ba sakpan mo sa akto?

0: day, gikulbaan man ko.
1: Ay, kung kulba niya, ay kabalak ha? Niya ako. Halit, mag-video ko.
0: Sige, sige, day, ha?
1: Sige.
0: Maria? Pagtapis na kagtuwalya!
1: Maria?
0: Kasi kaupan ni mo diha, babe! Kasi! Ayup ka! Bigaon ka, mabayayang ka!
1: Maria, Maria!
0: Maria! Upawati ka na ni Malak!
1: Maria, gusto na!
0: Kinibawati mo ni babe! Ikihati ka!
1: Ikiha ko ni mo? Na naman? May mahimo de ka! Nga di man di ka asawa!
0: Dili bitaw! Pero siguro una ko nga mabilanggo ka kamong duha sa imong kabit!

0: Yung ano lagi ka kadesperada?
1: Bisag unsa pa itawag ni mo na ako, Bobby. Wa ko yabot.
0: Huwag ka may baho. Nga pwede ka makasuhan sa mong gibuhat.
1: Sige! Ikiha ko! Kadili ko mong atras ninyo. Kamu may nagpasiog daan ng tanan, Bobby! Gikutaw yun nila og maayo ang akong utok. Wa ko makasabot sa akong gibati. Basta ang gusto lang akong mahitabo nga makabawos ko o makafile ko og kaso nilang duha. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, dili may kasado sa akong kaipon, pero siya mao'y amahan sa akong gimagdos. May paagi ba para makapasaka ko og kaso niya human sa iyang gibuhat nako? Ikaduhang pangutana, na ako'y video sa dihang giadto nako sila sa motel. Og ako ning gi-post ang video tungod sa akong kalagot. Pero ako na kining gi-delete karon. Makakiha pa ba gihapon siya nako ana? Ikatulong pangutana. Gusto nako silang duha sa iyang babae ang mapriso. Pwede ba na akong kasuhan ang babae nga dili man miminyo sa akong kaipon? Ikaupat og katapusang pangutana. Mapriso man o wa pa ang amahan sa akong anak? Makapangayo ba ko og suporta niya para sa akong gimabdos nga ako man maoy mukihan niya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marian.
2: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, emotional na mga pangutana, mga problema, mga pangutana na kinahanglan sa kaalam, sa balaod, mga legal ng mga pangutana, ipadan ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun na guys ha, klase-klase sing pamaagi kung saan niyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang mga hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. Ang akong gikalipayan karong mga panahona is because ang number one radio commentator nato nga si Attorney Rufil Banyok was awarded by the KBP sa Kadoroy Broadcaster of the Year during the 29th Golden Dove Award. Congratulations, Attorney Rufil. Proud kaayo me nimo, no? Kani kami sa imuhang RMN, DYHP, RMN Cebu nga family, no? Attorney Rufil Banyo, congratulations. Importante gid kaayo bitaw ni guys nga. Kaning labaw na those kaning mga radio news anchor, kaning mga commentator, kami nga nga naa sa radyo, no? Dili lang sa paghatag og balita, sama sa ako ang trabaho nga maghatag og tambag, tubag sa inyong mga pangutana nga klaro, sakto, makiangayon, no? Ang tinaw, no? Nga ang among ihatag nga balita, komentaryo, tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. We should be responsible journalist, no? Sa ato ang mga tao sa kahanginan tungod kay nahugmang gud nga ang radyo, ang news, ang media mao ni mata sa publiko, window, no? Of the public. Unya, nag-rely po, daghang nagsalig, daghan pong mag-maminaw, no? Unya, of course, kitungod sa ilang pagsalig, mutuo sila. So, kami, we feel responsible. And so, it's really very important nga sakto, makiangayon yun, and informative ang among ihatod na balita, comments, tambag ninyo. Muna ato ang ipaningkamutan po dari sa ato ang programa. Muna ang muhangyo, me, no? Kada mga padana itong mga suwat nga di nilang diritsos sa mga pangutana because like I always tell you, no, nga ang kaning inyong mga pangutana, di man ni sila pariho dayon og tubag, no, or tubag kada pangutana. Kay magdepende man unsay background, unsay panghitabua. And so ang among tambag maglain-lain, no, magdepende siya sa sitwasyon o giagian sa ato ang letter sender. So, iyang katong mga gusto mo padag suwat, kumpleto ha, please. Ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana, mga problema, ha? Si Marian, ang pangan sa ato ang letter sender, taguon lang nato siyang Marian, ha? 29 years old and per her request, di niya ipasulti kung taga-asa siya. And of course, we will respect it na asya'y kaipon nga nagbinuang niya, no? Karon kay gusto man niyang patagmon, naglagot man siya, kay na-hurt man ni si Marian, no? kunya, giingnan na siya nga, di magminyo, girasunan siya, kay mas may pag di magminyo, kunya, karon kay na naman ni sila'y anak. So, ang iyang gusto niyo mahitabo, nga mo file siya kaso kay, ganahan gud siya mo baus. Anger paninggiagian sa ato ang letter sender. Unang pangutana, dili mi kasado sa akong kaipon. Pero siya mo'y amahan, siya ako nung gipagmabdos. May paagi ba para makapakasak, pakapasak akong kaso niya, human sa iyahang gibuhat nako, no? Kay nasakpan, may guni niya, yun, pod, no? So, well, we will see. Kung kaya ba masud sa imuhang panghitabo o unsa pa na imong magiagian sa inyohang relasyon other than kaning imong gisuwat o istorya nato, no nga na siya'y lae, nasakpan nimo, kung masud ba ni siya sa violence against women and children, vowsi. No, kay ang kaning vowsi di man ni kinahanglan ninyo. Dating relationship raman ang threshold nato ani dili man gani need nga kamo pa no at the time nga nabuhat na so tan-awon ko no nato no but I think you will might need to go to the pink room to the police or makagyan kita kag abogado ikompleto og saysay ang tanan yun imong na experience so that ma-assess og klaro og masud ba but that can be violence against women and children kung dili gani then di man good nato pud good like I said no kay kani man good per se nga nakakitaglain, labaw na nga, dili mo minyo, dili mo kasado, lisod kayo na to ipamugos sa usa ka tawo. No nga, mahimong loyal na to. Pagkalisod yun, kaning fidelity, kana ganing stick to one, labi na ning mga laki, huy, kamog yun na no, mangyo, di mangyo na masipiran ng inyong mga pantalon, nga nung wagan mo yun kaning uban. Ha? Nga nung yun, nga nung, why? Bitaw. But again, di sa gina to po mapamugos, no? Nga, makipuyo na to, nga to stick with loyal. Kaya of course, mayon sad sila nga, men by nature are polygamous. Agoy, muna'y nakalisod, di sa gumudawat ana, but that's what they say also, no? So, magdepende man gud na sila. Lucky, no? So, or sa babae. Depende na. So, but di man na ito ipamapamugos. But, ang kanang, if there is abuse, then kana pwede. Wag yun, then maybe pwede tamo kiha for child support para sa bata, no? Nga, ug di naman lang gani ka na ko, baro gini, ang responsibilidad ni mo para sa bata. Kana, pwede kita kakiha diha. Kay buntis, baya ka, ha? Ikaduhang pangutana na ako'y video sa dihang giadto na ko sila sa motel. Ug ako ning gipost nga video tungod sa akong kalagot, pero ako nang gidelete ron, agoy. Makiha pa ba gihapon siya nako? Makakiha pa ba gihapon siya nako, ana? Yes, nganuman. Consummated naman, nabuhat naman nimo ang akto nga pagpost. Nahuman man, nakumplito man og post, no, which is the, kanang anti-voyeurism, manggod na, no, dili na, maski pag-unsa ka makasasa na siya, di manggod na to, pud pwedeng at bangan, og laing sayo pod, nagidili pods balaod, no, di man na pwede, no, we will still be responsible for our own actions. So, need yun nga, although pwede siguro na to magamit nga mitigating circumstance nga, kusa ni mong gidelete. So, pwede makuakuaan gamay or ma-justify, no? Ikatulong pangutana, gusto na ko nga silang duha sa iyang babay ang mapriso. Pwede ba na akong kasuhan ang babay nga di maniminyo sa akong kaipon? Murag dere ko makaingon nga lisod. Ang murag lisod siya diha napita, no? Dili kaayo ko ka ingon nga makihag apil ang babae di manggod mo minyo so maybe no ang lucky ra and not even for crimes ta usa ka minyo but katulogin ako masulti maybe masud og vowsi if not then support no not even support for you support para sa bata ikaupat og katapusang pangutana mapriso man o wala pa ang amahan sa akong anak makapangayo ba ko og support niya para sa akong gimabdos nga ako man maoy mukiha niya no pwede gyud ka makapangayo og support para sa bata kay obligado man pud siya kay siya bayay papa og amahan ana so need gyud na niya suportahan no so kana pwede ta kapangayo og di gani pwede gyud ta mo pwede gyud ta mo mukiha niya ha okay mga suking tigpaminaw hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, no? Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa atong tulumanon, hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulba ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: RMN Newsbreak, Newsbreak.
8: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, giawag sa pag-asang publiko ng alikayan ang pag-hoard o pagtagog mga bottled water taliwa sa hulga sa record-breaking El Nino. Una nang ipaibaw ang pag-asang ang El Nino posibleng mula na tangtod sa Mars so obisan hangtod sa Hunyo sunod tuig. Ang DTI sa ilang bahin ipaniguro usab sa publiko nga pabiling igo ra ang supply sa bottled water sa mga groceries. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matabang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungot niya ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug dasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa na sayang kaagi karon? Mauginig sa ka babae ng taga Glan Sarangani apan ana-ana karon magpuyo sa Davao City. Ang atong matatampo, dahil singa nga, Jane.

0: DTX 500 malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500 protektado ka. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500
1: ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.

0: kay sa mga butika.
1: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Life Extension. Vitamin D3.
13: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
12: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: I love you, Jean.
16: Oh, Kelvin.
15: Wana, Jean. Wana'y tinood. Nagagusto ko ni mo. May chance ka ko.
16: Nga nang malimot man ko, ang tinuod, ganahansit ko ni mo, Kelvin.
15: Kumaw ka na. Kita na.
16: Oh, Kelvin. Oyabda ta.
15: Salamat, Jane.
17: Kinsa man tong naghatod ni mo, Jane? Imo tong uyab?
16: Oh, ma. Si Kelvin.
17: Ako, nak. Huwag yung ko'y supak na mag-uyab-uyab ka. Kaya natural naman na kay dagamang ka.
16: Salamat, ma.
17: Pero ayaw lang yun mo pagdali-dali, ha? Ang pingigod ang imong pagkababay, anak. Kay mga bata pa kaayo mo.
16: Oh, ma.

0: Jane, kuya ko niya ta.
1: Asa man?
0: Sa amo.
1: Nga naman.
0: Ipailailatan ka sa kong mga parents.
1: Ayaw lang, uy.
0: Nga naman.
1: Mauwa ko kagot.
0: Nga nagot ako mauwa man ka. Kinala magkanadana na ka kay kung maminyo na niya ta, may mo naman yun yung ginikanan ng akong mga ginikanan. Sige na, pangandam na. Kay mga tuta sa amo.

0: Kelvin, may nga malagitinis inyo. Hindi mong mamagpapa.
1: Napati nga ito'y gilakaw?
0: Mupaulit na lang ko eh. Huwag madidinhin mo mga parents.
1: Karon na lang tawag pa uli ko. Ako rin kang yatod.
0: Kelvin, mangkakos mga kaoy. Timpaon sa mga kaoy, mga ako makadiha. Kelvin, buhi iko. Hugot kayo mo pagkakos na ako.
1: Sundi ko sa mong buhatan ni mo, Jen.
0: Kelvin, dili ko. Maluway kayo ni buhatan na ako. Dili pa ko andam.
1: Matlo ka?
0: Matlo ko. Kaya ba sige mo na hinoon ko pasagdan kung makuha na ni mong ako pagkapapae?
1: Dili ko iko, nana. Love, tika mo nga. Dili may tapo nga. Ako kang pasagdan. Pasagdan ko sa mong buhatan ni mo. Ako isaan ni mo. Nga man ini. Dili ka na ako pasagdan.
0: Basta ba yun, ha?
1: Wala kayo, promise. Ako nang promise ni mo.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yun at nagugus ko binhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Pilang win! San Miguel Pilang win!
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
8: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
12: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
13: Hindi naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
14: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
15: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That's why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life extension, vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng life extension, vitamin D3. Life extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
20: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
19: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Naun sa manis, Calvin. Gali naman ma-reply sa akong chat. Naun sa mga kaintuhan.
1: Nabisira ko eh. Mga huwag ko maka-reply sa mga messages.
0: At orgo yung karuhan, Calvin. Unsa man, nag-likay na ka na ko.
1: Ha? Unsa nag-likay ba eh? Nabisira lagi ko. Sige lang, matura ko dyan sa inyo.

0: Kelvin, naunsa na day ka?
1: Okay, naunsa man day ko?
0: Nausap naman ka?
1: Ha?
0: Sa una magsigi kag atos amo. Unya, permi ka mo chat na ako. Pero karun, dili na gali ka mo reply sa mga messages ni mo.
1: Sorry kayo din. Nabisi lang ko sa mga barkada. Magsigi mo kuangkot ka ng panglaag.
0: Oh, kung maunang wala kay time na ako, mas maayo pati ngaling magbuwag na lang ta.
1: Oh, ikaw. Okay rapod ko.
0: Masugat ka nga magbuwag ta.
1: Kung wala kay gusto na ako, nga masangit, mamugos man ko. Hindi, magbuwag ta.
0: Masugat na lang ka nga magbuwag ta. Kaya big nakuha naman ni mo akong pagkababae. Mauram sa niyong yapas na ako, dili ba?
1: Pisakin sa masigurong lalaki, Hajin. Mamagin na ikiapas ang inyong pagkababae. Mauna nga kung gusto ka makibuwag na ako, Audi, magbuwag ta.

0: dali, aras pa naman, uy. Walang kang bawing, ha. Di anak ko sa Manila, magtikaw-tikaw. Uy, di mo ni friend request na ako. Layo ang pangan. Ako nang i-accept, eh. Nanawag lagi ka?
1: Nalipay lang ko nga, nag-friend na ako, Jane.
0: Nga na din nga, ni friend request maka na ako, Leo.
1: Ah, niagay mo ko dahil mong name sa kong wall? Moto, gusto ko yan ako, friend request. O, lipay lang ko nga, yung i-accept.
0: Ambot, uy, nga nung ako itong i-accept.
1: Basig, ikaw ang gitadana para na ako.
0: Unsa?
1: Nabitaw, Jinay. Lipay lang ko nga, nag-ilat ha.
0: Leo, storya lang unya tag-usap ha. Napoy buhaton, good.
1: Ah, sige, Jane. Tawagin lang unya ko kung di na ka-busy. Bye-bye. Love you.

0: Noon sa man ko eh. Giklik man hinuon. Giklik naman hinuon kapag ingon nila yung I love you. Ay. Mailat na bisag hanga kong kasing-kasing ini.
1: Tinawad ba itong akong ingon mo ha?
0: Ang asa ito ba?
1: Gusto ka nga akong usman pag-ingon mo nga. I love you.
0: Leo?
1: Jane. Bisan dodo ko at makita sa personal. Pero tinawad ang kusulti mo. Nalapte ka. Ang lagi ng week ngayon na igumawag ka, Jane.
0: Uwa pa ka makailan ako, Leo.
1: Bisagun sa pagka, Jane. Ang dapte ka nawa to.
0: Bisan pa pag-inunti kang may lalaki na nga. Nakakuha sa akong pagkapapay?
1: Ako'y labot siya mo kagahapon, Jane. Ang ako, ang karon. Mahimo ba ko ni mong higugmaon, Jane?
0: Na-feel ako nga, tinudan na yung imong kinguha din rin ako. Mong, ako na kang gisukot. Uyab na ta.
1: Salamat, Jane.

0: Tinod, mo pa ulit lang sa inyong dapit.
1: Oli, oh. Ginigaw na sa ko sa kong pamilya, uy.
0: Ah, sige. Sugat, hindi ka. Kay mukuyo ko sa inyo.
1: Sure ka?
0: Ulagi.
1: Oh, sige. Sugat ako.

0: sa katapusan, nakita na gid nako ang akong mahal.
1: Gwapo ba di kas personal?
0: Ikaw gani. Gwapo am sa ka.
1: Sure ka, nga mo ato ka sa amo?
0: Oh, kaya yung mga tubang ko sa imo mga ginikanan.
1: Abi ben ko istorya na itong imo ay.
0: Di ko ka mong magbinuang eh, Jane. Muban ko rin mo kay ipananghiti kasi mo maginikanan nga magbinyo na ta.
1: Salamat, Leo. Sa katapusan, makakita ragit po ang lalaki nga tinuod ng magbahal na ako.
0: I love you, Jane.
1: I love you too, Leo.

Niuban sila yung sa among tapit, anong mga tubang sa humagining kanan. Karon, miniyo na mi, o may usan na mi ka-anak. Dinhin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagating akong kampo. More power sa RMN.

0: The original Koy Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imo ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
5: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
14: Mga anak, napalit na ko ang inyong sabon nga pangligo.
15: Wow, mama, you know I love Protex soap.
16: Me too, mama.
14: Ay, kauisan ani nila oy. Aw, potropod ko. Mug Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
17: Aw po, love na mo ang Protex soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
16: Baba!
14: Mga mi, tabangik protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protex soap. With regular use, results may vary.
18: Loka tumang higalan kaagi ni Jane nga taga-Glan Sarangani panana-ana karo magtuyo sa Davao City. Uban sa awit nga yangi pangayo, awit nga nakulohan, tahanan.
19: Tahanan mo ako, di magbabag mo yun.
18: Ang mong kaagi gibahatan na dua sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing. Ugubos sa direksyon ni Priscila Recanaos. Kamausap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaha. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumen yun. Handumanan sa Usaka Awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagahay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, nagang salamat sa inyo pagpaminaw.
16: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
22: Dagan, Misael! Dagan!
23: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
22: Dagan!

0: General Marta. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mitro, Gaspar! Dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulu ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Oh! Akong bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
8: Na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
11: TTX 500 na.
12: TTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
12: Nga makatabang sa pagkuha.
11: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
12: Ug katul-katul.
11: TTX 500.
13: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
11: TTX 500.
14: Para sa Janice, subay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
11: TTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
11: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
15: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayos ka o guwapang ihapon.
11: Dawg jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
15: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
3: With regular use, results may vary.
15: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang nga nailaban. The Silk Ganda Power Duo, gandahan mo. With regular use, results may vary.
16: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banabas.
17: Send panyawan capsule with garlic.
16: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Seth, living testimonies.
7: Ang Seth Panyawat coffee mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko, anak. Ang kaling Panyawat coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawat coffee mix. Ug siya natabangan.
8: Sigurado, gina. Kung taas imong lipid,
6: Let's go.
9: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
11: Charmy, let's go with the flow.
6: Seth, living testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga sa awan, may goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living testimonies.

0: o garong sulay sumpay ni atong sugilanon Isquadro! Gusto kong patiyon ang kriminal. Kinabuhi ang gusto kong ibayad niya sa kinabuhi ni Byron na iyang giutang pangag sa ilong.
1: No. Justisyang gikinahanglan sa akong anak, Luloy. Dili pagdugang og lain pang problema, Luloy.
0: Ako ikaw galingon nga prinsipyo. Parugan dyan ako ang unsa may akong gustong mahitabo.
1: Ayaw hatagi og labad sa o ang PNP chief nga mo ay nagbutang kanimo og balik sa posisyon, Luloy.
0: Basta kay ipanibaw sa kubyot ang kabatayon ni Byron. Mamatay usab ang naghibo nini at tilay.
1: Gusto kag tamparuson taka dinis atubangan sa haya sa akong anak, ha? Major Luisito Gaspar.
0: Ayaw, atilay. Burtan man, atilalay.
1: Ayaw kyo pagkauhawing imong kuya Victory Luis.

0: Ay, pastilan, Dudong. Sa'yo di ay kang namalit og labas nga isda.
1: O, nambating. Ngit-ngit mo kung nakatang sa may kalsada o kanang mga linibod nga isda.
0: Uy, nga nung, nahibaw ka man sa ni Ana.
1: Oh, sino'y dado? May nagsulitin ako gabi eh.
0: Maudi ay.
1: Anang, tuon din na ako aron makahigubig sa bawo si Miss Aliha. Kanang init ko kayo. Pero mapaso yung dila. Dan ang ginawa nang. Para makahigop daw sa baw si Miss Aliha ba? Mamay itugo ni ba yung Miss Aliha ko good?
0: Tas-tasag ka mapaso.
1: Mapaso sa ko.
0: Ay, dong. Dong dadoy.
2: Hey.
0: Tabang iraris by Sarge og limpyo aring isda. Ngayang kumalit. Og makaluto na dayog init na sabaw para sa pamahaw ni Inday Aliha.

0: Good morning, Napating.
1: Ay, morning, Inday Aliyah. Ay, dali na, mamahaw ta. Init pa kainin tinungwang isda nga. Gilutog sa'yo nilang by Sarge og Manoy mo, Dadoy. Sige na, dali, nalingkod na.
0: Hala? Nanakat sila? Natuwa man to sa ubos ang baybayon?
1: Ay, libon nga isda ang ipalit ni by Sarge.
0: Oh.
1: Sa'yo kayong nag-atang dito ay sa may karsada.
0: Oh, naman ko to sa upland area ng lungsod sa Bourbon.
1: Oh, dali na aron masudlan, nag-init na sabaw ng tiyan ni mo, Inday.

0: Bay, may misael. Perte, kay gop ni Miss Aliyah sa giluto na kong tinuwa, bay. Ha, busog kay siya.
1: Salamat kay wali mo pasag di si Aliyah, bay.
0: Ah, gito malagyan ako yung gitugon ako, bay.
1: Kambal ka kay ko, bay, nga luwa si Aliyah.
0: Ay, gabala ka, bay misael. Kay andam na kong panalipda ni mong planga, bay. Ug andam sa na ko ibuhi sa kong kinabuhi alang ni Miss Aliyah. Ug sa umabot ninyong anak, bay misael.

0: Nabisi ko din sa organisasyon sa Markan Dragon, Pinjak. Samtang si Major Gaspar, tuasab sa kaugalingon ni ining problema. Bahin sa gimorder nga pag-umangkot.
1: Mm-hmm. Oo ba dahi, Clina?
0: O, Binjak. Maungwan ako'y update kung unsa'y mga gilaraw karon niya batok sa eskwadro o sa mga tao nga dool niini.
1: Ang pingkanon ay, kidikid ko may mutang samtang naapakadiya sa balwarte sa kaaway.
0: Salamat, Binjak. Basta kay magkontak kayo lang kita kanunay. O ginaot na bisag magkinaunsa. Dili lang ginunta ka mausap. Dili lang ginunta, Binjak.

0: sa iyong rekenay ko ang pagsambat sa balatian ni Misael. Pinahagi sa iyong hiligugma, Ringo.
1: Pahagin, boss.
0: Ya, Neo. Dawat tayo ni sobre.
1: Ah.
0: Imo, Ringo, sa. Huwag ako sa. Kang Trililing. Ikaw ba ni mo sigisangon ko ninyong misyo?
1: Salamat, boss.
0: Lalalakaw na. Ihatag kang Trililing ng lugar sa iya. Arusap ka tumalipay, Ringo.
1: Ah, abas. Pagabas.
0: Usa sa mga upland barangay sa lungsod sa Bourbon. Duwag isipti ni Misael ang anak ni Aning General Mart Oknes na si Miss Aliyah. Huwag ipabantayan pagyod kini sa utong bangag sa ilong na Baysards. unya ka lang. Pahila kung tayin unya ka og dugo, Misael. Hangtod ka buhaw ka sa yuta. Huwag magpakiluoy ka na ko. Oh, buhaw ka unya sa yuta, Misael. Bangag sa ilong.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang pangagod kung athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
5: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
6: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
3: Living Testimonies.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
2: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro. Bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
13: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Life extension, vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctor. In the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Naibagong gimahal mo kayo ang anak sa general. Kana pudlong ug sayod kong tanan nga imando ko niya nimo. Imo yung buhaton. Bugti sa kinabuhi sa imong palangga nga aliya. Oh, uy. Aha. Ang PNP chief kining nanawag. Unsa kay tuyo ni niya? Importante kitigani kayo. Ah. Hello. Kuya Victory.

0: sabit ko sa mga questionableng mga shipment. Gani ka pa nga, anay ko, Glenna.
1: Major Gaspar.
0: Labihang suku aspiin pichip. Nga akong giisip na nga igsoon. Imposible ko, no? Nga dilit na siya makadupa, anay ko, ining kasuha. Kay mauwaon ko na siyang musangpit sa iyong mga padrino sa DOJ.
1: Major Gaspar.
0: Ikaw lang una din eh. Di pa kami sa pagbangutan. Tungkol sa kabatayon sa anak sa kung atilalay niya si Byron.
1: Ano gun kun matangtang ka na sabo niya pagbalik sa serbisyo, Major? Tungod anang kasuka.
0: Wako'y angay nga kabalakan. Kay halapad ang landong sa organisasyon sa Markang Dragon. Ngaboy akong kapasilungan unya, Glenna. Bangag sa ilong!

0: Karon nga nalubong ng pag-umangkon mong si Byron, Roy. Mo'y atong hiskutan ang bahin sa atubangon mo unyang mga kaso.
1: Oh, Ate Lalay.
0: Anong wak man taon ka magmatngon, Louie? Major Luisito Gaspar?
1: Magsulti lang niya at bahin, ana. Sa ubang mga adlaw, Ate Lalay. I'm bored. Okay?
0: Unsa ka tinuod nga sekreto ka kunong miyembro sa Chinese Triad nga nagliho karon aning atong dapit, Loy?
1: Unsa?
0: Tumaga ko og tarong, Loy. Ayaw og paabuta nga kawagtangan ko og respeto nimo.
1: Hey! Matilay, manipulator ang taran. Bugna sa mga opisyal nga may gitirpigan nga suya. Takong kasuya o kasuko nga rin ako. Mau ka na. Usat huwi ko, Ate Lalay. Wa ko mag-apil-apil anang klasihang hugaw kayong dua.
0: Gikao ka na ni Pinti Chief Victory. Gibaliwa lang ko nun nimong iyang mga pagpaningkamot aron maabswerto ka sa una mong mga kaso o magkabalik sa serbisyo.

0: O siya balita binjak.
1: Nagatumbang na og investigasyon ang kagaw ng Major Gaspar. Bayan sa kasong administratiba, sabtang posible sab na mapasaka ng yun ang kasong kriminal patong niya.
0: Ang karma kung mo na'y maningil, bisag unsa kapag ka-impluensyado, singlon kayon. Ugma ka na ang nahitabo karon sa kagaw ng Major Gaspar.
1: Tinood ka na, Misael.
0: Ug unsa na'y update sa triad sa organisasyon sa Markan Dragon.

asa gid kang dapita ka ng balwarte karon sa Barkang Dragon. Gusto na ako matultulan ka ng dapita. Bulabugon tagad mo, Major Caspar. Hantun nga mapukan ang inyong sindikato sa illegal nga drugas.

0: Miss Aaliyah.
1: Hmm? By search?
0: Kung okay ra ka din is uban sa mga magtiayon. Mas mayot nga li, ma'am, nga mabali lang ko sa syudad. Ano ipadayon sa akong pagtabang ni Bay Misael? Siya mga lakaw ba?
1: Oh, sige. Pagkisultihan niya ba ni Ana si Misael by Sarge?
0: Oh, Miss.
1: Gusto sab ko nga na akang magkatabang niya dito sa eskwatro.
2: Hindi, Aaliyah! By oh. Sarge!
0: Sinabating?
1: Kino ko? Unsa man kayo nahitabo? Nang? Nang unsa nahitabo, ha?
2: Ay, pastilan. Ayaw yun una ka mo gawas-gawas. Kinay mga bagog naong na nagbahas-bahas sa kais mo storsiklo.
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the

0: upon us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapo ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, dunay duha ka buwan na lang o hangtod sa Nobyembre 25 karong tuiga, mga Philippine insurers o gubang insurance commission kon IC regulated entities pag-file sa ilang renewal applications aron malikayan nga mabalda ang ilang operasyon. Base sa latest advisory ang mga application alang sa renewal sa mga lisensya nga dunay kumpletong documentary requirements ug payment sa renewal fee angay dawaton sugod sa Oktubre 1 ning tuiga hangtod sa Nobyembre 25 karong tuiga. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
8: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo saan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Ako sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
11: Uliat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas emotion. Sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati, dili na kasang akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
13: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctor recently before I came here said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, life extension.
17: Life extension, vitamin D3 for longer life.
18: Bermans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Take us to the bridge, girly.
6: Maka
9: maundang ugalo tungod sa dandruff?
20: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
21: Sway it with Sunsilk.

0: clinic. Pero karaan nga clinic. Karaan sa pang mga kapit. Tao ko ba yung dapita? Ang ako cellphone. Huwag ba kanila makuha ang ako cellphone?
1: Huwag nang ginagawa si Mikmik. Huwag nasan mo balik si Sir Darwin sa clinic. Noong saan mo ka si Mikmik suod sa clinic? Uy, may magawa sa clinic. Doon ka tao. Ang usa, may suod sa bahay. Ang usa, tuwa sa gate. Kampul do.
2: Buldo, banay ko ospital.
3: Naunsam na bukto ni mo?
2: Alam, utan na. Magbutor tapay mo sa ospital na.
3: Pero, nagbantay mo kusikit? Mananghin na kong busdindo.
4: Dada sa ospital, Bruno. O balik na yun.
1: Niangkas ang tao sa buto ni Puldo. Nagakaw sila. Nagtali doon sila. Mura magdi na ni maayo na. Wala namang ginagawa si Mikmik. Mura palpak na yung plano ha. Daan pa ko. Mura diligid maayo ang plano ni Mikmik. Si Nay Antonio. Nanawag.
5: Hello, Nay.
6: Usar, may balita.
1: Nay, huwag na makatawag si Mikmik. Huwag na sabi siya mo gawa sa klinik.
6: Usa?
1: Huwag doon ay nahitabo sa klinik, noy.
6: Uya, usa may plano ka ron.
1: Pabuton ko ang usa ka oras. Kung digid mo gawa si Mikmik sa klinik, nagpasabot niya nga doon ay daotang nahitabo niya sa sud. Magpatabang na ko si Kapitan.
6: Uya, asa may pabot?
1: Sa akong payag.

kakautan yun din yung mga tawana. Doon na sila gitaguan. Tinood gitingaling pagdoda ni Milchi nga middleman sa black market ang amahan ni Tindo. Sa mga kailang buhato na ako.

0: natin to. Mamaya na makita yung dapita.
1: Di pa musigot si Papsi nga, mabiya ta.
0: Pero nga naman.
1: Wak pa mahuman ang operasyon.
0: Unsa? Unsa yung operasyon? Kinsa man ang operahan?
1: Ang kaluha ni Mikmik.
0: Unsa? May kaluha si Mikmik?
1: Oh. Babae kayo yung kaluha nga. May apas niya din eh.
0: Hain man ka no ang kaluha ni Mikmik.
1: Si Papsi ang naibaw kung hain siya.
0: Tindo! Nahadlok ko si mong amahan.
1: Ayaw ka hadlok. Ayaw ka hadlok. Luwas ka na sa kuyaw. Kay ang kaluha ni Mikmik ang mapuli sa imong dapit. Kung makapalayo na kita yung dapita, kung makuha ko na ang kupang bulawan.
0: Natultulan na ni mo kung ahain ang kupang bulawan?
1: Oh, natultulan ko na. Ugna akini sa usa ka kwarto sa klinika.

Hapon na. Sa kauras na sukat sa kagubot sa bahay sa mga pater. Ah, oh, nabalik na spoldo. Pero siya na lang usa. Madulhog na ko. Wala buhi isang mga pater si Mikik. Kinahanglang magkasabot kami si Antonio sa sunod na mga buhaton.

0: Dili lang ta mo dangop si Kiponsan.
1: Watay ebidensya na eh. Nga ikapakita nila aron tabangan ta nila.
0: Ha?
1: Usap-usap. Kaluha ni Mikmik ang nailhan sa mga pater nga misood sa ilang bahay. Komplikado kayong sitwasyon.
0: Unya, usa may hinahuna ni Magaroon.
1: Ako ang musood sa bahay sa mga pater.
0: Usa?
2: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Zen Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
8: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Zed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Ang lamig!
11: Tika, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
2: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
10: Aww.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Masubayo man ang pagdibang ninyo. Masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakit ang ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, adu Nice Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atoang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Nagpalala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3. D3 for longer life.
1: Karon ko mo paduol sa bahay sa mga pater. Makatabang na kong kangitip.
0: Usay mo buhaton ni, ha?
1: Pabuta din niya ang akong tawag ni. Ingon man ang mga ebidensya sa pagkadautan ng mga pater.
0: Ah, sige.

0: Ingat aku sementerio. Atau aku mau agi seupo sebaik semang patir. Sa aku neligiran. Tepa. Usap na. May tau sa musulio sa mga patir. Nagyud siya suot sa musulio. Akong palitan. Usa ka tao ka na. Nag-itom. Mabili din ang purtahan sa musulio. Doon ang tao na nakaitom. Nagkapa siya pareha sa kapa ni Lulupilo. Uy. Nitungtong siya sa labing taas ng pansyon. Miwa ang mga iraw. Diba? Muraw familiar man ako ni Iksina, ha? Ah! Gusto! Si Lulupilo. Nasunda to na ko siya. Inindapita sa gamay pa kong bata. Mawag na niya purma. Mawag na ang purma ni Lulupilo sa unang panahon. Huwag magliwag ang tao. Oh. Parihas magitna siya ni Lulupilo. Dili ka si Lulupilo na? Pero patay ng gizlulo. Nanaong na siya sa musulio. Asam ka na siya pingon. Uy, may balik siya sa musulio. May balik siya sulit sa musulio. Nasalipitan na ang musulio sa tanong. Mubalin ko pistol. Nina. Mas bantang ang musulio sa mga patir ni ako na himutangan. Hayin mga tao. Huwag naman siya sulit sa musulio. Nalipat ko na. Huwag naman tao sa sulit sa musulio sa mga patir. Hayin magkapaingon ang tao nga nakaitong. Ako siyang pagitaon sa musulio.
1: Ang doktor ang nawag. Hello, Doc. Amaw ba? Nagpaingon na mo dili sa bahay? Oo, Doc. Okay, andam lang tanan. Giandam na si kong amahan. Sige, Doc. Bye.
2: Kinsa ang nanawag, Dindo?
1: Ang doktor nga gipaabot sa kong amahan. Ang kauban sa akong uyuan.
2: Ha?
1: Magkuyog na sila sa pagpaingon din
2: Nga nung may kauban magdoktor ang imong uyuan?
1: Masakito ng iyang anak.
2: Unsay sakit?
1: Sakit sa kasing-kasing ang sakit sa akong igagaw.
2: Unsa?

Huono kitaw ang muslius mo, patenda. Ay. Oh. Ay. Huwag din ni ilak ang kandado. Maudin nga makasuhod gawas rang taong nakaitong. Maabuli ang putahan sa musuliyo.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dai na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unta mo inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, mineral, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
12: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
11: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
13: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
9: Unilab quality yan.
10: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
17: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangin na! Tusira!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang may pakita o may balik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat karakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na ito sa RMN Drama. Kun mahilo na ang

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget!

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
3: Mahibal.

Mga higala ni akaroon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahiluna pa ang panahon.

0: Oye, me mag fashion show din eso en un cuento de hospital. Era un malingaw ka.
1: Dili ba de guriyo?
0: Correct.
2: Namakalagi siya.

0: Sorry kayo, Sir James. Pero sa akong pagsabot, nagimo lang ko kung unsay husto para kanda Chelsea. Sa intensyon nga, maikag siya nga magpakaayo og dali. But kung sayop man ni para nimo, usbon ko, sorry gid kaayo.
1: Wa ko magingon nga nasayop kari kami. Nakabati kagid nga nagpasalamat ko nimo. Siguro wala ko nimo masabti. Dili kay nagdepensa ko sa kong kagalingon kung unsay ikasulti sa mga tao. Ilabi na sa mga nakailan ako. But para usab kini nimo mismo nga madepensahan usab ang imong pagkaikaw, ang imong tungog. Ilabi na sa mga mata sa ubang mga tao nga mahimong hatagan og bulok ang imong kaayo og pagpaduol ni Chelsea. Labi na ka may kabilinggan ako. Huwag dilikay ka na lang. Kahiwa usab din si Milani nga akong asawa. Isab tang tingali ko ni mo niya ng bahinari kami.
0: I'm sorry, Sir James. Oh, okay lang. Okay lang. Isab tang ko ikaw. Og mo ka na yung nakapadugang sa ako ang pagtamod o pagdahig ni mo. Sige lang. Gikan ka ron. Likayan ko na nga magpaduol ni Chelsea. Og labi nang dili ka na usab, makakita ka na ako. Magsamog pa ko ni mo.
1: Wa ko moingon nga nakasamog ka na ako ri kami. Ang ako ba nga...
0: Okay ra. Okay ra, Sir James. Dili na kailangan nga sultihan pa ko ni mo kung unsay buot ni mong isulti. Kahit sabtan ko ikaw. Sorry.
1: Pero kami.
0: Ay ka pala ka. Di kang karoon. Dili ka na makakita na ako. Nga magpaduol pa ko na de Chelsea. Dili na ko magsamog pa ninyo.
1: Rekami.
0: Bye, Sir James.
1: Oh. Rekami.
0: Sa dili pa na ikumula ka, oh. Salamat ay sa kagayunan nga bisan sa mubo nga panahon sa among panagsodi na Chelsea. Dili lang tingali nga nakahatag ko bisan gamay na lang nga kahupayan sa iyang panginahanglan, but para na ko nahimo usab siyang kapahina sa akong kinabuhi. Siguryo, siya na naipaingon na to.
1: Gano mga? Kuryo, gano?
2: Ay, hala, oy. Abil akog, to anak ka. Nga, outgoing na ka. Hindi pa man di ay ka.
0: Ngano, Kuryo?
1: Ano sa'yo problema, Kuryo?
2: Ay, Don James, kuan, nung sa Rachel siya, eh, si man itong iagag sa suwan sa iyang kwarto ng ospital. Hindi, mihino, bisag sa pugan, pang bakwa.
1: Ha? Ano sa'yo, dili mahilo?
0: Okay. Kaya, gano? Ngano man di ha, Kuryo?
2: Sighilak na si Rachel, si Ma'am Rica, si pagita ni mo, hay na kuno ka, misad ni, misad bang ka nga, ikay bubantay niya. Ato, ato, Don James, uy, pahilo ba sa ato?
0: Sir James, sir, may mo bag adtoon ko na si Rachel sa Makadiwat? Pasabtoon ko na siya sa tanan na una ko biya.
2: Uy, bakit ito?
0: Sir James, may mo pa?
2: Hala, uy. Kung sa mandi pagdani si Chelsea ni Madam Rica, anong murag di man siya mabuhi kung wat na mabayhan na? Matukoy.
3: Hala. Uy, dito rin yun.
2: Uy.
3: Pagkata.
2: Hindi kami sa dito lang, uy. Anong biya kami sa dito taon, uy? Tine.
3: Uy. Uy.
4: Bigat ako kang manghulap ko.
3: Huwag man ka mabalik dito.
2: Dapat siya, uy. Mabalik dito.
4: Gatla
2: ka karon. Usap ako dito. Huwag ko kinanglana dito. Ikaw unta ka dito na kadaan. Pabili lang ang taga dito. Walang taga mo gawas.
3: Pwede ay. E makonsep-sep ko rin ito. Ito ay naman itong James. Plus, naabitos Madam Rika. Che!
2: Ang sagate? Che-che!
4: Ah, utano ka pa na kung nga numingon kong che!
2: Ay nga lugani!
3: Ipagawas ko rin itong James kay sila nang tulo dito sa Chelsea o Madam Rika o mag-storya! Wasi na ba kinanglan o chismuso?
2: Onsa!
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at orihinal. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Mula sa number 1, smart dishwashing face.
14: Tanggaling galing.

0: Stel kom ik aan mijn ayuk dali.
1: Siya, hindi ka mo ipabantayan ako din ni Dad. Ganaan ko siya mo bantayan ako din eh. Please.

0: Ingon ka, Tirika. Di ko ni mo biyaan din ni sa ospital. Ikaw ang mabantay na ako.
1: Day, Chelsea. Sir James.
2: Chelsea, langga. Dili makaayo ni mo nga magsigilak.

0: sa may nahitabo ni Chelsea. Hindi ko nasama siya pag-impluensya ni rin kami. Pero naingon man siya ni ini.
1: Dong James?
2: Dong James? Miguel, sa'yo ka sa kwarto ni Chelsea to.
3: Uy, wa man ta pansin na, day guriyo.
4: Ano man to, te? Maramag wa makakita o wa makabarti na to si Dong James?
3: Wala ba si kalag na ta? Amang wata niya makita, te? Alam mo eh, iskalaw ka.
4: Iskalaw pa? Si pasabotan na.
3: Basta, may akong nalitok. Iskalaw ka. Wasab kong kasabot.
4: Amyo. Ang sarap na itong James, bitaw ti, eh?
3: Ah, kung gusto kang ibaw, sunda niya pangutan, ayaw ko, kay, kuan man, kay, siya may, wa, nag-god, di ba?
4: Ala, filosofa kay gati.
3: Kinibawa di ko, dinirugod na, ang
4: sarap ko, eh. Ulagi, pero,
3: suman,
4: ay, ambot, eh, libog akong kutaw ini.
3: Oh, wano, samot ang ito kadani si Day Chelsea ni Ray Kamay. Kasi larang yung doang ang tuwa sa Suicide Squad 2!

0: Unsa? Pastilan. Unsa ang mga pre?
1: Ambot ini pre Bagdrain. Naglibot ako kung si buhaton ako ini.
0: Isura ang na pre eh. Ay. Maligid ta makabaso ni da Chelsea na pre. James. Kung anong ingon ana siya nga tuniri kami. Kay kung imong huna na unog maayo no? Ug timang timbangon pre. Usag yun sa dakong faktor nga na ingon ini si Dad Chelsea. Ang absence rin ni Marie Milani sa imong pamilya. Ang absence ni Marie Milani isip inahan nga mapinanggaon unta og masinabuton nga to ni Dad Chelsea. Nga wa niya mapakita og mahatag nga to niya. Huwag yun laing bugat nga rason, pre. Huwag yun laing bugat nga rason.
1: Pre Baldwin.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Cano sa The News Break karong hapon na hatod ka na to sa DataX sa 500. Pwede bang mamatanon ang nanaidad mag DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ay mas superior antioxidants na maoy graputik na sa basiliula at pinamaskan sa holes batok sa nanabas ng free radicals sa pagkabi sa polusyon na uveries magbisyo sa mas pagdilom sa alcohol o ang pagbanabato. Sa itong balita para pag-isosis kabisan sa Toledo City position kung unsang inungdahan sa pagkamatay ni Usag katanoy bianyos nga laging nga napalgag patag ginag buntag ito sa may barangay klima ko sa Mauga Sidad. Aga biktima nila hagya si Kevin Bargaminto katanoy bianyos sa paligon nagkuyo sa skutad niya lugar aga Mauga katanoy bianyos nga laki na kitalang ginag buntag dito sa may kaskutad niya bahay nga naghayag kung nagbuha-buha aga ba nini o na-recover dito sa mga usaka metros ang ginagigikan sa patayang lawas sa mga biktima ang usaka pesticides nga para sa mga ibumba sa mga tanong nga mangga nito ay nga nagpakamatay giling maong lalaki o giso si Fargo kung sa inundan nga nung nagpakamatay giling maong lalaki nga tatanibis nga si Bargaminto. Batong news break kakarong hapon ha hatog kato sa DataX sa 500 ang DataX sa 500 kampiyon nga proteksyon anay 1.3 million ORAC units sa antioxidants na mawag kapatid sa mga sila pero skin cells patok sa nanabas ng free radicals o oxidation. Ang DataX sa 500 itong panit na mataon internal organ ayohon ang DataX sa 500 ninibatos sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa magagwabo.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
13: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig.
12: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
13: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
14: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Official. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan. Kalibutan, Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors, Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson, John Lloyd Verano, Barangay Treasurer, Hermana Trazona, and Barangay Secretary, Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Alginsan, karong Oktobre 11, alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
15: Let's go! Go with the flow!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad at adli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow!
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
15: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
18: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 10 85 series of 2026. Drink responsibly.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

At tagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Glebiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMM

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakita andiri sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako nin kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imuning ibaligya na ako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na yun eh. Kangin tayo.
1: Ha?
2: Kagang.
1: Ano naman? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Ano nga ka lang yung ibuhat, Marian?
1: Masang di ko, Fredo. Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal.
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa ang masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nawan ana ba ka ug gana sa kama?
9: Basin ug
8: may diabetes ka?
9: Mag TTX 500 na.
8: Ang TTX 500.
9: Adlay powerful extracts,
8: new phytochemicals,
9: ug antioxidants,
8: nga gigan sa palaya,
9: ug the sugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: nga epektibo
8: atok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500.
8: Sa mga butika.
9: TTX 500.
8: Ang tubag
9: kontra sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500.
9: Epektibo
8: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: TTX 500.
8: Imo sa the sugared sugar cane extract,
9: ug anti-diabetic property,
8: gikan sa palaya.
9: TTX 500.
8: Garantisado.
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
16: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmilks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
15: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
17: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for kids.
18: Unilab quality yan.
17: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maakit nga itong tori na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
20: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
19: Mamamatay? Ganon katindi?
20: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGCP.
22: Mula sa pinakamataas na bundok.
23: Nap! Kamusta nga?
22: O pinakamalayong isla man.
24: Nay, gagraduate na ako!
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
25: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
26: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
27: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
28: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
29: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
28: Let's do this!
29: Pag Enervon Z Plus na!
18: Unilab quality yan.
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
31: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
33: The original Koi Herbal Capsule.
34: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
35: Para na kayo nakapuy, ma'am?
34: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
33: The Original Koi Herbal Capsule!
36: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
37: Hello, Washi!
38: Hello, Mommy!
37: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
38: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
37: Mula noon hanggang ngayon!
39: All you need is Pride! All you need is Pride!
36: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
40: ACS.
41: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
42: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
43: Wow.
42: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
41: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Gwanta pa!
44: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
45: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
44: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
45: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
44: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
45: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
44: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
46: ACS.
47: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
48: Zeth Living Testimonies.
0: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
1: Tinood na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya said liniment ni Uga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
1: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? So-

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisyo ay mga kabanghag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipao ka ninyo kung minbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini opos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago Flores Iskwadro Mia Quinanola Randy Serdan Raymond Balocos Rudil Kiluan Aileen Ya Treasurer Edna Rosario Secretary Gingging Villa Eski Chairman Samsam Palis Oktobre 9 magkita-kita tariha og maglingaw
4: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule Puno 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guayaban Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule kahit gaano kahirap ang kung pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Ang miagi ato na sayran. Nabisi sa pagpintal si Marian, maungawa na siya gawas-gawas sa kwarto. Unya, misud ang iyang lula, Carlota. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Ang kolektor.

0: Tao sẽ nói khóa không phun ha. Mày nên nốt tốt. Bye.
1: Bye. Cái đi hết xa.
0: Ôi, la.
2: Bà sao la cơ?
0: Ngân nó mình lần.
2: Gọi sao có một tay ao con ôn sàn nhang imogi kà bê xì hàn đê nè sạp bạc bên tay. Bê.
0: Ok. Tan awa kun perfect pa ang akong pagkapintal, hala? Oh.
2: Huh. Maoni imong gipintal? Uy, ayaw nag-ibaligya, ha?
0: Lola Carlota?
2: Ikaw ka nang naasa ko na sa tres anyos ka pa.
0: Nangayok ko picture ni nang balyang lila.
2: Ayaw nag-ibaligya, ha? Gusto ko nga ato nang i-display sa sala.
0: Ha?
2: Maayo kayo mong pagkapintal ang imong naong, oh. Lamuro kayo ang imong aping, oh. Mapahiyumon kay ka.
0: Diha ka sa pagkuhaan ng maong picture, lila?
2: Ako ang nagkuhaan ng maong picture.
0: Unsa?
2: Ako ang nagsigigagwa ni mo aron mo pahiyom ka ni Anang Adlawa, Marian.
0: Mao pa, lila?
2: Mas maayo nang ibutang sa sala. O dili ba, adto na sa atong tindahan.
0: Nga naman, lila.
2: Aron makapanghambog ko nga ikaw ang nagpintal, ana. Unya, dakagyon ang imong pangan sa... Dili. Nga anong Rebecca man ang imong gibutang sa ngaan sa pintor? Nga anong dili man ang imong pangan ang imong gibutang diha?
0: Tungod kayo mo unang akong mensahe para ni Rebecca, lala.
2: Unsa? Rebecca Nasab! Dili na ba mawa na ining baya ka ng pangan na Marian?
0: Kinahanglang mo gawa siya, lala. Huwag at tubango niya ang iyang sa, kaya ako mo'y naipit ini.
2: Unsa'y buot ni mong ipasabot?
0: Dili pa ka makasabot sa konto mong. Pero sultihan takala. Di na ka makapahunong nako sa pagpangita o paagi nga makontak nako si Rebecca.
2: Ay, anong biabot na masab na yung higayon na? Anong gubton mangyo di anang Rebecca ang atong kamalinaon?
0: Di na tumahimong taliknan ang kamatuuran, lola. Please, pasagilang ulak ko sa kumbuhatuin.

0: Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: O kung doon ay mangita sa pintura sa kong painting, ihatag ang akong number, ha?
5: May mo ba makita kung unsa ka nang imong ipa-display na ako?
4: Okay, sure. Niya na ang painting na gusto na akong i-display ni mo?
5: Serious kini sa kuna?
4: Dili. Mo nang akong tubag sa waisod na kuna ni Rebecca.
5: Nice! Okay!
4: Mubayad lang ko sa akong pagpa-display ni mo na akong painting, ha?
5: Kuna sa Harden na may bata ang imong painting.
4: Yes.
5: Miga, may mo bang mangutana? Tinuod ba nga bata ang imong model kining bata sa kuna?
4: Oo, ako na. Og ato ni sekreto.

0: Hello. May nakapalit na? Unsa? Kunang may bata? Okay. Ubisita ko diha. Bye. Hello, boss. May laing painting na subserbi ka nga gi-display. Pero, lais siya sa una niyang series sa kuna. May sud ng bata ang kuna.
1: Kuha ang maong painting.
0: Yes, boss. Bye. Joan, may buhaton ka uma.
2: Mm.
0: Mapalit na sabog painting.

0: Hi!
1: May nagustuhan ng sagdampaliton?
2: Yes! Ang painting ni Rebecca. Ang kuna nga may bata.
0: Ay! Sorry! Namunod ka! Huh? May nakapalit na yun eh!
2: Kisa nakapalit?
0: Uy! Buwa magpaila, uy!
2: Okay.
0: Pagpili na lang light painting na may daganti ka.
2: No. Ang kuna nga may bata ang gusto na kong paliton.
0: Usapun ko, girl. Nakalinan na.
2: Dublihon ako ang bayad.
0: Digit mahimo, uy. Nabayra naman good na.

0: Hello?
1: Girl, may balik ang kolektor na babae. Gusto niya pala tulungin mo painting.
0: Wani mo ibalik, ya?
1: Wawi!
0: Salamat. Kinahalang si Rebecca ang mupalit sa maong painting, ha?
1: Okay. Atuod, may sulti day ko. Matod pa sa akong cashier nga may nakita siyang matured na babae kahapon. Itutok siya yung painting.
0: Si Rebecca ba? O sa iyang naong?
1: Uy, di mo klaro, girl. Uy, kayo naka-face mask.
0: Sa man, nakuhaanin mo picture?
1: Oo! Kay, may instruction na ba ko sa akong mga cashier na bisan kinsa nga matutok si mong painting sa kuna nga may bata, kuhaan yung nag-picture sa hilong.
0: Salamat, ha?
1: Sige, ako ipadaanin mo karon.

0: Hello, boss.
1: Ay, ng painting ni Rebecca.
0: Dili na ni mahimong paliton, boss. May nakapalit na.
1: Kuha ba kini?
0: Oo, boss.
2: Ay, problema ka?
0: Ipakuha niya ang painting sa kuna nga may bata.
2: Ay, maglisod ka sa pagkuha ni ini. Kay may nakapalit na ini.
0: Dili siya mahimong balibaran.
2: Ha? Masibuhatan ni mo?

0: Hello?
1: Ang akong gallery! Ibuwag sa surprise display window sa akong gallery!
0: Unsa? Mega, wait, ano ang sinidata po, ha?
1: Ang imong painting! Ikaw at ang imong painting, girl!
0: Ha? Ay, kakalma lang. Ang sama na report ni mo sa kapulisan?
1: Oh, man na!
0: Ano ang sapay laing nawa sa imong gallery?
1: May laing nawa! Kawas lang sa imong painting!
0: Sa? Ang salpahis! Siya gud ang naghimo ini. Sige, salamat kay Way na sakitan diha sa imong mga sakop.
1: Wa man noon, pero ginirbius mi, uy!
0: Sige, Mix, relax lang, ha? Relax lang. Bye! Kikawat ang akong painting? Kano man?

0: Lola?
1: Ah.
0: Unsa man lang? Huwag ka mahibaw kung kinsa ang nasadaan ni Rebecca?
1: Daw sa kamaryan? Sayos buntag ka ng Rebecca naman ang imong gisgotan, ay?
0: Gikawat ang akong painting la. Ang kunang nga may bata, gikawat!
1: Unsa?
0: Mga sultihi ko kung kinsa ang laing nasadaan ni Rebecca.
1: Ako! Ako ang nasadaan ni Rebecca.
0: Dili kay ikaw lang, Lola. May lain pang nangita ni Rebecca. Ang kolektor. O gusto kong mahibaw kung unsay sa akong yaya sa maong kolektor.
1: Ayaw tubaga! Ayaw yun!

0: Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako og food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum!

0: Kinsa man ka ang nanawag? Hain magika si Rebecca. Nganong may kolektor man sa iyang mga pinintal. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
2: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Biotroph Herbal Capsule.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, hag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako, believe.
16: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
23: ECS.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mandi?

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
11: Charm Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
3: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, Mami Gurado.
13: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mami!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
19: Oras sa DYHP alas 5:12 sa kahapunon.
20: Headlines.
19: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, mutudlo na kang Attorney Brexio Buholz is a permanenteng City Administrator. Mag-live-in nga taga-barangay Tisa Inay Somay ang ibaligya. Sabo naman hinuon ang ibaligya tungod gumika ni ini napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency ato sa Osaka Bypass Operation. Samtang magtiay redakpan sa NBI 7 tungod sa reklamo nga pagbaligya sa ilang 5 anyos nga anak nga to sa Langyaw pinagi sa online. Karaang kampana sa simbahan sa Lubok, kasilingang lalawigan, silangang lalawigan sa Bohol, gikawat. Okay to mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Adto kanong Lunes, Oktubre 5, 2026, kumusta yung kahaponon karon? Diri sa dakbayan sa Sugbo, nakauwan ug nakamugna usab mga pagbaha, labi na gadi sa may Barangay Tisa o saban pang silingang mga barangay, gumikan sa kusog nga bunog sa uwan, kaganinang pasado sa udto mga kasama. Ianunsyo sa DOST Pag-asang opisyal nang natapos ang habagat season. So good, Oktubre 5. Makamukit na pag-anunsyo sa Pag-asa. Subay sab sa pagkatapos sa rainy season o ting-uwan sa kasadpang bahin sa Luzon o Visayas. Bisan pa man ini, posibleng gihapong masinati ang kusog ng mga pag-uwan tungod sa Baguio, Shear Line, Estrelis, and the Tropical Convergence Zone kung ITTCC o guban pa ang mag-apekto sa kahimtang sa panahon. Sa pagkatapos sa habagat season, gilauman ang hinahinay nga pagsud sa Northeast Monsoon o Amihan sa Nasa. At oras sa 5:15 na sa kahaponon. Samtang sa dakbayan sa Sugbo, si Cebu City Mayor Nestor Archival, mutudlo na kang Attorney Brick Shubuhols is a permanentong City Administrator. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolunos.
18: DYHP Katak RMN Report.
20: Kining maong balita, hatoy na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Itudlo na ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Attorney Bricio Buholz is a permanenting City Administrator. Kailangan ka ganyong hingpit ng muluwat sa katunanan ang on-leave ng City Administrator kasi Engineer Albert Tan. Sa nasairan, si Buholz, mawag itudlo ni Archival is a acting City Administrator gawa sa Baka City Legal Officer na ini sa pagluwat o niya ni Tan sa katunanan. Hingon si Archival ngayon ihulip na ini si Buholz o butudlo ang official alang sa City Legal Office.
21: So, automatic siyang imuha sa City Legal.
22: Mo-focus siya sa pagka-City Administrator?
21: Yes.
20: Si Mayor Nestor Archival, kainuman nga si Tan, pagkapila sa waya ni Vice Mayor Tomas Osmeña, tungkol yung kiniwa makaoyon sa pagka-City Administrator ni ini. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties na magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
18: Radyo mo nationwide.
19: At oras sa 5:17 sa kahaponon, samtang mag-live-in nga taga-barangay Tisa, imbis nga sumay ang ibaligya at sabo naman hinuon, napusasan ni sa mga sakop sa PDEA 7 at sa by-bust operation. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
18: DYHP RMN Report.
23: Babay o ang iyang live-in partner ang nasikap sa gilusag na by-bus operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office alas 10:47 sa gabi netong Biyernes sa Sityo Kaduloy, Barangay Tisa sa Rekmeso Sugbo. Si PDEA 7 Director Joel Plaza ila silang dinakpan mao'y target sa operation nga mao si alias Daday 32 anyos o ang iyang live-in partner na si alias Adrian 21 anyos purus taga Barangay Tisa. Nasakpit gikan karila ang lima kadagkong puto sa kitoang Cebu nga motimbang sa 105 gramos nga doon ay estimated average market value nga 714,000 pesos. Lagi sa nasakmit ang by-bust money, cellular phone o gubang ebidensya nga naanag giduso sa PDEA 7 Regional Office Laboratory. Samtang ang duha kininagpan kasamtangan nga gikustodiya sa detention facility sa PDEA 7 sa Sudlon, Barangay Lahog, sa Siyudad sa Sugbo. Matun Lee Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build-up ang duha, human migawas ang ilang pangalan nga namaligyag siya sa Tisa. Gipaubos dayon sa monitoring o sa dihaga na kuha na ang tanang impormasyon, gilusa daya ng anti-illegal drug operation. Gingo makabarigya si Daday og 300 gramos kay sabu matag simana o base sa napakisusi bagong migawas ang ilang pangalan nga nalambigit sa pagpayuhot og Cebu. Gandam na ang kasong kalapasan Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa duha ka mga suspect. Kasama mo sa PDEA ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantri YHP. Tata Carmen!
18: Radyo mo nationwide.
19: At oras sa 5:19 sa kahaponon, kaya nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw doon na may gihambin nga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Nakanit siya rin tinigin sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkataba, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaman pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras alas 5:20 na. Magtiayo na dakpan sa NBI 7 tungod sa reklamo nga giingong pagbaligya sa ilahang 5 anyos nga anak nato sa usa ka langyaw pinagi sa online. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Villoso.
0: CYHP RMN Report.
1: Imbis nga mahimong muamuma ug mohatag og proteksyon alang sa kaluwasan sa ilang pamilya o sa kamagtiayon ang mismong mibitay sa kaugmaon sa ilang anak, human nila nasikop sa mga otoridad sa City Tambisan, Barangay Tisa sa Dakbayan sa Subo. Kini gumikan sa pasangil nga giingong ilang gitugutan ang mga langyaw nga kliyente nga maka-access sa ilang 5 anyos nga anak nga babay pinaagi sa pakighilawas diha sa video call. Ang malampusong operasyon batok sa online sexual abuse and exploitation of children kun OSAEC gilusad sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas kun NBI Cebu. Diin aktwal nga natiklo ang duha ka mga ginikanan. Matud ni NBI 7 Agent Maria Contessa Lastimoso nga diha sa live nga mga video call na diskubrihan usab sa NBI ang giingong pag-apod-apod sa mga malaway ug illegal nga mga hulagway, lakit na ang video nga naglambigit sa mga minor de edad, partikular na ang mismong 5 anyos nga anak sa maong magtiayon. Subay sa gilotang pamahayag sa Cebu, nagsugod ang case build-up ni ini ni adtong September 18 human sila nakadawat og referral gikan sa Homeland Security Investigations Manila kalabot sa ilegal nga binuhatan sa mga suspetsado. Subay ni ini gisugdan sa buhatan ang surveillance din ang imbestigasyon misangpot sa pag-apply og cyber warrant ni adtong September 29. Daling miluwat og warrant of arrest si Judge Jose Nathaniel Andal batok sa inahan ni ini nga si alias Luz. Giserve ang warrant pinaagi sa usa ka hiniusang operasyon nga miresulta usab sa aktong pagkasikop sa mga suspetsado. Gibutyag sa NBI 7 nga si Luz usa ka TikTok affiliate ug online seller samtang ang iyang common law partner nga nailhan nga si alias Boy nagtrabaho usab isip e-truck driver. Ang duha mao ang biological nga mga ginikanan sa biktima. Subay sa dugang pakisusi, giingong si Luz ang direktang makigistorya sa mga kliyente o giingong mutanyag kinisayang anak pinaagi sa video call. Ang maong mga kliyente pulos mga langyaw din ang matag transaksyon mubalor og moabot sa 50 dolyares o Philippine money nga 3,000 pesos ang matag usa. Sa pagkakaroon padayon pang gisusi sa NBI Cebu ang impormasyon kon pila ka mga langyaw ang nahimong kliyente sa nalambigit nga krimen. Ang duha mag-atubang kini og kasong may kalapasan sa Republic Act No. 11930 o Republic Act 9208. Giklaro ni Lastimoso nga kini nga mga kaso wala kini piyansa. Samtang nagpadayon paghihapon ang law mga investigasyon sa mga otoridad sa posibleng lain pang mga langyaw nga kliyente o mga tao nga posibleng nalambigit sa maong krimen. Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
2: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna
1: aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus coffee mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus coffee mix lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus coffee mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus coffee mix ka. Available ang Vita D Plus coffee mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus coffee mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
19: At oras alas 5:25 sa kahaponon, si Villarmino mayong pagpaminaw. Anila ni Nanay Mahing, Tatay Diling, Mama Alma Papa Briting, o Nanay Deming di sa Santander, Tudela, Cebu. At oras alas 5:26 na sa kahaponon.
0: Mami, makainumdum ka ba atong last kang ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: At oras sa 5:27 na karang kampana sa simbahan sa Lubok, ya sa Bohol. Sila nga o sila kang lalawigan sa Bohol, gikawat na hanaw. Kasama mo sa balita at pakisayra ni Radio Man Ken Galenea.
5: DYHP RMN Report.
6: Ipaybaw sa Cora Paroko sa simbahan sa Lubok, lalawigan sa Bohol, San Pedro Apostol nga si Father nga si Reverend Father Algerio Panya nga gikuha sa mga kawatan ng ilang karaang kampana nga gibutang sa kilid sa kumbento sa maong simbahan. Mato ni Padre Panya, base sa kuha sa CCTV camera sa simbahan, na ito mo ang pagkuha sa kampana pasado las 12 kagahapon sa 1 October 4. Doon ka mga tao nga makita sa CCTV nga mihilabot sa kampana nga gisud pa nila og sako og miagi sa gate sa kumbento dayong palayo. Ang kapulisan sa Lubok lalawigan sa Bohol padayong nag-imbestiga karon sa maong hitabo. Nanawagan usab ang kadaguan sa simbahan ngadto sa mga kolektor og antique nga mga butang o katag-iag mga junk shop nga dili dawaton ang kampana kun ihagad ngadto kanila og mukontak kinon sa ilang opisina o sa kapulisan aron kini mabawi. Ang kampana ginamagikan sa brass o bronze hinungdan nga mahimo kining mabaligya piragi sa pagdugbok o pagbuak-buak aron dili kini mailhan. Gipasabot ni Padre Panya nga gubaon ang brass bell og dura kini buak og liki sa kilid sa taas ng panahon wa na kini gamita tungod kay dili na maayo ang tingog o gibutang na lang kini sa ubos nga bahin o gidisplay isip o saka cultural, historical o religious artifact. Ang kampana dunay suwat nga tuig 1914 og nanginaot si Padre Panya nga mabalik pa kini sa ilang simbahan. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea, Tatak Arlemen.
19: Radyo mo nationwide. 1914 pa ang maong kampana. Labihan nga dugaya na gyud kapina sa century. At oras alas 5:30 na.
5: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
19: Alas sa itong latest traffic report o sa uban pang sitwasyon karon sa kadalana ning oras sa kahaponon. Medyo totaligsik. Kumusta na ka ang gawas ng bahin karon? Radio Man Joseph Foskihano, JQ.
5: DYHP.
4: RMN Report.
7: Ayan, salamat ka sa Radyo Manahid ha. Mabugnaon nga kapon karon kay managumon niya po ng kalangitan. Pero wala na magtutalis si karon na mag-oras sa sukuha ka ng hapon. O ganun lang mag-aalas launa alas 2 nga nakasatigig 1-1. Dili sa Dakbay Subong Metro Suarez. Mandawi naman sa Lapu-Lapu. Pati karon medyo kung lang, no? Dagong-dagong ato nakita. Dili sa may downtown area o uptown area. Dili sa mga mihanan. O gabagatan niya bahin sa Cebu City. Pero so far, posible nga po 1-1 nito kung maka sinatirag kung ano, no? Nag-ungkaro nga ang oras ng away hangin. Maunay sagal nga pumunda ko ang away hangin. Man akong dunay hangin kay marag ma kuwara ang dagong padong ato sa layo o padong ato sa layo pang bagalugar. Ba't karon, medyo nag-ungot ang dag-ungkaro ng oras dinhi sa Dakbayan Subog Metro Suburia. Sa datan sa traffic ko, at una ko din sa may downtown area karon ang kolon, medyo luag-luag pa karong mga oras sa sangit, wapamaling ipaplastar ang mga gagawin negosyante na mo apili sa night market sa Cebu City Government. Ang gika rin sa may Legazpi Extension, padong rin sa may Pilais, medyo arang-arang sa bandaga sa mga sakanan, gawas lang aning Smeo Boulevard, gika rin sa may Finte, o Tuot Gamay, padong rin sa may Basilica Minor del Santo Niño. Samtang ang panganiban, mudritan sa parang orasa, ang Mabini, ang Hungkira, gika rin sa may Framos Extension, padong rin sa may Hungkira, medyo Tuot Gamay, gika sa may Framos, sa may Mango Avenue, padong rin sa may Hungkira, sa may doon ay mga iskina sa maning Arlandon, aning Pranudo, padong rin sa may Asino Espanyol, o nang mabara ang daga sa mga sakakarong oras. Kung gikan ka rin sa may Bango, padong rin sa may Ramos Extension, o rin sa may Hongkera Extension. Samtang ang Jones Avenue, gikan sa may downtown area, padong sa Quinte, moderate to heavy traffic sa mga oras sa Propicas Lane, gikan sa Quinte, padong rin sa may downtown area, subay sa Suma Boulevard, moderate ang daga sa mga sakyan ng mga oras. Ang Mag-Avenue, gikan sa Quinte, padong rin sa may General Maslom Avenue, slow moving ang mga sakyanan. Padong rin sa may General Avenue, o rin sa may General Maslom Avenue, o rin sa may East Ospenia. Ang North Reclamation Area, awanawan rin na pito, nagigika ka sa may Plaza de Pirincia. So ba, rin sa may Palma, rin sa may San Roque, o rin sa Esquina MacArthur Boulevard, arang-arang panigamay. Pagkabo rin sa Habing sa Mandawi, nakasinatin sa Miss Council Laga sa mga sakyanan. Padong rin sa may Wano Avenue, Plaridel, o rin sa may EC Corte sa Avenue. Samtang ang norte nga bahay sa Cebu City, ang Governor Quinn Coramay Huot, ang dagat sa Masikan Karmagrasa, ang Manila Talban Road, padong rin sa may Foodland, o gigalan sa may Foodland, padong rin sa may Cebu Ayala Business Park, nakasinati sa Miss Kaut, sa dagat sa mga sakanan, karugabaga orasa, at napiktuhan ini ang Gila Montanya, ang Salinas Drive, padong rin sa may GY Square, o lahos rin sa may Gordo, habig na sa may Kamputaw. Ang Gordo Avenue, gigalan sa may Esquina Escario, padong rin sa may Cebu Stimulus Office, gigalan sa may Chavez, moving sa ama sa kagagabaga orasa. Ang saad nga bahin, ang Inbacalso, Ramay Adiligil Angay, Agil Garmorasa, Sanglita, o talaga sa mga sakanan, ikan rin sa may Cebu sa mga terminal, padong rin sa may Inbacalso, habing na sa may Basak Pardo Highway, o rin sa may flyover sa Mambalig, padong rin sa may same seaside. Ang ISRP, moderate na dagang sa mga sakanan, both side yun, ikan sa Talisay, o ikan rin sa may Plaza de Peninsula. Ang Bureau Rodriguez is moving, ika sa 20 pa sa may Grama Avenue, napito na sa mga ang M-Villers. Kumusubay ka sa may Smea Boulevard pa doon sa Cebu Provincial Capital. Ang Iskario, karumagarasan sa Abba, slow moving. Ika rin sa may Esquina, Smea Boulevard. O pa doon rin sa may Iskario, habing na sa Barangay Kabutaw. Ika rin sa Wasa lang sa traffic update. Onyo Ratchuman, Joseph Lozgano, DYSP, Tataka RMN.
4: Ratcho mo, nationwide.
19: Ika salamat, Radyoman Joseph Lozgano sa report. Mga kasama, halos tanan online na karoon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kaya di na nimo kinahanglan ang bariya o guanay suklian pag-abot sa parcel. Para way hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure. Gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, sigurado ang adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchants. Kabahinan ini ang Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o gaban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kartas. Siguroha lang nga perming naisulod ang GCash wallet. Pinagi sa regular nga pag-cash in para perming ready sa online shopping. Mag-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 kada buwan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payment, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 0272-139-9999. Other networks fees may apply. Or to know more, GXchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online. At oras sila 5:35 na. Dugang sa atong panag-uban human sa mga pahinumdong.
8: YHB RMN Cebu, the official number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Ang husay!
24: So easy to use. Everest washing machine.
25: Han, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
24: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
12: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
26: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon-cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
27: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
29: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
30: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
31: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
29: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
30: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
31: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
32: Available na sa Mercury o mga suking butika.
33: Mula sa pinakamataas na bundok.
34: Nap! Kamusta nga?
33: O pinakamalayong isla man.
34: Nay, kagraduate na ako!
33: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
34: Papauli na ako ka!
33: Go forward together. Globe.
35: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, series of 2026.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon ng zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
10: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga 2-8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
11: TYHP, una sa lahat, weather update.
12: Ato ka sa taon, ang sitwasyon sa atong panahon, nakauwan man kanong adlawa o gaypay ba usad sa pag-asa kanong adlawa nga natapos na ang rainy season, kunya mo puli na usab ang amihan. Atong i-check latest weather update, Manny John Nagbay sa pag-asa mag-tanser. Manny John, mayong hapon.
13: Yes, Maida, mayong hapon sad. O sa mga mga tikaminaw mo ko nito ang latest weather update para karong hapon na. Natapos na ito ang rainy season o kinihabagat season. So, sa karon, ano-ano ito sa transition period. Ang prevailing weather system na ito, kaning intertropical convergence zone o kaning ITCZ, which is mo ay nakapekto karon din sa Bisaya, sa Palawan, o sa Mindanao. Nasa Tibagyong ang ibantayan nga nagawa sa PAR o ipangalan kini o Typhoon Choy 1, iyang latest location as of 3 PM, gani ha, kay anaa sa 2,570 km east-northeast sa extreme northern zone. Sa pagkakaroon, wala ni siya direct or indirect effect sa kasang party sa tuwang nasunog. Tungod aning intertropical convergence zone ng kanyang ITCZ, napas natin takaroon ng mga pag-ulan din sa Visayas, labi na sa hapon o gabi. So, posible ang mga prasgad, landslide o mga uban flooding din sa Subo, labi na kung na mga moderate to heavy na mapag-ulan. So, padayon lang ang mag-monitor sa mga ipang-issue na mo ng mga thunderstorm advisory o mga heavy rainfall advisory. O para sa kentang sa itong hangin o gargatan, so far wala tayong issue ang gilwarning sa kasang party sa itong nasod. O din sa Visayas, makas natin rataw hinay ito sa kasarangan ng hangin gikan sa bagat ang kasadpan. Ito na sa kasadpan, din ang balod sa itong ang gargatan hinay. Ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, atong temperatura mag-range kini gikan sa 26, ito na sa 32 degrees Celsius. Ito ang sunset, karong alas 5, ganyang alas 5.32 sa hapon. Ito ang sunrise, o nga alas 5. Sa buntag. So far, mawalang na itong latest weather update. Kini si Manny Tiragbay, may hapon sa talan.
12: Di nga salamat, Sir Manny John.
11: TYHP, una sa lahat, weather update.
12: Weather specialist Manny John Agbay sa Pag-asa Mactan. At oras sa 5:46 sa kahaponon, ang lokal kagagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nihimog espesyal ka selebrasyon sa Teachers Day alang sa tanang educators sa resgotang syudan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
11: CYHP Tapak RMN Report.
14: Kini nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin Day 3. Sa detalye sa atong balita, nihimo og espesyal nga selebrasyon sa Teachers Day ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa tanang educators sa naisgutang syudad gagahapong adlaw. Sa mga espesyal nga kalihukan, gipasalamatan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang tanang mga magtutulo sa syudad sa ilang gihatag nga serbisyo, pasensya ug pag-atiman sa kabatan-unan. Atol sa mga selebrasyon, nag-andam ang Lapu-Lapu LGU og mga raffle prizes alang sa public ug private teachers nga nitambong sa maong panagtigom. 120 ka prizes nga gilangkuban sa flashlights, bath collections, storage boxes, rechargeable Bluetooth speakers, power banks ug mga unlan alang sa mga pabublikong magtutudlo. Samtang 30 sab ka mga premyo ang giapod-apod ngadto sa private school teachers nga gilangkuban sa mga power bank, rechargeable desk fans, bath gift baskets ug cash prizes. Ang selebrasyon sa World Teachers Day karong tuiga adunay tema nga teacher ikaw naman. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ako inong Rajuman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 ginrekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Mga cancer patients, ginrekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Gawas pa ni ini, doon ay libreng medical check-up Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag ngayon sa alas 5 sa kahapon sa Life Extension Clinics dili sa Osminia Boulevard, Buyon sa Cebu Gospel Church o sa Kansaga ADM Building di sa Konsolasyon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:51 na sa kahapunon.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, update sa ato natabangan ni atong Biyernes, usa ka inahan nga nagpakitabang para sa continuous nga chemotherapy sa iyang anak. Diagnosis ni adto, doon na pa'y leukemia o doon ay cancer sa iyang baga. May kaniini, ang inahan nga si Ethel Bulakenia na pagkitabang diri sa DYHP aron sa ingon, mapadangat ang iyahang katuyuan nga matabang-tabangan sila financially sa panginahanglan matagabuan or every 21 days nga kinahanglan nga makemo ang iyahang anak. Stage 4 nga cancer sa lungs. O gawas pa niini, mga prayers alang sa kaayuhan sa iyang anak o kaligon usab no, sa pamilya, labi na sa inahan nga mo'y naadiri sa Cebu City, labi na kay in and out ang maong pasyente na iyang anak na size anews na nidangop diri sa ato ang panag-uman. Tuod man sa inyong generosity, sa inyong kaayo mga kasama o sa makaunayon nga suporta o gugma sa mga higayon nga manawagan ta diri sa atong DYHP Sumbunganan, naka-turn over ta ni adtong Biyernes sa kantidad nga 24,500 pesos, 24,500 pesos. Agikan sa ato ang mga sukit di paminaw o doon ay nag-walk-in nga 6,000 pesos nga tuyong gihato diri sa atong sibianan. Si Ethel Bulakenia, dakong pasalamat, gumikan sa tabang para in taon ang kantidad nga 24,500 sa ato ang mga 30 minutes nga panawagan ni atong Friday, dakong iksapayan o dakong ikatabang yun nila. Usa kami diri sa DYHP kanunay yun nga mapasalamaton sa inyuhang suporta, sa inyuhang tabang. Anong padayon ta diri sa ato ang pagservisyo, padayon sa ato paningkamot nga mahimong taytayan o mahimong tingog sa mga kabus o tingog ni atong walay laing kadangpan. Apan pinagi sa DYHP, mapadangat niya kaninyo mga sukinti paminaw at ano paminawon.
1: Mayong adlaw o gamayong gabi sa itong mga sukid di paminaw, gikanta sa itong tulumanon sa DYHP Sumbunganan, diin ang usaka inahan. Lumad nga tagasagbayan Bohol, apan taon-taon na po nga, pabalik-balik lang dali sa dagbayan sa Subo, labi na giyod sa usaka foundation nga ilang giistaran, gumikan sa iyang anak, 4 anyos, hinadiagnose o stage 4 cancer sa iyang lungs. Unya, nag-leukemia pa yun. Sa ito, pakinim mong bata ang maglisulog barog. Digod ka barog gikan sa iyang pagkatao no na hug na inborn ang iyang tumor sa iyang lungs o ang panawagan sa mama nga si Ethel nga pagikauban karon mao nga matabangan sila para sa continuous nga chemotherapy sa iyang bata nga si JC Jesse Jane nga makalahutay in taon sila every 21 days mo pahigayon sila chemotherapy ug makinahalan pa og 4,500 para sa professional fee. Sa mga kantidad, sa mga 38,000 plus 4,500 in a month, dako kayong sa gubangunon, ilabi na nga, usa ka mag-uumano ang imuhang partner nga. Tuaron sa Bohol, nag-atiman po sa iyang usa ka anak. So, karong gabi una sa itong tulumanon sa DYHP Sumbunganan, mapalipayon mi nga mo share ninyo nga taliwa sa sitwasyon sa bata, taliwa sa kabalaka sa mama, financially, tanan nga kabalaka, naagyod, no? Sidangatan sa iyang anak apan padayon nato ipangaliya og iampo alang sa kayuhan ni Inday og kalig-on pod sa mga ginikanan og karong gabi una nakatigom ta sang nasibukan nga 24,500 supposed to be 18,500 apan di pa lang gidugay na ini walk in diri murag na taga Guadalupe man to og nitunol sa 6,000 pesos nga cash donation sa ato pa 24,500 pesos dakong tabang ni alang ninyo Ethel o ginaot nga makatabang-tabang kidneys o maabot nga laboratory o chemotherapy session sa imong anak. Bisan kami sa tulumanon sa DYHP Sumbunganan, di magitaingon nga magtuo nga mauni atong ma-raise. Apan, grasya sa Ginoo nga, kapin 20 mil ang ato ang natigom. O sa mo'y kasulting?
2: Una sa tanan, no? Panang, dako kay kong salamat una sa Ginoo kay kanang na siya gihikap ng mga tao nga matabang ka na mo. Nga bisag, sa kalisod sa panahon na agihapoy ni Tunol, bisag ginagmay niya. Nagpasalamat po ko kay sir nga nihabol sa yang gihatag karon nga 6,000. Salamat kay sir o God bless you niya. Salamat sa tanan o ang Ginoo na magabalo sa inyong kamaayo.
0: karong gabi una, waasad ka mag-expect, makabutag 24,500 pesos.
2: Wala dyan na dahon.
0: So God bless sa inyong biyahe, paingan sa Bohol, kay mapauli sila Bohol, mabalik sila October 15, gumikan kay Ade Ana after Monay Kemo sa imuhang anak. So, salamat niya. Kanunayan lang ang pagpaminaw sa DYHP o ang pingmusan sa biyahe. Mga sukitig paminaw, makausapan din kayong salamat sa inyong generosity, sa inyong makarunayan nga pagpaminaw sa DYHP. Managlahi man nga amount ang inyong ipaambit inyong gisend. Apan, samas akong giingon, usa ang tumog, usa ang purpose. Mao nga, ang gugma o ang inyong pagpakabana po sa itong isikataw, labi na sa mga individual, pamilya, mama, papa, lola, mga anak na budangkap din sa DYHP nga, sayod yun ta. Wala lang kadampan. Apan ang DYHP, IFM, always nga naghatag o paglaom. Bisan man lang sa ginagmay nga pamaagi, apan dakong butang nga makahupay sa iyong kasing-kasing. Sa karong gabi una, nahupay ang imuhang ibagay.
2: Oh, nahupay yun. Salamat kasi inyong tanan. Salamat sa DYHP o sa kay Atty. Ropel o sa inyo, Ma'am Aida. Salamat kayo.
0: O isa pa yan. Makausapan mga kasama, salamat sa iyong pagpaminaw at ang videographer karon kasama ni Mel James Quinones. Kini si Radio Man Aida Tampos. God bless us all. Happy weekend.
3: Mga kasama, ito ang tipik sa pag-turnover, pagpa-abot sa ito ang tabanga na tigom ni atong Friday, 24,500 pesos. Ito kang Ethel Bulakenia o gayahang pagpasalamat kay din yung tanan, kanatong tanan. Nalain na usab nga kalampusan o laing tabang na usab ang ato na padangat sa mag-inahan.

0: Atong oras, 1 minuto sa di pa mag-alasize ang kagabiun mga kasama. Unya mga pasalamat usab di ay sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards nga napili ang usa sa ato mga segment ang ma-air sa DYHP News Updates ang Doc on Air nga ni Anto nilabay nga mga buwan. Gi-air po na din sa itong tuluman nun, Doc on Air. Kaoban, ka-partner na ito ang Unilab nga napili nga Best Radio Talk Show atol sa ikaduha nga Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Diin ang pag-higayon sa recognition, ang pag-turnover sa mga awards. Sige, pahigayon kagahapong adlawa or kagabi sa SMC side. Pinanguluhan na ni Cebu Archbishop Abet Uy. O mga kaubanan, kaparian sa Cebu Archdiocese. Diyan kayong salamat sa mga kadaugan, mga kalampusan sa DYHP sa ubay-ubay ng mga pasidungog na among naangkon kagahapong adlaw. O tanang mga pasidungog na atong naangkon, among naangkon din sa DYHP o IFM, tipik o kabahin mo ni Ana mga kasama o mga idol. Best in Radio Plan, DYHP in Action sa Straight to the Point. Best Radio Public Affairs Program, DYHP gihapon, pinagi ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Best Educational Program, ikaw, o gan DSWD, kaoban ng kabaguhuan, kaoban ni Radiman Benji Tangihian, o gan DSWD. Best News Program, ang unang radio ng balita nila ni kasamang Ken Galenea o Radioman Arnold Bustamante. Sa uban pa usab nga nahimo nga mga winners, congratulations kanatong tanan. Unya best in radio drama sa FM category IFM 93.9 sa Dear IFM. Okay, nga portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama kauban nato pakigbato kontra dengue labi na karon panahuna na sa natin nato ang mga tagkaroon og unya nga mga pag-uwan importante nga protektado ta kanunay sa atong pagpanghaplas mangita na mangita panghaplas labi na ko ikapaingong matulog sige duha na lang usap nga haplas nga magsilbi usab nga skincare massage oil o haplas usab nga makigbato kontra sa dengue doon na ka ni calming effect lemongrass nga makatabang usab aron dali kang makatulog mga kasama, komportable imong pagkatulog. EXL All-in-One Skincare Oil sa imong pagpahilot, imong pagpamasahe. Mao na ni gamita ha. EXL All-in-One Skincare Oil nindot kayo pamasahe nimo ang duka gidayon sad ka. Nindot kayo ang pagmasahe. Mapalit na sa mabuti ka dool kanimo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Og ning oras sa kagabion karon lami gihapon kay ipangapay labinan sa kabugnaw sa panahon o labi na kana naa sa mga kabukiran karon nga manuhot-suhot ang kabugnaw sa panahon unya kung gusto galitang magkape labi na ang kape nga maghatag ka natog energy EXL coffee mix 17-in-1 doon na karinito popper corn arabica ginseng ginger turmeric ganoderma mangustin kanela bayabas o rose hip unang epektibo kayo alang sa atong panglawas mga nutrients ni ini lamian o balanse kayo sa pag-inom sa paghigop ni mong kape unya bisag asa ka mo ato sa pagkakaroon unya na kayo nakasuway o daghan na kayo nagbalik-balik nagpamalit o nag-inom aning EXL coffee mix 17-in-1 gumikan sa nutrients nga naani ini sigurado yung organic why chemical mga kasama ha kaya ang mga sangkap ni ini mismo gipupo giharvest sa mga mag-uuma diha sa Bohol lagi ngon man diha sa Davao nga mao na ning nahimong EXL coffee mix 17-in-1 mapalit na sa mga butika sa pagkakaroon o order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Happy birthday sa mga nag-birthday karon og mayang pagpaminaw sa mga nagpaminaw karon sa DYHP ning orasa. Ato na ni Ma'am Narcisa Amistad nga nagpaminaw karon mayong hapon og sa Lupon Department sa Barangay Hipodromo og sa mga kauban ng Lupon nga miyembro sa League of Lupong Taga Pamayapa nga nagminaw sa DYHP. Ma'am Elmi Sarangani always listening sa DYHP. Wasay walking ron kag uwan-uwan man. Ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios Transmitter Site, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kinisi Radio Man Aida De La Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Watchable. nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
4: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word is made flesh.

DYHP 612, sa Cebu, numero

0: 니가 니꺼야 굴렸니요. 빨리야모 뭐니 소리야. 니엄 똥가랑 빨아온 눈의 악다 노사라카보 오깡마다.
1: 미구 kay buutan ka mga bata na ako'y hatag ni mo.
2: Isa mo niyong hatag na kumigo?
1: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
0: O dito nagkasuhunog na kamigo ang tangaw. Sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: bato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: DTX 500!
3: Mabalik sa pinakadul nga butika sa iyong lugar.
4: DTX 500!
5: Ako si Janice, dugay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaan na ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule.
8: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.

0: kamusta ka mo tanan? Oy, sa tanan na itong kaigsunan nga namati ito karun. Maing hapon ka na itong tanan. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, ginabuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer o Mega Plus. Good morning na maing hapon na itong tanan. Ma'am Nenin Moreno o si Ricardo Moreno, maing hapon na itong tanan. Ma'am Faye Mayarcal, maing hapon na itong tanan. Unya ako'y paibaw di ay ninyo, ha? Nga karumpit sa 29 sa Oktubre. Doon natin drama niya sa Tikira Bohol. Drama ni Kusial Francis si Paris nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Kiniubos sa pagdapit ni Reverend Father Roderick Kiking Pizarras. O, maon siya, PPC and PFC Knights. Kini siya. Okay. Paris Pastoral Council. Maurang mauna. Mauna. Sila may gamitara ni. Pinaagi ni sa MRDP Entertainment Production ni Paridudong Montesilio Pintado. Okay, thank you kayo yung tanan diha sa ato ang taga-antikira si Last Father. Salamat kayo niya sa tanan nga mga bata ala, inumog doon pipitabliya. Okay, kay para nindot siya ato ang pagpaminaw sa ato ang mga aso ni Kuya Gulat. Okay, mga bata, ano yan kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo nga naguluhan? Espiritu sa babae nga nagburol.
1: Kumusta man ang imong pagpanerbaho sa lungsod, Fidel?
2: Okay raman, ma. Medyo kapoy lang.
1: Ana, magyun ang manerbaho, ta.
3: Tagay, nagkukwarta para ipanari na kuhado, Fidel.
1: Uy.
2: Teopoldo?
3: Maramagtawari kong kalipay, do. Buhi ang mga manok ba, hiniktan niya, maligya. Niya may klase, ako may ipanari. Maraman na.
2: O di ba, Pildi? Ko ba ang kaldero?
3: Fidel.
2: Kisa yun alam mo pa nagbaho na.
1: Wait. Fidel, ayaw ingnan ni Ana sa pagsulting imong ama-ama, ha?
2: Ay sus, parehas salita mong luha. Siya yun lang kay para ninyo ang kwarta kay inyura mapangayoon. Ang narbaho yung taon. Mawin na ka buktot-buktot sa pagpaninguha.
1: Balik, Ragudere!
3: Ginay, pasagdil kong anak mo. Pasig, problemado tingali kay init kay o. Sagdil na to.
1: Wa ko makauyon nang ipakita niyang taras da.
3: Ay, nauwa ko nun ko da. Namaray ko nung tako ba kay gusto kong mataring akong talisayon nga gipagam na akong panibudoy.

0: Ako bang akong mo dito sa bahay eh? Tungod ni Tio Fidel?
1: Pastilan. Dawatan ang kamuturan. Nga siya may mihol islapit sa namatay ni mga amahan, bay Fidel.
0: Makalagot. Kaya ito mang gusto aning papa. Dito makamaong manugal. Huwain taong tibisyo.
1: Suportahin na lang. Kay sinoy Burikoy, malipay magkaroon sa imong mama.
0: Wait, si boy.
1: Ngayon sa man. Tagay ta. Kondisyon ka karoon na. Tagay ta. Ha? Sa man, kondisyon mo ka karoon.
0: Oh, sige. Totoy ta. Kagsagamotilya lang ko ta para mapaduka ba.
1: Okay. Patik!

0: Fidel. Pagmata. Bangon, Fidel.
1: Kinsa ka?
0: Jamela. Ako si Jamela. Nalimot na di ay kanako. Ako bitoy mong best friend sa elementary pa ta.
1: Jamela. Ikaw ang bata ang akong kaduwa kanya to?
0: Oo, ako. Ugi pangita ta ka, Fidel. Hangtod nga natutulan na ako ang imong gipuy-an.
1: Pero... nagkabalita man ko nga kalit kang nahanaw. Kung sa malay na itabo ni mo.
0: Di haram man ko ni saka sa bukid ko. Sa ibabaw ani inyong gipuy-an ba?
1: Ha? Naabot ka diha nga tauan man ka ng bukira?
0: Daghan man mi, pero ako ra ang kinimalas atong atlawa.
1: Kaya nga no di ay, ang sabi di nahitabot ni mo. Kanong hangtod ka ron, di pangita man nila ang patay ni mo lawas. Naon sa di ka, Jamila?
0: Namatay na, pero why nagpatay na ko, Fidel?
1: Oh. Ha? Ang sabi buti mo ipasabot?
0: Sa sobrang excitement na ako sa among gihimong mountain hopping at tungi kayo na, mo'y hinungdan nga akong nasugatan ang disgrasya nga wa masayon ang akong mga kauban. Pero okay naman, Gwed. Kay wa may laing sadaan sa nahitabo na ako. Nalingaw man sad ko. O ang labing importante, nga why foul play ang akong kamatayon.
1: Jamila.
2: Sa dili pa kong padayon mga bata painom-dom sa ta.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: karuna na yung sumpay sa kong asoy kaninyo.
1: Mura man og naigi ka istorya si Fidel sa sod siyang kwarto. Kabantay ka, Poldo?
2: Ana, bantay ko. Pero bunga na siyang nainom. Kadito nagikan si ilang G-boy. Kitaan ko man ang nagtutungap o buti niya nga kwarto niya si Bear.
1: Mao ba?
2: Oo. Ako no. Di lang yung magpakaawaw pangayo niya eh.
1: Okay, raman ako. Kay pamarag, raman ang imo, Burikoy.
2: Oh, lagi. So, iklarong tawag mo ako eh. Poldo, Burikoy.
1: Oh, Burikoy mama na imong angga, Burikoy, di ba?
2: Ah, oh, lagi. Pero kuan ba? Noon ako ba? Bugat ngayon sa buot niyang rin ako eh.
1: Ay, pasensya ka na yun ha. Unsaon nga papas po'y manggod kay na siya atong namatay niyang amahan.

0: on sa to, Bay Fidel? Nagpakita na mo gabi ang espiritu ni Jamila? Nakalsmita to sa ono sa elementarya pa ta?
1: Ola ki, Bay Jibay.
0: Bay. Naabi ko yung bati nga mga istorya.
1: Ha? Masaman, Bay?
0: Di ako sa bukid ibabaw ning atong dipuyan, matag sa yung kagabion kuno, ha? Na ay magpakitang espiritu sa babae nga nagpurul!
1: Ha? Kung nagpurul?
0: Nagpurul!
1: Maulig ito, ha? Espiritu sa babae nga nagpurul?
0: Nagpurul!
1: Nagpurul!
0: Huwag na duda ko, nga si Jamila, nga imo nakita gabi, mao ang espiritu sa babae nga nagpurul, nga ilan nakita?
1: Bajiboy! Bajiboy!

0: Gilaoy ko nga wa ka, oy.
1: Arlene, magkita na po bitaw ta ugma kay tingbalik naman sa trabaho nato.
0: Gidapa bitaw unta ko ni mo dia sa inyo.
1: Di palagi karon. Kay dili mahibaw nga pagkalita nato si mama.
0: Nga, anong dia, oy. Hapit na lang ta mag 1 year, pero wapit yung kunin mo gipaila si mong pamilya ba?
1: Ato na niya lang sabutan.
0: Sige na, oy. Bye na. Bye na lang, kay tingali pa, og mag-away ta din sa phone. Peace, chut, oy. Tiii! Bakalagkat yung kainin si Fidel, oy. Nag-chat man ako si Fredo. Asa ka? Naa si Bay Fidel? Ako dahil siyang replyer.
2: Aha. Baya. Dali ba yung nag-reply sa uyab sa kong amigo? Basahan din ako. Dali mang mi-reply, ah. Dali sa akong basahon. Wa si Fidel, oy. Namauli sila si G-Boy sa ila. Laay kayo kay ugma patong balik. akong hagdo panuroy. Basin pa rin mo kagat. Sa paun, di gilaay mo ko na siya.
0: Gilaay man pud ko, Lin. Laag ka na. Ako'y bahala. Ayay! Nang hagkad ay, no! Di na rabat yung kumupalibad, basta libre.

0: Uy, baya, wawan mo reply. Wak man tingali mo kagat sa kumpaon si Arlene. May mga taga ni bugas sa chorizo ra. Uy, akin eh, nanawag. Kini, parang mining tili madoon kay nanawag mo yun. Ah. Hello, Arlene.
1: Fredo, oy, nasa ba tayo mag-chat na ako?
0: Gila ay sad lagi ko, maong. Nangkagad ko rin mong manlaag ta. Wak mo kasi, bye Fidel.
1: Basta imutaya ha. Bura ba chukoy kwarta ron din, Fredo?
0: Oo, lagi. Ako rin bahala, anak.
1: Okay. Anya, ansa ko rasa mo ito magkita?
0: Kaya rin ako agdun.
1: Ah, sige. Agchat-chat lang ta, ha?
0: Okay. Chat-chat, ha. Pabot tabay ako, ha?
1: Oo, lagi. Basta, uy, sabaay ni Fidel, ha?
0: Uy, sabaay. Ah, di man good.
1: Mayo na ba kasi nabutabahin, anak ba? Nag-chikash? Sindi ko pi para load.
0: Ha? Oh, sige. Naari yun. Sindati ka. Pilaman.
1: Pwede 200 lang. Okay rani mo? Makaabot ra?
0: Sige. Sindan ka na kong 200. Ganahan.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? So

pa isa kong aso ininyo ning sinunod nga naguluhan. Espiritu sa babae nga nagpurol kinita ng sinuwat ni Kuya Marvin Caballero, ato directrice si Ate Martis Parvalboris, ang ato spinner si Kuya Joel Vince si Southband, si Mr. Ricky Bangisgaring, ang ato audio editor si Kuya Ariel Bagkao, ang tag-iya sa King Binding and Rock Installation. Kinita na, chalit ka na to sa Arimen Drama!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balitatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nisulbong ang merchandise export sa nasod o balik 27.8% at sa $9.11 billion na itong buwan sa Agosto ng tuiga, nga mauna ang record high sa malabay nga 5 katuig na base sa preliminary data sa PSA. Ang merchandise export sa nasod gikan na ito Enero hantod sa Agosto ng tuiga ni Kabat o Kapin sa $64 billion. Nga nisaka og balik 14.8% gikan sa $55.80 billion nga natala o samang period nito 2025. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo tinig kong lab.
5: Sure ka?
4: Pagkasalita.
3: Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandal.
3: Bagong bayani. Tulumano niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorta, recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingkasing adalit kanyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
11: this newscast is brought to you by iBerry.
12: Oi, protect! Oi!

0: mga anak. Nagpadaan ako kwarta para sa inyong tuition fee. Ines, papa ninyo ipakuha na. One more replies, papa ninyo.
1: Namasahiro pa man si papa, ma.
2: Sa iyong din ilaktaw ganina, ma.
0: Pastilan yun ang iyong amahan, uy. Kapila naman ko niya magsulti, hindi naging magsigig pa masahiro. Eh, ano ako sa inasun? Kaya man ako makaprovide ninyo. Ano dili man lang siya mo pahuay, mag-focus para ninyo.
1: Makafocus mong gudyapon siya na mo, ma, bisag mo trabaho pa siya.
0: Bisan na, dili para ego. Managani ko niya, unya siya magsigig pag yung lakaw. Ah, sige lang, makikistoryan akong papa ninyo.

0: lagi ko magsaligan ng kwartang ipatani mo.
1: Nag-awan saan sila si mamagpapat eh.
2: Maulaki. Dili magit ganahan si mamang ang trabaho pas
0: papagod. Gusto ko. Madunan ko ikaw galingong kwarta. Saan naman mo niya? Kung muuli na ka. Okay na ka magkalarga. Asa man mo niya ang kwarta kung dili ko magtigong, ha?
1: Mga tuwag naman dati. Yung gunan magsig paminaw nilang mag-away.
2: Maayo pa dong.

0: Mag-apply kong trabaho ni Anag. Ipanlakaw ninyo pa daw sa eskwelahan.
1: Ha? Nga naman pa? Dili na ka mamasahiro?
0: Magita ko dako-dako nga income.
2: Unya, di na ka makapamasahiro pa kung makatrabaho na ka.
0: Dili na, Anag. Ibaligyan lang sa nanak ko ang atong jeep.
1: Unsa? Di ba pinanggap man kayo na ni mo atong jeep pa?
0: Oh, pero nagkinanglan ko kwarta mga anak. Mga kinahanglan nga makapangita ko kong trabaho sa labing galing panahon.
2: Unya, okay na din si mama pa. Pasukwa mong ganit siya kung mamasahiro lang ka, di ba? Samot na kung mutrabaho, nagid ka.
1: Bitaw pa. Basig ba ko na sa doon niya naiawayan ninyo ni mama?
0: Dili na mga awayas mama ninyo na ako, mga anak.
2: Hmm? Nga naman pa?
0: Nagbuwag nami ni mama ninyo.
1: Unsa?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zep Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
8: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
8: Eric Ko, yan ba sa rangani?
6: Living Testimonies. We'll be right back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Again,

Dito nagsugod ang tanan, Pesela. Naguba ang among pamilya tungod sa dahi-ug-o ni Papa. Nakasabot ko nga gusto lang ni Papa nga maka-provide namo ug dili magsalig sa kwarta ni Mama. Pero dun ay sakit si Papa. Maong nabalaka si Mama kung unsay mahitabo ni Papa kung magsigi pa og trabaho.

0: Oh, pasensya na kayo mo mga anak, ha? May bawo kong nakalitan mo sa akong gibalita ninyo. Di man giba kasabot sa mama ninyo nga gusto kong trabaho. Gusto kong makakorta.
1: Pero ikaw pa, ikaw maiwa makasabot ni mama. Nabala ka lang siya ni mo kay basig maunsao niya ka pa. Hubakon baya ka. Dili lang gusto si mama nga doon nida utang may tabo ni mo.
0: Dili ni nako buhaton kung hibaw ko. Nga, makadaot ni nako. Anak, saray kong hangyo ninyo. Saligi ko ninyo.
1: Opa.
0: Ilmo?
2: Opa.

0: Oo. Oh, ah, pinigil na mo gladyo si Kalinsit.
1: Lagi? Makatrabaho na gito niya ta.
0: Ay, so, huwag i-plano mo pa huway, trabaho agad?
1: Oo, oh, et uy. Ano sa pa may langayan ba? Gusto na ako makasuway nga magdawat o kwarta kada buwan.
0: By the way, imo mama, mupoli rong graduation imo.
1: Hambot lang.
0: Oh, wala ka mungutan na.
1: Wa. Mahadlo ko siyang tubag, Et. Basig mahiubos rao niya ako.
0: Et.

0: Anak, hapit na gyud ka mo graduate. Lipay gyud kay ko. Proud kay ko nimo.
1: Salamat, ma.
2: Di, huwag kang alis, mama.
1: Hoy. Mauwaw ko, uy.
0: Ano na kung hungay mong duha niya?
2: Ma, nagustong ipangunta na sa ate.
0: Unsa man na?
2: Di ka msulti, di. Kaya ko insulti.
1: Doon.
2: Nangunta na si ate, ma, kung makauli ba kayo nag-graduate niya?
0: Ah, anak. Dili ko sigurado. Di ko makabiya o siyon sa iyon din, Higod. Pero sige lang, nak. Magpada akong kwarta para sa misol o bunyana. O para saan maghikay mo. Gusto ko mo-enjoy mo. Magbalik pa yun ka ng adlawa, anak.

Magmali pa yun naman unta ko kung bulis siya. Kung kumpleto may pamilya na adlawa. Sukad ganilar ka siya. Kausap pagit siya na kauli. Huwag malas siya magkunauna ang aming aon sa adminiya. Ganit kinahanglan sa bikinahan. Dili kay puros kwarta lang. Makahiubos ka ba? Makahiubos ka!

0: Congrats, Nak. Proud kay kunay mo.
1: Salamat, Pa.
2: Congrats.
1: Salamat, Dong.
2: Nanawag si Mama, te. Basig gusto niyang mag-istorya ni mo.
1: Ayaw nagtubaga.
2: Pero basig...
1: Ayaw lagi nagtubaga?
2: Ati Rose.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: lain man paminawon pesela. Pero kahiubos ug da kalagot ang akong gibati atong higayuna. Nasakitan ko nga dili makahatag og bisag gamayng padahon lang ang akong inahan sa usa sa mga special nga adlaw sa akong kinabuhi. Mga kasama, atong atanganog mang lang sumpay ning suwatan po ni Rose din hining atong tulumanon bagong bagyane.
1: Kung doon ay kamay sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danielsos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Pahintos sa sunod ngayon, dakain salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Marat! Diriya ito na pin! Magdungan ang labay sa atong baso! Ang mapahit siya, Mara!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Dagusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.

0: Og himso gratan TTX 500
1: atlaw-atlaw
0: TTX 500
1: garantisado highly recommended sa mga eksperto
0: TTX 500
2: pabalik sa mga butika
0: TTX 500
3: sa Janice okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipati ko sa kumba na o TTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako pag regular na akong menstruation lamat kayo sa TTX 500
0: TTX 500
2: pabalik sa mga butika
4: ang kinis na niya
5: in fairness nag-glow up
4: my budget

0: o karon sa sumpay na itong suwilanon, Amara.
1: Dali, Amara! May masa sa iyo! Dali!
2: Nakuyawan ba'y ako?
3: Sa unsa man mun?
2: Ni Amara. Kay ka na matuog na mi. Doon ay mutupad niya. Abin ako gidaman siya kay magsigib man siya reklamo nga mahuot ko no siya kay doon ako ninitupad niya.
3: Unsa?
2: Lucky. Pero may kumakabantay niya nga doon na siya pagkiksultihan.
3: Ay, muna ginas Amara mun, uy. Kay sa baby pabitaw na siya. Kung istoryahan nato nga na siya sa duyan, mutubay man. Magkikistorya man nga murag nakasabot unsa itong gisulti niya, di ba?

0: malingaw man gani ko niya.
1: Lahi gyud. Lahi gyud. Magduda ko. Nga makakita siya sa iyang gika istorya.
0: Hala no? Maradig ikaw. Di ba makakita ka magdili sama na to man? May third eye man ka muna, di pa?
1: OM. Pero sa dihang nigawas na si Amara, wala na ako ang third eye nga giingon ni Inko Ibyong. Wala na ko'y nakita nga dili sama na to sa dihang gianak na ko sa Amara.
0: Sa ato pa? Nibali ni Amara ang imong third eye.
1: Dili ka musugot ini, Emmy. Nahadlo ko ini.
0: Pakiksulti, unya na sa Amara mon. Pangutan ag maayo kun kinsa nang iyang gipakiksultihan. Pangutan asya kung makakita ba siya sa iyang gikaistorya.

0: Limpia na lang yung muntiil. Pag-ilison niya, Mara.
1: Yuyo, Jeff, maliko na lang ko.
0: Ayaw!
1: Ganahan man ko maliko, Yuyo.
0: Manam, gagaligo ganun na. Kasabahan niya tanga di muna. Tana, Mara, balik taas-taas, aron makailis na ka.
1: Okay, Yuyo.

0: na napaingundin ni si Amara o Jeff. Ato na lang kumun.
1: Sige, Em. Salamat sa mong pag-anhi, ha?
0: Ay, salamat. Good. May anhi ko, eh. Anon lang may bao ka nga kami na ni Rinel.
2: Elisa, mao naman ka.
3: Oyoyo!
0: Amara, ato na ko, ha? Mubalik niya si Ninang din, he. Hmm? Lab-lab sa Ninang din. Ay, mo gini ako gadahan sa akong kinugos mo noy kay Nindut, kay pamateo ng hugot niyang pagakos. Love you, Amara.
3: Love you, Ninang M.
0: Ato na, kumon. Bye-bye ninyong tanan, Jeff. Bye-bye.
2: Sige, Timmy. Ah, manoroy niya, miss, inyo kay mamutang media.
0: Sige ba? Bye-bye na, Amara.
3: Bye-bye, Ninang.
0: Ayaw kalimot sa kung giingon ni Momon pag-exultihis, Amara. Interview ka na siya.
4: Oh, Emmy.

0: I see Sophie. Unya, ikaw si Arapel. Ikaw sa si Charm.
1: Arapel mo na. Kiligid kayo. Magkisulti si Amaro. Bisag sa yung mga dawaan. Magkisulti siya.
2: Dong Jeff.
0: Yes?
2: Diin man mo siya magkita ganina.
1: Sa may tambesti.
0: Ay, ganun.
1: Tamtan ako. Doon na siya higikastriya.
0: Play mo ni...
2: Nahinom doon ka? Kato na labak ko o nangita ko na kikalit lang sinawa sa puntupad samtang ng labak ko. Dili pa, dito mani mo si Makiti sa taas na sa tambis.
1: Huwag ko malimot na natin mo na.
2: Dong, huwag kayo nagpuyo sa may tambis.
1: Umbot lang, natin mo na.
2: Kana mga munyeka nga yung giduaan. Diin mo nagikan. Kinsa may naghatagan na niya.
1: Sige ako nung mga amigo, ti. Natag ko nung... Natag ko na sa iyong mga amigo. O, ibawa ka, ti. Matod niya Mara na gagmay pagkunong niyang mga amigo. O, iya kong gipabantay. Basing kunog, akong matumban.
2: Unsa? Mga gagmay?
1: Hmm.
2: Mga duwende?
1: Ang buta lang kita, eh. Ang kuy nakitagot. Pinadlo ko, ti. Diyang may nabati kong gagmay nga tingog.
2: Kinuoko. Mga duwende ang mga amigo ni Amara.

0: Oh, pagkadaghan na bang layang dahon ni ning tambis? Ay, wa man makapanilig inis muna. O diba si Jeb? Ako nalay manilig. Ay, matong silig nga tukog na ko mabutang. Tuwara di ay. Tuwara!
1: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko hospital yung dahil nagugus mo ginhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
2: Living Testimonies.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm! Fabcon! Pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max Protect.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Surgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Naku, may upo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
4: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
3: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
5: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
6: Unilab quality yan.
5: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes, ang cholesterol, og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Init, magudgaron mong daghang mga layang dahon nining tambis. Ah, umana ko din eh. Adto na po ko manilhig na pit sa gripo. Ah, dito ay puno as mangga. O ano, nidako na ba itong akong gitanom? Amay na lang, malandungan eh. Nga, maligo, may laba. Dito's may gripo kay may bangga naman uni ang kapasilungan na mo. Ah, uy, ala. Usa makining akong nasiligan. Kwarta? Uy, kwarta yung gini. Akong pamuniton. Oh. Uy, kwarta yun. Ganun to na may kwarta o busa tambis. Hindi sa may nianhinga na taga kang iya kwarta. Uy, ubay-ubay na ba? Tagmang gatos.

0: Dinigani na si Amy padamyan.
1: Ah, naunsa man si Amy. Wa man nagbantay taon.
0: Saunsa man pa?
1: Sa iyang kwarta nga nahog.
0: Kwarta?
1: Oo, na, kini o. Ah, yata niya ning Amy kung muan ni siya.
0: Diin manin mo nakita pa?
1: Dito ubo sa punuas tambis.
0: Onsa?
1: Ibalik na niya. Lain kay ka. Ato naggastuhon nga di mana ato.
0: Kang Amy ni pa? Pero, wa man siya mo ato sa may tambis pa. Diniraman mistaas nagsulti.
1: Onsa? Onsa?

0: Mahimo?
1: Ngaon sa manak?
0: Musuroy ko.
1: Asa man ka musuroy?
0: Diya rao.
1: Oh. Sa may punuan sa tambis, ang hingit.
0: Masugot ka, nainay. At tuko sa akong mga amigo.
1: Ha? Sige, Amara. Pero dili ka magdugay diha, ha? Kay hapit na rabang mong ngit-ngit.
0: Oh, nainay. Ito na ko.
1: Paghinay. Ayaw pagdagan, ha? Panidaan ako si Amara. Kung may kasulti ba siya, des may tambis. Sundan ako sa Amara, Arona. Ako masairan kung kinsa gyud ang kaduwaan.

0: 个哈银幕。哎，我们去了。ito lang ko sa taas na duwa. Ba't yan nila, eh? Huwag man sila. Ako na lang usta magduwa, eh.
1: Amara?
0: Nenay?
1: Oh, nibalik ra malagi ka dah yun, nak.
0: Huwag man sila.
1: Kinsa?
0: Ang ako mga amigo, nainay.

0: Ate, nakita ko ng kwarta si Padamian.
1: Odong.
0: Pila man?
1: Ambot. Tag 100 man to, pero wa mo to na ko ipagod.
0: Tagandi ay. Unya, nani mo ti.
1: Odong, kay ipaulit man ni Papa ni Emmy. Pero, dili man si Emmy mo itag-iya sa kwarta, dong? Hmm? Pero ako lang gyapon ng ihatag ni Emmy, nigbalik niya din eh.
0: Asa di siya, Marati?
1: Naa sa kwarto. Nagduwa siya mga munyeka.
0: Ate, may buong naman ko sa imong anak ko eh.
1: Ay, parehas ta dong.
0: Kanang mga munyeka ngayong gidawaan. Ingon niya nga, inatag ko na siya ang mga amigo. Pero huwag po'y nakita ngayong giingon ng mga amigo. Imposible kita siya.
1: Onsa ka dong kun, mangayot at tabang ni Ingko Ibyong.
0: O di ay ate, si Ingko Ibyong di ay.

0: Pa, mangla ko sa mini Jeff, pa.
1: Asa man mo muna?
0: Sa ilang emi, pa?
1: Unya, si Amara.
0: Amo lang dadun.
1: Nala, sige, ay mugdugay kay mungit-ngit na.
0: O, pa. Ato na mi, pa. Dong Jeff, dali na! Dada sa Amara, kaya itong dadun!

0: Ano sa dangyang gakos? Oh, good kayo. Ay, maayo kay nanuroy mo din eh.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw soban pa mga sumpay na ito sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
9: The right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
12: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
9: With the right minerals.
8: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
9: Summit Natural Drinking Water.
13: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS. Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
20: Wow, mama, you know I love Protex soap.
21: Me too, mama.
19: Ay, kauisan ani nila oy. Aw, potropod ko. Mug Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
22: Aw po, love na mo ang Protex soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
21: Baba!
19: Ha! Makabaho nga germs. Mug Protex soap aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

Ako si Cora, ginaingon, gibuwagan ta ka kay nangapit ka. Apano ako makakita og mas labaw pa nimo? Mao nga, gidawat ko na lang ang gusto mo na kita gihapon ang magkauban. Mao kining nahitabo sang kinapon at tinapumahimong mahikalimta.

0: Unsa? May kapit ang akong bana? Ug mo'y hinungdan nga wala na mo pauli din sa probinsya?
1: Uday ko ra. Maudi ay nga ihog na lang ni sponsor pangyang ipadani mo kada sweldo. Kaya di namin siya makabaya sa iyang gikarelasyon dito sa siyudad.
0: Aron mo tuo ko sa imong gitaho karon, Rocky. Inigbalik ni mo sa siyudad. Magkuyog ta. Tultuli ko sa baing nga ilagi po yan.
1: Uday, ugma naman kumubalik sa siyudad. Igor ako maghatod sa kwarta nila ni tatig nanay sa kong sweldo. Gimingon mo pugo nila.
0: Kailain ni Pupoy. Nagapit na siya.
1: Kung masakpan mo na sa sakto, day, buwagis buboy, eh. O pangita o laki, nga ipuli niya. Ayaw pagpilit sa kabana nga dili kasaligan. Bana nga dili matagbaw asawa.

0: Mấy cái may auto na day karaoke.
1: Ang ako ning imutan day. Aw di ta makasakinan kung di mangutang. Aw makaya raman sa pagbayad nako. Og makatigom pa mong gani ko.
0: May pa ka. Pero si Buboy, wag gyud ni kong dako mawan ang taas yung sweldo kay ninyo.
1: Usaw may pagkatigom nga doon naman siya'y kabit. Doha may padulungan siyang sweldo. Diha ni mo, huwag sa iyang kabit.
0: Ingon ang sadikit ko makatuo si mong gisulti. Mga gusto ko nga masakpan ko gyud sila sa akto.
1: Masakpan gyud mo siya. Labing laba kayo ng duha. Isang anas gawa silang bahay, nagyabangan, sus magakos, na maghawk pag yun.
0: Di ay ha. Asa silang dapita sa syudad nag-abang bay?
1: Sa poblasyon pardo. Og, makita dyan ko nila pirmi kay naadiha ang bay sa kong ikagaw. Silingan sila sa kong ikagaw. Kinilay akong masulti ni mo day. Kung masakpan mo sila karon sakto, ayaw na sila kihaw eh. Hatagin nilang kagawasan ang imong bana. Og ikaw, pangitag laing lalaki nga buutan, nga mo'y ipuli mo si imong bana. Kay alang sa imong kasayuran, doon ay lalaki nga sa hilong, higugmanin mo. Oh. Anda mo sa kakay ni mo kung magkabuwag mo si imong bana.
0: Rookie.

0: dong. Imuuli ka sa probinsya, ugma pangga.
1: O pangga. Uli unsan ako, panag sa tong akong pamilya.
0: Kiwingo ko si mga asawa. Ni ako, pagunsa naman ng kuhanin ni kagabi, ingawa ka. Pero ba ko makatukon, dili ko makasingalong sa imo, pangga. Kanahan ko mo singalong sa imo, kayang imuhad ako pa sa microphone.
1: Ah, pahuway sa tag mga tulog kaadlaw, good.
0: Ah, may. Oh, ay, dili. Pangga.
1: Pangga.
0: Ay, pangga ba?
1: Kagilo ka na, pangga. Pakuta ko, pangga.
0: Pangga.
1: Tursihon ko na, pangga. Lito siya magagkapyot. Ayaw din ni pangga.
0: Niturusi pa kanya, ayaw din hi. Pakong ni mo.
1: Niya matas gawas sa itong bahay. Good.
0: Huwag ko'y gipili nga dapit. Alsa ako, pangga. Tita ko sa itong kwarto. Churchita. Churchita, pangga.
2: Pangga, mas ko din
1: ha? Oh?
2: Naamang din mo magkakos o maghinagkanan gawas sa bahay niya inyong giabangan?
0: Ha? Kinsa day ka? Og huy ay pagbuot ha? Huwag kay labot sa mong kinabuhi.
1: Uy, Cora! Ikaw!
2: Mauti ay gatag sa natang Bupaulis probinsya. Kay Duda day kailang babae nga gilumluman din yung syudad.
0: Kinsa day na siya, pangga?
1: Siya ang akong asawa.
0: Ha? Imo ng asawa di ay?
1: Mm.
2: Ay na, Bupaulis probinsya ha? Buwag nita! Buwag nita, buboy!
1: Cora!

0: Sa mga kaoy. Sayog yung laki mong bana nga. Mabudi yun, dekura.
1: Nagmahay ko niya, Rocky. Buutan man nun takong pagkaasawa. Ugwan ako siya balibari kadahagat niya na akong sex. Sa habadiyay na ako kung to siya sa layo may trabaho.
0: Ang tao nga tarong, bisan tuwa pa sa layo, diligod siya magbinuang kung tarong pa siya. Ugura, ni ako. Dugan ako nga nahigugman ni mo. Mahal di ka. Sagta ko. Kaya ako'y mapuli sa imong bana.
1: Puslan man nga naguba ng among pamilya tumatiya. Sige. Sugtunta ka, Rocky. Mubiya ko sa among bay. Dad ako sa inyo. Ato na ko puyo sa inyo. Magkiglive-in ako ni mo.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, ganyan. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z+ na!
11: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
16: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may ba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di nga,
17: para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Nga day, mo sa gusto na kong mahitabo, nga maglibiin ta. Unya ato sa mong bahay magpuyo. Bugtong kong anak ni Papa. Ug musugot ra siya nga magdaakog babay sa amo.
1: Unya, masigdili mo sugot si Papa ni mo nga mag-live-in ka na ako. Minyo baya ko. Bisan buwag mi sa kumpana, pero minyo man gihapon ko. Hindi man ta makasal.
0: Ako rin bahala nga mo explicar ni Papa day. Ah, sige ta na. Sa dili pa ta hakuto ni mo mga butang, dadun ta ka sa amo ah. Og manuta sa mong kwarto.
1: Sige. Bahala na lang ni Uy. Tana, mukuyo ko ni mo sa inyo. Bahala ka na si mong buhatan ako inikabot na to sa inyo.

0: tua sa mong bahay si Kura pa.
1: Oo, Adam. Oo, Adam. Gitiwas ko na ito niya, gakot ang iyang mga biste dito. Ako ito giingnan nga, gusto kang gisulti niya. Huwag ako na sa itong gisultihan doon nga niundang ka na sa pagtrabaho din mo sa siyudad, kay niya ka na sa atong probinsya, huwag nanagat ka na lang.
0: Nagbasol na ko sa kong pagpangabit pa. Huwag hangiyoon ko siya. Yeah, buwagyan niya, Suki. Balik mi pa.
1: Mo ba?
0: Magbalik mi.
1: Ngunya, okay rin mo nga, gijor niya siya gmayo ni Construct.
0: Ah, gamay kitong bunal si Rocky pa eh. Gamay, nibaw ko na pa.
1: Ah, diba?
0: O, matuwa, malipay si Kura niya sa sex. Busa, atuon ko siya. Makigbalik ko sa kong asawa.
1: Shhh.

0: Ay, sige ko, gagsalik na ko ni mo. Kami na ni Rocky. Ay, gara sa ay.
1: Naibaw ko nga wag ka malipay ni Rocky. Gamay kitong iya, ha? Moray ka tong simut-simutos ilong ba? Gamay drapa, ha? Dali, kwarto na ikura. Dali, dali.
0: Ayaw lagi ba?
1: Dali ba?
0: Nga.
1: Dali na, dali.
0: Hindi na kamatok, shoot.
1: Ano yun natas? Ano yung nagiging ko sa itong probinsya rin? Managat lang ko rin. May pamanagat ko. Pero may kong gahi. Basta managat ko. Hindi kong balik ko sa daday. Maong angad gamay rin.
0: Nay.
1: Tanas kwarto na. Tanaday yung day ko rin.
0: Sige na lang. Ay, tanadong.

0: Ngiming nga ako na kuning nagangaray. Mura ni cellphone nga open line. Unlimited ni day. Simpak ini. Ngiming nga ako ini. Okay, Roy. Mura naman sa to. Kining otito. Nang iyahanay ka mantay ng otito. Oops.
1: Kana.
0: Oh, day.
1: Muna akong gikamingawan ang imo.
0: Sige, manigbugsay, day.
1: Agani. Daku kayo ni. Uy,
0: Lamian, day.
1: Ah!

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wishlist na ako for the year?
4: Grabe, kanaghan!
3: Tuyo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

Pagkat makasama ang kaagi ni Kura, dinhining tulumanon. What's the style? Dili sa gustong mabuwag sa kiliran ni style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: Nawan ana makaugana sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tubag.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Efektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Imo sa the sugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gigan sa palaya.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay na.

0: yapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod o kanormal. Pero nagpadayon lang yung hapong kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
3: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
4: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
5: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
4: Ah! Wala ko'y anak ka, Durmal!
5: Unsa?
4: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
3: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
5: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
6: Kumusta ka na, aking mahal?
5: Kinsa ka?
6: Ako kini, si Diego Salvador!
7: Kaloy po, asawa ko.
5: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
7: Mar...
5: Ikaw kini? Ikaw kini? Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
4: Nagunsa ka din eh.
7: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
4: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na. Layas na yung panimay.
7: Pasaylo ako, anak.
5: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arliano, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Dalit kaninyo sa RMN

0: kininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
4: O so, ingon ana Paragis Bilabila.
3: O Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello! May gala, kumusta mga galaw ka natong tanan? Yan na sa inyo yung galas kanina, Ray Arellano. Uban sa akong bagong partner ka rin, atong director, Bisay, bangag sa ilong. Bailayan nga itong director, Drek. Pasok, Drek.
1: Sa kanunay, ugsaway hunong, inom, permanente, sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. O gumana ng sab nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Sa galintin ninyo, ang atong katumahiligon kayo sa mga coffee, no? Natay Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas nga pamplagsig na, pampagana pa. Alright. Bueno, shoutout time. Okay, gala shoutout dia sa Limango Cantabaco. Abot si Natad, Tony Natad, Pauline Gonzalez, Berto Paran, Murino Natad, gikan ni Pedro Pungasi. O, gingaman, ni, singa ni, G.R. Esparcia, Lita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amang Pang, Eugene Loregas, John Omas, Henry Umapad, o Umpad, Tumas Tarukan Kapangpangan, Susan Katindoy, o ni Maria April Joy Sison. Gikagini sa itong Bisay, bangag sa ilong wailan na itong writer director Oji Kumbok Rakasa. Okay? Bwede na mga ikala, dito maglangan niya alay sumpay ng itong sugilanon. Nalipay si Diego nga milambo ang ilang gamay negosyo ni Mara. Unya, gidatahan sa dayon siya ni Mara. Sa kabisi nila ni Mara, why nakatimanin taon ni Jesus Lane o ni Jejigo na ang mibantay o netiman sa bata. Unya, nagdungan sa panihapon, una mula ka o si Jejigo. Sa lang bahin, isultihan ni Clara si Gary na posibleng mabdo siya kay huwa naman kiniduawa sa iyang pinuwan na sakit o pirmi kinig nagsuka kay Lunon. Iunog sa dili magatoo ang iyang bana kay matod pa sa doktor na nakahiling nini na dili na kini magapamagdus pa. Nagduda si Gary pero wa siya nahimo. Balik sinimutangan nila ni Christian samtang nangatog kini si Clara gapon ang pirmi nining ginuna. Ingon nini ang nahitabo niya dahil nasumpan niya itong subilanon imayang napunan.

na si Clara ang akong una-una. Nisamutan akong kamingo niya. Gusto ko siya makita pero may ilabi na karoon ng mapdo siya sa among anak. Oh, Clara. Clara. Lalo mo ko eh. Bugat man nga sa akong kasing-kasing si Clara kay ni Mara ng akong asawa. Lahi si Clara. Murak pero may excited ang akong kinabuhi. Siya lang ang maghahatag o kalipay o kadasig na akong hilabihan. Sabta si Mara. Mura na lang o tambal na generic. Kung sasudan pa, mura sardinas. Kanon lang kung uwan nila yung masudan. Ay. Tugod ko eh. Mutanday ko ang Clara. Oh, Mara na eh.

0: Naunsa man ni Kari? Magtaliktanay lang ta aning matog. Mag-apot na lang atong lubot ani. Jaman. Okay, planong mutanday na ako. Kay pakatulgo na lang takas kawas.
1: Oo, unsay ngan?
0: Kadugay pa.
1: Tanday ko eh. Oops.
0: Paghinay, ay. Nagtuori ba kikong mabtus ko? Tingaling maipit ang bata sa kong sabakan.
1: Kuhan, kining magpagaan lang ko.
0: Oops. Aka na. Wala akong gusto. Paya, nga kumpana. May nalang standay, mapuslan.

0: Sekerja dengan aku. Saya dipakai dengan jaging. Lepas kau yang mempaham nak cekusuk ini kekat laun. Aku disintu permi, bah. Harun lagi sik permi. Duh aku nak sila. Mau wak gai kumpiansa.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, there na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako ba nang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times idi kapi jud ko na paradis nila dila. Please sa hiram pauses kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghan kay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, og ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Siya yun, gisiwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo, no? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid doro. Gano'y ay. Nag...
3: Ha? Sa kulian?
5: Makato ka ng ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
5: Ganing... Oo. Oh. Niya, oh, sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganito, ko. Mag-listo
3: ko. Paka ka sa bukid, ikaw ka saka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na iyahay.
3: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
5: Makakat ka to, ah.
3: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Oh. Eh, salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay?
5: Siyon.
3: Lido?
5: Alberto.
3: Pilay mo ito?
5: Ah, ito anak ko, no? Binta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Di lang kayo ko napakusok. Liso na benchuli ko. Daghara ba ang nagsalig na ko? Oh, doon ako sa hatapit nila ni Clara. May ilang tag makita meron. Kimingaw na kay Kuniya.

0: Ano lang na ko dapit sa agian ng kausunan din sa main road. Huwag ko tuwat niya. Tingali yung upas siya makagawas. Tingali yung mag-jogging siya karan. Uy! Hala? Hala?
1: Inay lang! Inay lang, Clara!
2: Wala, King!
0: Uy! Hindi ako siya pingin na kawas. Pero, palaso eh. Umban mo sabi ang tatay. Upo na yun na ako sa pag-jacking eh. Isod ang matrakap ako nila. Instructor ba kuno kayo ng iyang tatay?

0: Hola, si Christian tinang nag-chugging sa unahin.
1: Yan o ka, Clara.
0: Kanya naman ko.
1: Kibot-kibot, magunang simod ni mo.
0: Ha?
1: Mura mag-isul.
0: Ha?
1: Ayaw kayo. Naun sa bayan ka, eh. Ayaw kayo pagkiat baya, ha? Kay, nagtuong magkakang mabdus ka.
0: Gary?
1: Yan o?
0: Asa kay Mayo o mapahaway ka na lang sa bahay o ako nalang mag-chucking?
1: Usa? Nga naman?
0: Ay, nun makatarong kagpahaway.
1: O niya na ko magpahaway o tarong Clara ay kanang patayin ako.
0: Unsa?
1: O, gikinanglan isa kong lawas, oy. Ang exercise aron kondisyon perme.
0: Pero, Gary...
1: Ayaw kong pugni kay ako sa mning gusto.
0: Itong bahala.
1: Ah, laos niya punta sa Santa Lucia.
0: Ay, murag maglisod kong palugarin ng Christian ta. Niyang akumpana.

내가 손을 뒤질러 놨고. 응. 어차피 안 오고, 원타이 많았고. kalitan ko sila doon. Aral formal kung ikailailang yung amahan. Why ka? So, yan ako. Ano ba maprobahan? Doon ko sila. Uy, hala, ang mayero. Gipagod, gidoon ko. Ay, paakon, makakuha ni.

0: Salamat ha. Ikaw sa'y miluwas na ko.
1: Ganun may balik bang kasi mong aki?
0: Plano ko taga magpadool ninyo. Aral ikasulti ang imong papa ug formal ko nga magpailan niya. Base na lang ug akong masuod sa papa ni mo ba?
1: Nayabag ka, Christian?
0: Oh.
1: Grabe kay stricto ang papa nako. Maong palayo ugit niya. Aron pili ka masakitan.
0: Unsa?
1: Balik sa imong agi. O palayo ugit na mo. Sige na.
0: Oh, Clara.
1: Hanggaw nga, Christian. Plano pa untang magkikimamat ni Kari. Nayabag siya? Sakspan ko nga ako ding banas, Kari?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ito ang pag-atake na ako, nangikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hihingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asa-asa bukat, ana, isulay mo di ba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang umah, kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
7: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
11: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
10: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong nga gallbladder.
11: Correct.
10: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
6: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
11: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto punto sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
10: Dapat Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
11: Ay, kadagan.
10: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
11: Ay!
10: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
11: Mulagi!
6: GGX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay. Pagkalungog na ako sa radio, DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa binta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
6: GGX 500!
11: Pumali sa mga butika! Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon?
10: Wala dyo'y lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement, ganun ay taas nga antioxidant, o wala na'y makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
11: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako. Hangtod mo dagan kini. Apan usahay. Kinipod mo porma gusara kadako kayong bato.
10: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
11: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Magunaw na sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
10: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
11: Mapunggan?
10: Mag DTX 500 og mag Mighty C yun ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
11: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
6: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: Tide ng Vitamin C sa mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
5: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan, kini ang hinungdan sa kahasol. Labi na og mudako na kayo.
4: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
5: Mm.
4: Smooth goiter o nodular goiter.
5: Mm.
4: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
5: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Twitter, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa dunta, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka po,
7: naayo na ako.
0: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
5: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 o Mighty C.
4: So perfect combination diday siya, Dok, ano? Oh, lastly, Dok, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
5: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
4: Bitaw.
5: Kunya, mubudlot ang imong duha ka mata. Mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod pud tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imong goiter.
4: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga numuhulat pa man jud ka.
5: So ayaw jud kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
0: DTX 500.
8: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation, din yung gaspak-spak lang, hindi kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, ito capsules a day. Limkim lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo dyan ka.
0: Mighty C, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: O bitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na yung klinika Dio Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, rin Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
11: Relax ga, kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kidya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ganagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Najay panahon, Sir GP, nga lami dyan din mo kapi. Sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan. Bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot, padyo na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds. Nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, gaditox ka
4: of
5: pa.
4: Of course.
0: DTX

0: GTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Pero dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang GTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
2: May kamahalan roon ta ni kumpara sa GTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
3: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, GTX Coffee Mix lang. GTX Coffee Mix na ay chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na.
2: Ga-detox ka pa!
0: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala dito kainom kape kay gabatyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mayong adlaw mga kaditribayo ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
2: Mm.
3: Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
2: Ang ditribayo makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
3: Mm, grabe sa. Muinom kag ditribayo nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni sa unsa man.
2: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
3: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
2: Hmm.
3: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
2: Daghan?
3: Daghan ang iyang mahimo.
2: Hmm.
3: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
2: Correct.
3: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
2: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
3: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
2: Correct.
3: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
2: Oh.
3: Kani, kay pagkao na mo ni, pagkahuman, si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
2: Mm.
3: Unya, sa D3 na na?
2: Wala.
3: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3-bio.
2: Sunod, ang D3-bio, mo-improve po si muhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
3: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3-bio.
2: Mm.
3: Na ay kauban nga good fats ang D3-bio. So, D3-bio, check.
2: O, upat na ka-check, Dok.
3: Mm.
2: Upat na ka-advantages sa D3-bio over ordinary plain D3.
3: Mm.
2: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
3: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
2: Gusto.
0: D3-bio.
5: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako lisulay nag-inom ang D3-bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
3: Ang D3-bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
2: Sa
3: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3-bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir GP.
2: Oy, wow.
3: Sa imong mucus lining.
2: Uh-huh.
3: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
2: Correct.
3: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
0: D3-bio.
3: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Mm. Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya. Diba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
3: Mm. Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
2: Sunog.
3: Mabangag sir GP o mahimong
2: ulcer.
3: Sa D3-bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, Wala sa DP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
3: Ang D3 Bio, aduna may kitons. Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
3: Bintaha dyan ang naka D3 Bio, compare ni mo sa ordinaryo lang a plain D3.
2: Correct.
3: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
2: Ito.
3: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
2: Ay wala.
3: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
2: Oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
0: D3 Bio.
3: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
3: nga
2: adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Ang extend food supplement, Sir GP, na'y maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog dyan ug armas ni mister. Makaingo dyan gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
3: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganaan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si misis.
3: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip po sa kapinoy. Lahira dyan kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
3: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: D3 Bio!
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw. Ang tawag kay Ana, Doc, sa patol is absence seizure.
3: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
2: Unsa man.
3: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
2: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
3: Wala na ipili, Sir JP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o ditribayo.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo, ang kitons nga naanini nga dili ni mo makita sa plain ditri. Grabe kaayo mo fuel o munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may

0: ketogenic diet.
1: Mm.
0: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
1: Wow.
0: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: Victory Bio.
3: Ako si JM. Ako di ko itabang no ang Victory Bio tungod kay mas ipalibo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhan sama sa pag-exercise.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio.
4: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon.
0: Hmm.
4: Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
0: Unsa man?
4: Imong kaonon puros mga good fats.
0: Mm.
4: Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
0: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
4: siyempre,
0: D3Bio.
4: D3Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
0: Gusto.
4: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
0: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Hmm. Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
0: Gusto.
4: Hmm. Dili gyud unta da pwede.
0: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
0: Ayaw jud gapusa ang gipatol.
4: Mm.
0: Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila.
4: Mm.
0: Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
0: Og wala ra siya'y katumbahan.
4: Mm. Usa pa, Sir JP.
0: Mm.
4: Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
0: Bitaw.
4: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
0: Dili matukan.
4: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo, gatakilit.
0: Gatakilit.
4: Mm. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok og kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
0: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon!
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Ang higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 5, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Ginesa. Well, you stand by Ginesa, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. O siyempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tugkaron, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatang pong ato paghatag ang pagtagad. Dinis siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

Busa ko sa libo kalibong tigpaminawanan ng imong programa, ate. Tagualaman ko sa pangalang Ginesa, 22 anyos ug nanimuyo sa usa ka barangay sakop sa Tangub City. Dili na nako dugayon, ate. Sugdan ko nang akong sulat kagahapon. Doon ako'y nakaila nga usa ka lalaki. Nagkaila kami sa baylihan sa among barangay, ate. Tawgon ta lang sa pangalang George. Nadugay namong text ug tawag ni George. Nagkarelasyon kami nitong October 14, 2015. Miabot og pila ka bulan ang among relasyon, ate. Di ko malimot December 2016 na e Christmas symbol sa among dapit sa siyudad sa Tangub. Pero di gid ko kalaag nga na mapanahuna kay lagi. Higpit kaayong ako maginikanan. Dunay kaisa, ate. Gusto makiglaag ni George nga rekan ako. Kay lagi. Mananaw kami sa Christmas symbol. Wagid ko musugot kay lagi wa ko tugti sa kumaginikanan. Pila ka bulan. Nausab si George nga rekan ako, ate. Sukad nga wa ko musugot nga manglaag kami. Wana siya text-text na ako, ate. Pati tawag. January, ate, ming bulag. Siya nga rekan ako. Sobra kasakit, ate. Nga ang lalaki maoy nakigbulag ka na ako. Apano ako'y mahimo, ate? Gawas dawato ng iyang desisyon. August 2016, ming chat si George sa akong igsuon. Sabay pangutana. Kumusta na kuno ko, Ate R.

Ug kay gugmahan lagi ko kang George, ate. Ako siyang gi-unblock sa Facebook. Ug wa na dugay. Nagkabalik kami. Wa ko magdahom nga sadyang nagkabulag kami. Aduna di siya'y babaeng gipuli nga ni kanako. Ug namabdos kini ate. Grabe na kong hilak. Ug tungod sa kasakit na akong gibati ate. May ato ko sa balay, namo sa tambulig. Dito magsige na lamang kong hilak ate. Mutuo kag sa dili gumikan sa depresyon. Nakahunahon na akong mag-suicide ate. Ambot ba? Samtang himuon ko naunta ang paghunos sa akong kaugalingon. Adunay lalaki nga nakakita kanako. Siya si Jendrell ate. Si Jendrell ang nakakita ug iya kong gibadlong. Iya kong gigakos. Abi mo. Matod niya. Pwede ra kuno kumuhilak. Iya kong gi-comfort niya to higayun na. Ug nangutan na siya. Ngano? Nga musuway ko paghunos sa akong kaugalingon. Naulaw ko ate. Apang gitug-anan ko siya sa kamatuuran. Ugi ka ni adto ate. Nagsugod ang maayo namang pagtinagdanay ni General. Nalimtan ko si George. Naging kami ni General ate.

apan ati R. Wa ako magdahom. Nga doon na di ay laing hinigugma si Jendrel. May kumpisal siya nga rikan ako. Sadyang iya kong nakitaan. Ngimi atem ughikog. Naluoy siya kanako. Apan doon na naday siya hinigugma ate. Nahigugma siya kanako apan. Di usap siya gustong masakitan ang iyang hinigugma. Nawadaan ko sa paglaom ate. Mura bagwa na ko'y ganang may eskwela. Gasigi na lang kong puyo sa kwarto. Nagsigig hilak. Ambot ba, ate? Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Sa matag higayon nga mabati kong frustrations. Makauna-una kong huno sa kong kaugalingon. Apan ni higayon na. Nakigbato ko, ate. Hinoon mi focus ko sa kong pag-eskwela. Apan, nakahuna-huna na unta ko nga mo-focus sa kong pagtuon. Adunay pagsuway nga miabot sa mong kinabuhi. Kanunay pasakitan ni Papa si Mama. Ug among nasairan ate. Adunay babae ang among amahan. Miabot gayud sa punto nga nagbulag sila ni Papa.

gibati ko kung unsa kasakit ang gibati sa mong inahan, ate. Apan, matod ko sa kong kaugalingon. Dili may magpadala sa mga problema. Problema lamang kini og mula bayra. Ati, usa ko ka dancer sa festival sa among dapit. August 2018, na ato'y festival sa among lugar ug usa ako sa mga dancer. Na ako'y nakaila, ate, usa ka drummer sa maong festival. Siya, si Jan. Nanguyab ka na ako si Jan, ate. Pero dili lalim ang ako mga naagian. Din ako gustong masakitan. Mahinungdan. Gignan ako si Jan nga taman lang sa panagbarkada. Ang akong gusto nga to kaniya. Nadugay mo ra na may igsuon sa kasuod, ate. Paghuman sa mong festival, kini si Jan, dito na usab sa laing dapit, magtugtugan. Sige siya, tawag-tawag na ako bisag mag-practice sila. Lagi, kay suod na may kaayo. Wa ko magdahom. Iyang nabiyaan ang iyang cellphone. Adunay nakapunit ni ini. Before giuli sa iya, gikuha ang akong number. October 2018, ate, nag-text-text kami. Siya si Lloyd. Si Lloyd, ate. Kano? Nanimuyo sa usa ka barangay nga sakop ra usab sa Tangub City.

Sa sige namong text-text ni Lloyd ate. Nadugay. Nangulitaw siya nga rikan ako. Ate. February 14, 2019. Nagkita kami ni Lloyd sa personal. Abi mo ate, mihatag siya ka na kog bulag o chocolate. Kalagi Valentine's Day ka to. Moto ate. Kalit siyang mituto ka na ko. Mihawid sa kumakamot. Huwag nangutana. May pag-asa ba kuno siya nga rikan ako? Ate, ni ato higayon na mibati kong paghikugma nga ito kaniya. February 14, 2019. Gidawat ko ang iyang gugma. February 28, ate, gidala ko niya sa ilahang balay. Iya kong gipaila-ila sa iyang mama ug papa. Wa ko damha, ate. Buutan kaayo ang ginikanan ni Lloyd. Wa siya igsuong babay. Mahinungdan nga close kay ko sa iyang ginikanan.

August 19, 2019, ate. Birthday ni Lloyd. Dito ko sa ilaha. Wa ko magdahom, ate. Perting ko sugas ulan. Mahinungdan nga dito ko nakatulog sa ilahang panimalay. Ugwa ko damha, ate. Matugyan ko kaniya. Ang akong kaugalingon.

Uwa magtuo si Lloyd ate. Nga siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Nagtuo siya nga kung unang hinikugma ang nakahilabot kanako, si George, kay mi attempt ko og suicide. May katawa lamang ko ate. Ug matod ko kaniya. Siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi.

Nang higayon na ate. Mihila ko. Mihangyo ka niya. Nga dili ko niya pasakitan. Ugmisaad siya ka na ako, ate. Ngayon ko mahalon og panggaon. Pagpauli ko sa balay malipayon, kaayo ko niya ito higayon na. Saan ko sa langit na akong kalipay? Ako na sayran nga nagkauli si mama og si papa. Nangatubang si Lloyd nga to kanila, ate. Hangtod. Miabot ang adlaw. Nagpakasal kami. Malipayon ko, ate. Tungod kay sa katapusan, naangkon ko ang binuhat. Gagitagana sa labawang makagagahong nga rikan ako. Abi mo, sa pagkakaroon, magpasigig hadyong-hadyong si Janrel ug George. Apan, gibutan ko na silang tanan sa kalimot ang mga taong nagpasakit kanako. Gipatiwas ko sa kumbana sa pagtungha sa college kay gusto niya makatapos ko sa akong pagtuan. Mao kini akong kasaysayan, ate. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad ni akong suwatampo. Paliw ko sa pagtugtog sa awit ka naguluhan. Pagsubok. Sincerely yours, Janessa.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagya na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayit ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat ka rin mo, Junessa, sa imo papadangat imo suwat tampo ni aton tulumanon. Sa sensory Ate Arlene. Pinagdaanan dahil kuyawan po ni mo ay. Ma-frustrate ka gani? Or ma-depress? Mo-attempt na yung kag-suicide? Ayaw po. Wa na na bagay, kwan. Take two. Diretso na bagay yun. Simba ko lang, no? So, tanang problema nga mo abot, ado na gid nay kasulbaran ug dili gid rason para nga hunosod ang kinabuhi. So sama sa nahitabo ka, Junessa, kung naghunos siya siyang kinabuhi, wa siya'y Lloyd sa pagkakaruan. O kaya mo kalimot, ha? Ugma po ko na magsugod ang atong medical mission. October 6, diya sa Poblasyon 8, COVID Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayab, Cotabato. October 7, sa Kidapawan, sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong Grand Draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

least happy ending ang iyahang suwat. Happy kong naminaw sa letter sender ate from Mayan of Digo City. Ate Art, tinuod yun pagsubok lamang yan. Kung dunay mawala, dunay mo abot ate. Swerte siya nga wa niya madayunan ang iyahang unang mga uyab. Dirinon siya sa kano ate R. From the Fair of Buhangin, Davao. Ate R, sakto yung kadili sulbad ang suicide sa panahon. Nga doon na kay daghang problema sa kinabuhi. Gidungagan lang niya ang iyang problema kung nagkataon pa. From Lenny of Misamis Occidental. Ate R, para sa letter sender. Swerte kay siya sa yahang nahimong kapikas. Og labaw sa tanan ate, gidungog iyang pag-ampo nga magkauli iyang ginikanan. Tingnan na nagid ang life ate, di lang ta magpakawala as paglaong. From Belle of El Salvador City.

Again, thank you very much, Janessa, di sa Tanggob City. And happy listening sa tanang taga-Tanggob nga naminaw karong panahuna. Ilabi na sa mga Trompeta family, Pondok family, Balatero, o uban pang mga naminaw karong mga higayuna di sa Tanggob.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ika sulti sa Nance

0: nagko po ang tail sang akong banang isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nuns Corn Coffee.
3: Kung gigamit ka ning Nuns Coffee, na-observe na ako sa Nuns Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unay na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nuns product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa To Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa to ang Non-Health Education's program.
0: Ayaw, dahil mo kalimot, ugma na ha. Ugma po ko na yun. Magkita-kita ta diha sa Population 8 Covered Court, Barangay Population 8, Mid-Sayab, Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Population Gym, Barangay Population Kinapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. At yar ako si Marie Cor Carali of Sambuan, Cebu. May gamit ko sa account sa Akobana, pamasin ma-appeal ko sa inyong entry. Ati R, dugay na ko may gamit sa inyong product, labi na yun ang NANS Liniment Oil, kay doon ako'y alopecia Ariata, o saan siya dok? Mga tol, og maayo akong ulo, maong ako kiding giaplasan og NANS Oil. Mawala man ang katol, mong akong gi-maintain. Sa hinahinay kaloy sa Ginoo, natugang yun og buhok ang mga parte nga naapektuhan. Wala pod ko'y para paderma. Mong akong isulayan, daghang salamat sa NANS Liniment Oil sa kaayuhan nga akong angkon og daghang salamat at ATR and more power sa HMPC.
1: Okay mga kanans, mo okay nino? Yung paglagas sa buhok mga kanans, daghan siya mga factors. Number one mga kanans is hereditary mga kanans, lalo na kung nasa inyo ang family history mga kanans. Ang uban po sa ato ang mga pagkaon or nutritional po mga kanans or na may mga medisina na gipang inom mga kanans. Halimbawa sa mga chemicals mga kanans, of course na yung mga chemicals ani mga kanans no, na masubraan o gamit sa chemicals or pag-apply sa inyuhang ulo mga kanans. So there is a possibility mga kanans na mamatay yung ugat sa buhok mga kanans din mao din to na manglagas. Pero don't worry, kung due to chemicals lamang mga kanans, after mga few weeks or few months mga kanans, manihini na mapud na siya, mubalik na pud na siya mga kanans. Then kung due to medication mga kanans, halimbawa, kini sa mga pasyente na ginatawag nato na nag-under sa chemotherapy mga kanans. Okay, yung chemotherapy drugs mga kanans, isa siya sa makakos sa paglagas sa buhok mga kanans. O kahit bisan asa party sa iyang lawas. Dili yung cancer. Ang cancer, dili siya makapalagas sa buhok sa pasyente. Kundili yung chemotherapy drugs maoksiya ang makapalagas sa buhok mga kanans. Pero don't worry, after sa imuhang chemotherapy mga kanans, usually mubalik raman na siya mga kanans. And then of course, pag naay mga problem also mga kanans, halimbawa na yung mga yung tawag nato na mga katol-katol, sometimes mga tanggal na siya or madagad og mga kaspa mga kanans.

0: uban na ng mga kanans na muhina yung circulation sa dugo mga kanans. So when that time na mo hina yung circulation sa dugo mga kanans, so dato na siya may hina siya kamatay and din manglagas na sa yun siya. So like sa ato ang pasyente, kitry niya o gamit yung Nans Liniment Oil. So yung Nans Liniment Oil, motuno gibutang niya sa iyang mga kaspa-kaspa mga kanans. Gikaskas niya mga kanans, natanggal yung mga kaspa, then gimassage niya mga kanans. So yung blood circulation sa dugo mga kanans mas na-improve. Mo din to, nabantayan niya, after mga few days or mga after mga few weeks sa pag-apply niya mga kanans, so nibalik ra pod o kaayo ang iyahang itong mga nanglaga sa iyahang buhok. Kay tungod, natanggal man ang root cause tungod sa itong tawag na to na na mga katukatol or na mga kaspa-kaspa mga kanans. So, mo din to na nibalik siya mga kanans. So, dagan mga factors makakosa ginatawag na to na alopecia mga kanans. Even yung sobrang stress, sobrang hago mga kanans, sobrang pagpanguna-una mga kanans, makakos pod siya sa pagnipis sa buhok mga kanans. So I sing this song to
1: all of my age, for these are the questions. Bueno, bueno, matigong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang ugma pohon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney, ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya
1: ba
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanin siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, uptake nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
2: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries. Naamoy kulob ang damit.
12: Char, Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Girl, ready na ba mo for that glow?
15: Tara!
14: Experience the pond.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabada sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kadatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabilno.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tag ato ang gabuhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab gigayon sa atong pagpadayon, sa tuwa nga pagpanikay-sikay og sumpag pagigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pizza 5 na sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Kamusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa, ha sila sa tagsa ka mga radio.
2: Straight to the point.
1: Agtanaw sa tuang Facebook Live, tuang YouTube channel og DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakunyobos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghiya, ha makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the
1: point. Ato ang makisunod mga pinanggandig paminaw, Diris Dakbaya, Sugbo. Aming gabi inyong tanan, ha? Diris Dakbaya, Sugbo, probinsya sa Sugbo. Ang naminaw na to, karong mga orasa, may gabi. Ang mga Sugboanon nga naminaw na to, may gabi. Diya sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato mga kauturan da nga mga iligay nun, ha? Sa Negros Occidental, may nga gabi sa inyong tanan. Onya diha sa Sikihor, ha? May gabi sa mga taga Sikihor. Onya mga Bulanon sa Bohol, ha? Diris sa Bohol, sa Leyte, sa Marugbang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunod usab dito sa gawas sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Ha, dito sa gawas sa nasod, na kanunay nga naminaw sa nato. May nga pagpaminaw nyo diha, may gabiin ninyo dihan tanan. Ito ang mga pinanggandig paminaw nga naghulat sa programa. Ha, naminaw kasamang ni Stor kay kanyang uban sad, ha, ganahan sa kayo nga magpadidit kasamang ni Stor. Ato mga senior citizen nga naminaw sad mga nanay na to, mga tatay. Ha, may pagpaminaw nyo dyan, ay, tay. Niya ato ang mga kaigsuuna, no, nga nanikaisikay sad karong nga mga orasa samtang nanikaisikay. Ha, naminaw sa tuang programa, sa tuang tulumanon. Ha, salamat kay ninyo di ha, sa inyohang kanunay nga pagpaminaw. Onya arita makasama sa atuang mga isgutanan sad. Ha, arita sa mga isgutanan sad garong gabi una diri sa atuang pagkulo kabildo. Ha, tungod kay ito ni hatagag pagtagadron ha. Ha, matod pa mga sukindig paminaw ha. Dito ganya update sa ta sa impeachment ha. Kay ika-34 kaadlaw na ang impeachment ya ganiha kasamang Anistor. Ha, unya 34 kaadlaw na. Oni kanang na ang mediokwan kayo to katunto ang amlak nga gipresentar mga sukindig paminaw ha. Katunto ang executive director sa amlak nga gipresentar ganiha mga sukindig paminaw mediokwan kay to yahang mga kana bang medyo technical kaayo ha, magisgota mga sukindig paminaw aning ni ang record bank records sa amlak anya nga tuara migud masabtan ana pila ang kwarta pila ni sud pila ni gawas pero uban pang pagkasikot-sikot kasamang ni sud di natakagwan di takasarang. Ha, so ganiha mga sukindig paminaw gikumpirmar sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. Ha, Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura nga matod pa niya nakadawat kuno ang Cali 88 Foods Corporation o ganaa sa 319.3 milyones nga remittance gikan sa China. Ha? Base sa covered nga suspicious transaction report nga gisumiter sa ahensya.
2: straight to the point.
1: Ah, sumala pa mga sukindig paminaw sa AMLAC nga aduna kunoy suspicious report. Na aduna kunoy suspicious transaction report nga gisumite dito sa ilang ahinsa. Ah, so muna ang kinsa may kanira man 319.3 million maone ang gisgutan mga sukindig paminaw ni kani Senador Trillanes nga aduna kunoy kanang naa nga minilyon na kwarta gikan sa China nga nisod sa kanang naa nga negosyo dito ni Attorney Mans Carpio ang bana ni Vice President Sara Duterte. Pero matod pas AMLAC, suspicious ko no. Naa ko no, pero suspicious report. Moton, ingon si Senator Alan Peter Quintano Claruja, diha kay basig, basig mamaritis, taani. Basig mamaritis report, taani. Ah, so muna nga, ningo man to si kani Senador Trillanes, nga doon na, kono, so muna nga mas mayo unta, ha, kaysa may niwitis ani mas mayo unta og wala sa mo-withdraw ba. O niya, atong atangan kay karong si Manahuna, pananglitan og tinuod manggaling ning giingon ni kani Senador Trillanes, nga doon ay 319 million, nga gikas China, mga sukindig pa minisod, unsa man ni siya, illegal or legal ba? Ah, nga kana na ang transaction ka sa mga Nestor. Ah, so muna nga kana nga tanaw no ni kay dingo mang AMLAC nga naa ko no. Ah, naa ko no ni Sod Gyod. Naa ni Sod nga remittance gikas China on niya pero base sa covered og suspicious transaction report. Ah, so muna nga kana mang suspicious murag kadudahan ko no ba? Ha? Pero muna nga pananglitan og dunay ikasarang og tubag si kanhi Senador Trillanes. Ha, wala siya sa musibog isip witness aron nga ma kita gyud nato og kaning kortaha para asa man ni asa man gikan unsa may gibayaran sa China kay natural bingka nga negosyo so naa gyoy. Naa gyud na tingali gipalit, naa gipalit ba ang China? Ha, naduna ba gipalit ang China dito sa company ni or sa business ni Attorney Mans Carpio? Ha, unya kay pananglitan ngano ni withdraw Master Llanes, ha? Ano ni withdraw Master Llanes? So kaning ni kay unta nga unsa man wa ba kay ebidensya Master Llanes or naa ba kan yang AMLAC ingon mang AMLAC nga suspicious transaction. So naa man day kadudahan be unsa man na imbestigara? Ha, imbestigaro ni mga sukindig paminaw, ha? Og unsa ning gitawag og suspicious report mga sukindig paminaw? So muna nga kanang na nga to ni hatagad o pagtagad o sabgaron kay murag sukad na sukad murag karong adlawa ang pinakataas pa no nga hearing mga sukindig paminaw sa impeachment court gani abot og mga more or less siyam ka oras, ha? Siyam ka oras kasama nga Nestor, ha? Na unya kanang na ang walo ka oras nilang ipangutana, ha? Gikan sa direct examination paingon sa cross examine ang kanton to ang executive director sa AMLAC. Ha? So muna nga AMLAC anti-money laundering council. No? So muna nga nakuan kayo ito. Kana na ang dugay-dugay ito mga sukindig paminaw na dito nga lingkod gyod. Ano niya mo ito? Atty. Binluan, sige nalag ka. Ha? Sige nalag ka ihion. Porting kapas mo tingali itong witness kasamang ni Sir, kaya wak magkuno sa mukaon. Ha? Wak magkuno mukaon. Gipangutanan ni Senador Jessica Diro nga sa mga kangano, wak magka mukaon. Muro ka mukaon. Tsa, tinood na yun, honor, wak kumukaon yun. Kaya wak may gana ikaon. Samtang sa laing bahin mga sukindig paminaw, murag nasagmuyo karon ang Malacañang. Ha, nasagmuyo karon ang Malacañang. Ha, watakay baloan niya, nasagmuyo karon ang Malacañang human giatras sa prosecution. Ha, human nila gidrop si kani Senador Trillanes. Kuha na po drone kanang na ang gidrop mga sukindig paminaw or kanabang murag gijunk na sa prosecution. Ha, or ilaha ko nung iatras or ilahang isibog ang kadtong ilang complain nga bribery charges batok ni Vice President Sara Duterte nga maoy nahimutang mga sukindig paminaw sa ilahang Article 3 Ha, kay do upat man na Article 1, Article 2, Article 3, Article 4. Upat kay mga article ang gipasa sa kanang na ang impeach sa impeachment court gikan mga sukindig paminaw sa prosecution. Ha? So mo to una ang confidential funds ba to? Ang una ikaupat kay tumantong unang gitakol lang ikaupat. Ha? Kasamang Nestor nga mao man to ang iyahang katong grave threats, ha? Batok nga nadito nga ipapatay ko no ni BP Sara ang presidente, ang asawa og si kanhi Speaker Martin Romualdez. Mao na ang nahimutang sa Article 4. Ha? Ang Article 2, ha, kasamang Nestor mo ni confidential funds baka ni ha? Ang kanana ang Article 2 or Article 1 ba to? Basta kay kaning Article 3 ang bribery, mo ni nga iyahan ako no nga dili na lang nila idayon. Ha, giatras mga sukindig paminaw sa prosecution ang Article 3 kaning bribery nga ilahang pasangil nga matod pa ha, kaning bribery ba nga sa Defense Secretary pas BP Sara dona kunoy gi dispalkong kwarta dona kunoy gi lustay nga kwarta dili naman idayon kuno sa prosecution ngano ka ha? Anonsa naman ni nga prosecution kasamang Nestor nga sige na mag-atras. Kay kuno, matod pa nila nga mo-focus na lang kuno sila sa complaint, sa article, nga matod pa ligon ang ebidensya o niya, kwa na kuno, kanang na ang kampante na sila nga kaning mga gipampresentar nila nga mga ebidensya sa prosecution, makakumbikto na kunong BP Sara. Muna nga dili nilang nila i-present. Di na lang nung nila i-present no, kay kanang naangakuan man. Matod pa, ligo na, ligo naman ko no. Bibas maayo nga i-presentar ninyo na, kanang inyo ninyo nga, giwaldas ni BP Sara ang kwartas DepEd, aron nga masayod ang maginikanan sa DepEd, masayod ta mga teachers o mga magbubuhis. Kung tinuod ba yun nga giwaldas ni BP Sara ang kwartas education sa Department of Education, panahon nga sa mga DepEd Secretary. Ha? Nga naman, ang ubang bi mga maestra ambot tagwayron ha kon hantud pa ba karon mag-amo taon kasamang Nestor o mga amutan sa eskwelahan mag-amot og mga electric fan mag-amot og ceiling fan do na pay uban yung eskwelahan mag-amot og palit og lansa unya kanang na ang Department of Education mao nay pinakadako ha pinakadako nga budget sa tibuok ahinsa mga sukindig paminas gobyerno ha. So muna nga para masayra na to, ipresentar na ninyo prosecution. Ngano inyo man ang giatras? Ha? Kay andam ta nga maminaw kay ingon mo nga gikurakot ni BP Sara nang naang kwarta, di mas maayo ipresentar na ayon nyo giatras. Ha? Nganong giatras man na ninyo? Ha? Giatras ninyo na kay nahadlock mo nga dunay madawit nga taga Malacañang ang ana unsa? Sa kay base og moingon na sad sila kasamang Nestor nga amo dala nang giatras aron nga kana maka-save dag kwarta sa Senado nga 25 milyones kada adlaw. So muna nga daghan ang nagduda nga kining pag-atras karon sa prosecution. Wa na sila'y mapresentar nga mga witness nga ligon. Wa na sila'y mga witness nga mapresentar mga sukindig paminaw aning ni ang ilang kalaki karon sa bribery nga complaint batok ni BP Sara. So muna nga to aning tanahon kay kanang na ang ilahan naman kunong iatras kaning sa Article 3 mga sukindig paminaw ang kaning ni ang bribery nga dako bining kasong bribery ha. Yunan ka na kasamang Nestor nga pag pangaukaw ni mo diha imong gi kanan na ang giwaldas ang kwarta gikawat ng kwarta. Ha, onya kanang nagidispalko ang kwarta. Nya nganong mangi atras naman? Ha, nganong nga giatras Manila ka kun mauhon manggaling nga mo nilang pasangil. Ayaw giatras bulahan ang mga tao, masayod ang mga tao. Tinuod ba gyud nga giwaldas or wala? Ha, kay da kana na ang makita man diha sa ilahang nga online kasamang Nestor. Pero basin og tan-aw nila ba nga kini mga kwan ra ba ni ha? Basig inyo na puntaan ni onya nga sa man yung mga witness o mga klaro. Mga palpak ba mo mga prosecution? Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad karon kay na mahayag karon makasama si Senador Ping Lacson ang andam nilang dawaton si Senadora Loren Legarda kung tinuod manggaling mubalitok na po siya. Agikan sa minority, paingon sa majority. Amo na nitong giingon kasamang Nestor nga kani Senadora Loren Legarda duaduhaan ni og buambak ni majority tungod gigigukod sila karong kaso sa ombudsman. Ha? So nagka-plunder gud nga kaso. Plunder ang kaso nga niingon ang ombudsman nga ilang ipasaka batok ni Senadora Loren Legarda ug kang Sandro kaning ni ang Leandro Leviste yang anak. Ha? So nang kana unya plunder why kanang walay piyansa. Ah, so mo na giingon na ito, kabantay ka itong mga adlaw nga nidala tas programang Attorney Rufil. Nga, itong giingon nga, kaning ilang pagbalitok sa minority, pwede na sila mubalitok para di sila mapreso kung gusto sila nga makabutar ni BP Sara. Sa impeachment ni BP Sara, nga naman, gipaubsan ang threshold karon sa voting. Voting threshold, gipaubsan man. Nya pananglitan og mugamot yung gadas minority, di ka mo tabok ni Reguk doon kag kaso mapriso ka. Ha? Mas may na lang kasamang Nestor nga. Mo tabok kas majority, bulahan ang imong kaso, dili kalburuhon dayo. Ha, kay pananglitan o magpagay-gahi ka ba? Magpagay-gahi ka mo, gamot yung ka dito sa grupo sa kontrapartido. Ha, o dili ka mo ipo nila, kasuhan ka. Gugdon kag kaso, dili ra babasa-basa mga kaso, plunder. Ha? Plunder nga mga kaso, so dili ka maka appeal sa voting. Ha? Kay kaso persuhon man ka. Tanawas Jinggo Estrada karon og si Marcolita nga wa dayon mo bali diri mga sukindig paminaw sa majority. Di preso. Tanawas si Joel Villanueva, si Escudero og si Mark Villar nga ni bali mga sukindig paminaw di. Ha? Kwa na, nibalik pagkahilaw ang kaso. So karon Senadora Loren Legarda na sa... Ha, si Senadora Loren Legarda maoy mubalito ko no, doon ay plano o niya. Ha, doon ako na plano kasamang Nestor nga mugapo na po sa grupo ni Win Gatchalian. Ha, Senadora Loren Legarda ka na. Si Senadora Loren Legarda, sabot lang ta kay, ningon sa nagbidikal leave ko no, kay nagpa-check up or dito nagpatambal bakas gawas. Ha, kasamang Nestor. So karon ningon na siya nga mubalhin sa dire sa grupo sa mga senador nga grupos Malacañang. Ah, di at least kanang safe na siya. Ha, safe na siya siyang kaso kasamang Nestor. Ha? Medyo maangan-angan o medyo mahilaw og balik ang kaso ni Senadora Loren Legarda. Ha? Humo na nga kana na ang kwan ha kanang na ang ha dunay uban ha dunay uban mga sukindig paminaw nga kwan ha dunay uban nga ningon ang uban nga kani ka Senadora Loren Legarda okay ra sad nga ni bali sa dili mapriso ha oh no ra po ingay uban nga balingbing ha pero kana Senadora Loren Legarda ang original ginyang grupo na abyes majority karon. Ha, majority man ni ipon ra man sa ni dinis minority kay majority man sa una panahon ni Alan Peter Cayetano nga maoy gihimo nga Senate President. Ha, karon kay nailog magbalik sa minority nga nahimong majority. Ha, muna nga ningon siya nga mubalik andam kong mubalik na pod mutabok na pugos sa majority. Ha, so muna nga si Senadora Loren Legarda ang yaha ra gyud ana ang hadlok sang mapriso unya. Posible nga dunay mga nag-negotiate ana. Ha? Dako ang posibilidad nga dunay mga nag-negotiate ni Senadora Loren Legarda nga mintras nga tagaan pa ka namog chance. Hatagan ka namog chance kung mubalhin ka dinhi, di luwas ka sa imong kasong plunder. Why piansa ng kasong plunder? Ha? Why piansa na? So muna asa may imong pilion? Mapriso ka nga dugay ka makagawas. Ha? Or di ka makagawas kung makumbikto ka bila katuig ka makagawas or ari ka sa mubali ka o niya safe ang imuha nga kaso. Ha? So muna ang muna gihimo ro ni Senadora Lorin Ligarda na Mark Villar. So muna ang kato mga DDS, ha? Kato mga DDS nga naminaw na to kasamang Nestor. Medyo mahiubos sila gyud sa mga senador nga gikas minority nga nilupad sa majority. Pero muna nga sabta lang na ninyo kay di ba pud lalim mapreso kasamang Nestor. Sabta lang na ninyo di ba lalim. Onya wa man puna na inyo nga kanang ilahang pagbali mo kumbikto na ni BP Sara di pa nato mabasas pagkakaron. Wa pa may votation. Na wa pay votation. Kay wa ta masayod nga kanang mga nibalis majority. Karon di man nato ma tag-an sila nga votation di dili di sila mubutar for conviction. Di kana na ang masalbar sa BP Sara at iswa sila na preso. Mo na ikuan sa uban. Ang uban sad, ang uban sad nga, ganahan nga, ikumbiktos BP Sara, o nahala. Inyo na nga kuan, ha? Inyo na nga decision, ha? Samtang pipila ka mga sundalo na angol sa naitabo nga ambos dito sa Basilan.
2: Straight to the point.
1: Nabisa ning lugar na mga sukindig paminaw diri sa Basilan, ha? Daghan mga sukindig paminaw ang kanana ang nangaangol in taong mga sundalo. Human mga sukindig paminaw, kalitan sila dito o ambos dito sa Basilan.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin at tuhatagan o pagtagad sa garon mga sukindig paminaw hakay kanang naang mapasalamaton kayo punta sa kanang naang the mga ninyo, no, mga listeners. Kay daghan ng mga nahakot nga award ang DYHP, Arimen Cebu o Gay FM, gahapong adlaw. Dito mga sukindig paminaw sa kanang naang ipahigayon sa may SMC side, nga giorganisa mga sukindig paminaw sa Archdiocese of Cebu. No? So muna ang daghan mga awards, Attorney Rufil, daghan mga awards. Nya kita naka-appeal sa taga kadawat og awards sa programa madomingo sa DSWD. Kaubando partner na to ang DSWD Region 7. Pasalamat sa ta sa DSWD Region 7 ang nining ato ang award. Ato ni tanan mga listeners, mga naminaw og kamusad ang mga naminaw sad nato. Unya dunay laing grupo karon nga ni saka dito Supreme Court kasamang Nestor. Dunay laing grupo nga ni saka dito sa Supreme Court para nga mangayo og temporary restraining order kon na TRO nga ihinayon gyud ang eleksyon karong Nobyembre 2, ha? Unsa na ba in taon ni mo di na gyud na og di na madayon na goy oy. Di na kasamang Nestor kay ningon man kumilik nga pananglitag madayon Nobyembre 2 di na nila maapas. Og panlitag madayon muhatag ang Supreme Court og TRO adto na tingali na mag-eleksyon sa bulan sa Disyembre. Disyembre or sa Enero sunod tuig. Pero paminaw nako murag dili gyapon na kay kanana ang Supreme Court wa pa may kwan wa pa may kisaw Supreme Court for. Aghan na ra ba untang nga nagplanong managan kasamang Nestor kasi nagka lima ka tuig na gud. Lima ka tuig na ang termino sa barangay, ha? Si kasamang Ronilo Marco ingon mga sa nako nga plano sa mo dagan na lang pud sa didto konsehal didto sa amo kasamang Nestor. Muning ning kamot ani sa nagwag puhunan karon, ha? Muna nga ning kamot sa ug nagwag puhunan kasamang Nestor nga ni kusante na kay naghan na kay ang litson sa order kag litson ya. Niya to ni hatagan og pagtagad, ha, usab garon mga sukindig paminaw diri sa tuang pag kolokabildo ning uban nato nga mga hisgotanan, na uban nato nga mga pag hisgot usab sa kabahin aning ni ang niya katusan dig ko andi ay dito kasamang Nestor sa Dumanhog, ha, nga si ingon sila dito nga kuan katong idol kay ni kasamang Nestor nga si Ilin Adarna, ha, dito mga sukindig sa Dumanhog muraman og kan dito sa Dumanhog nag-viral mga sukindig paminaw human nga kanang naang murag nakainom-inom na tingali to, no, niya ni tamling-tamling ni balitok-balitok man siya kasamang Nestor. Ano murag iyahang gimaymayan si Mayor Gun-Gun Hikas Dumanhog, ha, gimaymayan niya nga pananglitag na ay mga taga-Dumanhog nga mangayog tabang kinahanglan nga dili magpahiko-hiko. ha, dili mag panuko, ha? Kay dili ang ngayang mahadlok, ha? Nasa'y punto silin adar nada. Anya, may gabi kasamang benzeg sa IFM. Sa DYHP, namina magigas inayawan, gikan ni Jerly Milindo. Josilito Efren Suaso, hadlok ba preso Sir Benji si Loren Ligarda. Ha, pero paminaw nako kanang nangambak sa majority. Miadto lang na sila sa majority para lang gyod, dili sila mapreso. Oh, gyod na, usagi na kasama ha. Kaya kanang na ang kwan magod na, naana, naliksyo na sila ba? Tanawa si Jingo Estrada o si Senador kwan, kana na ang Marcolita. Ha, si Marcolita, si Senador Estrada o si Bato. At tanawang wagyon mo tabon na, di ba preso sila si Jingoy o si kana Marcolita. Kay si Chisco Diro o si Joel Villanueva o kanang naang wa pa sila mga sukindig paminaw balitok na yun. Aw. Awa na, natuwa na sila ron dito sa presuhan. Ah, muna kasama ng Josilito Suaso. O niya si Jane Abilia. Anay klaro ilang mga witness kasama. Aok na ang report sa AMLAC. Grabe ka ng uban. Testigo langan-langan rana. Atun pa ni kasama ng Tintin. O kinimbayo na sa mga kasama. Atun ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkasama. Maayo kayo. Alang sumayso ng mga pinanggantig paminaw. To mga kaigsunan. Nga doon ay mga sakit o gabalatian. Ang gihambin sa kalawasan, mas maayo nga mo inom ta, no? Sa dili pa mahimong la o sa dili pa mo grabe ang sakit, ha? Sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Minus may isa na itong adunay hubak, adunay hubak, adunay tasog dugo, taas o blood sugar, tasog kolesterol, mas maayo makasama sa da. Paniang itong Paragis Bila Bila Herbal Capsule, puno sa mga vitamina, minerals o nutrients nga may kinahanglan sa tuang lawasan. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anindot ni kay makapagana sa kaon o niya makaparindot sa tulog ang atuang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Okay, balik ta karon taud magkasama human sa importante kayo sa tuang pagbalik ato tagag pagtaga duga nga mga greetings o atuang mga isgotanan karon taud ha. Alas 10:53 sa gabi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by McDonald's. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Yes!
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer na dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo-balik ang ilang immune function og kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni kaproseso diin ang mga formation og ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kun asa mutubo ang cancer i-block yang puglan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers kalabot ni sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw, to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinumdum ha, dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga IL-E ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Pag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, life extension vitamin D3.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
15: Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 10085 series of 2026. Drink responsibly.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa na ako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
0: Kaya pa na ako.
21: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
22: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk. At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
4: Ato ang atak na alasan 11:09 na sa kagabihon. Balik tama kasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na. Oni, ayaw lang sa mga tulog ha. Sa mga naminaw na to, ato ang mga kaigsuunan tao na. Aga na karong naminaw diha, pagkawa sa tatay na ibe. Ay sa mga tulog ha, kay dungan na taon niya ha. Ani kuyogi ko ninyo mga kasama diri gihapon sa tuang tulumanon at tuang pagpanag-uban karong gabi una sa ha. Okay na nagkasama GQ kasama ng Nestor. Ato sang i-check no nga tuang remain patrol kay naka kanang na ang standby na. Now sa pikas linya karon makasama ang ato ang kauban sab si Radio Man GQ. Saya hanga report, yes, Radio Man GQ.
5: DYHP. RMN report.
6: Yo, salamat ka sa program sa Juan Binji. Sa itong kapagani, Andres Gawas Gabahin, nagkabarasa sa naglaob ng kagabiyon, nagpabilin niya malinaon ang dakbayan sa Subo Metro, Cebu area. Pero gabaga orasa sa report na itong nakuha, padayon pa ang disesyon sa kabilisan sa Toledo City Police Station. Kung sa gihinunggan sa pagpakamatay ni Usaka, na nalibi ang islag na palagang patay, kagalag na buntag. Dito sa magkasagbutag gabahin sa may barangay Tulimaco, siyad sa Toledo. Ang nakita ang patay ni lahat niya si Kevin Bargaminto, katinoibihan niya sa Gapoligon o Glumulco Resab sa resultat niya lugar. Si Bargaminto nakita ang kinin sa pinakamarsin dito sa dapit niya nagbuyon na agwa na yung kinabuhi o nagbuha-buha ang bakpanini. Ito ang niya nagpakamatay o inang piliin si Crisad ang maong katinoibihan niya sa magkinin makiti ang Osaka Butinyang gisulag in si Crisad mga Osaka Metro Osaka Metro ang gilay o gikan sa patayang lawa sa maong biktima. Wapa masayari kung unsa kay hinungdan ang hinungdan sa kamatayon ni maong unsa hinungdan sa ang pagpakamatay ni sa katinoibianyos nga lalaki samtang sa pikas kabahin na sumsubang kapanyas ka mga sakop sa or sa mga oportiba sa Pilia 7 sa pagbagay ng pag-aantay ng operation diya sa maisityo kaduloy barangay Pisa ni Kartay sa Subo ni Dunay Likid Parker Herakman o klaing nga usan ini ang naapil sa pagkasikop sa Gihimo Gapay Bas Operation ang ginakpan mo kining usa ka alias Daday 32 anyos sa Gapanigon o giyag Tapuyo o usa ka 34 anyos o gilang kauban niya si

0: Adria, Meteoro, Adiosa, aga tulon na nagpagkinis kay Bob Bible sa koreso na magiging sa duha sa kabuan aga gimong surveillance sa mga operatiba sa PDA 7 o biyang nasuta aga positibo na nagmaligay kay illegal gadugas gilusa rin sa ka Bible sa koreso nga resulta sa pagkasikop sa tulog ka mga drugista ang nakuha kayo sa mga dinakpan ang mga pinakitang nahag sa bunga mo timbang kinig 105 gramos nga mo balor ka pin sa 714,000 pesos. Ikatay sa gawa, sumbol sa patulang ni Radyoman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Okay, salamat, Radyoman, thank you sa imuhang report. Kanya, dugang detalye makasama sa tuang balita.

o niya tong tagapagtaga doon makasama niya kanisang bahina. Atod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atua nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 in 1 gini. Pasabot si Sete ka mga prutas o gotano nagisagol sa tua nga kape. Alang sa mga naminaw na to, ito makaigsuunan ha, nga mahiligon kayo inom o kape. Dili gyud mahimutang, no? Kung dili makainom o kape, kada adlaw, sumuna nga niya natay kape nga maayo kayo. Doon ay maayo nga matabang sa tuang panglawas, ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Doon ni Sagol nga Rose Hip, doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Kato mga doon ay arthritis, ito mga kaigsuunan nga mahiligon mo inom og kape, kaning kape ha. Na maimna ninyo kay aron nga matabangan nga maalibyuhan, kanang naangi pamati nga arthritis. O niya, sa doon sa ni Luya, doon ay dulaw, or kaning ni ang turmeric mga sukin digpaminaw, doon ay kamunggay. Adunay mangustin, adunay bisaya ang tapol nga mais, adunay bayabas, adunay barley, adunay arabica, adunay insulin plant, adunay po ni stevia, nga maoy gapalami mga sukindig paminaw sa ato ang kape. Aniya, adunay po ni say ginseng kasamang nistor. Ang ginseng makasama nga naa sa ato ang kape. Ayok-ayok kay magpa-update sa ato ang panglawas. Kung update gani ang atong lawas makasama, magkasiguro ta nga makalahutay ta matag adlaw nga pag panikay-sikay. Ang atua nga haplas ha, usab makasama ang EXL Makabuhay oil or all-in-one kini pasabot dalatanan na skincare oil pagyot. Ang atua nga haplas sa EXL Makabuhay maayo kayo sa panakit sa kalawasan. Panglaylay sa mga lutahan na o niya mga paminhod o niya ingon nasab ka sa mga nistor pag ngulngul sa mga unuran mayo kayong gamiton ang EXL Makabuhay oil atong haplas ha, pwede mo mga haplas o may isunan nga dali kayo nga manakit ng kalawasan na kanino sa haplas kay kung mga haplas ka ni magkasama dili ka paakon og lamok ha, busa malikay ka sa sakit nga dinggi aron nga dili ta magkasakit og dinggi ha. Niniya mo itong ihaplas dala nga pawagtang sa panakits kalawasan. Ano may sad ni kay humot ni siya nga klaseng haplas dili pareha sa uban. Ang haplas makasama nga kanang naang kuan. Manimaho ka kasamang nistor. Kani kampante ka bisag estudyante, bisan og trabahante. Da pwede nga manghaplas aning haplasa EXL Makabuhay oil. Mapalit ang ato ang haplas o ang ato ang kape diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya doon sa inyong mga lugar.

ato ang mga ha naminaw sa ato ang mga kaigsuonan ha nga atong mag-arian diri sa karbon o mag-arian diri sa kulon na diha ato mga butikag farmasya pwede nimo mangutana mo diha para nga makapalit mo sa ato ang produkto sa EXL mga sukindig paminaw natay kape natay haplas ha una nga

0: Onya nga tua di ay nga EXL makasama ha kay ma-order na ninyo sa TikTok kasamang ni store. Ma-order po sa Shopee mo ni nakanindot ha. Pananglitan kato na ay mga lugar nga wala sa inyong butika, pwede mo nga mo-order ana sa TikTok, sa Shopee, ha, or sa Lazada. Ha, na di ha kasamang ni store. Ha, muna ang high-tech na gano'n. So muna nga pwede na ma-order diha ha. Okay, oniya naminaw sad nato karon ha. Ato sa tagagpagtagad sa ato mag-greeting sa kay kanang na ang naminaw karon si kasamang Glinda Masong Lagos kanunay magyuni ha. Kanunay ito naminaw kasamang Glinda, kasamang Catalino Anuver di sa Tagbilaran, Buhol. Aniya si Maribel Lau. May gabi kasamang Benzi, may gabi isan. Naminaw na to karon. Aniya si Dudong Manching. Naminaw sa nato o si Eunice Ortiz. Og si Glenda Tumakin diha sa Cordoba, Cebu. Crispin, saya ang Olieta. Naminaw sa Uling, Naga City. Og si Aldrin Tumarong. Naminaw na to si Lirin Dangay. Og si Jefferson Digamos Wilson Manatan. Kasamang Nini Salvador Ornopia og si Corazon Dataniola og si Joey Torino. Naminaw na to dito sa La Libertad Negros Oriental. May pagpaminaw mga taga La Libertad ha. Okay, unya ito hatagag pagtagad ni sa makasama kay kanang na ang unsa gidagway problema di ikaw kasamang nistor kada taga kuan man ka ha kana na ang taga buhisan man ka ana makaagis tisa no ha ana man kaagi di sa tisa grabe ha to na ganiha ang kanang na ang ulan mga sukin dig paminaw sa tisa ha bidyo dili man kay tingali to kusog bukid tingali kusog ato no grabe ang kusuga sa ulan ang baha god ha. Hapit naman ni tupong mga sukindig paminaw sa atop sa mga balay. Ha? O sumon na nga manginaot nga ma-address ni kay bisan og miingon rata nga panahon ra manas na ulan, ha? Panahon ra manas na bagyo mo baha. Pero ang mga gamit sa to ang makaigsunan nga musud sa balay ang ulan, mga guba. Ha? Nya prohisyo ba? Sa makaigsunan na tong namuyo diha sa manginaot ni Mayor Nestor Archival nga ma-address ni Mayor. Ha? O niya abagan po sa mga konsyal di ha sa kanang naang City Hall kay ha? Mayor Tami. Ha? Minaota nga ihiklin sana ninyo ng inyuhang kanang naang naamanggali mo yung mga bangi-bangi des politika. Ayaw lang sa inyong ipatigbabaw sa aning pagtabang sa makaigsuunan. Ha? Dire sa may tisa tambisan kay kaluoy badagan na ba ito mga listeners diha? Ha? Ako, nakana, magkodi, katong field pa ko sa una kasamang listor ba nga katong to ang manghatag tag mga bugas? Ha? Naganta mga kanang naang mga listeners das tambisan tisa. Kana, hindi ko nang tambisan. Ha? Kay si Inday Mursin, muman ang ato ang koordinator diha kasamang listor. Ha? O, si Inday Mursin diha sa kuan. Ha? Tambisan tisa. Puti luuya ito ni mga balay niya. Sikit na mga balay diha. Daghan ng mga balay diha. Ha? O niya, ato paning ni Agintuig, hantod karon mga sukindig paminaw, yun ani lang gihapon ang sitwasyon. Panahon nga ubaha, dili man kayo to tantong kusog ba nga kuwa? Ha? Krabiha, no? Bekano kane-kane, ito kaneng katanaon ka sa man Giralbe. Okay, mo na yung video, sus, rabi. O, oh, kane-kane, o. Oh. Aha. Ha? Tiaw mo na anak ka sa mga nisor, o. Oh. Jesus. Krabiha. Oh, tanawa na oh. Oh, tanawang ilang kapilya. Oh, so tanawa kapilya oh. Sus, grabe ang tubig. Ganihan ni ha. Hapit ni abot sa atop sa kapilya ang tubig. Grabe, kusuga. Uy. Taas kayong tubig ha. Hmm. Ha? Tanawan ng mga atop nila o nga hapit na matugyan sa tubig.
1: Oh.
0: Na kanina kay la kanana kanana dong kanana kanana kanana kanana kanana kanana kanana sa ana sab sa tanawa nawa ka sa manistor ang kuano ang libil sa tubig sunan ka anang kapilya o kana kapilya na unya hapit na mo abot sa hawak sa kapilya ha kakuan ka nang hawak ka sa manistor hawak man na oh hapit na mo abot sa hawak sa kapilya mga sukin dito tanawa tanawa sus, akani murag ni hura-hura na ni lurang-lurang na ni. Ha? Medyo ni lurang-lurang na ning ni ang baruga o. Oh. Ang kanang na ang ginaghanos tubig. Ako maluoy ko kay kana to na mga kaila diha. Nay tambisa naghan kay mga listener das DYH Big sa IFM. Ha, kapila gyud yung balik diha. Ha? Tong naas pa ko sa kanang field kasamang nistor. Hatag tagbugas chorizo town diha. Tong mga listeners das tambisan. Ha? O niya daghan na ang mga bata, mga senior citizen, nga naadiha nga namuyo. Ha? So nagka nga, no, kanin ni ani, kuha na ni dong, ni hura na ni, kanabang ni lurang ng tubig. Ha? Kaya no, tanawa o, ni kuha naman, naa naman sa, ubos-ubos naman sa kuan. Ha? Ubos-ubos naman sa kuan. Tanawa ni mong video, tanawa ang original sa video, tino, tanawa o, na, o. So nagka nga, hapit na bulit ang, kanang na ang mura o gawang ba na? Or entrance ba na sa kapilya? Ha? Rabi kataas sa tubig kasamang nisto. So muna nga, unsa dagway problema. Sa ang ibabaw anang tisa kasamang nisto. Naaban na yung mga subdivision, di ha? Ha? Sa manan, ibabaw din sa kwan nga. Rabi man umaka. Doon ba nagsapa, di ha? Or unsa ba na? Kay grabe man ang kuhan tao. Ha? Kanang na ang kakusog mga sukin di paminos tubig. Ha? O ni pruisyo in town. Ha? Karoon ganin, ate, nagsingabot ang atuang kuan kasamang nistor, singabot ang atuang El Nino. Ha? Unsa pakaha o wapatay El Nino karoon nga naapa natural pa ang gidaghanon sa ulan nga itong masinati. Murag, ha? Paminaw na kuaning kuan na, ana. Na, daghan ka yung mga maprohisyo. Nya, pananglitag ka na na, mga namuyo diya, uluoy po taong kay kasamang nistor kay, ha, uba mga balay, mga guba, unya kada bagyo, na mo na, makuratan na lang ka ba nga? Ha, kato ganina, kusog ang uwan, pero, ha, di makamakaingo nga, wak man to, pila man to ka oras na tingaling uwan nga, kung tingaling to kaabot, og duha ka oras, ha, krabi ang kuanoy ang baha, sunang ka baha, hapit na mo tupong sa atop, ang uban nga mga, ang uban nga mga balay, mga sukindig paminaw, nga katong mga magba raaw, kwan gyud? Ha? Na lapawan gyud. No. No, namay kwan, no, kaning ni ang, ito'y pagkwan ni ang, no, tanawa pagkahuman. Ha? Purting nilimpiyohay ng mga santos ane, asa man, kapilya ba ni sa man, Gerald, no? Ang mga santos ane, na ngakuan ni mga santos, ha? Nang, unsay tawag, ane? Ha? Nang, nangabasa. Oh, na kanin ni ano. Mano man ni ang kanin pag hura na sa o kanang paglurang sa baha. No, kanin ni ang kuan na ko taon. Hmm. Nang grabe no ang kuan sa ni ang flood control ani wa na. Ha, wa na gid ma kuan flood control kasamang ni ah, murag kuan ni siya. Ha, kanang na ang pasigulay ang problema diya, basig kaning lutsanan sa kuha, no? Ha, ang problema diya, basig kaning lutsanan sa tubig tingali. No, pagka, ni, kuha ni noon, kanang dali rahinoon nga ni lurang ang tubig kasamang nistor. Mauna ni ang aftermath na ni kasamang nistor. Ha, pag lurang na sa tubig ba? Ha? No, tanawan ang naa nga picture sa babaw o nga katong ang tubig na apa. Ano, kanang gigamay ni kasamang Gerald. Ha, grabe yun, ano, purti pang limpyo sa mga, ha, mga residente dito, purti pang limpyo in town kayo, purti man ka, kung ano, ha, wa na may tsura, uy. Sama ni, kapilya ba ni, or kuan, mura kapilya, no? Oh, tanawa, Adagan o mga nanglimpyo dito kasamang nisip, purtin dako ang limpyohon. Uy, ha? Dako kang limpyohon. Oh. So, muna ang kanang prohisyo in town, o niya ang mga, ha? Gato nga mga buaya, mga sukindig paminaw nga nakakwartas flood control, ha? Ngisi-ngisi na tingalir. Sunan ka ana na ang ha kani mga kon sa kapilya ni nya daghan kana mga palibot ana mga balay na mga palibot. Oh, na may mga videos nga mga nakuha didto. Pero luuya sa ko ano no, no imagine na ka sa mang nistoro kataas anang kapilya ha. Ana na wa na na taas ang kapilya oy. So sa ato pa ang tubig lapaos tao. Kay sunan ka nga ang kapilya hapit na ato na abot sa ato. Nino tanawa mga tao ano kanini aw. Oh. Ha? No, kana mga tao nya ang tubig to ni abot sa kwan. Dors atop na. Krapiha no. Oh. Nya kanang naa nga makuan gid lagi ka nga no prohisyo ka ba? So muna nga ang manawagan ta sa Cebu City o niya manawagan sa ta sa assign nga congressman diha sa south man ano? O south o South District si Congressman Ido. Ha, Ido o. Congressman Ido Rama. Ha, nga kanang na ang maghayusa ang atuang mga politiko diri Cebu City. Ito ang mayor, vice mayor, mga konsehal sa South District o congressman. Ang atuang mas masolusyonan eh. Ha, basig na ay naminaw na itong staff ni Mayor Nestor Archibald o ni Vice Mayor Tami Osminia nga tuan ning tabangan og sulbad da Mayor Tams, kanang Vice Mayor Tams og Mayor Archibald, og si Congressman Ido Rama nga kaning ni unsay kuan ani? Sige lang naman tay ug mapuhon na tuning kuanon. Atuan ning tawagan naman tay makontak nito sa Tambisantisa karon nita murag si kuan aron. Nga unsa man ni duna na ba ni duol labang kapitan nila dito? Ni duol labang mayor dito sa kuan unya unsa man ni? Unsa may mga plano sa tuang mayor ani plano sa tuang sudad ha unsa may plano sa tuang sudad aning ni ang baha diha nga halos na lang kada ulan mga sukindig paminaw magprohisyo ang tuang makaigsuonan ha dili man nato ni ika alangan magatuang panilngon ani katong mga mayor sa laing lungsod. So, unsa man ni, ang tubig ba mao'y problema nga way kagawsan? Ha? Or ang sapa, ni awas ba ang sapa? Or asagi ka ng tubig? Oh. So, at least, unsa may mga master plan kahani? Ha? Masinay makahunghong niya ni Kwan? Ha? Mayor Nestor ka sa mga... Aka mo, pareho mo ngalan dahi ka sa mga Nestor. Parinte mo, ha? Nestor Homicilio lang ka. Yes, Mayor Nestor Archibald na. Pero may raman si Kwan, kanana ang Mayor Nestor Archibald na, kanana ang open menoon eh. Pero may naota, engineer man is Mayor Nestor, bas hindi matabangan na ito ni, niya, kanang na ang ito, makonsihal sa South District. Si Pangkoy, asa man is Pangkoy, sa North man eh, or South? Murag South ni siya. Ha? South ni Pangkoy, no? O, ato lang ko anon si Konsihal Francis Espares, ane, ha? Konsihal Pangkoy, ha? Ay, mo murag kuan man kadiha gyud da, imo manin sakop di akon. Ato hangyoon ang mayor anak kon sa katuang nga congressman nga kanang naang magtinabangay ta, magtinabangay mo diha nga naa sa council nga masulbad ning problema diha sa mga tao. Nato, ha, diha sa unsay problema ani, ang kanibang ilahang drainage, ha, sa pa, ni awas or way kagawasan ang tubig dayon or naay na bara ha paminaw nako naay kagawasan ang tubig kinahubas man pero murag inahinay basi dunay na bara or padak-an baka ang gawasan ng tubig ha kay posible hubas man so dunay kagawasan pero murag gamay tingali ang gawasan sa tubig kay kon man ha oh no wa man goy klaro nga kanal di kasama oh so imus kasamang glinda oh. Oh, so tapad na lutaw-lutaw o kana lutaw-lutaw. Oh, naman ganito ay napabatong asa man to dapitan tong na may buangan diha dapito sa una. Napatong buangan diha kasamang glinda. Ha, lutaw-lutaw ba itong buwangan or sa tambisan? Ha, namtoy, kumantay ko na ibuwangan diya kasama ni Sir, kaya pagkansan ako na ibuwang. Wako man, di ko manari, ha, wako manari. Ah, ginibay na sad magkasamatod ganato sa DTX 500. Ang ato nga DTX 500 mga kasama, kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million ora units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500 minus umisunan nga adunay taas og dugo kato mga high blood, mga taas og sugar, taas og kolesterol. Mag DTX 500 na ta. Ang ato nga DTX 500 mga kasama maayo sabni. As lumakaigsunan ka doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. At lumakaigsunan ka doon ay problema sa kidney, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. At lumakaigsunan nga dili maka at tulog og tarong magkatulog manggali apan minanok ang pagkatulog. Mag DTX 500 na ta. Ang atoa makasama nga DTX 500, mapalit ninyo sa ilahang clinic. Mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisa no Main. O baka ha, mabisita, yun mo makasama sa ilahang clinic, ha? Loyo sa Gaisa no Main na o niya. Atbang sa University of the Visayas ang Gaisa no Main. Mapalit usab ninyo sa uban nga mga butik ug farmasya ang atoang DTX 500 unya diha pod sa Negros Oriental ug Negros Occidental, mapalit ang DTX 500. Sa mga naminaw nato karon labi na diri sa Dakbaya Sugbo, probinsya Sugbo, ang nagtanyag og libre nga medical check-up. Why bayad libre ang medical check-up, ang pagpa-check-up diha sa clinic sa DTX 500. Bisitahan lang ninyo, loyo sa Gaisa no Main, ha? Okay, balik ta karon ta taod, makasama human lamang sa importante kayo sa itong pagbalik. Ato hatagag pagtagad, nindugang na itong mga isgutanan karon ta taod, ha? Alas 11:35 na gabi.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
7: With the right minerals.
6: Drink up.
7: Summit Natural Drinking Water.
13: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simethicone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simethicone Rest Time to the rescue. Simethicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
13: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mix for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
12: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
14: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
9: Unilab quality yan.
10: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
15: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
16: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise. Size based on red. Unilab quality and ascorbic acid, vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
19: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
20: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS. Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
24: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
25: Goodbye!

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mula sa pinakamataas na bundok.
2: Nak, kamusta nga?
1: O pinakamalayong isla man.
3: Nag-graduate na ako.
1: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
4: Papauli na ko ka!
1: Go forward together. Globe.
5: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
6: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
7: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
6: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
8: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
9: Unilab quality yan.
10: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ato ang attack na alas sa 11:47 na sa kagabhion. Balik tama kasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na. Aon niya to hatagag pagtagad dero no kaning niyang uban na to nga amang isgutanan kasama nga Nestor. Pero ato sang kuano ni kay so maning kalakihang so maning kalakihang di amay ganang gabugno maning asawag bana. Gabugdong asawag bana kasamang ni Stor kay kanang nang iya kunong asawa nagpadidit makunog lain. O niya, ang gani-gani kunong iyang asawa sa maning kalakihang doon na may kuan taon? Kanamang mura o ga ambot o ganong namula pula ning ni ang kuan? Namula pula ning liog sa iyang asawa, basin o gagi paak ng tamubuan. Ani, rason tong asawa nga kana natural man nga mo pula kay... natural man nga mo pula kay daghamang kuting ning atuang higdaan. di ba mo tuumban nga kuting kuno kasamang distor kay... kana napila ra may ngipon kuting gagmay ra... Unsa ba ning kalakiha in town oy? At tanawa kuno kasamang ni Surakay na may pinaakan sa kuan kuno liog. Ikaw kamo man kamo tan-aw kasamang ni Surog kuting ba na og dili ha? tanawa ha. Abi kuno tan-aw kanay kasamang Gerald Biki puti isuga oy. Ilong kubay og maayo ni silang duha. Sila grabe ani nila no. Ha tanawa tanay paminaw na sige sige kuno kasamang Gerald Biki. Oh, unsa man ni? Adios, adios. Hala gilang parong asawa. Sus. Hala Hesus. Uy. Sa liog lagi kuno na inini ni. Oh. Hala la la, gigibisit ang buhok. Adios. Hala grabe ang banaha, uy. Dimni maayo ning. Hala la, oh, hala sus.
15: Wa ka?
14: Down, oy. Uy, puti mangwan, na, malikas down. Di mayo. Oh, piki ba kuno, piki na nga nini. Oh. Sus, in down. Nawa, ha? Oh. Oh, sige. Oh, ay, pamalikas dahi, ha? Oh, tanaw ha mo ni ang kuan di ay. Ang iyang asawa kay gaduda siyang asawa ba? Adugay na ko nagduda siyang asawa kasamang Nestor o niya Kanina gyud ya naging gikumprunta nga diha nagyoy ha binaakan mga sukin ding paminaw nga ano namula pula man ang liog sung asawa ha do na makunoy nini ha oni rason pag una kasamangke nga ningon nga ha pinaakan manas ko andong pinagas ko ting dong

Tanawa ha. Nga kuan kuno kana na ang oh kuan de kuno ni. Ha? Kay suga sa bana tao niya gikupunta yung asawa. Ha? Ah, kanay-kanay tanawa ho. Sus. Oh. Hala, hala, hala. Di cuk sulun. Unsa ba ni? Bisu, wala, wala, sus. Bisu, grabe ya, uy. Wala. Hmm. Oh, kisah may nagimu anak. Nga na may nini mo liyo. Hmm. Oh, tuh, kagdik kumusukul, oh. Lah, sukul lah, sawah. Hala, sus. Kita angko. Oh, ay, ay, pabalikas, day. Oh. Oh, wa koy labot, wa koy labot, sugi na buhi ko na ingon asawa. Ha, oh. Kani kana na ang sus. Oh, so ay ay lay pabalikas taon day. Oh, tanaw ha kana na ang kani. Ha, gipaak tingali ni sa ungo baka or ha, ora kuting mga sukin dig paminaw nga kuting nga dako og ulo. Okay, ang bana. Ako naman ang bana nga kisa may naghimo ana nga wa man ko naghimo ana. Ha, sangutana sa intawon na ang bana mga sukin dig paminaw uniya. Kanang ang bana, ha, nagaduda dugay na ning gaduda taon sa yung asawa mga sukin dig paminaw, ha? Unya kay murag ambana wa gid niya makite wa gid niya masakpi og ginsay naghimos si kinini. Ha, mas mayo ta tog imong gipanid-an to. Ha, kana na nga dong, ha? Mas mayo ta tog imong gipanid-an to aron nga masakpan gyud nimo silang duha. Ha, kay pananglitan og kasado mo di pwede nimo sila mapapreson duha. Ha, ang kuya og maliputong bana niya dunay hinigiban ang kuya og madikbasan, ha? Oh, pero muna nga kanang na ang kuan mani. Ha, pagsulod niya dito sa ilang balay, ang asawa niya kasamang nistor naghayang-hayang. Ha, naghayang-hayang di askatri ang iyang asawa nga wa nay banig. Ha, naghayang-hayang ang asawa. Ha, naghayang-hayang asawa kasamang nistor nga murag tawhay kayong gipamati sa asawa, naghayang-hayang gud. Nikalit og sud ang bana. Ha, ni kumpronta na yung kisay, naghimo na yung kwan, naninini mo, kisay. Kisay ni paa ka. Ha, ingon si kwan, ingon si kasama nga GC Villanosa, may nga biin niya, kasamang benzi, ha. Ipaak nas buaya ang ihang liog. Ha, ingon sa kasamang Jojo Huyo Furia nga ipasukod, ha, nang ngipon sa ngipo ni kumpare kasama, ha? Ipasukod ang ngipo ni kumpare kasama. Ha, kay base ko nung pareho na sa ugdako os ngipo ni kumpare. Ha, tanaw ha, unia. Kana na ang kuan man, kisa mo po yung nag-kuan ani video ani, ha? Muragyaha nga anak nangali ang nag-video ani, or siya ba mo ay video sa daan? Kay pagsood niya, naano may video, ha? So nang kagilarot niya, gilambuyog na yung asawa, god, gikuan ang buhok. Ha, hantod nga natumba mga sukin, di pa minong asawa, gihanaan pa nagsukmag. Wa makita inos video ang pagkadapat yus ko mo, nasukmagan ba ka to, or wa ba? Ha, minin mga asawa nga, sukul ko ni mo, sukul ko ni mo. Ha, isugas asawa taon. Ha, isug kayo taon ka sa mga nistor, ha? Ha, so muna ang basin lang god, kuan po tulong, basin doon ka tinuod doon, gipaak o guting, ha? Sige, paak, tinudog ko ting ba? Ha? No, tanawa nga, puti, kuha na yun nila, kana puti binugnuay nila, oy. Ha? Puti binugnuay nila, o niya, muna magnaay mga tingog sa mga bata di skilid. Ha? Basiga, di adili mga bata skilid. O niya, ang asawa makasama, ha? So, nagkang asawa nga, kabantay ka anang, unsay tawag aning sininaa nga, kuhan ka sa mga kikaswito, makana kay, ha? O, kana bang sinina nga, muna na'y kabiba din eh, ana sa, o, kana bang sinina, ano yung kabiba niya? Sa sinina nga largo mga sukin dig paminaw or dritso sa paa.
Ha, bantay ka, bantay mo na mga naminaw na to, labi na mga babae. Ha, nga naminaw na to, bantay mo na inyong mga sinina nga ditsos pa, ha? Ha, di ba, ang uban sinina, kuto mas hawak, deng short na, or sayal baka, or pantalon. Kani, ang yan sinina, dritso sa paa. Ha, dritso sa paa, nga wak po kaabot sa tuhod. Unya, mura, o gwa naman sa short, na? Ha, wa na may short, ang kuha naman, kananaang kuha naman. Ha, murag underwear naman niya to, nakita, gani, pagkahayang na niya. Ha, wa na short, na samot na hinuon ang banag kasuk. Ha, tanawa ha, tanawa. Wala may kuha na, wa naman na short, o, tanawa ha, na, tanawa. O, so nang kapag, pagkatumba nas babae, o, ha, pagkatumba nas babae, makasama kitang ardin, ananang underwear. Ha? Kitang underwear. O, wa na may short, kika na yan sinina, bang dito sa paa, pero wala kabot sa tuhod. Ano na lang nga ito nga, tunga, bitaw? Ha, unsay nga, anang karahua. Kisa may bana to, hindi masuko ka sa mga kiana, pero... Awa po dayuhang pangutanas ba na nga unsa man na kanang ditso po sa glabok na yun. Ha nga unsa man na kaya basi ba o pinaakan ratog buyog, pinaakan ba o ganang naang kuting, ha pinaakan ba or kanang allergy baka ha. Ha nga nun namula pula man. Ha pero ang yung tanaw sa laki kay nini kuno nini. Oh baka lampinig mo yung nakapaak ha. Oh, baka lampinig. Kaya basi ka na inyong balay ba, dool og lampinig? Ha? Dool og ka ng balay sa lampinig, ha? Oh, eh, kuhan lang nga, ano? Pero, duda, samot kay dudang asawa, ano? Ano may short ni kong asawa? Dudang bana ba? Ano may short ni kong asawa? Ha? Sumuna nga ka nang naang kuhan, eh. Ha, pero tanaw ng pinaakan, ana, o kunsa ng pinaakan na kasamang ni Suri, paila na. Kay, duda naman ba na niya, niya, wak may nasakpan ba na? Ha, niyang asawa, ha, pagsood niya ang asawa, naghinagharay-haray na mas country, nagkanta-kanta na mag, na na na na na, na na na na na. Wag gabae. Pagsulod pas bana. Ha, pagsulod pas bana, dretso og kulamos ang buhok. Ha, gidretso og larot kasamang nistor. Ha, kasamang kino, tanawa, upsus. Krabing nila you guys. Ang asawa, sukol sa inyong asawa. Pero kay, pilay, kusog aning babae kung para ni mos laki. Ha, nakuan yun siya, natumbag yun sa diskatre. Upsus, sika. Wala, Sus, puting malikas na bang asawa ta? Sus. Wala, wala. Oo, puti suga, eh. Kininis liog lagi. Oo. Bisa may iwan si kininis liog? Wala, wala, wala. Adios, agay, sakit. Kulipat, nunggan, di ay, oh. Wala. Doon ay mga bata, des kili, nagtanaw, day, marag mo, naka-video. Wala na si kininis liog, ba? Sus puti malikas ha. Oh. Oh, wa kay labot ha. Ngutan na saan sa mga piki na yung chicken inis. Liog dilin siya. Wa kay labot. Ang tawag na kuno anak kasama ang Gerald kay kanang naang dal dress ko no. Dal dress di ang tawag anang naang kana sinina as bay nga kana bitan richos ubos. Ah, okay. Ha, kinibay na sa kaniyot sa kanil mga buhi sa tayo. Yeah. Ay sa tadi ay sa mo sa palabig ka maritis di ay maninga buhi sa tadi kina. Akin ba yun asad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 makasama. Mayo kayo alas sa mixunan mga pinanggantig paminaw nga. Ha, kanang na ang dunay type 2 nga diabetes o kato mga diabetikon nga naminaw na to ha mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Ani ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kung dili gani dako ang budget, pwede ra sa dogtulo. Usa humag pamahaw o niya duha sumag panihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Kung kamo adunay diabetes o doon na mo yung mga kailangan diabetikon. Kadto nga mga white diabetes niya para lang nga
kuan bitaw, pang-maintenance lang, dili magkasakit o diabetes, uguban nga mga sakit, pwede rasad og duha ka soft gel kada adlaw, ha, sa Life Extension Vitamin D3. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 makasama na karindot ani kay gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Padi high quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Ani ang atuang Life Extension Vitamin D3 mga kasama? Ada certified LE seal ni siya nga dunay tatak yod nga LE sa soft gel ni ini. Ha, sumunay pag-ila nga ang atuang nga napalit nga soft gel sa Life Extension dili piki. Mapalit ni sila nga clinic no on the pharmacy nga mao ang Life Extension the pharmacy and clinic no diri sa Cebu Doc sa Cebu City mangutanas guardia Cebu Doc asa ang clinic sa Life Extension clinic and the pharmacy dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal sa Dumag sa Consolacion at bang sa Jollibee's Consolacion padung kasod sa merkado una diya makasama ang atoa nga mga clinic sa Life Extension Vitamin D3 sa makisuna mga naminaw karon ha nga dunay kaila diha nga dunay diabetes igna ninyo nga mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Ania kuting kasamang benze ha. Amator pa kasamang GRRS ha, GC Villanosa. Ha, onya Sir Benze gipaak na sa ihang uyab ha, nga bungi tingali kasama. Si May Bahariar, sa motin na ingon nga daldre, salamat kayo. Ha, napaakanas ba na ko na kasamang Benze, batod pa kasamang Jojo Ahoyo Foria. Sylvia Reformado Phil, namin na to Nestor Gingosa, og Cheska Bayaras, ha, og Sinang Ilen. Ha, ba shout out sa nato nga na Minaw Karon, no?

0: Ania si Willa Olores Berden, ha, naminaw sad nato di. Ha, may papaminaw. Tanan na lang ang mga naminaw, ha. Daghan kayo, si Kila, si Kwan. Ha, guba na to, nga mga wala na to, ma-shout out, ugma puho na lang sab, ha. Ha, kiwa na tayo, igong oras makasama. Salamat kayo. Ha, sa inyo ha nga pag sunod ganunay or pag uban ako no ha, sa to ang programa. Salamat kay hantod ug mapuhon na sad sa mang takna og sa mang istasyon. Anya sa ngalan na lang sa kinatikong pero sa DYHP Arimen Cebu ato ang station manager Attorney Rufil Fernandez Baniok dire sa master control ganiya si kasamang Nestor Homicilio ni apasad si kasamang Kisos Minia. Dires bigas lawa kasamang Gerald Albiosa Alan Taladua, Oliver Atis, Rubil Buiser, at Chief Technician, dito sa Transmitter Site. Ako talaga yung boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: Transmitterside. Ako tuloy yung boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Langhian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o manamilit kayo plagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: Transmitterside. Ako tuloy yung boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Langhian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o manamilit kayo plagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Philippines Red Dime at sa 4.33 na.
10: Headlines. Karon.
9: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Opisyal sa Anti-Money Laundering Council niya tumang isip testigo sa nagparehing impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
11: Kani House Speaker Lord Alan Velasco ang damutubag sa akusasyon bato kaniya kung manadawat ang kopya sa affidavit ni Kani Policeman Rodolfo Gracioso Jr.
9: Sa mga balita lokal, binaliw landfill, dili pa ang damudawat sa mga basura gikan sa nagbayan sa Sugbo.
11: Singgitara sa Ustisya, gipalanong subay sa pagpusil patay sa sukasugbuano ng pro-Duterte vlogger kasi si Philippine Bino.
9: Samtang nga balita gawa sa Nasos Strait of Hormuz, dili pa subling nga babuksan. Hangtod dili matagbo sa Amerika ang ginakda nga mga kondisyon sa Iran, may kalabutan ini.
11: Sa negosyo, presyo sa krudo mo us-us, apang presyo sa gasolina, kerosene, musaka, karong adlaw.
10: Headlines, karon.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
10: DYHP,
12: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mabuhay, Pilipinas.
9: Tungkaw na mga mahinong danon, Galinea na Radyo.
11: Unang Balita.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Hatod mga impormasyon ngayon mo masairan.
11: Pangayani mo madunggan.
9: Una sa Radyo.
11: Una sa Balita.
12: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
10: Number one.
12: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
11: Number one.
12: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
10: Nationwide.
12: Nationwide.
10: DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
13: Kising na.
12: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Adlaw na may galang Martes. Pizza size na may sa buwan sa October 2025. Utsinta ka adlaw na lang Pasko na. Sangan sa kanito kang para sa Zero HP, aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
11: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
9: Ako sa Mira Jaman, Arnold Bustamante, hantot na may kala sa Resay, Santak na Sabutang. Paghatod ka rin sa mga nabas ka mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ganda may gana sa tunga papiraguman. Naginap kami nga nakapos kami sky kamayan at daw karamay ka lang ang Martes. Kumusta? Kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Dali aras sa adlaw, tsinta ka adlaw na lang o, Pasko na. May buntag sa itong mga silingan ng mga nakbayan, nagpain sa mandami na pula po, tulino na naw, talisay, naga, karkarog sa nakbayan, sa bugo. Sa itong mga kasikbit ka mga nalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinagkamayan may kanas sa Mr. Western Visayas. Galing ulasan na mati, naminaw na may kanas tulungan ng unang radyo ng balita. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan ng mga driver na nagsakay na sa mga sakinan na ning orasa. Doon ay good news nun, ha? Kaya ang kurudo kuno muus-us, tila kahi us-us, ane? Karong tato na to sa iron, may kanas sa itong pabaraguman. Ah, 1.93 rin ay may gala ang 1.93 ang saka may gala sa gasolina. Unya ang rollback sa diesel 1 peso and 30 centavos. Mura rin magwa. Sunod adlaw, sunod si Mana ni Megal, musaka na sinig 5. At least, muna ay pag-rollback na galag piso o 30 centavos kala litro. Onya ang kerosene, kining gas, mga kaisunan, musaka siya 3 pesos o 30 centavos matag litro. So, nataas-taas, may galang pagsaka sa kerosene. Onya ang gasolina, ni saka po may galang 1.93, hapit 2 pesos, may galang pagsaka. At ang ibalik na ito, may galang ito, isang malang 55 ba? Ibalik dito may gala 55 onta, no? Kaya mo rin makaginawa, ginawa kamay atong mga motorista. Niling pag-saka kanuna ay may gala sa presyo sa produktong petrolyo. Samtang as wikas bahin, may buntag sa atong mga gilang sa pinamay. Kaya naroon sila tag-tag sa mga kusina. Nalikay sikay na mga kasama. Niling orasa karon sa kamuntagon, alas 4.38 na. Nagsige ng digamo, may galaon sa ilahang lutuon kanabutang. Ang uban may galaon, doon na nahuna-hunaanon sa lutuon. Nag-add-add na may galaon mga lamas. Mga panakot din ha para sa pamahaw kanabutang. Sayo kay may galaon nag-gisa o guano. Nag-gisa ang karning baboy. Ang uban mga galaon, nag-utan-utan lang sa munggus. Usa ba? Itlog, buwan, sus, ginoo ko kalami. Kini nga mga sunan, may galang mga pagkaon na muraga di ka makadiet mga kasama gamikan sa kalami sa mga sunan. Hoy, kagahapong adlaw, perting burok sa awan, doon ay mga lapit may gala sa atong sunan sa Sugbo ang nabahaan. Kanito daw at i-check may gala ang mga video ani. Kinati mga video may gala itong ikuha dahil sa Facebook. Ang gipang upload may gala sa mga netizen. Ubay-ubay ni may gala nga mga lapit ang nabahaan doon sa sunan. Perting kusuga sa awan kagahapon. Oy! Mga alas 12 kapin, pasado alas 12. Fitting baha, may gala dres, disaka ang tubig, may gala sa downtown area. Lakip ni may gala sa North Reclamation area. Kinindapit sa may dakbayan sa Mandawi. Ato sa check, may gala sa kasamang Jesse sa Mampong. Ato sa Sayra, may gala mga presyo sa mga nagunang palaliton. Sa atong merkado publiko.
5: DYHP, tutong presyo sa merkado.
9: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
7: Yes, mayong buntag ka sa mga Arnold o kasamanggen o mayong buntag usap sa atong mga suking big paminaw ni atong stasyon DYHP RMG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga lamaso na nga atong iatag sa atong mga suking big paminaw. Aos, 120 ang kilo. Bumbay kuwa, 90 ngadto sa 110 ang kilo. Luya, usagatos ang kilo. Papatas, 120 ang kilo. Carrots, 90 ang kilo. Pitsay, 80 ang kilo. Repulyo, 80 ngadto sa 90 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 30 ang buhok. Silikulikot, 120 ang kilo. Silispada, 80 ang kilo. Siliatsal, 220 ang kilo. Bumbang puti, 200 ang kilo. Limonsito, 80 ang kilo. Tamatis, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Pipino, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong DYXP. Tatak
13: Arimem, ning mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhato!
9: Na sa mga kasama ng Jesse Samampong nga gikami kala sa Carbon Public Market mga kasama. Atong oras sa alas sa 4:43 na. Atong sa pagburok sa uwan kagahapon ang lawa daghan ng mga napit may kalendar sa sudan sa Sugbo ang nabahaan. Ha? Diri sa may manalili murag abot may kala sa may ibabos tuhod si ang tubig mga kasama. Wait, kahawakan man ni atawa na to kuno ni kasamang name sa Ken Nunes. Oh, manalili ni ha. Kini manalili oh. Talawar gud oh. Oh.
14: Lawom gyapon kay.
9: Oh.
14: Abri, okay ra
9: di. Ah, abot gani day may galas.
14: Tarawa.
9: Abot sumuga day.
14: 40.
9: Ah. Lawang bata oh. Dalawang bata nga nagbaktas may galas kwan, karsada. Asa pa, asa dapit ang tubig. Oh. Abang asakinan, muna nagwa, usa na lang kabok sakinan ng pamilya no. Duha kabok.
14: Okay,
9: oh, gahapon ni sa unto ha. Atol ni Megala sa pagbunog sa kusog kay Nguan.
14: Dito talas ulit ni renta.
9: Ah.
14: Okay ra tubig dito.
15: Ah,
14: ha? Asa napit?
15: Pumunta naman tubig do do. Dile, papadung manika mo, padung ni mo siya. Puso sa naman ni.
14: Dito okay ra dito.
15: Okay ra, okay.
14: Makagi ra ta.
9: Oh.
14: Wala ka, napaungan man niyo.
9: Tigsuga sa one may gala sa kuan, no?
14: Grabe, oh.
9: Ang niagi na lang ko ng kuan, no? Katong mga bus, dagko, baka na mga tag-as ng mga sakinan, may gala, hindi maabot ang ilahang makina. Unya ang mga katanan, may gala sa manalili. Mara na yung resulto? Sus, ginoog ko kataas, may gala. Sus, ang tubig, oh. Itong kayo? Saan man, itaob?
14: Dari tagi bi.
9: Saob tingali may ganang dagat unya saka may kusog kay ang tubig si babaw.
14: Patay dala gamit.
9: Dito nagtapok sa manalili. Grabe ha. Oh, dapay lain. Kato posto sa Lakaw, sorry. Page magigala nga Lakaw. Ah, kini. Asa man di mall sa kwan? Sa may Grabe tong sa
14: nabot diri.
9: Oh. Sa tawag ani kulon Arla di po ni kwan. Pilais.
14: Metro Kulon.
9: Ah.
14: Ah, Metro.
9: Ah, Pilais na o kwan. Kanang Kulon. Lapit sa may... Saan nga mall diha, day? Kanang...
14: Wah, tayo biyahe ron kay...
9: Kulonib. Ah, Kulonib.
14: Ay, ibay ko. Tagbang bira.
9: Ay, may jalib bira ba? Awar ko na, awar. Murag sapa, grabe. Grabe, murag sapa. Oy, murag sapa ang atong kasada, may kalas kulot.
16: Tol.
9: Ah.
16: Andiyan sila.
9: Kaysa ba ni? Oh, nangaligo mga mata. Nangaligo. Grabe yan sa mga mata, lingaw kayo. Oh, dalawa gi paabot ang kon Michael para bumbound, bumbound ba? Oh. Ah, muli go ni mohap, oh. Sige. Ana pau ang bus. Uy. Napaw ang tong bus o sa man to? Murag mga sakayan pagdagat mga higala ang naas. Asa ba din nga area ni murag Mandawi ba ni? Ah. North Reclamation area ni. O sa may Mabulo. Ah, Dika Homes ni oh, Dika Homes Dalisay. Dumlog Talisay. Oh, murag ila ni Marisa Bajes. Dia mana yang lamar isa majis di kanina? Dia nak mau, dia nak mau, dia nak mau. Warakaraan makin dengan Deka Homes. Oh. So, dan tubig, oi. Oh.
16: Ato ni tanaw ng kuan dari on.
9: Okay ni gyud. Okay ni jud oh. Kini sa manalili oh, bata oh.
16: Dina ano ni ang buto.
9: Ah, ila hanga mga karinderi oh, tanaw oh.
16: Nasudla na yapon ni dari on mga cellphone repair dari on.
9: Oh. Pastilan. Ay, tubig mga igala ko sung kayo kagahapon. Ato sa check mga igala sa kasamang Jane Gallardo. Ah, di mo tubag sa kasamang Jane. Ah, karang taton. Ato sa check mga igala si kasamang Jane. Tambisan, tisa, dito. Taas kayo ang tubig. Hapit abot sa kwan? Ah, bilahan? Ah, mo ba? Hapit pa sa katunga, sa kapilya ko, no? Sa ato pa, taas yung kaining tubig gani.
16: Ah.
17: Ayaw tamak na kay tagahawak na.
16: Okay, tagahawak nila.
17: Ibababibaw na yung kamay
9: niya. Hmm, di ko na pang ko lang. Petitaas ako ng tubig, tagahawak. Oh, abot ko. Apot na sa top day? Ah, grabe ha. Ang grabe nga tubig day kagahapon dito, Stisa.
16: Abri, okay na niya.
9: Oh.
16: Bravo. Parenta.
9: Kato mga mugbong ang mga structure, mega na Stisa, nalapawan yun mega na tubig. Ang ilahang atop, mga gala. So inani ka kusog kagahapon, nagtuo mo kagahapon nga dili kay kusog may gala. Peting kusog ka sa uwan oy. Nakita na ko sa panganod kagahapon ang grabing dagom dito gid sa south area. Ang north wa kayo. Ang south gud kini talisay ni. Ay di talisay ni or kini nga repit sa may Bulacau. Peting kusog ka sa uwan ani atuod man. Pagbundak sa uwan may gala, peter ba nagkuas lusok sa uwan. Okay, ako kay nagmotor-motor man ko kay dito man ko sa kanang turnover of command sa Visayas command. Dugay man kay nahuman, dugay man kay naabot mga igala ang EEP chief of staff in miss alas 9, alas 8 no. Alas 10 may gala ang schedule abot mag alas 12. Yeah, nasugdan ang change of command may gala mga alas 12 kapin. Oh. Pag bunok sa uwan may galap. O nabot na isa mga alas 11. O alas 11. Yan, nagsugdan may galap. 11 kapin. Ang turnover of command. Pus, pag panong na kong CCP, okay na namoy presko nito. Di ako na abtan may galap sa may karaang SSS. O kanang UP repeat. Panong na sa may karaang SSS. Di ha may galap. Bundang ang uwan. Dagkor, maging lusok. Sus, perting basaan yun. So, wana may gala ang naitabo kagahapon at lawa. Labot na sa pagbunok sa kusog ng uwan kagahapon. Itong uwan na may gala, kung imot tong gitigom ang tubig at itong kasamang kisas minya, warang ka. Di na tama problema, inig El Nino. Awarong sunod mga buwan, init tapos ito may gala, hantod sunod tuig. Kinikitawag na ito, Super El Nino. Atas ang check, may kanan sa kasamang Jane Gallardo sa gawas. Ninig oras sa karon sa kabuntagon. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
18: Good morning, kasamang Ken. Yeta karon din sa Maya Osmania Boulevard. Kasamang Arnold. Noon, karong mga oras ka sa mga Arnold. Wala na tayo na sinati. Igid niya pag-uwan. Karong maro ba itong gibalita ka sa mga Arnold noong mga tapos na ang habagat. Tapos na ang habagat. Pero murag gagahapon.
9: Pero doon ay bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Padaw nga to, Squan, kasamang Ken. Padaw nga to sa Japan. Tanaw na to ha, ang pag-asa kasamang Jane Gallardo. Napa ba itong bagyo?
18: Kasi hinunga, kasi nakalita sa hinunga, matamang ay pag-ugaling din naman sa bagyo. Kaya kagahapon, grabe sa pagdid ang sinati na itong pagbaha, no, sa base sa inyong ipakita po ng video ko ganiya ka sa mga Arnold, ginidapit na Barangay Pisa. Grabe ang pagtaas po sa tubig. Gani, gagan kayo, tag nakita po kagahapon na mga post sa itong kasama nga nasudla na girong tubig ang ilahang mga balay tungod sa kakusuga sa pagbunok sa uwan kagahapon na nakalit lang po gigay ka sa mga Arnold. Pero noon na murag na andyan po nato ka sa mga Arnold na mo modum-dum gyud ang uwan in ato mga orasa mga alauna alas dot pasado kagahapon sa hapon ka sa mga Arnold pero karon o kagabi wala ko kabantay kung iniuwan ka baka gabi balik ka sa mga Arnold
9: muragwa na
18: wala na
9: muragwa na oh.
18: Wala na sa guna kabantay ko karong mga orasa po ka sa mga Arnold wala tayo na sinati ibisan ng uga pagparalimsik sa ato ang panay mo tanga din is my husband niya. Pero ang ato ang kalangitan ka sa mga Arnold no, medyo dilipod gaayo nga nakahayag yun. Murag doon na po pagtanag-om nga ato ang nakita mo ng mag-amping ta. Labi na gid sa ato ang mga estudyante karon nga Martis para ba? So doon na kay klase nga ato mga estudyante ka sa mga Arnold bilang din malimot sa pagdala po doon nga payong ilabi na gilid sa mga bata na ito. Baka raincoat ka sa mga Arnold o baka jacket naman lang para po doon na panagang sa ilahang lawas o ulo ko galing muuwan. Kaya murag mo kalitrabiya, murag mo ni ang makalisod po dito sa mga Arnold no mo iya uso kaayo sa hilanat o buong sipon. Kaya gabon taga, grabe pa kainit o mugaway pa kayo ang atong panahon. Pero maabot ang kaning hapon-hapon na, dira na mabundak po maayo ang uwan ka sa mga Arnold. Maunang usahay, kanang masadamak na taga buwad sa init, yung kalit ng putag mauwan na, na maunang prone tayo ta sa ubuog sitpo na og hilana ko na. Manang mag-amping good ta, kanunay sa ato ang lakaw, manet magdala ta. Og panagang po da kasamang Arnold. Karon din sa plot na himutangan sa may hadig sa may Ismania Boulevard sa mga Arnold din natin mga nakita din na ito ang mga kasama o ito ang mga idol na nag-iyahay na pero og subay sa kalsada o kadalanan din sa may Ismania Boulevard sa gara na ito nakita niya ang ito ang mga motorista o ito ang mga jeepney drivers o wala ka nakakuha sa update sa mga Arnold no kung doon na ba'y pagsaka or pag-ubos ron sa
9: Nana, presyo sa gasolina. Na ay pagsaka sa gasolina, ang krudo muubos siya 1.30, ang gasolina 1.93, ang kerosene, murag 3 pesos mo kayo itong kerosene? 3 pesos and 30 centavos.
18: Doonan ka sa mga Arnold, na upong mataas, grabe kaayo ang pagtaas, pero huwag maubos, mararagwa ka sa mga Arnold, sa pagan pa na, huwag pagtagad.
19: Huwag na ba yun?
18: Sana ang ato, nagtagot na lang doon. Muragaga nang mag-ampo sa ato ang mga kasamang kasamang ay sa kanang kasamang Arnold nga wala na lang untay Martes di ka lang maabot ang Martes nga adlaw kaya muraga matod ka ni attorney nga misteryo sa kasakit Jordan literal ang adlaw nga Martes alang sa ato ang mga drivers pero muna po na itong kagaro pagkagada karong adlaw ka sa mga Arnold ato po yan po doon suroy ang ato ang mga gasolinahan dingi sa ato ang siyudad. Mga pagpatagdugang update inyong mana ang mga kasikyal sa ato ang kalalanan niya at upod na masugatan karong adlawas at sa atong pag-roving o ang paghatag po na update sa ato ang mga balita o mga follow-up sa mga nahitabo din sa ato ang siyudad. Inyong mana, kumabot po sa ato ang probinsya sa nagkadayang probinsya din sa Lalawigan sa Subo kasamang Arnold. Kanalang siyang atong hiyatag ng update, nagkikanilang din sa Ismania Boulevard. Ako ang inyong Raj Juman Jane Galliardo, DYH, The Talk, RMS.
20: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. O kinimbahin na hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong kinabuhi uba ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot. Nga adunay sangkap nga may HMB. Nga makahatag o muscle recovery o peak ATP. Nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
9: Dagan sa labag sa mga Jane Galliardo. Ang hinungdan may gala sa pagbulok sa uwan kagahapon kining Intertropical Convergence Zone kunay TCZ. Manay nakapikto may gala karong mga panahon na. Ang El Nino phenomenon, tinuod gyud may gala na El Nino, ha? Ang uban nga mga napit may gala sa kalibutan sama sa Germany gani dunay nasinati dito nga kainit na mga igalas panahon. Onya ang mga silingan nato nga mga nasod may gala sama sa Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia. Nangandam na may gala sa epekto aning El Nino. Gani ang atong kagamanan sa syudad sa Sugbo. Murag gani ang gobyerno no, ang atong gobyerno sa Pilipinas. Karon pa sila may gala nangandam para sa epekto may gala sa El Nino. Sa naglabay nga mga buwan may gala wala. Naglabay nga mga tuig kay gibaha sa sila dito may gala sa Luzon. Wag yay panganda. Na, abot gani panahon may gala magsugod ng El Nino diha pa na sila magkarakara. Kung si Buhaton. Stand by sa mga balita may gala human lamang sa pipira ka mga bulawanong pahinomdom atong oras. Alas sa 4:57 na.
19: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
21: The Wonderful Supplement.
22: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano ay,
24: pwede
23: na yahay. Pwede na, mamakas. Pwede na,
22: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
25: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
26: The Original Koi Herbal Capsule.
27: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
28: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din nila.
27: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
26: The Original Koi Herbal Capsule.
29: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
30: Siguraduhon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: Taspang imo blood sugar.
33: Ato na kamay diabetes?
32: Mag DTX 500 ka!
33: Ang DTX 500
32: ato na kini anti-diabetic properties.
33: Sama sa
32: Charantine,
33: nagkapamubo sa glucose,
32: Visine,
33: controls blood sugar,
32: o polypeptide.
33: Kaparehong epekto sa insulin.
32: DTX 500
33: highly recommended
32: sa mga eksperto.
33: Sa pinagulong yung sa yung lugar.
32: DTX 500.
34: Kulay si Mario, diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
35: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
34: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
32: DTX 500!
33: Pumali sa mga butika.
36: Set Living Testimonies.
0: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
1: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
0: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
1: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
2: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
2: Living Testimonies.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
4: Super Fiber.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden.
10: 15 years, oh.
8: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
10: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension, vitamin D3. For longer life.
9: Oras sa mga kasama na 5 na ang takna sa butang.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo.

0: Carrozza d'Italia in Asa, Vanga Varietà, Sabaritang National. Baboto 4.4 bilyones peso sa valor sa na-cover. Ugingong kanunahan nga transaksyon o sa bank account ni Vice Presidente Sara Duterte. Ugsabana niini nga si Attorney Manasseh sa Carpio. Bakit ang gibutyag sa Executive Director sa Anti-Money Laundering Council, Ramlak, Ronel Binaventura. Ato sa pagkatuman nini sa ika-33 na adlaw sa impeachment trial. Kagahapong adlaw, mato ni Binaventura, iubos ang balor sa mga transaksyon gikan sa 6.7 bilyones pesos. Ngauna ang gitestimonya sa AMLAC at sa House Justice Committee hearing ngato na lang sa 4.4 bilyones pesos manghihimo ang pagkorehir sa usa sa mga bangko nga BPI. Duga ni Binaventura sa 4.4 bilyones pesos ang katinaan, 1.4 bilyones pesos ang inflows o 1.3 bilyones pesos ang outflows. Samtang adunay 1.4 bilyones pesos na balor sa covered o suspicious transaction na wala madeterminar pila ang inflows o outflows.
1: Samtang duga pa balita sa likway ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Tola Escudero ang objection alang sa pagpresentar sa foreign currency accounts ni Vice Presidente Sara Duterte subay sa nagpadayon ni impeachment trial. Hinihuman si Senator Judge Amy Marquez misuway pagpugong sa testigo nga si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura pagbasa sa detalye basin sa non-peso account at sa trial kagahapon. Itumok ni Marcos nga klaro kayo sa impeachment trial kani ato ni kani Presidente Joseph Estrada kani Supreme Court Chief Justice Renato Corona huwag ito ang kabahin sa foreign accounts. Apay sa Escudero siyang bahin ipasumot nga doon na extended ruling ang confidentiality ala sa foreign currency deposits. Wala maghatag og exemption sa pag-report o pag-inquire kalabot ni ini subay sa Republic Act No. 9160 o Anti-Money Laundering Act.
0: Alas 5:07 lang. Andam ang kampo ni kani House Speaker Lord Alan Velasco. Butubag sa mga konsesyon bato kaniya sa gayon nga matun-an na nila ang mga dokumento. Formal nilang nadawat kagahapon lawa ang kopya sa affidavit sa kani policeman nga si Rodolfo Gracioso Jr. Kamay nihimo sa konsesyon bato kaniya. Si Attorney Roel Ilagan, ito bang sa National Bureau of Investigation kung NBI, para mo sanong sa imbitasyon sa mga buhatan subay sa mga konsesyon ni Gracioso. Si Gracioso ni Pasangil nga nag-deliver kini o kwartang at to ni Vice Presidente Sara Duterte, Davao City Congressman na Paulo Duterte o kanhi Presidente Rodrigo Duterte subay usab sa gingong sugo ni Velasco. Gipasalig ni Attorney Ilagan nga tumagun nila sa hustong panahon ang tanang akonsesyon batok sa iyang kliyente nga si Velasco.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kawluhan, 91 sa 117 kabaga armas na narehistro sa pagani Senador Ronald Bato de la Rosa, nagpabiling kini nga wala ma-account kung 19 kabaga armas niini samtang dure bite size nga turn over na batong sa PNP Civil Security Group Director Police Major General Adin Lagradante. Nagpadayon ng PNP pagpagita sa uban ng mga armas ni de la Rosa, nakigilayo na sa magkapalisan sa legal officer sa senador kalapos sa uban ng mga armas niini nga wala pa masubay ni tumayo bite shedding ikanselar sa PNP ang lisensya sa mga armas ni de la Rosa. Kinsa nagatubang og kaso sa International Criminal Court kon ICC ug padayon nagtago-tago human ang isuhan kining warrant of arrest.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ganito nga papadaguman, may kalagay paranta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan og Mindra mo ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya og ginseng. Kamay muhatag, may kalagay kong salawas, kalagay sa atong immune system. Aron nga dita, dali nga masakit. Musa ikaw nga napaminaw ko na matasana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule ng batok sa mga baritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sobak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa nabigala pagpalig-on sa atong immune system. Daghan na may gala nakapamatuod nga sila nakaangkon yun og immunity protection. Sarihang ninom sila may gala sa original Koi herbal capsule gamitkan sa mga vitamins nga nanini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini sa Food and Drug Administration. Hindi rin mapalit sa mga butika kagi suplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Judai Pharmacy, Scalo Marketing sa Ormoc, sa Roseville Pharmacy sa Batolete. May mo sa niya magkala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drugs, EJK

0: Pharmacist Kamatis Island, Hero Pharmacist Orango, og Zare Pharmacist Guadalupe, og Sadalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Samtang atas bumpression si Budugoy kabadunay hypertension, basin ta si mo sugar, basin ba, diabetes ka, yung rakabay baw, atas ga level sa blood sugar, magkabagay ka ni sa arterial wall, so mapalapot si Budugo ang sana karason, nga na magka hypertension ka, mutaas ang imong dugo, at diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagkadaw si mong kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga sabad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki, busa nagbabuta, ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, duro ka ni quarantine, gikas kapaliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot yung simong katulog, makapagupag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, the alternative of medicine and wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutan sa may Diha, Kosolim Street. Sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin na mamuan ng naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat kay doon na kay giapas nga deadlines, kaya man ang takaayo apan kalit lang nga doon ay parakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan maagwanta pa rin mo sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gabal ng sakit sa gipon, magpaspas relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. M80 December 2025, dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maunga balik na yun sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget kini sa hinungdan sa sakit sa ipon, mangwagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ipon, importante ang makonsulta sa doktor. Og sunda, ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga ma-work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is a generic name of dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system, maglaing na benepisyo nga makuha na to alang sa ilalaw nga pag-inom nini Life Extension Vitamin D3, mao nga maminusan ang risgo nga masakit kag cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, uban pa nga matang sa susama nini nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matudan usab sa medical nga mga pagtuon nga kadto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas mo-improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system. Samtang hindi nakikbatong sa sakit na cancer. Dili dali nga maluya ang butas ang chance ang makasurvive sa sakit. Kanto mga cancer patients, gawas yung mga medications, pwede ka magbuinom sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw kada human sa inyong kaon. Gawas sa mga cancer patients, kantong doon ay mga maintenance ka medicine sama sa diabetes, hypertension, o guban pa, makatabag usab kun inyong duganan sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtog, mahimo kayong muinom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw alas sa pag-maintain sa maayong panlawas. Unya affordable usab kayo ang matag soft gel ni ini. Siguraduha lang nga makita nimo ang tatak nga LE ha sa matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit. Kay mao na ang nagpasabot nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diya sa mga butika pero sa Life Extension Clinic. Then ma-avail po nimo ang libre nga mga consultation kada adlaw. Lunes hangtod Sabado nga Sabado open ang Life Extension Clinic. Pwede rin ka mo diretso or mag-walk-in sa mga clinic sa Cebu City. Nani may mutang sa mga Mania Boulevard. Boyin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon. Doon po yung Life Extension Clinic ka na mamuntang sa may ADM Building sa barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Sa pikas nga bahin ikaw ba kanunay nga makonstipated. Pag naman yung Super Fiber kay makatabang kayo kini number one nga pangontra sa constipation. Ang pagandam sa Super Fiber kay sa Shea Manisia, powder sulod, ready lang kag usa ka baso nga tubig unya imong imix dito. Pwede kag mainom ani before ka mamahaw kung nari sa buntag kung nari sa gabi before pud sa imong sleeping time or tingkatulog. O para mas tindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, lamig eh, pangapi ka ron, ha? Nakakakapi, nakakasamang keso sminya, ha? Aritas kapi nga, daghang benepisyo nga itong makuha kakasamang keso sminya. Nalang kapi nga, daghang benepisyo, makahatan nimo og kalagsik sa lawas, kaligun sa immune system, unya, kining kape may gala, aran eh. Kung yung kape, may galang nga ito.

0: imnon lami kay ni. Kunya daghang pagigkag makuha may galang nga mga kabarikon benepisyo. Oh. Kini ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang kini may gala ipaubos ang cholesterol nimo ug triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce may gala sa blood pressure ug makatabang may gala sa doon ay allergic rhinitis. Ito bang katabang high blood may gala. Kami ni Imnon, kira ka paubos ni may gala sa blood pressure na to. Samtang gawas sa spirulina, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas ug rosehip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kara may gala ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free mong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar. O order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Samtang sa pikas gabahin, daghan na ka nato karon ang dunay pamation sa og mga partiyan sa panlawas, sa pila nining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw ang dunay niini, dunay herbal na food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat ni din gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog og insomnia, constipation, makapugos sa pagtangas sa imong blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mong sama na ako nag-inumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kadlaw. Mong lagsi ka nga kung pamati tibok adlaw nga pagtrabaho, mao nga suwayi pod ninyo tumar matag adlaw o Sugatrol.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama na 5:07 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: EXL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Kidney care time.
5: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas ng balik bang pag-kondisyon.
6: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
7: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahal kang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph Herbal Capsule.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
14: Seth Living Testimonies. Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
15: Na landing ko sa ospital ida, tubugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
14: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
15: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
16: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
14: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
17: Ako, poriba ko, ana, ang Kalins Panyawat Coffee, akong gini-mintain kay high blood ako, lasang tila, kay mababa man ang imong liti.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
17: Siguradong gina, kung taas imong liti, mababa na iya, Jaime Verano.
16: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga sa awan ni goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. O niya kay tinuol magig siya di ay.
14: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
17: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
16: Living Testimonies.
18: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
19: Oras sa mga kasama na 5:27 na.
20: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
19: Mga kasama, ang sabang ang mga benepisyo sa regular na itong adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kinimigala sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer. Adunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa magtaas sa risgo nga magkabaton siya cancer. Base sa dagan ng mga medical nga magtuon, dunay tulo ka mga rason kung gaano nga makatabang may galang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Mas mo improve ang ilahang quality of life pag hinahinay na mabalik ang ilahang immune function kusog aron nga mas mapatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong gini sa ang gigunesis usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer ihaning putlon o yang babangan sa vitamin D3 aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Pagbutabang kini nga mapunggan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gana sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapunggan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D cancer o cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka pasyente o maubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit ng cancer kung ano na siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na ito ng mga pasyente ano na cancer mga kasama, kinalang inom siya o gulong na ito na sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease o autoimmune disease o kuman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Importanteng pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon na doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peke ng mga Life Extension Vitamin D3 ha diha sa atong mga pharmacy. Mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa 4161-655 or 0917-318-1161 Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Sabigas gabahin at usugaton atong kabuntagon kanunay nga positive pirmi ang ato gapadlantaw. Magtabag na to ane ang kanunay nga paginomusab sa healthy o gadaghang health benefit nga makuha nini nga kape nga pinakauna sa gadunay sa gold nga vitamin D3. Kirima o ang Vita D Plus Coffee Mix sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Dura ka rin 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra. Kanunay nga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharide subtriterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugagan pagkikili og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali ka pagkadaos sa mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas mo na mga piganita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic
20: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto
0: Day Wanted Person na Dakpanis Kapulisan kasama mo sa balita Radiman Paul Lauro
20: DYHP Tatak RMN Report
21: Radyoman Ken, Radyoman Arnold aton tracker team sa Naga City Police na dumduman nila gitaguan ining usa ka akusado sa kasong homicide dito ni mag dito nila madumdumi sa Purok Tiber Barangay Poblacion Ward 3 sa lungsod sa Mindanao pasado alas 6 at tak na kagabi ang akusado nga ilang gi dakop tungod sa kaso ni ining murder o homicide o si Archibald Manyakap Abadilla alias Archie Manyakap Abadilla 40 anyos minyo ni siya na nagpuyo na diha sa maong lugar doon ay warrant of arrest aniniya kasong homicide iyang gi bunog ug iyang napatay ang usa ka individual diha sa Naga ang atong kapulisan ni bitbit na yon niya humandasay sa warrant of arrest ang akusado mitanya ginoon ang korte og temporaryo niyang kagawasan kung makabutang siya piyansa na 120 mil pesos kasama mo sa Naga Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro DYHP Tatak RMN
20: Radyo mo nationwide
19: sandang mga supplier o contractor nga niapil sa mga public bidding ay paigayon sa kagamanan sa Nagbesugbo gingong nagkagamay na kasama mo sa balik na Radyo Man Elibunor
20: DYHP Tatak RMN Report
22: Kini mao balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule nagkagamay na ha, mga supplier o contractor nga apil sa mga public bidding nga ipigayon sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo partikular na sa paliton nga mga supply o tukurong infrastructure projects sa syudad nagtuos si Treasurer Emma Villarete nga kini nagagumikan sa palayong pagsakas presyo sa mga palaliton gani na obserbahan ni Villarete nga daghan ng public bidding sa City Hall nga gideklara sa Bids and Awards Committee kung back nga failure
23: daghan ka ang failure sa bidding kaya din kita mumit sa cost bitaw L tagas na ba
22: Si City Treasurer Emma Villarete na sayaran niya ang back ni Himo na mandatory review ilabi na sa cost estimates o mupagayan o rebidding sa dili pa masood o negotiated procurement. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sila yung inyong Radyo Man, Eli Balonas, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, nationwide.
0: Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gabanigura pa dahil pagsuporta sa mga magtutudlo sabay sa selebrasyon sa National Teachers Day kaghapon. Kasama mo sa balita Radyo Man, Raymart Pugol.
20: DYHP Tatak RMN Report.
24: Kini nga balita atod kadto sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipaniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang padayong pagpalig-on sa suporta o benepisyo sa mga magtutudlo subay sa pagsaulog sa National Teachers Day kagahapong adlawa. Matud ni PBBM nga nagpabiling prioridad sa administrasyon ang edukasyon nga dunay pinakadakong budget karong tuiga.
25: Ang edukasyon ay nananatiling prioridad nitong administrasyon. Sa katunayan, sa buong kasaysayan ng bansa, ngayong taon nakatanggap ng pinakamalaking budget ang sektor ng edukasyon. Patuloy rin nating gagampanan ang tungkulin pangangalagaan ang mga karapatan, kapakanan, at patuloy na pag-unlad ng ating mga guro.
24: Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dunga ni ini gipalig-unsab ang non-teaching workforce o gihipno ang paperwork sa mga magtutudlo aron maminusan ang ilang administrative workload. Lakip na ni ini ang World Teachers Day Incentive Benefit nga madawat sa mga magtutudlo matag Oktubre 5. Hinuunwa na isgutan ni PBBM ang kalabot sa aumento sa sweldo atol sa iyang mensahe, apan gipaniguro sa presidente ang padayong pagpalambo sa benepisyo o suporta alang sa mga magtutudlo sa nasod. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Arimen.
13: Gantong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
20: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, dili subling mabuksan ang Strait of Hormuz hangto dili matagbo ang pito ka mga Iranian conditions nga gitakda sa usa ka June Interim Agreement uban ang Estados Unidos. Mao kini ang insister sa Parliament Speaker sa Iran nga si Mohammad Bakir Kalibaf taliwa sa nagpadang tension tali sa duha ka mga nasod. Sa Iran nga ang Iran ipresentar og usa ka proposal ato sa UN General Assembly diin ang Strait of Hormuz waterway mahimong mabuksan pag-usab og mabalik ang normal maritime passage niini sud sa pito ka adlaw kun matagbo ang mga kondisyon manang Amerika nitubag sa maong sugyot nito miaging semana pinaagi sa Qatari intermediaries. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gihapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: Radyo mo nationwide.
19: Daga na karon ang adunay pamati nga mga baratian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kabote o sa D para sa duhat. Nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal magala sa paglisod sa pagkatulog, ning insomnia, constipation o makapugong sab kini pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga sama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga lagsik akong pamati, naskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga suwayin ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
20: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Oras sa mga kasama, alas 5:40 na.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, 150 over 100 man.
5: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
4: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
5: Ay.
6: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
7: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
8: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.E. sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang ilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulaybod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalo maalala, ang iBerry ay hindi gamot ang hindi dapat gamitin pagdawat sa mga uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Hola sa mga kasama, alas sa 5:49 na.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Balita sa itong mga balita ang konsensus na kayo sa sugod ay numnum sa kasubuanon ng alikayan ang paggamit sa restroom alas sa mga persons with disability kung PWD. Kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
14: TYHP Tatak RMN Report.
16: Di pahinuman sa konsensyo sa lasugbo ang mga subuanon ng alikayan ang paggamit sa restroom alang sa persons with disability kung PWD. Hinuman ang kalamat o reklamo gikan sa mga PWD nga sila ilugan o comfort room sa mga individual nga way kakulian sa panglawas. Particular na sa comfort room nga naa sa publiko mga lugar o buhatan o sa obang primado nga mga establishmento. Ang City Council ng Agil Kunsyal Francis Paris niawag sa mga dilig membro sa PWD sector ng alikayan ang paggamit sa CR ni ini.
17: Dilig pa mga PWD. Huwag na himo avoid lang paggamit nato sa gamitin noon sa mga PWD. Kuli walang gagawin ito di PWD ba?
16: Si Kunsyal Francis Espares ang linaing nga restroom o comfort room alam sa mga PWD. Ipasubay sa natin sa patas paman sa bilang 344. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balones, DYHP Tatak RN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
18: Kini nga balita, hulog ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauting nga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nianunsyo na mga kumpanya sa lana nga mapatuman sila og mix movement sa presyo sa lana alang ning simanaha. O sugod karong adlawa, ni na presyo sa gasolina o kerosene gitakdang usaka, samtang ang presyo sa crudo mo. moubos kini sud sa ikaduhang semana. Ang Shell Pilipinas si paibaw na nga mopaumento kini sa ilang presyo sa gasolina, pagbalik pisog 90 centavos kada litro. Musa kausab ang presyo sa ilang kerosene, pagbalik 3 pesos ug 30 centavos kada litro. Samtang mukunhod ang ilang presyo sa krudo, pagbalik pisog 30 centavos kada litro. Ang Petrogas mopataas sa ilang presyo sa gasolina, pagbalik pisog ug 93 centavos kada litro. Samtang moubos ang presyo sa krudo, pagbalik pisog 30 centavos kada litro. Sigon sa mga tinubdan ni Huyang, ang presyo sa krudo human ang G7 nations ug mga partners ni ini nagkauyon pag-release og emergency oil ug diesel stocks sa sunod 4 ka buwan. Samtang ang presyo sa gasolina misaka tungod sa padayong pagsuporta sa presyo ni ini taliwa sa hugot nga market sa maong produkto lukop kalibutan. Kasama mo sa negosyo ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies DYHP tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing, Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Radyo mo nationwide.
13: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald mutudlo na kang Attorney Brixio Buholz isip permanenteng City Administrator kasama mo sa balita Rajman Elibodon.
14: CYHP Tatak RMN Report.
16: Itudlo na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald si City Attorney Brixio Buholz isip permanenteng City Administrator. Kinaut kag igong hingpit ng muluwat sa katunanan ang on-leave nga City Administrator kasi Engineer Albert Tan. Sa lansaran, si Buholz mawag itudlo ni Archibald isip acting City Administrator gawas sa Baca City Legal Officer na ini sa pagluwat unya ni Tan sa katunanan. Ningon si Archibald nga iyong ihulip ni si Buholz o butudlo laing official alang sa City Legal Office.
17: So, automatic siyang timuwa sa City Legal.
19: Mo focus sa pagka-City Administrator?
17: Yes.
16: Si Mayor Nestor Archibald, kay naman ng sitaan, pagkapila sa waya ni Vice Mayor Tomas Osmeña, tungkol yung kiniwa makaoyon sa pagka-City Administrator ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiningin yung Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RM.
14: Radyo mo, nationwide.
13: Nangita ka ba o gamahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? At umangkon may galang optimum health and wellness pinagay sa regular na ito nga pagtumar ni ini. Sa katidad nga 20 pesos lang matagkapsula maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Nim Goyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, o Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng gino pinagay sa pagkatiman sa atong lawas tumara. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Ay, narantay winner ka na butaga mga kasama. Nabdan ka namin ang sinima HP Aramin Cebu ni kasamang Julius Balil, makinamat ni Megalag Pahalipay. Kasamang Julius, good morning, Julius.
20: Sayo, atong pagka January.
13: Karon tuig ka lang. Pila naman imong mga anak ron?
1: Duhara.
13: Duhara ka naman na mo tulo, opat.
1: Na naman.
13: Wala na, wala na abot.
1: Wala na mukha ang jibay.
13: Pila ang makabok, ibang mga apo.
1: Walo na.
13: Walo sa, ah, mo ba? So, upat, sa mani, tag upat-upat sila, tag, sa mani?
1: Upat sila.
13: Ah, maayo kaya, kinabahin yun. naroon na, diha, imo mga apo.
1: Wala na sila sa Mandawi.
13: Ah, Mandawi sila.
1: Sa may East End of it.
13: Ah, dito sila nagpuyo.
1: No.
13: Ah, ikaw, saan na naman yung paginabuhi? Sa lingaw ni mo?
1: Labandira.
13: Paglabalaban na lang.
1: So, para mabuhi sa'yo.
13: O niya, daw-daw na lang kanihan sa mga mga apo.
1: Oo. Arion lang ko nila.
13: Anhaon lang kanila.
1: Eh, ako mo adto nila.
13: Usahay, ikay mo adto. Niya, why?
1: Makapaldo.
13: Why, kwan?
1: Makadawa, senior.
13: Why, magsiging li diha sa bintana.
1: Mga imura. Pero, giring.
13: Sabi ko, mga, wala, pwede ta mga uyab ni Mother, eh. Laki kaoban.
21: Pero ganaan ka na, eh.
13: Wala na yan. Di na ganahan.
1: Liboy akong gugma.
13: Di na ka ganahan mag ka nang tanday-tanday magabi, eh?
1: Online na lang.
21: Online na lang malatag.
13: Online na lang. Pero may kamabinag di ba HPDI?
1: Pirmi!
13: Tawag na daw at tawag ginagbay ng pahalipay!
21: Yehey! Pahalipay nga bukas! OCS!
13: Backpack!
1: Yehey!
21: Nanay no, so kamugang namin na ano, pabod na kamo na mo, pasig ka mo na sa sunod, mga dawat sa mga pahalipay, pamina lang yun, bunta kantog!
13: Gabi eh!
1: Wala ra. Mga kwangkuan ra.
21: Okay. Kuntot na kayo, minaw dyan ko dyan. What's that style? Okay, so kamo dyan. Minaw, pabot na kamo. Kamo na mo. Basig ka mo sa sunod. Makarawat sa mga palipay. Paminaw lang dyan. Punta kang tood. Gabi. Kamo na ko dyan. Sito mga lalim na balik sa garas. Kiniin nyo kasamang Julius Bali. DYHP. Tatak. Kareme.
13: Ala, sayaw pa. Sayaw pa sa nanay, be. Padawa, be. Bata pa man nanay. 62 pa. Okay na. Pahay kayo sayaw, nanay. Oh, minanay. Oh. Aska, gilbiga. Makita rin mga apo ni Ron. Ah, missing ni Bias, mga apo ni. Lama. Daga salamat ka sa mga Gajolios. Malili kaya itong kapapanagoban. Diferenta sa naman itong ng herbal capsule sa kabisay ng Mindanao. Ang original Koy herbal capsule. Supplemento ng agikan sa pariya. Kamungkay, garlic, luyang, ginseng. Koy herbal capsule. Barato na. Ipiktimo pa.
15: Bati may hangi ko doon ay daghan sa sisi balawas mo dilika regular nga magpagawa sa imong huga o di ka mailisan magbuto ni magtiyan makasinati ka ginsomya kanunay nga pagsigit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan dili pa ginhabi sa imong goodies for memory as his weight for respiratory or sinus problems ika man ang pagkaluya sa imong balawas utsa wag tanga ka naman toksin sa imong balawas para imong maangko ng maing kapalawas pag ina patagad law og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusin
13: oy para mate oras begala sa nga lang sa kaditubukang porsa sa UHP aramin sa buka mayan yung mga tigbalita.
15: Kinangin ni Radio Man Candelaria.
13: Ako sa Mira Jaman Arbol Sabante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturo ba sa samang taknaong sa samang Sibiana na tangin megalas kasama Torino Phil Fernandez Banyok. Kamo sunod karoon dahil sa straight to the point. Ay kalimot, patagal ang tanan, Degang Jones, praise the Lord. Hallelujah.
22: Sabakadri.
23: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Good morning!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
5: So,

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hey! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
4: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
5: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
4: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
5: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa pinakamataas na bundok.
5: Nap! Kamusta nga?
4: O pinakamalayong isla man.
6: Nay, kagraduate na ako!
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
7: Papauli na ako ka!
4: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
14: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
17: Beach trip or island hopping? Ma-party.
18: Maadto sa gym.
19: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
19: Pag Enervon Z Plus na!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
24: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
25: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og

0: natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
0: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS. Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
15: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
16: Hey, kidney care time!
17: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
18: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-og UTI?
17: Sa sige na akong kaog parat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
18: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
17: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
19: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
21: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Long Pass, masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sulod sa hulang koras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 6:20.
5: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
5: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
5: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
5: This time check is brought to you by McDonald's. This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
5: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
5: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kinilagi po niyo po sa kalagad sa kahanginan, sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mo'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karo mahigala nga Martes o pizza size na, buwan sa Oktubre tuig 2026.
5: Straight to the point.
4: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Naguna sa tumaisgutanan karong nga buntaga mahigala, presyo sa gasolina o kerosene musaka karong adlawa. Apan mo rollback ang presyo sa diesel.
5: Straight to the point.
4: Karohon tani mga sukit ni paminaw ha, kay ni Adto Milabay Simana ingon nga mo rollback. Ang diesel wa man mo rollback. Atong klarohon sa atong mga reports sa mga kaubanan, mga sukinting paminaw.
5: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin, imbis maoy muhatag o proteksyon sa ilang anak, ama ginikanan na hinoon mo'y niunay. Paggubas kogmaon sa ilang 5 anyos ng anak, gigamit nila kini pagpangwarta, pinagis pag-access sa mga langyaw, ngadto sa mga laway nga hulagway, sa minor de edad pinagis sa online.
0: straight to the point.
4: Yawa ining kalakiha mahigalang klasiyas ginikanan sad no. Tungod nini nadakpa na magtiayon sa operasyon sa National Bureau of Investigation Central Visayas. Sa usa ka dapit sa bagatang bahin na sa dakbayan sa Subo.
0: Straight to the point.
4: Iri sining maong magtiayon mga higala. At ang pagtagad dubutaga sa atong pagubanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin, Commissioner and Audit Kunkuwa, nisita sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Bugo. Humana suta, nga way mga balay nga natukod, aroy, way mga balay nga natukod sa multi-millions pesos nga housing site alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda.
0: Straight to the point.
4: Dugay naman to, 2013 man tong bagyong Yolanda. Bisan og dugay nang naprubahan ang proyekto, wa may bahay nga natukod.
0: Straight to the point.
4: Sa man ang budget ani nahatag na. Muni da kong pangutana ron. Adios, kinsa mang buaya ha di ideas Bugo ang nagtukob ini. Ato ning klarohon sa mga higala ha. Dira sa tamuhimo og konklusyon dayon. Pero ato sa ning klarohon sa kay 2013 man to nganong pila naman katuig mang higala ni labay. Ah, 3 katuig na nakalabay inday ken. Wa gyapon ma way mga balay nga natukod.
0: Straight to the point.
4: At nakagay pagtagad sa tumabdauman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin mahigala karaang kampana sa simbahan sa Lubok. Mamaning Lubok, doon na yung Lubok River, no? Nga maunin niya sa Buhol, mahigala, mga tutag Buhol, muagi kita ng Lubok River kay nindot kaya ng ilang river cruise, no? Okay, so ang simbahan dito, makikilaan doon ay karaang kampana, ilan ng lugar dahil ni Bishop Abitoy. Good morning na mga Bishop Abitoy. Buhol, pero dili sa Tagalubok si Bishop. At ito ba mga listeners, di po niya mga igsuon, mga sugit ni Paminaw. Good morning yung tanan diha. Matod pa mahigala sa report nga gikawat kini.
0: Straight to the point.
4: Ano, igipatimbang mga kaha. At ito yung agi katawa, katawa mahigala, pero katong kawatan. Dali raman yung mailhan, kung na'y magpatimbang ninyo diha o kampana. Aka na, gikanas Lubok, Buhol. Ato may agi katawa-katawa mahigala. Base sa kuha sa CCTV, duha kalalaki ang nagdala sa nagdala og sako ang nagkawat sa kampana nga nag-edad na og kapin sa usa ka gatos ka tuig nyadtong Domingo sa udto. Sentinyal na din ni kuana. Sentinarya na din ta ni mahigala maong kuana. Century old na mahigala ang kampana, mahalo na gyud kay ni mga sukid tig Paminaw. Nya bagting ini mahigala sa may Lubok Buhol. Bati ni mo ini bagting sa kampana mahigala nindot kay tagingting ba. Mga karaang kampana 1914. Oy. Ato ni tagag pagtagad mahigala. Nanawagan ang kura paroko sa simbahan Reverend Father Agerio Panya ngadto sa mga anti-collector o ka junk shop nga ipahibaw dayon ngadto kanila o sa kapulisan kung baligyaan sila o karaang kampana. Atari pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
4: Kini si Padre mga sukit ni Paminaw, Father Agirio Panya. Mauni katong pari mga kagilang katawanan sa kaya mumuwali. No, mauni dito sa Buhol mga sukit ni Paminaw. Ipaminawan na pumunis atong mga programa sa DYHP.
0: Straight to the point.
4: May ubay ni mga pari o mga pastor mahigalang naminaw po nato no, sa atong tulumanon, ha? Good morning, Father. Nanawagan si Padre Ron sa mga anti-collector o mga junk shop nga in town kung doon ay ibaligya niyong kampana, iuli sa Lubok Buhol. O i-report sa kapulisan.
0: Straight to the point.
4: Katari pagtagad, rubutaga sa atong pagbanuban usab din atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the
4: samtang
0: point.
4: Samtang gahapon, ika-33, kaadlaw na sa impeachment trial ni Tambong ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council, kon AMLC, nga si Attorney Ronel Buenaventura. Gibutyag sa mga opisyal nga ang magtiayong Vice Presidente Sara Duterte o Attorney Man Scarpio, doon ay kinatibukan nga 4.4 billion pesos nga covered and suspicious bank transactions gikan sa 2007 hangtod sa 2025.
0: Straight to the point.
4: Maglarohon tani may galaha to explicar dahi ken. Kanito sa House Committee on Justice, kabantay ka? Sa figure? Pila man to figure sa House Committee on Justice? Ha? 6.7 billion. Karon nahimo mga higala nga 4.4 billion. Ngano man nga usab man? Ha? Bura gilang gihasasan mga higala? Kung sa may pasabot din yun yung mga transactions nga na-record mahigala di sa AMLC. Ato nang i-explicar dugang, although naka-explicar na tayo kung sa maning kining matawag na itong mga suspicious transaction o kining irregular transaction. Ato na lang inisyalan o discuss kani adto. Pero ato lang tiwasag discuss ron para masabtan kay technical kayo ang isgutanan kagahapon. Pinakataas nga hearing so sa ka-witness, ang direct examination may gala attorney may Buenaventura ni abot o mga 6 hours. Ang kang attorney Binluan may abot o wa pa man tumatiwa na magkatiwa sa nitanaw kay kapuy ko. Isi pa takay daghang katag kabahoon niya medyo laay gyud kay gahapon ang hearing mga sugid ti paminaw. Medyo laay kayo kay technical magud kayo mga higala ha. Wago ko ito maniudto si Attorney Ventura in Deken. Niya, wak pa makapanihapon. Ipangutana sa mga senador, okay pa ka? Puryabuya, ginoon tong lawasa. Di pag-unsa ba? Puryabuya, tong lawasa. Bisa pag-uot ito paniudto, panihapon mo kumbati. Pato. Pero ako ni tagag-pagtagad, mga sukitig paminaw. Unsa mag-iday ni, ha? Na ang question nga, pinaka-importanteng question, kaning ipang-present mahigala kay aggregate amount man, ha? Gituyo to na yung aggregate amount or dako kay effect ba? Pero in fairness sa prosecution, yun pa ito gituyo. Kaya kung ikaw may prosecution, maningkamot sa ka nga, aray nga, nindot sa tanawan nga mo dako sa tanawan ng kwarta. Ang aggregate amount mo i-presentar, nyagikan sa 2007 to 2025, bisan itong mga panahon nga dili pa impeachable official sa ragi, appeal. Nga mo dako sa tanawan ang mga transactions, unya, ang aggregate yun, mo ipapresent, mo na dakong pangutana, naabay na pribahan nga gilaunder ang maong kwarta. Mo na pinaka-importanting pangutana, doon na ba'y illegal nga nahitabo? Ang taga AMLC miingon, I am unable to answer. Sa ating hatagag pagtagad, rubutaga sa banuban, usap niya ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
4: Kinikuman pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Try now. This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
3: Kidney care time!
4: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa in yung kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
5: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
6: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2020. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Makafresh.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na la 699 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: ato
5: point.
4: Sa dawaton may gala ang report pinagi ni kasamang pulaw ro kanay Lady Rider Angol human nakaligis og iro dito sa lungsod sa Alcantara sa habagatang bahin sa Subo. Ning iro ginoon mahigala bidag mo kalit og labang na na. O baka kini mga baboy mahigala mo kalit og labang diha. Likado kang pagsukusog at padagan sa mong bisikleta o baka motorsiklo. Kinita buaron mga higala iro ni. At i-check ko sa ang report o ba ni Radio 1 Paul Auro. Paul?
3: DYHP. RMN Report.
6: Radyo Man Attorney Rufiel, daligi tabang sa mga ubang motorista, una na yon nakatawag og medical team, ining pagka-disklasya, ining 24 anyos nga dalaga, na nakaligis ni og iro nga ditabok niya sa National Highway sa Barangay Pulo sa lungsod sa Alcantara, pasado ni alas 10 kagabi. Naangol in town kining maong dalaga nga si Erica Dawi nga taga Barangay Tunga lungsod sa Bualbual. Di kani siya sa merkado diha sa Alcantara unya on the way o pauli na ni siya sa ila sa Barangay Tunga Bualbual. Dalit lang nga ni tabok kining iro ang iyang scooter type nga motorsiklo na ligwat in town o natumba siya kasama kining maong nga dalaga nga dalit sa dayong gitabang unya gida siya sa Badyan District Hospital kagabi. O ni atong honor report kina ito sa Alcantara Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RNN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy Nationwide!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa nako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pilde.
1: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
4: Nag-graduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
5: Papauli na ako ka!
3: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB26024, CUSIP 2026.
2: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may gala size 49 na sa ato pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the Point.
8: Pagtagad mahigala ng atong mga isgutanan robotaga. Ako siyang ipamangita, papangita, asa ang mga punto. Kaya kung ako kong i-play tanan, i-discuss ato tanan tong kagahapon o skadlaw to kape. Ang hearing kagahapon may gilamor na wad ang interest ang mga tao. Ika, kwanto na eh? Ika 33, no? So 33 skadlaw times 25 million per day. May abot na mahigalag 825 million. Ang nagasto mga suking tigpaminaw.
9: Straight to the point.
8: Sa impeachment trial. Kanya, siyempre, gilaay ang mga tao kay medyo laay gid gahapon ang kuan niya taas ka istanan medyo laay unya kanto mong witness may gala si Attorney Buenaventura Ronel Buenaventura na present nato dito sa House Committee on Justice so murag na balik na ba kinigong kasagaran may gala makakita na kang salida mo rin kaganahang mo review kabantay mo ka naman yung production nga nindot ka nabitag sa Hollywood gihimo o nakakita na ka mo yung ka ama na kita na ko ana samot na kinay mo na muragwa kayo mahigalay kuan no? Binalik na ba pero sama na mo nga nas media mapugos sa tanaw kay aron nga na magka-discuss punta pero kay bawa ko ninyo kay bawa ko ninyo nga wa na mo ganahe mismo ganis tulfo na kato bang pangutanan tulfo sa kuan ikaw sa mga senador inaantok na inaantok-antok nga uban pa doon to CR pa sumangin dahil pumapalpak-palpak kayo prosecution. Orang ipanglaay mga sukitig paminaw. Kini ko mga senador, labi na ining mga nasa majority black, okay na sabi, kumbituhon tani sa harap, pero kung saan malanganin sa mi aning kalakiha, ayuhan ninyo rin ha? For conviction na gina mga sukitig paminaw, pero masindot pag-uwing kinkonvicto ni mo nga, at least doon ay basis ba? Aron nga dili po inyong tanga makundinar ka sa mga tao. Kaya imo mong karir mo ay madaot. Lahi magod mga higala ang bation sa katuptang suko sa mga Duterte. Unya, wa kay dili ka may mo decide. Suko lang ka. Tutalo ay madaot ni mo. Kana mga senador, suko ka. Nga imo na karong konbiktuhon, mabumirang niya ni mo. Ha? Mabumirang ni mo kay delikado unya, nagdaga ni mo eleksyon, madisgasya ka. Kay mabawos man ang mga tao. Mabanagingon niya, ah, mabawos mo ka na yung binugha. Muna nga, kasabot ko sa mga senador, doon ay uban na for conviction. Maklaro man ni mo, kinsa na mga for conviction. Pero gusto, ma-frustrated po sa prosecution o di niyo ayohon. Ayuhan ninyo diha, kay para di po may klaro din nga bias. Ato i-discuss niya, tataod, may galakinin kang Buenaventura, taas mong kaayo niya, akong ipapangita pang names dire. Maglisod pangita as names. Ako'y mga punto katong kuha na names, anak. Katong pangutana ni attorney May de Benegracia. Nindo tong portion nga pangutana, kadto, anak. Niya katong sa kang binluan pangutana mo ni. Katong kang kaitano nga point. Labot mahigala sa mga footnote sa bangko. Nindo tong napita, pro. Tagbog pangita mong technician nung uskataas. Ay, muna giingon, makasabot na sa tag, katugon mo dihang magtanaw, kay sa abante, gani nga to, gani to sa actual nga hearing, nga katug, gani. So sa samtang ipangita pa itong mga videos, ato sa etse, kadali ang Petron Gas Station, o ginguman ang Shell Gas Station, o ang Caltex. So tao na to, kung tinuod bang doon ay mixed karon mga higala nga adjustments, no? Sa presyo sa mga produktong petrolyo. Das tuloy niya karon sa kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
7: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
4: Yes, Rajuman, Attorney Rufila. Nanapunta sa adlaw Martes, diin na nag-adjust na punta sa ato ang presyo sa lana, Attorney Rufila. Diin na mo sa pagdako, muubos o gamay. Karon ato nga gi-susi ang duha ka mga inilang gasoline station dinis Dakbayan sa Sugbo, Attorney Rufila. Particular din sa may Ennis Carrion Street, atong giuna ang kining Shell gasoline station na dire sa may Capitol Site, Ennis Carrion Street, Attorney Rufila. Diin, nakita na po nato nga mitinood na gid sila, Attorney Rufila, nga doon nag-pag-ubos sa ilahang presyo sa lana, labi na gid sa diesel, Attorney Rufila. Ang gasolina, doon ay pagsakap po na gamay na ato ang gikumpara po na pag-aging sumana, Attorney, kaya pag naging simana, medyo naglibog ta kay ningon sila nga doon ay pag-ubos dire sa Shell. Pero ang Shell man hinoon mo ay raga wala ni tuman na pili mo. Nang karon, ato na po nga gisusi kung ni sunod ba sila or doon na po baka sila ay pag-ubos karong adlaw. Ato sa atong pagsusi sa ganyang sayo, mga alas 5, pagsado, bago pa ni alas 5, Attorney. Ang sa Shell, ang ilang Shell Fuel Save Diesel, gikan sa 95.90, karo nahimo ng 94.60.
8: Uy, kagamay ra po din taon sa decrease day, Jane.
4: Parte ra po yung taong gamaya, Attorney. So,
8: gikan sa 95.90 to 94.60. Uy, unya og mo taas, mudako kay taas, taas.
4: Dito mo na gingin, Attorney Rufil, nga dako ka ng taas, dako, bobo gamay. Ana, Attorney. Karon ang ilangan SVT diesel, Attorney, gikan sa 100.80, nahimo na lang 99.50. So, at least, di na 100, Attorney, pero 99.50.
8: So, sama na sa 99.50?
4: Mm-hmm. Ang ilang fuel save gasoline gikan sa na 89.50 karon kini saka man ta og uno ka pinatorni na himo nang 91.40 ang ilang fuel save gasoline. Ang ilang SVT gasoline gikan sa 95.20 karon na himo nang 97.10.
8: Mm-hmm.
4: Ang ilang SVT rating 97.30 pag niagi karon na himo nang 99.20, Attorney Rufil. So, doon na kayo nako na kumpara, no, nga. At least, Attorney, kaya ni, kuhaan sila, ni, tuman sila sa diingon nga pag ubos sa diesel, nga pagsaka po sa gasolina, at least, ni, kuhaan na ang Shell, kay lahi ato pagnyaging si Mana, nga, madugalibog ka. Kaya nakita naman kita mismo sa ilahag yun, nga, kaninga, pa-share din nila, Attorney, nga, nang makanag ito sa ilahang old o new nga, prices, bauto nga medyo galibog sa pagniagi pero wala dito sila nakaubos din sa ilahang diesel pagniagi. Pero at least karon kaya ni kuan sila Attorney ni ubos-ubos gamay. Gamay.
8: Ubos ang diesel pero ni taas ang gasolina. Mo na problema din.
4: May problema po riya kay nay pagubos di bawi po din is gasolina Attorney.
8: Mo na every Martes na gani makuyawan ta murag suru full mystery na gyud.
4: Murag literal na, Attorney, murag, di na ginamausaba.
8: Stilan.
4: Murag, na, murag, daghan ka ayaw ang mag-ampo ng mga drivers siguro, Attorney, di na lang unta niya pilang Martes sa...
8: Misterios kasakit, di na, pirme.
4: Murag, murag, ma-feel na lang po sa paghangyo, Attorney, nga unta, mo diretso na lang ug Miyerkules. sa may Shell Attorney Rupila, gani atong na-abdan ka ganiha nga, porque gidin taon mingawa sa ilang hanggang silinahan tungod po ni ining mong pag-usab-usab sa precious lana attorney. So masagaran mag-interni gina na tumaabdan din na sa Shell nga, mawag din na usap sa pinakamingaw din na sa may Ennis Curry Street. So inundan, nakatagwag po na din is may Petrono na hanggamay is may Shell po na Tony Rupila pa niya. Sakop na ni siya sa may barangay Kamputhaw at po niya gisusi din ni. At yung naabda niya mismo din is walang gasilinahan niya. Daghan po dahil, no? Uga ng hapit din niya atong mga kaibigan atong mga kasama. Dikan sa mga nagmotor, nagtakyan na niya. Ingon man sa ato ang mga jeepney drivers at yun niya ng hapit sila din niya. So atong tagayong pagtagal ang presyo nila kaya karon Ubus po gamay, apanay, pagsaka po di gamay sa ilahang gasolina. Karon na kayo niya, ang ilahang diesel, gikan sa 95.10, karon na himo ng 93.80. So, na iniubos gamay, ang ilahang turbo diesel, 98.10 pag niagi, karon 96.80. Pero arita silang gasolina, attorney, kiningan sila nga, niubos amatod pa o 1.30 ang kada litro. Pero dili sa Petron Barangay Kamputaw, ang ilang extra advance pagniagi, 87.20. Karon, nisaka lang sila og 87.60 at ni Rupila. So, medyo gamay ra ang ilang pagsaka. Ang ilang XDS, gikan sa 88.20, ilang harag ipasakaan og 88.60 or 0.40 ra at ni. So, inana, gamay ra, wala nakabot og iso ang pagsaka. Din sa lang gasolina din is may Petron Barangay Kamputaw hinungdan nagidumog po din sila og mga customer nila attorney kaya medyo mas makalesles manggod sila din is may Petron particular din sa may Barangay Kamputaw kung papiliyon po sila din is may Shell magian naman lang din nila din is may Barangay Kamputaw at ni Rufil Murag mauna lang diri na lang din sila muhapit kaya makalesles sila kada litro din sa may Petron. So mauna, ang ato ang itagayong pagtagad, ito niya, itong disusi ang mga presyo sa nagkadaiyang gasolinahan, dinisdak ba yan sa Subo, ang pag-ubos sa diesel o ang pagsaka sa gasolina. Kanalang sa pagkakaroon, kauban niya po na ko sa Armament Patrol, ato ang Rajiman Jesse Sumampunga. Ako sa mga inyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP, the top Armament.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Rajiman! Nationwide.
8: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Ang Shell mahigala, ni taas mahigala ang gasolina, ni ubos ang diesel. Kining Petron murag consistent sila in the no? But atong i-check no ang Caltex. Dastong na pikas kang linya karon si Rajiman Paul Lauro. Yes, Rajiman Paul.
7: DYHP. RMN report.
10: Rajiman Atani Rupil live sa Tukong dari sa Celtic sa Kinasanan kiniroban na pita gaapul wala yung maagi kay grabe tubig rin lunok kayo dari sa pita Atani Rupil pero visible ni siya sa mga motorista na magbiyahe o south o Cebu City padong kini Celtic gasoline station dari sa Kinasanan pardon niya kung dakbayang Sugbo ang atong nga unta pala sa isang sila Tony Rupil, nag-adjust na saan sila diri sa Caltex sa gasoline station sa Kinabangan. Ang karaang presyo sa diesel, 94.35. May adjust lang sila o 1 peso at Tony Rupil o 30 centavos. O niya, ang presyo na ron, alam sa mga motorista na nagbiyahe ron diri na pita sa Kinabangan, na nagplano na mag-gasolina, Puski yung radyo niya, paminawa pagayo. Mauna na rin ang bagong presyo sa diesel at Tony Rupil. 93.05 na no? Ang iyang presyo na rin. O niya, ang silver, kining medyo gasolina na ni siya, medyo direct kayo ni Juan, kay 90 pesos, 55. Regular ni siya na gasolina Tony Rupil isaka siya o 1.93 ang pagsaka niya o niya karon 92.48 na niya karon ang iyang presyo sa silver Tony Rupil Ining premium, pauni ang pinaka class-class gamay sa matang sa gasolina, Atty. Rufin, kung gusto puso padagan, kusog mo, sunog gayon, mauni siya. Ang kaniag ko, ang presyo ano niya, 94.60. Pauni ang datong kaniag ko. Yan, isa kasi ah, of 1.93 Atty. Rufin. So karon nagbubintay sa 53 na ni siya ron. Amo ni ang pag-impresyo ron. At mahilig o kanang gasolina na po arang kadagit pag ayaw ang dagan ba. Amo ni ang ilang bagong na presyo na yun at ni Rupil. Ang diesel, 93.05. O niya ang silver, 92.48. Ang premium, 96.53. Mingaw pa, no? Huwag pa kayo'y nagpagasolina ron, ining mga orasa, there is a Caltex gasoline station sa Pinasangani at ang dakbayan sa Sugbo, Atty. Rupil. Ay, there is a Caltex gasoline station sa Pinasangan. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tapak, RNN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide.
8: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report.
7: Straight to the point.
8: Now, ubay-ubay tayo may galag mga isgutanan. Igbalik na lang nato mga kagalaan. Kay katong kang grasyoso ato patong isgutan ha. Unya kining sa AMLC gahapon. Unya, ubay-ubay pa nito mga isgutanan mga sukit digpaminaw. Ang impeachment trial kagahapon og of course si Trillanes di po nato kalimtan mga sukit ng paminaw kay porbida iya na mahinong giaway si Chief Escudero. Kini si Chief ah parihan ng Joel Villanueva pagbantay mo na abala mo mga kasong plande. So kung saan Chief Escudero gano'n kung wasa supinahin. Nilaban po si Lacson mahigala ni Cheese. In fairness si Cheese, dili sa ingon wa kasupinahe. But pasabot ni Cheese ba nga, iuna lang sa ning amla, iuna lang sa ning mga bangko, ipaulahi lang sa ka. Gusto mo sa siya mo una-una. O niya, ni ingon siya nga, dito na ko munang murag na inconsistent Estrellanes. Dito na ko, ako tauga. Pero sa dihang ingon na prosecution nga, di na namo ipresenta Estrellanes, niingon po siya nga, ako may niingon nga, di na ko. Unsa may nasod ang imong tanaon ang prosecution may nag-decide actually kini ni ang pag-present og witness prerogative na sa prosecution ilang gitimbang-timbang sa prosecution angay ba nga presenta Australianes og di ba og tanaw sa prosecution nga makatabang i-present og tanaw nga murag dili magkadaot di ayaw. Kanang-kanan prerogative na mahigala sa prosecution, no? Di man na prerogative o ipatawag sa depensa, hostile witness siya. Yeah. Yeah, tanaw na ko depensa bro, dili man ang presentar og hostile witness. Tanaw na ako ha. Wa ta kasabot og sayo dagan ani, pero ang present ni Trillanes ang prosecution gyud. Wa man mo present. Prerogative na sa prosecution mo, present pa ganin prosecution ni Basti Duterte hostile witness. Pero kung itimbang-timbang na sa prosecution, sama itong Sulay Kalupis sa Gidnaikin, o ibutan ka, ako ibugado sa prosecution, ibutan talang appeal ko sa team. Kato Sulay Kalupis, imo nang timbang-timbangon, marabadaot, ang dili maayon eh. Ay, ilan na ipresent, sama ni Nulasco, Nulasco o ni La Chica. Magsabot mo nga kung ato ipresent na imo lagi ni magkatabang sa itong kaso, madaot patahin noon. Kay, sagol, namang na mahigalay, sagol man na ni Muna nga, ay unay mo daim kaso ba nga o kisa tong witness magkatabang di mo itong present o kato di katabang dili so kato nulas ko o sila chika mura di ni magkatabang masing magkadaot pa hinoon na to ni so ilan ang tanahon so Kristilianis agsabot ni prosecution sa man magkatabang ka na to ni or dili kay prayos na mo decide na nga dili na namo i-present Kristilianis I don't think so nga wa na sa magsabot na mga congressmen na nagsabot na sila nga kung atong i-present ni makatabang man si itong kaso. Kung makatabang, ni i-present na to. Pero kung dili ni makatabang, basta yung magdag tigaw na hinoon eh. Ay! Unya, nag-irritar ang mga senator judges hinoon eh. Kakanang judges, senator judges, imo sa nang ayuhon niya, puyukon si mo gamay nga dili maasuko ninyo. Nanog, mairitar na hinoon. Kay mismo nga sa Astulfo, mga Tulfo sa ingon niya, ipaulahin na Astulianis, unya na naikuan. So, basin ba, og, kinigi, timbang ni, I don't think so nga, prosecution, wa ni sa magsabot sa, sila sa Luistro, sila si Chua, o kanang na mga private, Council for the Prosecutors, gisabutan nila na, gitimbang-timbang nila, ato bang i-present Strelianis or di ba? Na, kanakaroon, even until now, even if Luis Trujal nakasulti na dito nga dili na i-present Strelianis, kung mausap ilang huna-huna, pwede niya po nang i-present. Nga nalang may magbuot sa prosecution, kung may usa, nausap ang huna-huna, nakabati Ms. Prisco Strelianis, na aday unod yun ang iyang testimonya. So, siya naman yung giaway si Chief Escudero noon o si Joel. Ay! Sa ikaw, Chis Kudiro, umayos-ayos ka ha, kamon Joel, nalabang may mga kaso. Muna, si Lakson, may ganyan, Lakson, walay probative value ng Prisco ni Trillanes. Ato yung pagtagad nun, mahigala. Standby lang una. Ato sa ipanangat ang atong RMN 558 Manila. Nga musunod na karoon na yun. Ato i-discuss yung hearing kagahapon. Ako sa gipapangita sa tong teknisyan kay 15 taas sa magunulok yung mga punto kadto-kadto atong i-discuss. Kani man ako pwede nga akong i-play tanan. Namabdant ako sa kadlap. Ang akong programa, kung nagod, upat ka oras niya, ibanan og news, sa tulo ka oras. Kunya ang hearing gapon, pati dugaya ko to. Ha? So ang ato i-discuss, ang punto ra, asa dapat ang mga punto, no? Gipapangita pa na ko, gipakay-kay ko pa kay taatit ng taas sa malisod pangitao. At ay padayon na tataon, may gala standby lang una alas sa RMN 558 Manila, nga musunod na karoon dayon. Alas 7:09 na.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: Naitala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management ang mahigit 84,000 na pamilyang apektado ng tagsuyot. Katumbas ito ng mahigit 192,000 na individual mula sa 807 na barangay na sakop ng Cagayan Valley, Nimaropa, Bicol Region at Caraga base sa pinakahuling tala ng ahensya alas 6 ng hapon noong Lunes. Umabot na sa 56.69 million pesos ang naipaabot na humanitarian assistance ng DSWD sa mga apektadong pamilya. Habang mahigit 4 billion pesos pa namang available resources ang ahensya, kabilang na ang quick response fund at food and non-food items. Samantala, wala pa namang naitatalang evacuees dahil sa tagsuyot ang ahensya. Matatanda ang nauna nang nagpaabot ang ahensya ng libu-libong family food packs, non-food items at water containers sa ilang rehiyon sa bansa. At nangakong magpapatuloy pa ang kabilang pagtugon hanggat kailangan. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
13: Target po na may patupad ngayong Oktubre ang libreng toll sa mga agricultural trucks. Ang Agriculture Undersecretary Ari Perez, nakikipag-ugnayan na sila sa Toll Regulatory Board at mga tollway operator para sa toll waiver na magtatagal hanggang sa Disyembre. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang komento ng mga toll operator kaugnay sa pinal na kasunduan kung full exemption baga o bawas singil ang ibibigay sa mga agricultural trucks. Una nang nagpatupad ang DA ng pansamantalang libreng toll sa mga accredited agri-truck nitong Abril na layong mabawasan ang gasto sa pagde-deliver ng mga produkto kagaya ng gulay at karne sa mga pamilihan.
14: Palalawigin ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy sa mga bigong makapagbayad ng kanilang electric bill hanggang Disyembre. Subalit ayon kay ERC Chairman at Chief Executive Officer Francis Saturnino Juan, limitado lamang ito sa mga kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa kada buwan. Paliwanag ng ERC, nagre

0: ang pulisiya sa mga residential customers na umaaray naman sa mataas na singil sa kuryente. Nakatakdang ilabas ang abiso hinggil sa no disconnection policy sa mga susunod na araw. Samantala, pinag-aaralan na rin ang ahensya kung dapat na rin palawigin ang pulisiya hanggang sa 2027.
1: Batang magkapatid, batay matapos mabagsakan ng natumbang puno ang tinutuloy ang kubo sa Davao del Sur. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Leo Batulayan ng RMN Davao.
2: Kalunos-lunos ang sinapit na magkapatid na 12 anyos na babae at 10 anyos na lalaki matapos matumbahan ng puno ng nyog ang kubo na kanilang pansamantalang tinuluyan sa Pro 4, Barangay Palili, Sulob, Davao del Sur. Sa panayam ng DXDC RMN Davao sa Sulob Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, agad na nasawi ang 12 anyos na babae dahil sa insidente habang isinugod naman sa ospital ang kanyang 10 anyos na kapatid na kalaunan ay hindi na rin nakaligtas. Sa inisyal na investigasyon, nasa loob umano ng kubo ang magkapatid nang matumba ang puno ng nyog dahil sa malakas na hangin at ulan. Patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya sa sinapit na magkapatid sa hindi inaasahang insidente. Kasama mo dito sa RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan. Tataag ka rin, men!
3: RMN Tutok Bulkan!
0: Apat na lugar sa Negros Occidental apektado ng asupre mula sa Bulkang Canlaon. At naroon kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
4: Namoy sa apat na lugar sa probinsya ng Negros Occidental ang asupre mula sa Bulkang Canlaon kagabi, Oktobre 5, sa panayam kay Ptolemy Maniego, Science Research Assistant sa Canlaon Volcano Observatory. Nakatanggap sila ng report na may amoy ng sulfur sa La Castellana, La Carlota, Bago City at Bayan ng Pontevedra. Ayon kay Maniego, ang naamoy na asupre ay dulot ng malakas na pagulan na tirang residyo sa ibabaw ng summit ng bulkan at dahil itinangay ito ng hangin. Dagdag pa ni Maniego, kapag humina ang hangin, may posibilidad na kumalat at lumaganap ang amoy ng asupre sa paligid ng bulkan at papunta ito sa ibang direksyon. Sinabi pa ni Maniego nga sa ngayon wala pang naiulat na ash fall at sa ngayon patuloy pa ang koordinasyon ng ahensya kasunod ng ilang post sa social media tungkol dito. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: 15 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, sumalang sa witness stand si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa Day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ibinunyag po ni Buenaventura ang mahigit 4 na bilyong pisong covered and suspicious bank transactions ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manasses Carpio mula 2007 hanggang 2025. Ang covered transactions ay tumutukoy dun sa mga transaksyong pinansyal na lumampas sa itinakdang threshold, habang ang suspicious transactions ay tumutukoy sa kakaibang pattern o galaw ng pera na posibleng may paglabag sa batas. Sinubukan pang harangin ng depensa ang pagharap ni Buenaventura dahil paglabag umano ito sa confidentiality ng kanilang kliyente.
6: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
1: Iginit po ng Defense Counsel na si Attorney Mark Benlua na magdudulot ng delikadong precedent ang paglantad ng confidential information ng bise dahil pwede na itong magamit sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Pero hindi po yan pinagbigyan ng Senate Impeachment Court at ipinatuloy ang pagtestigo ng MLC.
7: The MLC witness may therefore identify, authenticate, and explain the reports specified in the subpoena. This ruling does not authorize unrestricted public disclosure. Testimony shall be confined only to relevant matters and may, when necessary, be received in camera, as the case may be. Either party may still object on grounds of authentication, relevance, hearsay, completeness, accuracy, admissibility, or evidentiary weight, or the presence or absence of personal knowledge.
1: Nailahad din po sa impeachment sa pamamagitan ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na nag-withdraw ng 41 million pesos na halaga ng pera sa Attorney Carpio mula sa dalawang bangko sa loob lamang ng isang araw. Pero Wala ito sa joint statement.

0: Investment of assets, liabilities, and net worth o SALN ng mag-asawa.
1: D. Sa loob lamang ng isang araw, noong Agosto 6, 2024, 41 million ang kinuha na cash ni Attorney Carpio. 23 million sa BDO at 18 million sa PNB. Pero sa kanyang 2024 SALN, walang cash na idineklara.
0: Sinabi po ng AMLC na nasa 3.7 billion pesos ang covered at suspicious transactions mula kay Vice President Sara at 749 million pesos naman mula kay Carpio. RMN Network
2: News. Idinitalye ni Anti-Money Laundering Council o AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang 319 million remittances mula China na pumasok sa Kale 88 Foods Corporation, ang kumpanyang may kaugnayan sa asawa ni VP Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Sa Day 33 ng impeachment trial, pinatotohanan ng testigo ng prosekusyon ang ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes IV na pinupondohan ng China, ng Chinese government at Chinese companies ang mga korporasyon na may business interest ang mag-asawang Duterte Carpio. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, dinukoy ni Buenaventura ang covered transaction ng Kale 88 o ang pumasok na milyon-milyong pisong pera mula po sa ilang kumpanya mula China.
3: Inward remittance, international credit to beneficiaries account. So, ang transaction date po ay April 30, 2022. The amount in peso na naka-indicate po based on record is 5,662,519.97 pesos, Your Honor.
1: Sino naman po ang counterparty sa transaction na iyan?
3: As indicated on the records po, China National Township, Your Honor.
1: Magkano po ang kabuuang halaga ng mga remittance mula sa China na natanggap ng Kale 88?
3: Yung aggregate amount po na nakalagay sa letter C, aggregate PHP na may subtotal A, ang naka-indicate po sa aming tabular summary po ay 319,326,770.41 po, Your Honor.
2: Pinalaga naman ito ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan dahil walaan niyang kaugnayan o relevance ang kumpanya sa vice-presidente.
4: And we would have to object on the based on relevance, Your Honor. These are already covered transactions by a different entity, which is Kale 88. And we understand that there may have been links. But as to particular transactions, Your Honor, we don't see the relevance of these transactions of the Vice President. We don't know the extent of the financial interest or business interest of the Vice President with Kale 88. So it is highly, sorry to say, but it's highly improper to link these to the subject matter.
2: Samantala, sa isang pahayag, pinabulaanan naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagbuhos ng pondo ang China sa isang partikular na political faction sa bansa. Tinawag din nilang false narrative o gawagawang kwento ang aligasyon at nanawagang itigil na ang anilay pamumulitika.
0: Samantala, isinagawang impeachment hearing ng Kamara kung saan ipinasabi na ang records ng MLC hindi raw labag sa batas. Kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
5: Nanindigan ang House Prosecution Panel na walang paglabag sa Anti-Money Laundering Act ang isinagawang impeachment hearings ng Kamara kung saan ipinasabina ang records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Binigyang din ito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro matapos igiit ng depensa na may criminal liability sa pagsasapubliko ng confidential data ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Paliwanag ni Luistro, ginagampanan lang nila ang tungkulin batay sa itinatakda ng konstitusyon na ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment case habang ang Senado ang may kapangyarihan na magsagawa ng paglilitis at magpasya. Kaya gate ni Luistro, lahat ng nangyari o naging hakbang ng House Committee on Justice hanggang sa plenaryo ng Kamara na may kaugnayan sa impeachment case laban kay VP Duterte ay exempted sa confidentiality ng data ng AMLC.
6: That there is no violation of the Anti-Money Laundering Act. When we conducted our hearing in the Justice Committee and where we issued subpoena for the AMLA records. We were exercising our duty as members of the House. We were exercising our duty, which is to initiate all impeachment cases. That everything that happened in the Justice Committee, including the plenary, in relation to this impeachment case, is part of our mandate and therefore falls under the exception to the confidentiality of data of AMLA or AMLC.
5: Yan po si House Lead Prosecutor, Representative Jervie Luistro. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano,
2: RMN. Paulit-ulit na pagbanggit ng depensa sa posibleng pananagutan sa paglalabas ng AMLC records ni VP Sara Duterte, pinalaga naman ng mga senator judge. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
7: Pumalag ang ilang mga senator judges sa tila pagbabanta ni defense lawyer attorney Mark Binluan sa media. Gayun din sa kinatawan ng Anti-Money Laundering Council at sa mga opisyal ng gobyerno na maaaring makulong at makasuhan dahil sa paglabas ng financial records ni Vice President Sara Duterte. Paulit-ulit na ibinabala ni Binluan ang posibleng kaharapin na asunto dahil sa pag-uulat at pagsasapubliko ng AMLAC records na iprinisinta ng prosecution team dahil paglabagaan niya ito sa confidentiality. Iginit ni Senator Judge Raffy Tulfo na walang takutan at malinaw naman ang ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero na pinapayagan ang investigasyon sa mga bank deposits at transactions sa impeachment case. Sinabi naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan na hindi nararapat o hindi kailangan ng paulit-ulit na babala ng depensa tungkol sa disclosure ng confidential information. Pinalalahanan naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III ang defense team na mayroong parliamentary immunity para sa mga testigo laban sa anumang pagsasampa ng kaso. Umalma rin si Senator Judge Risa Ontiveros na hindi dapat magkaroon ng chilling effect ang pagtestigo sa impeachment court at pagre-report ng media tungkol sa mga pangyayari sa impeachment trial.
8: Na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni rule na kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA.
9: Facing the issue of possible criminal liability for authorized disclosure in this impeachment court, I believe, isn't called for.
10: The impeachment court should be reminded of the term parliamentary immunity.
11: Dapat po walang chilling effect na either sadyang or di sadyang lilikain sa hanay ng Fourth Estate. Yun lang.
5: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Abangan sa aming pagbabalik, century-old na kampana sa makasaysayang Lubok Church sa Bohol, ninakaw.
0: Babae patay matapos mahulog mula sa ikawalong palapag ng isang condominium sa lungsod ng Baguio.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
13: RMN Network News.
0: Mayubundag Pilipinas sa Ilopos.
2: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
13: RMN Network News.
2: Balik sa mga balita, 7:27 ang oras ngayon. Abiso sa mga motorista, epektibo na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Piso at 30 sentimos ang tapyas sa kada litro ng diesel. Piso at 93 sentimos naman. 1 peso ay 93 pesos ang dagdag sa gasolina. 3 piso at 30 sentimos naman ang dagdag sa kerosene. Naglabas na rin ng price adjustment ang DOE sa LPG ngayong buwan, kung saan 17 pesos and 33 centavos ang itinaas kada kilo. Katumbas yan ng 190 pesos and 60 centavos para po sa isang standard na 11 kilo LPG tank. Ang bagong oil price adjustment ay bunsod pa rin na nagpapatuloy na gulo sa Middle East.
0: Ang Department of Energy may paalala sa mga may-ari ng electric vehicle sa panahon ng red at yellow alert. Kasama natin sa balita Rajuman Gerald ulit.
13: RMN Live Report.
16: Magpaalala nga ang Department of Energy o DOE sa mga may-ari ng electric vehicle o EV. Sa sandaling nga, may itinatutupad ang National Grid Corporation of the Philippines na red at yellow alert status sa bansa. Irimok ng DOE ang mga may-ari ng EV na makiisa sa pagtitipid ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapaliban muna sa pag-charge ng kanilang sasakyan habang umiiral ang alerto. Ito ay para makatulong sa pagpapababa ng demanda sa kuryente at maiwasan ang lalong pagkapersa ng power grid. Pinayuhan din ng ahensyang publiko na planuhin ang pag-charge ng kanilang electric vehicle sa mga oras na mababa ang konsumo ng kuryente. Ito ay kapag wala ng umiiran na red at yellow alert bilang suporta na rin sa pagpapanatili ng sapat at matatag na supply ng kuryente sa buong bansa. Asama mo sa DTXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tapak, RMN.
13: RMN Network News.
2: Nababahala ang grupong manibela sa paggamit ng AI camera technology sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAPT sa ilang lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, posible kasi anyang ma-edit o mabago ang kuha na gagamiting basehan sa pagpapataw ng multa.
17: Nakakatakot, Pam Lourdes, na ang gagamitin ay AI technology camera. Na-e-edit yan. So, ang nakakabahala, nangangamba tayo na baka mamaya, edited yung ibigay sa atin na kopya noong mga huli. Siyempre, dagdag pa sa anin yan eh. Lalo ngayon na mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Negosyo ito, hindi ito para sa disiplina ng mga motorista, kundi para pagkakitaan.
2: Git pa ni Valbuena, dapat munang pagtuunan ng pansin ang pamahalaan ng pagsasaayos ng mga sirang kalsada at mga signage na mas makatutulong sa mga motorista.
17: Tayo ay nakasuporta sa pagdidisiplina sa mga motorista, pero hindi tayo pabor na yung sistema ng NCAP ay maaabuso ang mga kababayan nating motorista. O kakausapin po natin yung iba nating kasamaan kasi ilang LGU pa lamang naman po ito, Ma'am Lourdes.
18: Opo.
17: Tingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating gawin na pakikipagdialogo.
2: Si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN.
0: Samantala, babae patay matapos mahulog mula sa ikawalong palapag ng isang kondominium sa lungsod ng Baguio. Pakibalita po tayo mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
13: RMN Police Report.
19: Nasawi ang isang 70 anyos na babae matapos aksidenteng mahulog mula sa ikawalong palapag ng isang condominium building sa kahabaan ng Quezad Road, Baguio City. Ayon sa mga otoridad, tinangkaumano ng babae na kunin ang isang bagay na naiulat na nasa labas o lampas sa rooftop railings nang mangyari ang insidente. Isang 19 anyos na lalaking tenant na naroon din sa rooftop ang sinubukang pigilan ang babae sa pagkahulog. Hinawakan umano nito ang damit ng biktima. Ngunit kalaunan ay hindi na nito nakayanan ng bigat at tuluyang nakawala sa pagkakahawak. Nagtamo na malulubhang pinsala ang babae mula sa pagkahulog na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye ng insidente. Nananawagan naman ngayon ng otoridad na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa insidente at hindi umano ito kaso ng self-harm at ito ay isang aksidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
2: Century-old na kampana sa kilalang Lubok Church sa Bohol, ninakaw. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Ken Galinea ng RMN Cebu.
18: Laking gulat na lang ng mga taga-simbahan na wala na pala sa kinalalagyan nito ang mahigit isang dekada ng kampana ng San Pedro Apostola Parish o mas kilalang Lubok Church sa lalawigan ng Bohol. Ayon sa salaysay ng Cora Paroko ng Lubok Church na si Reverend Father Agerio Pania, ang lumang kampana na may bitak na sa kaniyang katawan ay matagal nang hindi ginagamit ang simbahan dahil hindi na maganda ang tunog nito at nakadisplay na lang malapit sa kumbento bilang bahagi ng kultura, kasaysayan at religious artifacts ng simbahan. Base sa kuha sa CCTV camera ng simbahan, dalawang lalaki ang pumasok sa gate malapit sa kumbento at isinilid ang kampana at sumakay ng isang motor na may sidecar sa kanilang pagtakas. Kaugnay nito, nanawagan si Padre Pania sa mga antique collectors o kaya ay mga junk shop na kaagad na ipaalam sa kanila o sa police station ng Lubok kung may magbebenta sa kanila ng lumang kampana upang maibalik ito sa simbahan. Ang kampana ay gawa sa brass at may nakaukit na taong 1914. Ang Lubok Church sa Bohol ay kilala hindi lang sa pagiging lumang simbahan ito kundi pati na rin sa kanilang world-renowned na Lubok Children's Choir. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Kangalinea, Tatak Arimen.
13: RMN Police Report.
0: Lalaking naghamon ng suntukan sa kainuman sa Bukidnon. Tapos sinaksak, namatay. Si Rajwan Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
20: Naitakbo pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaki matapos saksakin ng kaniyang kainuman ng mangaya. Ito ng suntukan, partikular sa Prukdos, Barangay Palakapaw, sa bayan ng Quezon dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 39 na taong gulang na lalaki habang ang suspect naman ay isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, nag-iinuman ang biktima at ang suspect sa isang birthday party sa lugar ng Malasenga. Nagkaroon di umano ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa. Doon na, hindi tinigilang ayain ng biktima ang suspect ng suntukan at nang mapuno ang suspect. Kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak ang biktima. Nagtamo ng tama ng saksak sa tagiliran ng biktima at agad na dinala sa ospital bagamat binawian na ng buhay. Umuwi naman sa kanilang pamamahay ang suspect matapos ang insidente bagamat nahuli rin at sa ngayon nasa pangangalaga na ng pulisya. Mahaharap sa kasong homicide ang suspect. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tatak! RMN
13: Network News.
2: Ikinabahala ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga umano'y red flag sa ilang item ng proposed budget ng DPWH para sa 2027. Lumabas sa assessment ng tanggapan ni Gatchalian ang mahigit 7,000 proyekto mula sa 11,395 na infrastructure project ang nakitaan ng budgetary red flag. Una sa mga nasita ay ang 2,570 projects na nagkakahalaga ng 83 billion pesos na walang station number o bridge ID. Meron ding mga natukoy na 189 na duplicate project entries na halos 4 na bilyong piso ang nakalaang pondo. 258 projects naman na 20 billion pesos ang pondo ang lumitaw sa 2026 General Appropriations Act at nakalagay pa rin, kumbaga dumoble, sa proposed 2027 DPWH project. Mahigit 3,000 proyekto naman ang walang geographical coordinates, habang may iba pang mga proyekto sa DPWH ang nakitaan ng iba pang issue na may tuturing ding red flag. Sabi ni Gatchalian, kailangan ng mas maiging pagbusisi sa mga panukalang infrastructure allocation bago ito isapinal. Sa panig naman ng DPWH, sinabi ni Secretary Vince Dizon na re-reviewin nila ang mga nasitang red flag. Pero ayon kay House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing, dumaan sa serye ng review ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget at tiniyak na walang duplicate sa pambansang pondo.
13: RMN Network News.
0: Nagsisisi na umano si Senador Laurel Legarda na umanib siya sa faksyon ng Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito po ang sinabi ni Senador Ping Lacson kasunod ng pag-uusap daw nila ni Legarda. Pag-aamin ni Lacson, nalungkot at ikinagulat niya ang desisyon ng senadora na sumama sa grupo ni Cayetano ngunit tinanggap ang aniyay political reality. Gayunman, sinabi po ng senador na ni Senador Ping na welcome pa rin si Senador Loren na bumalik sa mayorya basta't umuwi na ito ng Pilipinas. Inirerespeto raw ng palasyo ng Malacañang ang sentimiento ni Legarda.
21: Sa pag-uusap po nila yan, hindi natin alam kung saan ba nagsisi si Senator Loren Legarda.
1: sa pagkakaroon ba ng putukan sa loob ng Senado at pagkapatuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Parte ito eh, ng mga nangyari noon kung saan siya ay parte ng majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano. So kung may pinagsisisihan po siya, wala na po tayong masasabi dyan, wala tayong magiging komento dyan dahil yun po yung kanya nararamdaman at ako ano may nararamdaman niya ay irerespeto po natin.
0: Yun po si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala pa po noong August 3 naka-medical leave si Senator Loren Legarda dahil sa medical treatment niya sa France.
2: Balita sa Ibayong Dagat. Ilalabas sa publiko bilang isang libro ang private diary ng namayapang si Pope Francis. Tinawag ng Vatican na of exceptional value and importance ang personal notes ng Santo Papa sa loob ng 30 taon o mula 1992 hanggang 2024. Ilalathala ito bilang libro na may pamagat na The Spiritual Diary of Pope Francis na ire-release sa 5 lengguahe para sa 64 na bansa mula November 24. Ikinukonsiderang very personal ang nilalaman ng aklat na kahalintulad umano ng autobiography ni Pope Francis na Hope na kauna-unahang librong na ipublish ng isang sitting pope. Inaasahang nakalahad dito ang mga gawain ng Santo Papa sa loob ng 30 taon kabilang ng pagtungo nito sa Pilipinas kung saan pinuna nito ang social justice, poverty at family. Si Pope Francis ang unang Latin American pontiff na pinamunuan ang simbahang Katolika mula March 13, 2013 hanggang sa kanyang kamatayan noong April 21, 2025.
0: Pinakamarami po sa loob ng 60 taon ang naiuwi nating medalya sa Asian Games ngayong 2026. Makibalita tayo mula kay Niel Santua.
21: Nagtapos ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa IHT Nagoya, Japan. Matapos masungkit ang kabuo ang 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na bronze. Ito na ang pinakamalaking medal haul ng bansa sa Asian Games sa loob ng 6 na dekada. Matapos ang 1966 Asian Games sa Bangkok kung saan nakapag-uwi ang Pilipinas ng 42 medalya. Kabilang sa mga naghatid ng gintong medalya sina Carlos Yulo na nagkampyon sa 2 event sa artistic gymnastics at EJ Obiena na muling naghari sa men's pole vault at nagtakda ng bagong Asian Games record. Nagdagdag din ng ginto sa medal haul si Jeyus Gabriel Derek Yape sa inaugural mixed individual virtual taekwondo event. Sa kabuoang medal standings, nagtapos ang Pilipinas sa 17th pwesto samantala. Ang susunod na Asian Games ay gaganapin sa Doha, Qatar sa taong 2030. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Ria Ataide buntis na sa baby number 2 nila ni Sanjo Marudo. Kasama natin sa balita Myra Jane Nasaya.
22: Baby number 2 is on the way dahil buntis na ulit ang aktres na si Ria Ataide sa ikalawang anak nila ng asawang si Sanjo Marudo. Sa isang paniyam, kinumpirma ni Sanjo ang pagdating ng panibagong blessing sa kanilang mag-asawa. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang aktor tungkol sa pagbubuntis ni Ria, pero anuman daw ang gender nito ay masayang masaya sila. Samantala, pinuri naman ni Sanjo ang pagiging hands-on mom ni Ria at kung paano nito ipinapakita ang responsibilidad at pag-aalaga sa kanilang first baby na si Sabino. Malaki rin daw ang pinagbago ng buhay nilang dalawa nang dumating ito dahil sa ibinigay nitong kasiyahan sa kanila. September 2024 nang isilang ni Ria si Sabino, 6 na buwan matapos silang magpakasal ni Sanjo. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita.
23: Live via satellite. RMN News Nationwide.
24: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nes Archival mo pa inventaryo sa mga tangke sa tubig dinhi sa syudad. Maglimpid nga taga-tisa inay siomay ibaligya. Shabu naman hinoon nga tungod ni ini napusasan kini sa bypass operation sa PDEA kaniyantong miaging weekend. Tamtang balita sa Sports Fury og Joshua, kompirmado na ang ilang away. Samtang Warriors gipildi sa Clippers kagahapon sa preseason sa NBA. Ini ang headlines sa ato mga balita.
24: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B-complex at generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
26: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, New Alaksan Extra. Unsay bag-uan eh? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. O, nahibawan na mo sa latest? Mag-New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Mga kasama, nakasinati na mamuo ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imong ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Phenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
25: karon, alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, kanabuan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet, taas na po ng mga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na sab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pagbayad sa G-bills. Kasagaran sa pagdawat o pagpadala, gikan sa abroad, adunay mga extra fees sa uban ng mga merchants, mao nga maminosan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via GCash in sa GCash app. Pwede sa mag-GCash in o libre sa mga official GCash partners. Sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos nga pwedeng i-cash in nga libre kada buwan. Mao ka kong GCash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan magpila o mubiyahe pa. Libre pa yun ang cash in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM 0272139999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Alas 7:48 na, karon arinatas detalye sa atong mga balita. Sibo City Mayor Nes Archival, mapaimbentaryo sa mga tangke sa tubig din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
24: DYHP, Tatak! RMN Report.
5: Ipaimbentaryo ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga tangkis tubig sa syudad. Kinaron ayuhon ang mga gubaon o masundan daan o tubig. Ang maulakang kamahin sa gihimong pagpangandam sa kagamhanan sa dakbayan. Sa gikabalak ang Super El Nino Phenomenon. Ang taasan ni Archival sa pagpahigayon o inventory. Mawang Cebu City Disaster Reconstruction and Management Office.
8: Ipaimbentaryo ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga tangkis tubig sa syudad. Mga tangkis tubig na may gamit.
10: So ato ni patanaw kung magamit pa ba?
8: Oo, ayuhon din nato.
5: Si Mayor Nestor Archival nasa ilan sa mayor nga ang El Nino ni Pekto na sa ubang napit sa nasod karawa sa mga pang-uwan nga palayon sa nati sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radio Man Eli Balones DYHP Tatak RNN
24: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu the official overall number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata para sigurado add to palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
24: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga,
22: Max Protection din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max alaga, Max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
26: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tundugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension, vitamin D3. Aron malikin ang taas ng silinti sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
25: At oras karon alas 7:54 na. Panahinta sa itong mga balita kay ni Ay mag-live-in nga taga-Tisa na dakpanis bypass operation sa PDEA. Kasama mo sa balita radio man, Arnold Bustamante.
24: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Babae o ang iyang live-in partner ang nasikap sa gilusag nga bypass operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office alas 10:47 sa gabi netong Biyernes sa sityo Kaduloy, Barangay Tisa sa Rekmeso, Sugbo. Si PDEA 7 Director Joel Plaza, ila silang dinakpan mao'y target sa operation nga mao si alias Daday, 32 anyos o ang iyang live-in partner nga si alias Adrian, 21 anyos, purus taga Barangay Tisa. Nasakpit gikan karila ang lima kadagkong puto sa gitu ang Cebu nga motimbang sa 105 gramos nga doon ay estimated average market value nga 714,000 pesos. Lagi sa nasakmit ang bypass money, cellular phone ug mga ebidensya nga naanag giduso sa PDEA 7 Regional Office Laboratory. Samtang ang duha ka dinagpan kasamtangan kag ikustudiya sa detention facility sa PDEA 7 sa Sudlon, Barangay Lahog, sa syudad sa Sugbo. Matod ni Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build up ang duha human migawas ang ilang pangalan nga nabaligyag Cebu sa Tisa. Gipaubos dayon sa monitoring ug sa dihaga nakuha na ang tanang impormasyon. Gilusa daya ng anti-illegal drug operation. Gingo makabarigya si Daday og 300 gramos kay Cebu matag semana og base sa pakisusi bagong migawas ang ilang pangalan nga nalambigit sa pagpaihot og Cebu. Gandam na ang kaso kadapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa duha ka mga suspect. Kasama mo sa PDEA ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantri YHP. Tataka rin men.
24: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Rush Boy Nationwide!
15: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
26: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Let's go! Go with
4: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron ni kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
4: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy-duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy-duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
18: ISO certified, world-class quality.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Ato pamatiyon karon ang ato mga balita sa sports uban sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama ni Edward Ligas linya na toron kasama ni Edward may buntag.
6: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gatud kanyo sa DTX 500. Human sa 15 ka tuig ang paabot no ang mga boxing fans labi na dito sa Britanya na mahitabo na gyud no ang away tali niya Tyson Fury og ni Anthony Joshua nagikatakda karong December 11 no dito mismo sa Principality Stadium sa Cardiff no sa Wales o sa dito sa Britanya no ang mahitabo ang maong maong away ang matud pa ni Anthony Joshua nga ayang pamilya mismo gusto gyud no nga makaaway ni ini ang Briton nga usab ka boxing superstar nga si Tyson Fury no tungod kaya aron makita no kinsa kanilang duha nga Briton nga mga boksidor sa heavyweight ang angayang yung pagailhon nga hari no kay duman nga si Tyson Fury ang nakapildi ini si Kuanda gyud no kining si Usyk no ang nakapildi ini ka kaduha gyud no sa ilang panag-abot pero sa ikaduha agihan ay pa kung kinsa gyud no ang main promoter tungod kay nag-ilog usab no ang matchroom ni Eddie Hearns unya ang Zupa ani